0: ñangay kiris koras bu dee jigéen ñi ñanga sol lu yaraax ñanga meesu ñangay ndayale lu aram lu ni ñang koy def te kat nee nañ ñuy waa daayira makaari mar axlaax ma ne tur wi de wuyewut borom tur wi de wuyewut borom yonent yépp bi leen yàlla di yónni loolu do nga tax yàlla yónni leen waaye yonent sallallahu alayhi wa sallam yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom da cee rawati moom walasi ba'asa fil ummiyina rasulan min yatlu alayhim ayatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhum alkitaba alquran wa alhikma in kanu min qablu fi dalal mubin ma nga suratul juma bima yàlla di yónni daf maa yónni ci ñoo xam ne ñu illettre lañu ñu xamul dara ma ñëw ngir taskiye leen defar seen bakkan defar seen i jikko jàngal leen téere yàlla bi xamal leen lan mooy xam-xamu baatin bu ma ci noppee delluwaat nag mu ni jamono bi ma yàlla di am waaye ci ñoom ñoom ñëpp dañoo réeroon xamuñu dara xamlu la fi dalaal mu biin sëriñ soosu sëriñ Touba junni na leen ci masaali defe naa sax ci xoqal bu kaaw la leen junni bim ne minhum murabbin bi askaari wa xaalaati minhum muraqin bi aalin wa adaa abadan minhum murabbin muraqin bil isaaraati loolu mooy li yonente sallallahu alayhi wa sallam wax ni innama bu istu li utamima makaarimi axlaax waaye mooy li alquran wax ni huwa allazi ba'atha fi ummiyina rasulan minhum yatlu alayhim ayaatihi wa yusakkihim wa yu'allimuhum alkitaba alhikma loolu moom la sëriñ Touba di junjaat ci xoqal bu kaaw mu ni sëriñ si ñetti catégorie lañ ñetti catégorie lañ li nga xamee ni xoli doom aadama yi ñetti catégorie la te ma junj ko léegi sëriñ si sëriñ Touba ne ñetti catégorie rek lañ ëmmutum ñeenteel mu ne am na ci catégorie boo xam ni ni muy yeggale ay taalibim ci yàlla nga xam ne day puus paas yegg yeggale lamtulaaxi muslian jooju mu waxoon am na fa sëñ bi waxe naan wa man taallaxa bi waasilin wasal wa man taallaxa bi aksihi infasal sëñ Touba radiallahu anhu nee na bu fekkee ni yàlla wërsëgal na la nga góor góorlu ba aju ci ko yegg mu naa mu ni kenn mun laa tey yegg mu ni waaye nag bu fekkee ni da ngaa jóg dem Bamako wala nga jógee Berisia bëgg a dem Bergamo fekk waga bu paan nga dugg ca mu ni bu soobi yàlla day beris yaa googu doo fi jóg de doo puus doo paas jóge beris yaa bëgg a dem Bergamo wala jóge Etaali bëgg a dem Amérique fekk waga bu paan nee na nga dugg ca sëñ Touba ko wax de mu ne mu ne yàgg ba nga yewoo ji Amérique boo bëggee dem Amérique mu ne mu ne da ngay dugg ci waga wuy tàkk wu jëm Amérique mu yóbbu la Amérique muy nag dafa am ci waga yi yoo xam ne minhum murabbin bi askar da ci am ñoo xam ni turu yàlla la ñuy yeggale nit ci yàlla dañ lay jox ay dog nga di ko sikkar di ko sikkar nga yegg ci yàlla am ñoom ñoo xam ni xaal bi ñu amee ci nga leen di fekk ñu yeggale la ci yàlla am ci ñoom ñoo xam ni dañuy boole turu yàlla ak liggéey loola loolu mooy indi yoonu tarbiya da nga leen di boole di leen liggéeyal ànd ak turu yàlla wiñ lay jox ñu yeggale la ci seen borom gaa yi nag xam nga ni ñuy defa dañuy nekk ca kirikoro dégg ñu joxe sa numéro téléphone ci rajo Moody Mbaye ci am misaal rek lay def ñu woole téléphone dama bëggoon ku ma jox turu yàlla ma ne ëwlaw yaa bëggul yomb waay yaa bëggul yomb dama bëggoon turu yàlla bu meloon noonu yàlla dina yónni ay yonante ñu koy jàngalee ko joxe ma ne yow yaa bëggul yomb yu xale yi naan da ngaa bëgg lu tigoo ni ko yaa di da ngaa bëgg lu tigoo de minhum murabbin bi askaari wa xaalaati ngay boole sikkar ak dem tool ngay boole sikkar ak liggéey mu ne nag am na ñoom ñoo xam ne minhum murabbin minhum muraqin bi xaalin waxdaha am ñoo xam ne ñoom benn moyen képp la yam xam nga kay am na ñaari moyen
1: moyen yeggale la ci yalla ci kaw nga liggeyal ko ak moyen wu yeggale la ci yalla ci kaw mu jox la tour yalla nga sikkar ko muni ki nak mom ben moyen rek la am moy ban moy ci xalam lolou par période lay don toujours lay lay nga fekk ko ci xal bo xani digum ak boromam bu yoto kaf ciiru kafa bi xelli ko jox la nga nan rek daldi am wusul defaruto doto yaq wusul lu daralul defaruto do yaq rek doto jadd lolou rek moy wusul lay lay nga fekk ko ci xala bo xamni kafa lay xelli jox la rek sa affaire bax tangal ci so mi nan rek sa affaire bax demal barab sangam jënd li ma nangam te ñew rek sa affaire bax wala leg legi beutam xonk ci dara mu yegg ci ben xala nga set set rek nit deur ci kanamam rek andi lu bur beutam ca lolé nga xamni ni mo indi won njaqale xolam beutam xonk nga wéxal ko sa beut dootu xonk abadan sa beut dootu xonk abadan limay wax ni nit yalla yi def nañ koy ñugi ñukay gis wedd nga laaj ko beccioun lu taxone beutam wex te dotu xonku moy da fekkone beutup cheikh saliou mbake xonku mu xey wexal ko tal ci lako lako topi lepp top beccu la wax nak waxuma ay yenen ki man sama yoniku ci yoy dama bul jall ci ay imam cheikh rafale ki ñom cheikh saad jenn seigne saliou mi la bekk dem mi ngi ni lolu mom ñun ñepp ko dund al musleh beutam xonk nga fexé ba wéxal beutam ah subhanallah bune allahumma yalla du ci delo dara lepp la yalla di nangu koku nak ben jumtu way bobu la moy bi hal limuy def lepp par hal la koy defé mune benen serign bi ci dess benen catégorie bi moy minhum rabbin muraqqin bil isara ki mom day bolé yar la ak yeggal la ci yalla ke mom dalay jël rek sanni ci pays ba man na fekk nak man na am bim lay sanni ci pays ba mu and ak nga yarou waye man na and ak yek fekk nak motax lélegi nga gis nit ko xamni day yegg defaru na tudutu yakule waye nak nga gis mu sagane lol sharia ben lol sharia wan gannaaw lol sharia fek nit yalla bi limuy def nako ba nopi yalla fek nako ca dogal bi man nako civir par conséquence nak ci bu duggé ci bammel ay isaba ak yoyu waye nak fu way taxé mu taxé fa dé kèn mënu ko taxé ndax batu nit yalla bu xonkon bo mu wéxal noko yobbé batu nit yalla bu xonk bo mu wéxal moko yobbé waye bu fek gul nak mu jaar ci tarbiya man na safane mbir yi su ko defé nak niti sari ay ñom fuñ toll dañuy dal ci kawam ngir bañ mu yobale ci ñeneen am na ñoo xam dañ dal ci kawam pour bañ dalu ci kawam ni mom ci bofum da baxul da defurul da neur sa taxé dedet dañ koy artu ngir ñiko top ba ko fekk ci xala bobu te fekk mom le nitu yalla bi moko ci yobbu moko ni melal yow mi nga xamni ya ko ci nara roy boko ci roy di nga alku niki wa jo xamni dafa meuna fey man geej legi ñew rek wad nit te mbax ci geej gi di fey di dem yow nga joge ca bawal xamo sax dex gu bax waxuma geej mu nit te mbax top ko xam nga ni da ngay dig ci de nga jëm jeni dañ lay réré waji nak bañ jeni réré la tax mu taxaw ci tefal gi ni la dedet bul top ndoké kélé mu nek nangam bu ko defati na su ko defé nak ñu nan da contre waji di fekk mom waji lay ar minhum rabbin muraqqin bil isarat ñi nak mom moy serigne bi xamni mom amé na ñetti pikir yépp la amé docteur bo xandal ben pikir la am bu la ko pikiré mom da ngay wër ñu ngay wër dé waye nak pikir bi jenn tawat ji rek la lay safaral moy tawat ci texé yeneen ci dess sa gëni diiné mbir mi ëpp la doolé ba dooto xam sax luy sharia ak ilaahiri kon ki leen gëna mat moy ki nga xamni mom ñetti pikir la yor sa ñetti xéeti tawat yépp lay saafara moy dalay yar ba nga gëna yar wa yaruñu mu yeggale na ci yalla ba nga gëna yegg ci yalla ba yegg ni mu texel la tudoto texedi ba mukk koku nak la señ bi di juñu nan minhum rabbin muraqqin bil isara leleg mu defé ko al isara gis nañ ko ci bi nga xamanteni ni sayidina sakriya bi mu joge ci mirhab bi te bi muy ñaan yalla dom sun borom ni ko dana la may dom ni man mu magat bokku mur sama jabar jasir boole ci numay amé dom mu ne ko bis bo genné ci sa mihrab bi rek tuddu yalla téla mëna wax su baba xamal ni deg bi dik na a benn bis rek mu joge ci mihrab bi di tuddu yalla ba nu fi am lu mu bëgg wax dongay lim bëgg wax dongay mënu ko wax ndax lamiñ waangi tuddu yalla ci duko ndok mu dal di bind jinj ko ci suuf lolu moy bil isara cheikh salim mbake da naka def lu gëna bari amna dog bo xamni bu ko yoré du wax bo ñëwé bu la dé yoni maamu lay sant dara da koy bind ci suuf rek nga xam lim wax dal di dem defi lola bil isara batay day tekki moy mu jinjil tur yalla yi famu ne tur yalla sangam nangam tur yalla sangam nangam Serigne Abdou Salam Mbaye rahimahullah yal nako yalla doli njigal ak yermane taf ñu ci barkem xam ngeen ko bi ngeen xam cheikh mudou kabir mbay musna ko dikkel waxtu timis ci xew xew bu xewon mak ay gaay ma ñew net liko xew xew bi ba nopi mun ma yor nga bik mani waw mun ma bindal ma bind mun ni nangam ma daldi bind bim mako waxe bu nopi ak xaal bim mako waxe wallahi wa rabbul ka'ba dana ko fekki ma bind ba nopi mun ma kula nangate kula nangamati nangam yemu ca bim melni xaal bi dafa deñ mu ci bob bi dana xamna sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek sa wërseug la rek yalla la ko wërseugale rek kérok bama fay dem pour limay wax mu am sédé bo ma nga andak domi ki nga xamni mo représenter Serigne Touba fé ci Louga num tuddati Serigne Kodelo bo ma nga andak domi Serigne Kodelo ju tuddu baralo kérok bima bay Abdou Salam di jox tour wo wi dima wax lo li bo ma nga andak mom moy sama sédé yor nga big mani waw moko net le histoire bu nopi mu ne beurek nima yor nga big mani waw mu ne bindal nangam ma bind bi hal bi delu se da wi ci babina xamna sa wërseug la maniko man nak fimne dama samp daara jo xamni dama bëgg di jangale fi sabilillah kenn du fay dara bëgg nak daara ja melni koki mu ma inshallah taala demal rek nekkal ci li nga wara nek rek yal nako yalla doli njegal kal nako yalla doli njegal doli ko yermane Abdou Salam mi khalifa am yal nako yalla sam te ar ko nako yalla sam te ar ko kon Serigne Sangok Serigne Mourou bima ko topé di jeex xeyna dina delu ci wat waxtan wi ci walu tasawuf inshallah taala ni ndok yal ci di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni rek ni nga xamni non la nit ñi bëgge waxtaanu nam ko diko jambat yamu ñi nek di laaj lu xew dara lu rek xana nek ci tay jamon yeen ab serigne daara mom bu daara ji jang jangé rek tootu mëna top waye nak inshallah taala di sakku ci yeen ñaan te di len ñaanal xamna yi serigne Modou ma waxale ko moy amna daara jigen juma bëgg taxawal inshallah comme nima taxawale daara yi goor ñi xamna nak dana wuté daara jigen ñi xeyna ci walu muamala bi waye dal lijeentina pak bi ba nopi inshallah taala ba waxante ak borom ba amna sax luma ko ca jotta avance ah xass yene taxawal daara jigen ndax bu len fatani daara ji dafa amone ay dongu yi jigen waye comme dongay jigeen yi ak yu goor yi buñu yegge ci yenn mustaway wala yenn ad yi do len manate xajjalete yit da nga ci son lool ci bañ ñu bokk jotaay té danaka do ci man dara do man tusu nga tok lool mo taxone li fi jotana nok nek ci ay dong yu jigen tollu won ci juroom ñaari dong biñ mokale mani dootuma jël jigen waye bari ni ci julit ño xamni am nañ xamam tefu bëgg jox ma seeni doomu jigen ma jangal leen ndax ay doomu jigen lañ am ndax seen yene moy ñu amon doomu goor bu indi ko ci daara ji waye nak ah yalla mu lu ko soblay def ginaaw bi nak la xalaat ni dal na taxawal

Habil di tak sama Cheikh bayam adam ne ko lolu moy sharia bi yalla redd mu ne ko dedet mu ne ko nak legui dem len yalla at len mu len yalla di atté mu ne kenn ku nek na set lamuy liggey mu jaamote yalla ni yalla bu fekke ma am deug na nga manangul sama ki bu fekke awma deug legui ñu ni boba ki nga xane moy Habil mom baykat la won mu dal di jël takku dug te ko fe ni yalla jaamo na lako bu fekke ni ma am deug jëlal takku dug bi ki nga xane moy Habil mom tamit jël am xaar ab xar ndax ab sam la won jël xarma ni yalla jaamo na la xarmi bu fekke ni ma am deug legui yalla yebal sawara mu ñew jël xarma xar momi mom lañ wax ni sax bi sun borom tabaaraku ta'ala digele ibrahim alayhis salaam mu war ray ismaeil xar momi lañ dilu ci wat ngir mu jox ko mu wutu ismaeil manam mu joté ko ismaeil bi nga xamné lool amna Habil mer ni mom nak ginaaw mom yalla nangul ko legui frèreem bi nga xamné mo nara tak cheikham bi dakoy massacrer daf koy ray bim ñewé ni ko yow dama lay ray ndax da nga nara tak sama cheikh bi cheikh bobu ni ko man boma dé ray waju ji ni ko muy Habil ni ko soma dé ray man duma fayu dama lay bayyi nga ray ma su ko defé nga bolé sa bakkar ak sama bakkar xana kon bobu la war na deltu gannaaw bu fekké ni xamna li nekk ci ray bakkar ni mu tollu waye nak banéxu bakkanam atender oxystifam jaral nako mu massacrer Habil ni dem ci Allah ba mu dal di koy ray bim ko rayé xamul num koy def ba Yalla yebal men pic mi ñu jangal ko ni ñi soule ab ñew gis nga nonu nga xamné Habil momi ray Habil ngir satisfaire bané xam moy maamu yahudi motax yahudi man nañu massacrer adina bepp pour sen intérêt personnel man nañu massacrer julit ñepp ngir sen intérêt personnel ndax lutax ñang ko donné ci sen maam Habil ñang ko donné ci sen maam Habil té ni ko ni xamna ab yahud yahud xam ngeen ni man nañu massacrer adina bi defuñu ko muy dara di ray ay gone yu ndaw ay xalé yu tuuti ay lire ay jigen ndax lan satisfaire sa banex ndax lan atteindre ses objectifs luko jar ci adina ak chay chay ak mon la lahnatullahi alayhim damarallahu alayhim legi xolal Habil motax bo demé ci borom xam xam ni dañ wax ni ñet ñi ñoo représenter ñet diiné yi may bëgg wax moy diiné yahudiya ak diiné masiha ak diiné islam ñet ñi Habil mi ma wax legi atteindre oxystifam banexu bakanam tax no sak massacre rakam ñu mbokal nday ak bay mom mo representer diina yeho ci kaw suuf Habil mi nangu ñu ray ko sacrifier bopam baye bopam ñu ray ko mo representer diina yi masiha ci kaw suuf lol tax nga gis ñi nek ci diina yi masiha ñom atta nañu sacrifier seen bop pour intérêt keneen diine masiha bo xolé adina bi ñom ñofi tabax ay école gratuite ñoy tabax ay hôpital gratuite ñoy faj gratuite ñom diine masiha lutax ñing ko donné ci seen maam Habil ñom nit ñi di jariñu di sacrifier ñuy sacrifier seen bop mu jaral leen egg ci baña tak soxna sax nek ay labbe ñing ko donné ci seen maam Habil légi nak buñu rayé Habil momu sayyiduna adam dafa ëmbaat jenen dom au lieu que mu xéxaat dédé ben dom la ëmbaat goor la bimu juddo mu tuddé ko xihsa xam ngeen xihsa limuy tek ci luxa ki luxa liñu tuddé ñu ko waxe sax yunaniya luxa yunani ak luxa ibré yépp li nga xamni mom lay tek mom xihsa néñu moy alhibbatullahi moy mayu yalla neñu adama ko tudde ok sayyiduna awa yaayji moko tudde hibbatullahi mayu yalla muy shehsa ñu ne ko lutax muni sama dom di ñu rayon yalla moma wotalal geneen dom remplacer mako sama dom di ñu rayon nga xani legi japp na ne balay kon impère amul père mo am ndax shehsa ñewna tolanti Habil ma ñu rayon légg yon ci Allah cheikh sa momi nak mom mo représenter diiné l'islam l'islam lu mu wax bu ndiké l'islam dañi man d'accorduma ci diiné yahoud sen règlement biñu teural d'accorduma it ak diiné masiha règlement biñu teural mu na mané xam nga luma d'accord al wasatiya
équilibre mune gis nga ñele dañu exacerber moy diiné al yahoudia dañu exacerber bu mu upp diiné al masiha ñomit nak dafa xawa wayef négatif bu mu upp ndax bu fekente ni yont yalla isa waxe ci sari am bi yont yalla ki isa dañi yow señ modou mbay cham bo dajek nor xujje ci medd mi mu door lam talata ci sa loxom ndey jor ba nelaw bu yewo na nga wëlbeuti sa loxop cham moy niko tollanti ndax bëgg jam lolu boko defé baado la dalay ray boko defé baado la mu ray la ndax bëgg jam diiné masiha bi l'islam diké ni dedet yow mudu mbay cham bo génné ci mbéd mi dajé mor xujje wala ibrahim la mu door lam talata ci loxom ndey jor ba nelaw muna muni nañ ko yobbu ci kanamu atakat ba mu door kom talata ci loxom ndey jor ba nelaw bu yewo dana xamni door metti na bubu ëllëgé du door kenn mu xamni door da metti bubu ëllëgé du door kenn loolu mo meuna indi équilibre ci adina bi diina joju mom la yont yalla cheikh sa atender waye mom la représenter ci kaw suuf muy diina l'islam mom mo représenter diina l'islam ci kaw suuf mom sayyidina cheikh sa histoire bu guddu la bu mako topé meuna yag waye dama ni Israël dal ndingute ak ak jubadi ak am nijaay ju ñu wax Amérique ju ko taxaw ngembul ko tubayul ko motax muy fonto julit ñi amul nasax ak ak ñaka yaw jël seen bop jébal Amérique waxna ba tay wallahi as-saoudia bu fekkon tane fexé nañ ba tay ñu tok rek un an ferme yo xamni dañ ni Amérique duñ la jaay pétrole légi tay amérique lay jogé di ram ba ag saoudia di len balo ak waye defuñu ko teul ci sen palay di nos di lek di nan di yata yumbe ba désordre muy ken mën ta wax am julit ñi dal la yalla xam doyna yal ni len yalla taxaw yal ni len yalla sam wa Palestine yal ni yalla ar len delo len sen soufu simam yal ni yalla nasaxal ki nga xamni moy Israël mu delu gannaaw yalla man nako ah julit bi mom mun lu ñaan rek tax addua silawul mu'min julit ñaan moy ngannaam bu amul men pexé su ko defé kon lool rek la waxoni dina ko jéxalé waxtaan wi ci walu Israël ak la ci aju waye nak di gëreem bu baax di ndokkel bokk yi nga xamni ñoo ci diaspora bi té bi wéru koor wi téro ñu and ak ñun ci daara ji kenn ku ne boole sa sidem ak sa daqar lamuy tuuti ak covid-19 bi ñu nek ak ni mu mité waye taxul ñu faté dara ci daara ji xam ngeen ni waxna ni dépense daara ji mom mitina ga waye koor la rawati yalla xam nako yalla xam nako te ñi may wax de kenn ku ci doom ne ci daara ji nak amu ci ñi def li kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci danaka mën wax sax ni ci doom ne ci daara ji wéru koor yi amana bo leen gisé rek dañ ni gënaaw suba lañuy wara kenn ku nek ni indil doom ay yéré danaka ñi ñep kenn ku ci doom ne ci daara ji amu ci kon nak wax dëgg amel nañ leen cant amel leen ñukkel ah ñi seen doom ne ki te defuñu ko xeyna seen loxo da jutul seen gannaaw ñi ko ci def dal ay benn la ku ci melni serigne Modou Cissé jotna lim duggal ci duggalukaayu xaaliss yoyu min alhaji job ñom ñep kenn gu ni sax yu na danaka fatina man rew nga nek defena ñi Angleterre lañ ma woy won ñi ci dess defena ñi ngi Afrique du Sud ila akhirih wa ala kulli hal yalla mom umpule wu len xamna ñom soxna daba jum ñom mam bu sa geey mam bu sa ñass ak ku ci melni serigne wali fay ak soxnam serigne mohammedou diallo mom yag ngeen ko xam mom dako soso mom wer bu deewu nek serigne ko safal ko salika naka nonu la ñom ñep wax deug sant nañ leen gërem leen ak ku ci melni keneen ko xamni batay sax mom woowuma sax dako duggal rek non defena mi ngi tuddu nani cissé diallo xamna dako ci duggal non rek ngir barkeloko am ñoxam dañ koy duggal rek ñi dañ koy jaarale ci jumtukaay bobu ñi wax orange ñi jaarale ko jumkaay bi ñi wax VF la xuma
lolou lepp bëgguñu ma xam sax bo démé sax djéguñu ma xam yalla lañuy défar rek yalla taxam ñu def ko def nañ ko ci waye may nak amna fayda jutal ni ba ngeen mako joxe joxal na lim ko yalla sant nañ ci bu baax dongay tamit sant nañ ci bu baax wallahi wéru koor yi biñu né wéru feñ né ba biñu nane suba la korité lu gatt gatt seen dépasse dana dem 250,000 waye nak dama tim dong ndax yende kon nak geureum na len sant na len ci lolu ndax yaronnabi sallallahu alayhi wasallam moni man la yaskuri nas la yaskuri la ulul sant nit ñi do sant yalla ñom suñ xadim jité ñom ñep sant nañ len ci bu baaxa baax geureum len ci ak ko ci melni ci melni señ demba fall momale mom tamit kérok bi nga xamanteni yalla nuko yalla fayal deug la sax mu doom ngi ci daara ji waye nak lolu bam koy def xeyna doom ji ni ci daara ji do nga taxut mbokum señ ko sofal mi mi ne gënaaw suba la kori fu ñu dugg na fa pour wutal gone yi ay ganar yu ñu woré bu mujjima décider ni kon dal baye bo nga dem jënd xar ndax ganar amut te xay cher nañ bima woyé jaay ko su xar bi baniko top tol mum xar indil ma dama coupé rek mu woma téléphone nima yonné na la am xar ma nga garage darul mo oti demal jëliko ma wowat ki ma warane wutal xar mi mom da tuddi yalla mané ko gis nga sun borom rabbi sitwa jall ni te kat ma ng ko nan lebal mujjima manam wa señ bi mbaa dag ma yeureum rek motax man na la ko jox rek ba kero ñu wari bu nopi nangam nang mané ko wallahi du lolu gem xamna ni yene nga mako xamna man nga mako jox bañ wari muna mané ko way li mo bu la nexe ñewal ci daara ji boy ñew di fekk xar bi jox nañ mom xar mu doon ni akon nak sant na ci yalla bu baaxa baax kon nak sant nañ leen bu baax gërem leen non lañuy santé señ Modou Mbaye Thiam diko gërem ah mom nak radio bobu mu def ci internet bi te julit ñu bari diko déglu julit ñu bari waye rawati na kilifa yi diini ni fi ci Touba ba dem rek bima barki dem rek bima demé ci magalok mbacke xewr ay kilifa won nañ ma radio bi ni mom ñun dal señ bi ñom dañu yaakar ni radio man mako ubbi ñun dal suñu bi sa radio bi rek lañuy déglu ñun guddé ak beccëk mel leen radio bi nak mbokk mu baax mu wax señ Modou Mbaye Thiam noko ubbi tuddé mako ñu tuddé ko radio señ Moustapha Mbaye Sall ñom ñepp dañ ko ñaanal sant ci yalla bu baaxa baaxa baax kon gëreem nañ leen sant nañ leen amna mbokk mo xamni bitim rew la nekkon mom tamit ñew fi laaj na ma ba son gisuma ñew Touba laaj te ba son gisu mu ñibbi wa dal ni ah man day jaxal na Moustapha Mbaye Sall dal niko wa bitim rew xame ak niko wa Senegal umpulé mané ko dedet umpulé wuñ ko sax xam nañu ko xana li fi nekk ay moy la ci dess rek lañuy bañu tudd yeen tudd tahassu par parlo mu wo ma téléphone am kum dajal dal xamna koko jox ko numéro téléphone mu wo ni man da am alal juma donné won ci sama baye bari wut sax waye nak bama nekké ci réew ma dama ni sama wal nañ mako fi bal suma ñëwé yobbu ko daara yi Moustapha Mbaye Sall barki dem la fi ñëw indi ko lu wara toll ci 100 nangam min mané ko heureusement fekk nga may topato daara yi jigen kon nak defal na la ko ca mu nekk sadaqatul jariya mu ni alhamdulillah rabbil alamin ma nga dëkk fële ca fuñu wax kër ma fall Fatina Touba waye li lepp dal li ma bëgg wax rek moy dañoo bëgg lu baax ngir yalla diko won ngir yalla ah ñu nit nak du ngeen ñu gëna goré li wax ni képp ko xamni ni ah bañ nga ma tudd la nga def te defal ko yalla jaar la ko ci say loxo bul mako jox sétal keneen bul mako jox sétal keneen deug la nak do nga forcer ci ma tudd ko waye fu tudd ko joté dana ko tudd ngir yalla waaw non lay gëlem nit bu baaxa baaxa baax soxna Khadija numéro 2 xamna bopam daari jigen ji may wax ni ni barki dem bima koy bimay jokk ak Modou Mbaye Thiam rek bo ma nga Dakar deug la sama soxna la waye nak limuy don sama soxna du té nak ma wax ko bim yegé ni daari jigen ji mang koy taxawal lam ci jikko def moy 1 million ferme lama jikko jox bima mako tambalé ak kon nak ñi ngi koy wax jeureu jeuf jazakallahu khairu jazaihi mom day bañ ko wax turam waye deug yalla jambar la te bëgg lu baax diko def ngir yalla damay wax ni man Moustapha Mbaye Sall ko xaar ci man manan la mënuma ñak nangam ah kon di nga xaddi ndax ba juddo ba tay musuma di soxla ku dul yalla rabbi sitwa jalla jalaluhu khalaqana wa mawlana wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh señ Modou ñu ngi leen di sant di leen gërëm jërë ngeen jëf di leen balu aq
di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan yalla yit li ñi tuddé xorfaan mi baye bad bi way bañu gëna mëna def jotaay yi xamna jàngalé majalis mi ak yoy rek moko japp kon nak gërëm nañ leen sant nañ leen ñaanal lañ leen di sakku ci yeen ñaan di wax ni alhamdullilah lisi bi ni'matihi tatimu salihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

jigen di jaar ci ñett sey ba ñent sey ba juroomi sey lool taxul ni jigen ji da bon dedet dogal sun borom la leg leg du moru jigen ji xeyna leg leg nak mu nek moru jigen ji wala jikko jigen ji waye du toujours naka non ngoy gisse ci goor goor go xamni kum yor wacc jilat kenen kum yor wacc jilat kenen leg leg du don ci ku goor ki waye leg leg mu don ci mom kon sans départ rek ci jugé bi bala nga ko aborder da ngay xam luko sabab ba pare waye li mo wax mom lu haram la moy jigen gi nek ci boumam nga nan ko takal tasal ma tak la la hawla wala quwwata nda wax ju bon nda wax ju bon mune mom seigne touba bok na ci fonkali bakar yi moy satankal jambour bu jigen bo demé ci réseaux sociaux yi nga gis jigen ñi ñu bari ci ñom di def tabaruj tabaruj moy lan moy yaangi ci réseaux sociaux yi ni TikTok sa bop nga xamni bala nga TikTok da nga dem salon ciap ciapal fu nek da ngay waje TikTok waye fay ding fa ciap ciapal doga TikTok fone ding fa ciap ciapal doga TikTok yaangi def tabaruj alquran dalako terewon wala tabarajna tabarajal jahilatul ula dagn koy gis ci rew yu arab yi sax nar yi sax legui tambali nagn ko tabaruj bobu legui sax ñom tam ni ci tosini bokk nar yi mu bari nit ño xamni danaka legui ñom ñepp yam dara ci diine dara ci diine dundu gu neex rek tabaruj ya nga jëm daayira ba nga jëm wa dem daayira mom lu ci ciap ciapal lu ci wut dem daayira dong xana di mo daayira rek tangal café goor ña nan nga joxe sa ID ñi bi war sa keur borom keur waye bala nga dem daayira da nga dem salon ba fay 5000 ñu ciap ciapal la nga doga dem daayira legi nga def tabaru bu nepp ni ji goor ñi tamit duñ la xol goor gu ragal yalla dong lay baña xol goor gu ragal yalla dong gorgu ragal yalla rek lay baña xol de waye dem daayira mom jeurut ciap ciapal dem magal keur seigne ba ak magal diw sangam lañuy sant keur seigne ba wala mom lañuy magal keur seigne ba ñu jox la sa carte invitation wala nga bok ci sa talib yoy wala nangam bala nga dem ciap ciapal ciap ciapal mom fen dong la ko l'islam maye moy nga ciap ciapal ba nupp ñew tok ci wetu mudu mbey ciam tamuy sa borom keur lol dong la ko l'islam may na la seigne modou mbey cham di sa borom keur nga ciap ciapali ba ñew tok ci wetam l'islam mu ko ci dara waye ciap ciapal bu neppi tagu ko ni ko ma ngi dem daayira bu amé fulu de nan bul dem wala demal nga seul muji ba set te teggi li ci sa bop bi ba pare ya bu amé fulu lol la lay wax neena wal kasib bok na ci fen ponkali bakar yi fen ay wajile demal ci réseaux sociaux yi amna ño xamni fen bu don ab diplôme dañ ko nan yalla xamnako fen bu don diplôme dañ ko nan wal kazib ci ponkali bakar yi la bok da ngay gis kuy fen ba kilifa di fen yalla xamnako ba kilifa di fen la wax wal kazib fen Seigne Touba ni xolal li lepp day nit ñang koy def te neena ñoy dañu ragal mbugalum bamé lay wal khiba jew légui nak réseaux sociaux yi moy jewu kay bi far réseaux sociaux yi moy jewu kay bi de ndax wala ñay neena ku ñam jakkar lo xamni jewu neex ndax sama classe gi mom bo jakkar lo ñum dañ lay lem nip sa ko ñum légui lem ni bo waxe lo leen wërta wax fi saaxé lañ lay lemé nip sa motax ñuy ku ñam jakkar lo xamni jëw neex wal qiba jëw
ci ponkali bakkar yi la bokk legui réseaux sociaux moy jëwu kay bi moy jëwu kay bi xam nga ni waji ñi mi wo jakkarlo mom niko sebeut bi suufa ngi ci nga taxaw ci sa gannaaw clavier lula neex wax ko señ tuba neena kat neena ki def li neena da ragal bolum ba mel neena da ragal safara ëlëk wa kasratul fudul señ tuba exemple rek la joxe de ñent la joxe exemple setantal jambour bu jigen fen jew bu ci dess moy wa kasratul fudul bari loy comédien bari loy comédien amna ño xamné réseaux sociaux ak tiktok bi comédien dong moy seen liggéey waaw lu len ko jaral al malu alal nga xam légui nit ñi nekkatuñ abdullahi waye abdul mal lañ abdul mal donte xam nga ni yow wax ji ngay wax te amul ndariñ wax ji ngay wax te amul ndariñ man na la jural mbugalu mbamel waye nak min lay jural ay vie vie yoy min lay accordel min lay abordel khalis alal legui nekato abdullahi waye abdul mal nga abdul mal moy jaamub alal legui yow alal la mom lula alal def lo nga def ko alal ni la del comédien man bo def comédien di fen di wax yu sax xoram da ngay bari ay vie te bo bari ay vie da ngay am khalis nga ni ko adjar na ko di la waye mbugalu mbamel fi nga ni wax dafa graw na graw buma di rek gay jangal ma ay ikhlas buma di rek gay jangal ma ikhlas baxna wa kasratul fudul cheikhoun bamba neena radiyallahu anhu dom adama yi ci li lañuy xey di ci gontu waye neena fa in qulta lahu hadha aramun ghala laka hatha la yaqdiru ahadun an yatrukahu li anna jami'a an-nas yaf'alunahu sietet cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala an sietal mali muni fa in qult lahu hatha aram neena waji def li yep ni ngi setantal jambour bu jigen mi ngi fen mi ngi jew mi ngi def ay kasr mi ngi def al fudul neena andak lolu bo ñewé tiyé ci loxam ni ko saway li ngay def da aram hatha aram li ngay def da haram neena xam nga lum lay ton ah saway nak yow nak ya neex ngana mun hadha la yaqdiru ahad an yatrukuhu li ken mun ko bayyi ngane ko lutax ken mun ko bayyi mun li an jami'a an-nas yaf'alunahu nit ñepp koy def ma def ko deg nga tontul waji degal waji lim la tontu neena ñepp koy def ma def ko Seigne Touba ni waaw kon xaarama laaj la benn question ñepp koy def nga def ko mune waaw mune ma annahu la usra nas ila an-nari la yusruhu andak li lepp de yaangi wax ni nit ñang koy def motax ma diko def muna mune ñi diko def ëlëk bu len yalla fangon jëme len safara ni la kay ci ngay bokk nga ni ko diwma bëgguma ah legi buñ len fangé jëme safara do nango dem te bu len fi ci aduna buñ ko def nga andak ñom nga nango andak ñom xana yalla mom ya ko puful Seigne Touba ne li la lay laaj man laaj bima lay laaj moy ginaaw yow ñepp koy def nga def ko ma ngi lay laaj bu yowmal khiyamé ba yalla fang ñi ko doon def jëme safara ndax bu la nekk ay dem di nga nango dem ngeen yalla téré mu ne ha ha kon nak yalla téré fi ci adina bala yalla téré yowmal khiyam bu ko ñepp def fi ci adina te degguñu ci yow bu mu tax nga def ko yow bu mu tax nga def ko ay vie yu bari moy lan revenu bi nga ci am lum lay jariñ ëlëk bo mo ci sax moy doon sa cangay di tak ci sa bir ba mel do ko mëna fajj nga ubbi sa compte TikTok waxo ci dara yalla neena yonent bi neena xass jaami yalla yi rek ak sagaleen ba nopi nga ni ëlëk bo tuddé ci sa bammel di nga am jamm wallahi ku lako wax naxna la xana ko xamul yalla la koy wax ko xamul yalla waye ko xam yalla ah fa in qult lahu hadha haram qala laka hasa la yaqdiru ahad an yatrukuhu señ tuba neena boko ne li ngay def da aram neena xam nga lu mi def tiyé sa loxo ni la eh li kat kenn mënu ko bayyi nañ xol jamono ji ko wax mën la da xew ko wax mën la da xew ba jigen ñi dajalo ñew ci man
xewu am aw xewa am ci kër gi waaw waaw ñu bëggoon nga dimbali ñu benn bis rek la benn bis grawut mu ngi koy mayal xalé yi ñu def li def li mané man li ma ci jaaxal moy benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu safara iblis daayiman dootu fa jox lay sédalla benn bis bi ngeen di xépp ci la yalla yobbu iblis daayiman safara mom ci benn bis frab benn frab sigont rek ci la ko yalla dekkal safara faaw ngeen koy xépp yeen ngeen koy xépp benn bis ben bis rek yang koy xeb waye yalla mo xebu ko yalla xebu ko yalla xebu ko seigne touba ne bu yalla fangone ñi def li ci tiktok bi ci réseaux sociaux yi nek ci deri gor yi nek ci kasratul fudul nek ci ila mune bu fekkone yalla fangane len jeme safara ni la saway kay bokku ci ndax da nga la deglo ndax da nga contane mune yalla téré kon duma nango dem bude sama ciobare bop rek duma dem ni waw kay kon genn tel ci genn legi fi ci adina bo ci bañe bok tel ci genn fi ci adina bo ci bañe bok alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bila tawal lol la señ tuba neena mandar gam ragal yalla du dara du juddu du fami du sante du aw xet du nit ku ñuul du nit ku wex du dara lul rek du dara lul rek bayyi li yalla tere fasasa ragal yalla sun borom neena jeru ngeen di feug dina nan ma ragal yalla man ragal yalla ñiko def xamnako fala tasku anfusakum wa huwa ahlamu biman taqala sun borom wax jeru nga fi nek nan man dama ragal yalla muna mani man yalla xamna ñima ragal xamna ñima ragal de xamna len xam nga ñoo moy ñan moy tarkul maharimi bila tawani ñi bayilu haram ngir sama jëm ñi bayilu haram ngir sama jëm ñoo ñoo ma ragal ska ragal yalla yanante bi sallallahu alayhi wasallam bim koy misal ci bi nga xamanteni ni ben xare amna ab sahabi ñew jup ben yeufar bu ko ray yeufar bi ni la ilaha illallah muhammad rasulullah mu continue action bi mu don def dal di koy ray sahaba yi ñew net liko yenen sallallahu alayhi wasallam niko diw mi ray def na lu ñu jaaxal ndax yow da nga waxon ni da nga xex ak nit ñi bañ wax la ilaha illallah li ci dess na nga bayele nak seen borom diwa ngi ni di xex ak ben way bam ni la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam mu continue action bi dal di koy ray sallallahu alayhi wasallam niko gess niko yow diw jëf ju ñaaw gi nga def lo ci tublu mu niko la ilaha illallah muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam da ko wax dong ngir baña de waye gëmu ci dara yenen sallallahu alayhi wasallam niko waw ndax ya xar xol ba xam la ci bir mu niko ah dedet nak mu niko bum la dalati bum amati dal di yëkëti loxom tek ci dënd ba ni taqwa hauna ragal yalla ci xol la ne te yalla rek ko xam sun borom nak ni fala tasku anfusakum wa huwa ahlam liman taqa bu len di manifeste wa di wane di titer nan man dama ragal yalla muni jërul wax man yalla xamna ñi ma ragal waye nak amna ay mandar ga nak ci alquran yum tektale ni kum ne ci yow ñi lay gis te xam la da lañ xam ni mandar gam ragal yalla ngi ci yow yu bari la nak yu bari mandar gay ragal yalla mom yi bari la ay wonañ tambalé ci sabru asabru gis nga nit ku meuna résister moy nit ku meuna muñ ku meuna muñ foko fek rek mandar gam ragal yalla ngi ci mom asabru min taqwa asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ muñ kan moko man moy koy jomb mbaa muy rus muñ yalla da dogal sun borom tabaaraku ta'ala boole la sa borom keur ngeen and tukki nekh nekh jamono dab leen nga muñ rek budé gor ga séré na sen tiram di muñ bude jigen ja tak na skumbam di muñ asabru asabru min taqwa muñ da bok ci ragal yalla muñ nango muñ nango muñ alquran ko misal sun borom neena asbiru wasabiru warabitu wa taqla la lakum tuflihun ma nga surat ali imran sun borom neena bu ngeen beugé am mandargam ragal yalla
da ngeen di muñ tay muñalante mo ne ñaari way dencante yi day kéro bañuy togg seet bi dila ko jox dañ wax bo démé ne ngeen muñ tay muñalante asbiru wa sabiru sun borom neena muñ len tay muñalante da ngeen di muñ ba nopi tay muñalante warabitu ngeen bokk séré sentir warabitu ngeen bolé sentir séré séni sentir warabitu ngeen andando bolé sen force warabitu ngeen andando bolé sen xalat bu ngeen ko defé wa taqullaha xam leen ni ko ragal yalla ngeen te ragal yalla mom ko ko def la lakum tuflihun ken mun la tay taxé wa taqullaha la lakum tuflihun nga surat ali imran sun bar wax na ci benen aya ba tay neena bok na ci li taxamana muñ ndax muñ dafa jafé neena nak amna ay element yo xamni bu dajé ci yow da nga mëna muñ ndax muñ dafa jafé muñ dafa jafé dé ñu dila togn ngay muñ ñu dila wax lu jaadu wut ngay muñ ñu dila ngay muñ muñ da jafé dé muñ xéjub xol la muñ xéjub xol la jambar rek ko man muñ xéjub xol la jambar rek ko man motax suñu borom ni bu ngeen bëggé am force mëna muñ kay mo wax li nu ngeen di def ñu ne ko lan la mu ne ya ayyul lisina amanu astainu bisabri wa salati inna allaha ma'a sabirin yeen ñu wax ni gëm ngeen yalla bu ngeen bëgge am force ci mëna muñ mu ne astainu bisabri wa salati force bi leen di may ngeen mëna muñ mu ne jox leen yalla lim mom wa salati joxal yalla haqam rek yalla may la force nga mëna muñ mu ne xam nga lu nek ci importance meuna muñ xam nga lu ci nek mu na mu ni man yalla foma fek ma ngi accompagner ku meuna muñ inna allaha ma'a sabirin ñi meuna muñ man yalla foma fek ma ngi ci seen biir di len accompagner sun borom neewul inna allaha ma'a al anbiya neewul inna allaha ma'a al mursalin neewul inna allaha ma'a al awliya ma ngi and ak yonent yi ma ngi and ak wali yi ma ngi and ak borom xam xam yoy bu ci dara xam nga lu mu wax ma ngi and ak ñi muñ man samay partisan man yalla moy ñi nango buñ inna la ma hasabirin ñi nango muñ amna ño xamni mënu ñu muñ dara yalla xam nako amna ño xali mënu ñu muñ dara yalla xam nako bo xam ñaari wujji la mo xam frère ak frère la wala frère ak sœuram wala wa amna ño xam dal mënu ñu muñ dara asabru yalla neena ku bëgg ma ne ci sewet fo lambe daj ma bo gesse gis ma muna muni del muñ rek inna la ma sabirin ku nekk wax genn ci bam dess yalla muñta wax ni ma nga and ak ñu muñ ñi ba nopi nga gesu doko gis muñta nekk inna la ma sabirin yalla neena ku am fonction muñ rek bo gesso gis ma bo lambe daj ma motax seigne touba neena radiyallahu ta'ala anhu dañ ma togn ma muñ yalla fay ma ba nopi fayul ma koko xam ñariñal muñ seigne touba koko xam bitu muñ ñariñal muñ seigne touba rek ko xam radiyallahu anhu neena dañ ma togn ma muñ muna mu ne yalla fay ma fayul ma waye ñu togn la nga xex ba amato lo xexé dor nan ma ngi muñ muñu da nga ñak pexé muñu de da nga ñak pexé waji yobbu ko ci serigne bu ne gassal nga ko kamb gu ne fexé la nga ko nu ne mëno ci mom tous ñu door naan ma ngi muñu yalla la gëna xam li ci xol bi xamna ni muñu de da nga amul pexé donc da amul pexé way muñu serigne touba ni man nak dañ ma togn mom muñ yalla fay ma fayul ma ta yalla non lay jëfëlante ak ab jaamum sa buñ la togné nga muñ dalay fay ba nupi fayul la dalay fay tuya bay muñ ba nupi nak fayul la bu ñepp xamni fayul na la motax buñ né Seigne Touba dafa defon resistance mané joom ngeen waxu len deug Seigne Touba musta def resistance bi ngeen di wax bu féké def na resistance pacifique la pacifiquement bu féké def na resistance pacifiquement la def mom Seigne Touba radiyallahu anhu Seigne Touba digul won resistance xam nga ñu def muñ ñi di ko togn muñ rek ñi togn muñ rek nek ak boromam rek neena yalla fay ma fayul ma yalla fay ma fayul ma
moto alquran ni bu ngeen beugé am force meuna muñ muna muni astainu bi sabri wa salat ndax inna allaha ma'a sabirin bokk na ci mandar gam ragal yalla koko gis ci mom xamal ni jeexitu ragal yalla ngi ci mom moy lan moy al ihsan al ihsan min at taqwa moy loy def rafetal ko ngir yalla loy def rek rafetal ko ngir yalla al ihsan min at taqwa alamatun min alamati taqwa al ihsan alamatun min alamati taqwa al ihsan al quran neena allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun adhim sun borom mako wax rabbi istu jalla allazina ahsanu minhum wa taqaw ajrun adhim sun borom neena tabaaraku ta'ala ñi nga xamni fo leen fekk dañuy rafetal fo leen fekk rek dañuy rafetal sun borom neena boy wër ko ragal yalla jappal gaña ngok mu ne xam nga luma leen di faye ajrun asim ajrun asim yol bu amul limite virma bo xamni amul limite ajrun azim way rafetal ni amna ko xamni du fekke lu ñaaw lu rafet rek lay wax lu rafet rek lay def al ihsan motax kera ba jibril ñewé ali sallatu wasalam di laj yonante bi ali sallatu wasalam lan moy deug deugi manam ñu joxe sax manam bu doon légui baat bi légui mom lañ firé tasawuf rek tasawuf muneko anta habudullah ka annaka tara fa lam takun tara fa huwa yarak lolu moy ihsan mun ihsan du lenul li ngay def yalla do motax lolu ihsan loy def na yalla tax loy def manam na yalla rek tax da nga tane sa borom keur diko dimbele muni al ihsan na yalla tax na yalla tax yeen ñaar da ngeen bokk bitim dajje bitim rew yalla dogal na ngeen gisante fa sun borom dogal seenu digeunte yeen ñepp ngi liggey nga diko jappale ci yemtale muni na yalla tax de bo beug yam tuyaba waye bis boone bu won ak man la nga gis ko ku jappale borom kërëm ba yalla dogal mu gis ni dafa bëgg denc ñaarelam aw bu jog taxaw ni lu bakkan doon jariñ lu bakkan doon jariñ mala defal li ak bu won ak man ak nak legi la nga defoon lepp te yalla denc lon nako tuyaba yowmal khiyam yak nga ko yow neel ci la nga newon rek gis nga bo lewon ci la nga newon mok ñaarel ba ak ñettel ba ci bokk yam ciitu ñaarel mom du yagg gu ñettel du yagg neel ci la nga newon rek neel ci la nga newon rek al ihsan leg la ma diko misale digeunte soxna jaaratu lahi maryam buso ak soxna anta njay soxna anta njay ihsan bam doon def digeunte mak seigneur mor anta seli ba soxna jaara dikke dindi wu ci wirgil da continuer rek acte yam doon def mom ak action yim doon def al ihsan kon ihsan da bok ci mandargam ragal yalla fo gis kuy rafetal rek xamal ni ko ragal yalla ngo wala amna mandargam ragal yalla bok na ci mandargam ragal yalla alamatur rahman manam alamatul khawf min rahman moy as-sidq as-sidq alamatul khawf min rahman mandargam ragal yalla da ca bok as-sidq deggu sincérité as-sidq min at-taqwa sincérité ci ragal yalla la bok deggu sun borom neena ci al-qur'an wal lisina ja'u bi-siddiqi wa saddaqa bihi ulaika humul muflihun ulaika humul muttaqun wal lisina ja'u bi-siddiqi wa saddaqa bihi ulaika humul muttaqun
sun borom day tag aw gay walasina ja'u bisidq wa sadaqa bihi lolo xawa jafé nak ak jafé sun borom dani yow yenenbi sallallahu alayhi wasallam aya ba walasina ja'a la defna walasina ja'a bisidqi wa sadaqa bihi wa walasina ja'a bisidqi wa sadaqa bihi ulaikum almuttaqun mungo walasina ja'u mungkay jawale walasina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfirna wa li ikhwanina allatheena sabaquna bil iman waxuma bobu bi def ni walasina ja'a bisidqi wa sadaqa bihi ulaikum almuttaqun ulaikum almuttaqun sun borom neena ma ngi lay misal waaji nga xamni yow muhammad li nga indi dako gem dako deugal ba nopi nak diko jefe li nga indi gem nako deugal nako yemul ci deugal ko waye nak dako jefe nak walasina ja'a bisidqi wa sadaqa bi sun borom ni ulaikumul muttaquna ulaikumul muttaquna moy dañu deug bo nopi di deugal li nga indi yow muhammad sallallahu alaihi wasallam gaay deuguliñ yamuñu ci seen deggu ga waye dañu deugal li nga indi yow yantu yalla muhammad sun borom ni yoyal gaay ñoo ragal yalla motax mani as-sidq min at-taqwa as-sidq min at-taqwa ragal yalla da ca bok moy deggu sincérité sincérité lesina ja'a bis-sidq wa sadaqa bi ulaikumul muttaqun al-qur'an la ulaikumul muttaqun al-qur'an la fa am benen aya bu sun borom di wax nan walasina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana aghfir lana wa li ikhwanina bokut ak bobu ma ngi wax benen aya bi nga xamni sun borom day misal li yaronata sallallahu alayhi wasallam dafa am ño xam dañu deug ba nopi deugal lim indi ñoña mom ñi ngi ci mandargam ragal yalla rabbi istawa jalla jalaluhu khalaqana wa maulana sun borom ni ayu lisina amanu taqullaha wa kunu ma'a sadiqin wo djumul ma nga tawba lima don wax misalum ga ñi nga xamni gem nañu yalla deug deug gi ngem sun borom neena len ragal len yalla te and ak ñu sincère ña te ngeen and ak ñu sincère ñi moy nit ñu deug ñu ta deugal wa kunu ma'a sadiqin wa kunu ma'a sadiqin andale nak ñi deug te deugal ñi deug te deugal deug te deugal na dafa jafé dafa jowe man koy faral di wax damay faral deg ci Mustafa Mbar di wax wax ju am solo mum seigne Modou Amine Tafal radiyallahu ta'ala anhu seigne Modou Amine Tafal dana ko fekk Madina Fall di andak sama wajur seigne Mustafa Fall mum damay deg mu wax lu am solo dani wax deug mom yomb na waye li jafé nak moy def deug maniko ya wax deug de wallahi lasim wax deug mom yomb na muy nak jamono bi ngay jang alcorane yaangi wax deug li wax lepp deug la waye jang alcorane bu nopi alcorane di la rebb ngay ku jang alcorane bu nopi alcorane nang koy rebb yonent ko wax de ali sallatu wasalam rubba qari alcorane walcorane yal annahu bari nakoy jang alcorane ko nan su bofun mala yow yaangi jang alcorane neena na ngeen di wax lu bax yow nga jang alcorane bu nopi dem tal sa tiktok sa nga nday ñep ana sa wax lu bax je alcorane lo la wax di waqulu lin nas usna alcorane nako wax yow nga jang kamil bi baqara ba minel jinati wan nas bu nopi nak wuñi awray gor yep tek ci sa tiktok bi alcorane ng lay saga boko yegge boko yegut motax seigne mustapha mbar ni wax deug yomb na waye jëf ko jafé gis nga waji bimu jangal alcorane bu nak bu fekkone day jëf deug bu nopi da nan alcorane de terrain ma wuñi souteres gor alcorane terrain mako kon day man diw sangam duma ci tiktok mbiram mi sama yoni ku ci mbiram mi sama yoni ku ci wa khulu lina husna lolal alcorane waxon nga jang ko bu nopi nak yow def contraire bi kon alcorane ng lay rebb li yonent waxon ni rubba qal alcorane walcorane yalanahu bari nako jang alcorane ng koy saga
alquran mo koy saga. Nga gis oustaz bo xamni day firi alquran baqara min aljinnati wan nas waye bu noppé nak ñu jotali ko kaasu sangara bi innamal khamru wal maisir fokay bayyi baqara bu min aljinnati wan nas da koy firi waye nak kaasu sangara baangi ni di bu ñupi mom lay jëkana subhanallah kon lolu seigne mustapha mbar wax akay wax na deug wax deug yomuna de waye jeffe ko nak mo jaxé moy lama waxone cheikh murtada mom seigne touba bam ma wolo te ma koné ah indi nga nak mbir muna mané ko man buma yeggé daara je sama keur dana jaxaso ca jamono bob muné ma ha mané ko lukay jaxasse mané dama fassu yene di wax lu bax te ku ñew sa keur do ko fekk di téralu bon ku ñew sa keur fekk ko lolu mom fassu mako yene te kat sa wax ji da melni dag ma jox ndigal ci may def na gor ga dan def ni mo waaw jar nako de waaw netti nako ba tay jiruma ci jaara yow ya tok legi ci conférence bi warnu bañ ñi mbuk miri ci jox loxo jigen jullu sa soxna da aram ñu gis bi conférence bi jexé jigen ñi wër la ñom dir yank yek sen posset yu dici ko la ni jabb lox nga ne ko jabb lox ana li ñu don waré ya tok légui ci conférence bi nan khadija ni la melon khadija ni la melon dawul xéssal dawul mesu li parti ñu ñew sa kër fekk say soxna melni tubab te ya ñu don war légui ana wax deug deug nga waxon ana jëf jëf wax nga deug ci conférence bi waye jëfo deug sa kër conférence bi lepp deug la waye sa kër la fa nek dara du ci deug ndax ay ciet do nga fa ne kenn ci ñom amul diiné kon suñu Mustapha Mbar lim wax deug la de wax deug mom yom mëna waye boole ci jëf deug jafé nak boole ci jëf deug te yalla nak jëf deug la soxla nak wax deug kessé rek amul ñariñ jëf deug la soxla jëf deug la soxla rabbi sitwa jalla jalaluhu jëf deug la soxla bokk na ci mandar gam ragal yalla al wafa min taqwa sam ko lere ndaw lu new ndaw lu jafé ci jamono bi ñu toll al wafa min taqwa sam ko lere ci ragal yalla la bok ci mandar gay ragal yalla sam ko lere fo gis nit ku fonk ko lere rek xamal ni ko ragal yalla ngok sun baram neena بلا من اوفى بعهده وتقى فان الله يحب المتقين بلا من اوفى بعهده وتقى فان الله يحب المتقين القران لا سن برام نانا مثال نيغا خامني دانيو راغال يالا مناموني فولين فك داني ماتال كولري فولين فك كو راغال يالا فوكو فك داي ماتال ولري wa awfo bil ahdi in al ahda kana mas'ula aya bobu la masheikh murtada jikko wax kera bama wolo bama ñew ma dugg ci neeg bi rek mu ni ñokkat ci lal bi mu togon yor ma loxo bi ni ma wa awfo bil ahdi in al ahda kana mas'ula ñane ko wa mbak sa bay sa am ma xon ci yow dal ko yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp ñanga bar sax dana leen fekki ñom ñaar ñepp ñanga bar sax yalla nako yalla do li ñeegal ñom ñaar ñepp Cheikh Murtada waxon na ma aya bobu wa afu bil ahdi in al ahda kana mas'ula kon al wafa bil ahd alamatun min alamati taqwa matal ko lere da bok ci mandar gay ragal yalla subhanahu wa ta'ala matal ko lere bok na ci matal ko lere waxon nako legi moy as-sabr waye as-sabr xam nga ñaar ñett la sabru ñett la nimay fadi wax ni fo fekk ñett rek jappal ndax ñetti was moy togu ñam ci ñetti was la asabru ñetti was la asabru ala asabru an asabru fi ma nga ci masalikul jinan dem leen ngeen xol ko sabru ala sabru an sabru fi benn bi nak moy bi may bëgg wax moy
asabru min al bala asabru min al bala min taqwa muñ li yalla dogal ci yow muñ natu yalla yi ci ragal yalla la bok waye aka jafé nak muñ natu sa borom aka jafé amna ño xamni bu len yalla natto dañuy def le tout pour dindi natou bi ba amatuñ pexé ñu sogni kon dal muñ na amato pexé amato pexé yalla muñ daf soxla daf ta soxla tes ju jëk je tes ju jëk je yonent sallallahu alayhi wasallam amna ben bis mu seen jenn jigen ju tim bamel di joy alayhi salatu wasallam ndax doom di ndaw mo faatu mu tim bamel bi di joy sallallahu alayhi wasallam fek ko fa niko asbir muñal muñiko gess mom ndawsi niko xana lim dul sa doma tax bu don sa dom do mo muñlo lim dul sa doma tax sallallahu alaihi wasallam ca yarba ca teggin ya waxu dem bako fa am ni ñew niko yow xana da nga dof ki nga waxal moy nabiyul mustafa ali sallallahu wasallam muñ yonent yalla bi ñu waw mu sampu xilam dabi ko yow ki yalla yoni ay waji dama xam won ni yow lay waxal sallallahu alaihi wasallam niko astabru inda saddamatil ula muñ ji yalla di nangu moy tes du jekk je fimne mom muñato nga ñak pexe dong way muñato asabru inda saddamatil ula muñ ci tes du jekk je la muñ ci tes du jekk je la yow ak sa borom keur da ngeena am ay jafé jafé da ngeena may jafé jafé muñal waye juk rajaxé kër gi yépp wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer doto ko mëna dabatal doto ko mëna défar yak na lu bari da nga jotté ak sa soxna nga wax ay baat yo xamni doto ko mëna récupérer ndax bal la dem na mëna to ci dara même bu digënté bi défaro waati la yalla xam doyna baat ba nga ci xolam ma nga fa bo muñon lolou du am wala dañuy wax ni ku muñ yalla yattal la buntu ku muñ rek yalla yattal la buntu bo jaar moy lim waxone inna la ma hasabirin mawdul bo gisee ma wacce ko bam di ci waxtane mbirum digeenti goor ak jigen problème yi ci am dafa bari te li ci gëna bari ñaka muñ rek ko waral yenn yi yakamti gu upp rek ko waral muñ bala da nga nek ak sa borom keur yalla tek ko natou muni asabru minal bala bul yakar ne natou bi ci mom dong la yam aha kay aksi na ci yow natou bi bu fekke natou la bu ko dal ba tax ñu yobbu ko kasso asabru minal bala andal ak mom ngeen muñ ko waye xam nga ni sa borom keur yaw da waran buñ ko yobbo ci kasso ba da nga wara muñ and ak mom wa legi rawati na far yaw ci sa bop yaw ci sa bop yaw ya ko yobbu ci kasso bi yaw ci sa bop yaw mi nga xamni bu demone kasso par natub yalla ya warana and muñ and ak mom muñ ko legi yaw ci sa bop nak yaw ya ko yobbu xuma ci seen ki yoy ngeen koy waxe seen commune yi seen commune yoyu nga yobbu ko tribunal déclarer li ñi tudde xuma xuma biye de comme ngeen koy wax xuma ñu nangu alalam jep jox la appartement bi nga ko fekkon bi nga joge Sénégal ñi ni ko gennal appartement bi mu genn appartement bi jox la wa bo tedde di nga nelaw question bobu rek la lay laaj goor gi la gissone beug la jele la Senegal indi la bitim rew jele la appartement dila topoto ba nga xam ba nga xey am ay kay nek citoyen rew mi comme mom un jour vendra ñu genné la appartement bi genné ko appartement bi niko gennal ci biti ni la yow togal ci appartement bi nga tok ci appartement ma nga lay laaj ndax bo tedde di nga nelaw
ah man de bu fekke ñaari wa ñaari goromu jur man buma tuddé duma nelaw man mom kay mak mom dañuy bokk genn appartement bi kon waye man mu bayima ci appartement bi man yalla téré xana sa xel dimul ci dembu budé gor gi ko defit kat yewit yaak moma yam gor gi nga xamné da joggé jëlé jigen ji bitim rew andi ko fo xamné ni mbokam nifu xarit niwu fa soppé niwu fa kenn niwu fa yow dong la fi xam bi nga ñëwé nga and ak mom diko tété un jour viendra nga ne ko won ngagn bayi ko ko njabot te ya ko ne won togal yar yar goné yi may liggéey ñuy dundé ba nupp nak ay bossayam fesso ci yene def dara ba un jour viendra nga xey ne ko wëñ jëg yeuyit kenn gënul la goré di nga abandoné ko dem kenn gënul la goré di asabru minal bala min taqwa nango muñ tisi ak bala yi da bok ci ragal yalla tabarak wa taala asabru minal bala asabru minal bala min taqwa bok na ci mandargam ragal yalla alamatul khawf min arrahman moy al islah bayna an-nas al islah bayna an-nas min taqwa moy defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok defar digeunte yaqku yi ci ragal yalla la bok bima dan def conférence bitim rew da na len ko farane wax ni keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won rolam bu suye won rolam da naka bitim rew do fa deg sey bu tass keur seigne touba yi nek bitim rew bu suye won sen rol bitim rew do fa deg jeuker ju bocc jabar mba jabar ju bandone jeuker ndax lutax al islam bayna nas soxna sa dama ma sa wo neena ma dama porté won plante sama jeuker war ko yobbu tribunal neena ben sour may deglu ab radio ñu tek sa waxtaan ngay wax mam jaara nam nekk won keur seigne mor ante seli ba kérok ngay wax ni dafa yak seigne mor jaara dafa am gan dafa am gan yalla ji tawna mat amul wala mat ma fi nekk toyna te bëgg na ko ko téralal ganam gi bu don sun jamono ji soxna jaara num def da dem armoual sibatan wala armoual vibatan mom la yak jël serie eumb tek ca kaw lal ba tojote armoual ba toge ko gatt bi muni bako degge la dem retirer sama pelante ni sa borom keur lu la neex defal waye donatul mak yow muni ma fi may waxe yow mo geuna nangu am xar mo geuna noyum xar maniko jeexna def ju bax li do nga lay jariñ def lu bax li do nga lay jariñ sok jeuflante asgor rek di nga xamni asgor nga jeuflanteel al islah bayna nas kon keur seigne touba yi yi nek bitim rew buñ seewen seen rôle deug deug sénégalais yi nek bitim rew seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul lum doon dom yi di tumuranké et cetera et cetera waron na meuna ñak seen sey touba bi diko tass ci lu kenn xamul c'est délai dom yi yow am nga droit gis sa dom dans une semaine 5 jours 8 jours lolu moy lan dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw bayam nga tekkale ko bayam nan ay 5 jours gi 10 jours dom jo xamne da waram sa bu dawe daanu ci kaw ndayam nga tekkale ko ndayam nan ay 8 jours rek 10 jours ngeen nang ko te xam seen culture waye waxuma seen culture waye seen diine waxati len ko dama jëlale seen culture waye seen diine man jaral na mo muñ ba de jaral na mo muñ ba de bu don rew mu melni senegal nga xamni nday jek bay bi buñ taggo yi tamit te xam diine du jeexital ci seeni dom parce que kenn ku ne ka nga yor dang ko yar ni ko wara yare doko bañ lo bayam doko bañ lo ndayam et cetera et cetera waye ci rew yu tuba bi li fi dem li fi xew musiba la yen balma yen balma waye keur seigne touba yi rôle bobu ñom ñoko waral na suyé
ñom ñoo warona créer fofu ben commission bo xamni dara du liggéeyam lul al islah bayna nas defare ñaar ñu yaqko rek moy liggéeyam ben commission bo xamni al islah bayna nas rek lay def ndax al islah bayna nas min taqwa alamatun min alamati taqwa mom al islah bayna nas sun borom mako wax rabbistu jalla sun borom neena wa taqullaha wa aslihu satabainakum wa taqullaha wa aslihu satabainakum lol la sun borom wax rabbistu jalla jalaluhu bokk na ci mandargam ragal yalla as-saqawatu as-saqawa as-saqawatu alamatun min alamati taqwa tabe tabe mandarga la gis nga ab tab deug deug deug deug boy wut ko ragal yalla jappal tabe tabe tabe moy kan nit ku tabe moy kan moy ko xamni day jox alalam kim ko wara jox la koy jox fam ko wara joxe la koy joxe te bu koy joxe yalla tax lol moy ab tab fa amni lo xamni du tab de xam nga lum don alku alku lol du tab lan moy tabe moy yalla denk na la wërseuk nga gis iliman yo xamni ma ngay jita juma jata yalla rek tax rabbi sitwa jalla amul auto bu mu war nga jëndal ko auto bu muy julle ji ko tabe ngo waye yow dal bala nga meuna tabe yow lolé mbadan tan dat yow ak taccu lir mu bir ak mbeuk mata bañ ma gañ yow dal sax tab fofu rek lay feñe moy batare batare yow dal sax tab xam nga fan lay feñe fan lay feñe moy bila waji ne bila waji ne ñaari beuy ci khasside seigne touba boko jange dem aljana ngay batare xam nga ni waji dalay nax dalay nax waye ka tok ca dara ja yor ay donga di len jangal alquran di len jangal qasida yi mëno ci mom fisti ndax boko ko joxe ken du ko yek mba ku ko yek ya ko ko wax koku mom mëno ci mom dara mu yow dal ki nga mëna jox moy conférencier bi tok ci bass bi ni la bi gis na la aras conférencier bobu dal nga mëna jox mom batare khas bu bari gis borom alal ju wote nenaay day teral borom xam xam yi xam nga borom xam xam yi mi teral moy ni wax nan seigne touba neena ku wokkutu dem aljana ku sacc nagu jambur daw dug mu sey xal nga dem aljana illa illa seigne touba yalla tere sacc yonent tere sacc seigne subhanallah xames nako ko dan def ba yag nga ñew touba yi ñu ñak loola ba nga ñak sa ñak wo ñu jël ko joxat ko jami yalla yi akay nit yalla yi da am niñ daan defare nit waye yenn wax yi tabe tabe tab bo xane bu magal jotté camara yi wër la nga tak sa ciaxu oru 10 kilo di batare ah lolay tabe lolay tabe ko def borom xam xam yi doye di yusufey yak no yalla bal jankati khasside yi doye yusufey yak fofu lañuy di jëm ndax ñom al malo len itel alal len itel alal waye mu wuur la ni tay gamu ga daari mustafa mbey sam bo fa deme dañ la jox nga jang khasside bani xaw waye na mustafa mbey sam amul 10 mètre mètre mbassay mu joxe ken dula fa gis ken dula fa gis fañu joxe 10 mètre nga yore sa ben site bo xamni sa ben site bo xamni daari mustafa mbey sam bo fa deme da nga fa fek gonay jang alquran nga man leena camera da nga fek ñuy jang khasida waye duñ la fa gis de yow site bobu ken dula fa gis fan lañ lay gisé moy fa nga xamni bo camera ba nuppi man yu balé 10 metti metti mbassé mba am lo 100,000 ah lolay tabé lolay tabé bokki lan moy tabé tabé moy fekk alal yalla nga jaxassa ci sa alal nga bolé ak mom
ñu noddu takusan de modi daara jangi ne xam nga ni doomi julit ñafa nek di jang ngir yalla mu woor la ni serigne daara be ca daara ja liko war mo la war alquran da nga wara na samp daara diko jangale ni mom waye yalla natto na la nga dem defi business yalla may la ci wursuk mom yalla natto ko mu samp daara di jangale nga ne ko comme fi nga nek da fe war na ne te munu ma fe ne kon lima am nañ ko bok aha tabe ngok xam nga tabe moy lan moy ngay wadjal sa euleuk sa bammel ngay wadjal sa bammel lolou moy tabe Abou Bakar Sayyidina Abou Bakar Sadiq tabam gep fofu la ko jeme motax yalla tag ko ci alcorane ne ko fa amma man ahta wa taqa wa sadaqa bil usna fa sanyassiruhu lil yusra parce que tabam gep fofu la ko jeme mo Abou Bakar moy tabam gi alal ci ko yalla joxone tabe gi yep min ko jeme won ci jappale Mustafa alayhi salatu wasalam ci diine l'islam ba mujj yoratul dara lepp joxe nako ci l'islam yalla niko waji tabe ji day ragal yalla dong mandar gam ragal yalla nek ci mom motax mu tabe fa amma man ahta wa taqa waye mu ci wa sadaqa bil usna da gem ni euleuk yalla pay gu rafet la koy fay ndax al jasaul ihsan ila al ihsan ndax xam nga ki yeukati alalam di jëndal imam bi auto bu mu war da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay ki yeukati alalam di ko yobbu ci daari alquran yi da gem ni yowmal khiyam yalla dana ko fay te xamna ni sun borom lu wax dana ko def ndax al jasaul ihsan ila al ihsan motax sun borom ni wa sadaqa bil usna da gem ni yalla dana ko fay aljana Abou Bakar bi mu tabe di def alalam ci yoonu yalla muni da gem ni yalla aljana la ko koy fay sun borom neena man tamit rek fan yasiruhu lil yusra ma yombalal ko yoon wi sun borom neena bima gisee Abou Bakar jaar fi ci ak tab ma yombalal ko yoon wi ndax ni mako waxe def ci yoon yalla dafa jafé ndax dang koy def bu nuppi amana kenn duko wax wala kuko wax ya kuko wax te boko waxe mu yaqku batare nak mom ñepp ci jakarlo camera yaangi ni wax kat yaangi ni ngay batare lolou du tabe lolou asaru la asaru lolou du tabe de lolou asaru la ato ki bas bi dir yaangi weur la kenn ku nek nan man nabiyin la dama sopp muhammad ci ka 2 kilo 500 ngi ci bob bi bo xamne depp aram lepp ki nan dama sopp muhammad 2 kilo 500 ngi ci bob bi lepp aram ngani muhammad nawlo garab ga mu geud poset bi yak li ci nek yeb jox la nan ci turu muhammad la ko jox dede joxul ko ci turu muhammad de joxul wala mu dagal biye nga dem makka nenaay da sopp muhammad yaay waxtane muhammad hey neena yaay waxtane sire yonte yalla muhammad te sire kat li ci yep yep dara du ci deug ci li ngay wax waye pour convaincre ki beug muhammad nenaay nga sama class gi conférence yi ñu nek ñu ci bari ay businessman lañ xam nañ fi ñi jaar dir yanké yi xam nañ ko ñom fiñ leen di jaar pour ñu yak li ci seeni poset jox leen nga genn studio rek téléphone yi commencé ni ma soppé muhammad tay kay li nga wax da toj sama xol subhanallah mom mi la koy wax 2 kilo 500 ngi ci bop bi te muhammad neena képp ko xamné 2 kilo 500 ngi ci sa bop aljana do ko mus la anallahu alwasilata walmustawsilata la wax ko tek 2 kilo 500 ci sa bop bi jokk ko ca manamul auto bo dugg yalla na nga accident so di yalla nga dem safara la ana lahu alwasilata walmustawsila ay gaay duñ ko wax de gaay duñ ko wax buñ ko waxe duñ jot ci poset yu disi buñ ko wax conférence bo tok wax ko bu dewe ne sama conférence ba ngeen balma ak sun bokki law be yako organiser won bama defé conférence bu nuppi baye jeng jot nima ba xam nga ni dewen do fi ñew mané ko ndokk ndax man luy xéssal tuddina ko luy yok mes tuddina ko ñu bax lañ ndeysan té bëgg lu bax mu ngok
moy limay fa dox ni sun bokki ñeñu yi bu yalla dogalon ñun la ngo bayyi xéssal ak mes ak jimaamu billahi ñoy jitu aljana ak ñu tabe ci l'islam bo wote ci da la koy fa dox ci gaay yi dima retane gis nga serigne bu la upp talibé ñeñu mo la upp wërse yalla xam nako tira nga ñene man lañ la ko jox waye nak ah amna yo xam buñ ko bayyi mukk di mu buñ ko bayyi de wa nama ñeñu bal deeng ngeen bal ma ñu bax lañ.

ndax li taxadim aljina lepp dañ koy def tabe alal jox dafa neex ci xol ngam attan ko joxe te biñ koy jox yalla tax mom mom attan na jël li ci poset bi lepp jox la wala li ci poset bi lepp jox la te bu genné wayan lu mdelo kërëm wayan wa señ bi xam nga lool bu ando nak touti rek réflexion ko ku koy jitu aljana kan mo koy jitu aljana kan kon da bok ci mandargam ragal yalla moy tabe fim na ñom rek ngay gis ñom ngay gis ñu jël ben journée bo xamni xam nga luñ ci am 10000 francs 10000 francs yo xam nga luñ ko defé dem jënde ko ndawal défar ko bam baax ñu tajal ko seen borom ko ñoo ñu may wax noon ñu tajal ko seen borom ko def loxe kesse buñ xeyé jaral na len wayani waye en tout cas mom xolal ma gi mbax rek ak gi tap bu ando nak nga tek nga top lila yalla digal ay wajile ken du la jitu aljana ken asaqawat tabe da bok ci ragal yalla bokk na ci man dargam ragal yalla moy al adlu min at-taqwa wa seigne moudou tema yamal fa waxtani sax xeyna bu dimanche jele di ñew ñu yagale no dinañu tak santé da melni majalis ba ngi may xaar te desena touti inshallah ta'ala desena lu bari sax la mëna wax ndax wax deug yalla li sun borom wax ci al-qur'an ci ay ayat yi tektela ni man dargam ragal yalla li la don ragal yalla yalla rek ko xam ci xol lay ne waye joxe na ay mandarga yi wone ni bu ko nit ki melé ko ragal yalla ngok al alamatu al-khawf min ar-rahman mom lañ doon waxtane moy mandargam ragal yalla alamatul khawf min ar-rahman moy tarkul maharim billah tawan lako seigne touba denké moy bayyi lepp lu yalla aramal mu bok ci al-adlu manu min at-taqwa sun borom neena ahdilu wa huwa aqrab li taqwa mandu len muy ndax bu fekkon tani ragal yalla am neeg la ku mandu rek ñew nga ba ci buntu ba taxaw yaangi ci buntu neegu ragal yalla nit bu mando mi ngi ci buntu neegu ragal yalla buy feug yalla diko ubil ahdilu huwa aqrab li taqwa bok na ci mandargam ragal yalla moy al afu min at-taqwa balé nit togn la nga bal ko te yalla tax manam jekku sam non jekliko mo geuna bari ci jamono jekku sam non jegal ko jekku sam non jegal ko moy li seigne touba defam afawtu anil ahda turan li wajhi man jekku sam non bonu pi jegal ko bind bobu ci seigne touba lañ ko massa jange ci seigne touba lañ ko massa jange afawtu anil ahda turan li wajhi man da bok ci mandargam ragal yalla moy jekku sam non jegal ko mata alquran ni wa in tahfu aqrab li taqwa ko jekku sam non jegal ko mun yaangi ci buntu ragal yalla yaangi ci buntu neegu ragal yalla ko jekku sam non banu pi jegal ko yaangi ci buntu neegu ragal yalla defena ni waxtane won nako kuñu wax Seydul Abidin ñen ñi dañ ne Hassan la ñi ñu Hussein waye li gëna wër ci li gëna bari ci téré yi Seydul Abidin la Abidin moy tan moy ki nga xam mom la tuddé téré bimu bind mom la tuddé sen émission bi may def moy Minhajul Abidin Seydul Abidin setu yaronata sallallahu alayhi wasallam Seydul Abidin dafa amone ben talibem ben jaamam ben surgam waxtu japp mu gëna di japp talibé bi surga bi jam bi jël satala gi diko defal muy japp ta xam ngeen ni satalay bi tax yoyu dafa xawa 10 satala gi dal di recc dal Seydul Abidin xepi xol ko beuti ñeppite wan ko niko kola mere la xol ko beuti ñeppite waye comme talib bi surga bi jam bi mom jangon na alquran

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، في إساءتي خسيد أن لعين نؤييكم تحية طيبة، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نود ميسام. بك أوريتيري راديو خسيد أونلاين ديلو سين بنين يون سين إيميسيون بي ني تودي من حاج العابدين إلى الجنة to seen mbokk seen xarit Mustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek dina buñ sante yalla julli ci Mustapha alayhi salatu wa salam ñu ndokel len wenen yoon ñaanal len sakku ci yeen ñaan xam ngeen ni dimanche bele wessu ñi ngi doon waxtaan ci mandal gam ragal yalla sunu borom tabaarak wa ta'ala mandal gam ragal yalla alquran indi ci ay ayat yu bari yu koy tektale te ci ahmad bamba teunkon ko ci wenn bayit alamatul khawf min arrahman tarkul maharim bil atwan mandar gam gem yalla du dara lu baye yu negatif yi te top yu positif yi lepp lu yalla wax ni dafa negatif rek nga bayiko boko defé rek am nga mandar gam taqwa mi ragal yalla mo waxone ba aksi ci ni sun borom tabaaraku ta'ala da wax ni mandu bokku na ci ragal yalla العدل من التقوى تبرم ني احدلو وهو اقرب للتقوى ما نولين سي ليپ لو نين دي ديف لي نين اكيليبري ليپ لو نين دي ديف نانيكو لو اكيليبر موي نداخ اكيليبري دا بوكو سي راغال يالا اكيليبري سي ديغنتيك ساي دوم nga اكيليبري ديغنتيك ساي سخنا اكيليبري ديغنتيك نيغا دكل معاملات ييغي ديفالانتيك نيوم muy jëflante bi équilibré sa digëntek say travailleur ak say employeur équilibré ila akhiri sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla jalla jalaluhu khalaqana wa maulana nga équilibré ci lu mëna doon ba ci lek ba ci nan ba ci wax boy wax nga baña ëppal boy nan nga baña ëppal lu mëna doon rek nga équilibré ci sun borom ni équilibré dafa bokku ci ragal yalla ahdilu fa huwa aqrab li taqwa ngayen equilibre ndax equilibre da bok ci li nga xamni jegena lol ragal yalla moy mo gëna jegé ragal yalla ay mi mana moy kuko amé rek am nga mandar gam ragal sun borom tabarak wa taala mo xon ba aksi ci al afu min taqwa yakku say non jegal len da bok ci ragal yalla jekku sam non man ko jekli ba nopi jegal ko sun borom neena lolou ci ragal yalla la bok rabbi situ jalla jalaluhu sun borom ne wa in tahfu aqrab li taqwa bu ngeen de def bu ngeen jekko sini non jegal ko lolou bok na ci li geuna jege ci ak ragal yalla bu ragal yalla don garab ñew nga ba ci datt bi ñew nga ba ci datt bi ma waxon ba aksi ci sayidina ki nga xamni moy sutu yonent bi sallallahu alaihi wasallam ni nan ko sayyidul abidin donte ñen ñi tuddu nañ hasan ñen ñi tuddu husayn def na nak dimanche bele waxon bele passé waxon na ni téré bi nga xamni mom la tuddu émission bi muy min hajul abidin da melni dama waxon ni sayidina sayyidul abidin mo bindi téré bi waye dedet lolu ñu jumtala manam ki bindi téré bi moy sayyidina imamul khasali
imam al-khasali mo bind téré biñ tuddé sunu daara ji di ihya ulumuddin wa imam al-khasali mo bind téré bi nga xamné mom lañ tuddé sunu émission bi muy minhajul abidin radiyallahu anhu daf ca netti nak tariikhu sayyidina ki nga xamné moy sayyidul abidin tariikhu sayyidul abidin mom la ca netti ay melom sayyidul abidin mi ñu wax ni dafa mësa tok di japp ak jaamam diko defal ñu xamé ni yalla dogal na satale gi ricci dal ko mu dal di xol beuti jeppite beuti mer te jaam bi mu def jaam la talib bi bu fekke ab talib la surga bi bu fekke ab surga la jang na alquran ñu deg rek mu set sen bismillahir rahmanir rahim wal kasimin al qais wala fi anin nas wala yuhibbul mu'adhdhinin bamne wal kasimin al qais sayidina sayyidul abidin niko kasamtu khaysi ni yalla tagna aw jam ci seru njambar ci mana won mer buñ meron bay toj doko xam ci ñom wal kasimin al qais amna ñoo xamni mënu ñoo muñ mer lu toll ni dédéw wé lu toll ni dédéw wé wal kasimin al qais wan ka ti mer yi ñom la yalla tag fofu amna jigen jo xamni mënta wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni mënta neub mer jabaram wal kasimin al qais jigen jo xamni du wonal baat ji kërëm waye amna jëkër jo xamni momit du won mer mukk wal kasimin al qais mune ko kasamtu khaysi wonna sama mer muniko wal afina anin nas yalla tag na ñi nga xamni fuñu jekko seenum non jéggal leen muniko afawtu anka jéggal na la muniko wallahi yuhibbul mu'sinin sun borom tag na gaay ñi nga xamni dañoo rafet ay jëf muniko goral na la yow doono top jam bis ni ta yam mum sa bop bok na ci mandargam ragal yalla li ñi tuddi al amana sincérité wor wor yi dama koy babu ni rek defena waxon nako ma jaarat ci pour jall sincérité wor amana ci ragal yalla la bok sa borom keur de la doylo yow jigen ji ba denk la ay secretem lu mu denk la compte bankam wala mon la code secretem dafa war ci yow nga sam ko sa dayef sam fekkene yow gor gui la sa soxna mo la doylo mo la wolu ngeen bok nek ci rewma lumu liggey dugal ci sa compte mom tayé na ubbi compte bañ na ubbi compte lumu liggey rek def ci sa compte ngir lan ngir wolu la ngay ronkat alal ji gannaawum di ronkat alal ji gannaawum ba yalla dogal mu yaakar ni lam def ca compte ba man na ñibbi ci senegal ngir bal ma de dama xawa gri ba mujju mu yaakar ni lamu def ci compte am man na ñibbi ci senegal fajj ci ay soxlaam dok ci ay buumi gatcham ba préparé wu pour wala ñew dem ci compte ba du fa fekk dara ah war nga de trahir nga de amana moy woor sincérité sun borom neena rabbi istiwa jalla fal yuhadi allasi u'timina amanatuhu falyattaqillaha rabbah ay wajila lan mo te ngeen woor lan mo te ngeen am sincérité lan mo len te mandu lan mo len te djub lan mo len te samonté coloré ba nit ki bu lo doylo ba wolu la ba denk la nga bañ ko trahir bok na ci mandar gam ragal yalla alamatu taqwa min arrahman moy al ittinabu samanan khalila min taqwa al ittinabu samanan khalila min taqwa moy ci ndiko trahir yalla mi la bindete mom la moy ci ndiko trahir ay sa borom yi sa ndigali borom yi sa téré borom yi nga moy ci ndiko trahir ci ragal yalla la bok
ak ittinabu samanan khalila min taqwa jende deggu yalla ay koppar ci ragal yalla la bok moy ci ndiko jende deggu yalla gi tabaaraku ta'ala ci ay koppar samanan khalil la alquran wahde samanan khalil mom la sun borom di wax ci alquran ni khasiina lillahi la yastaruna bi ayati la yastamanan khalila sun borom neena ñi ma ragal deug ñi nga xamni wek nañ ma ñi nga xamni jox nañ ma sama ciir man yalla ñi nga xamni ni luma leen santu ñu def luma leen tere ñu ba ñoño duñ jënde sama ay ay koppar yu ñak solo samanan khalila ay koppar yu ñak solo gis wa jo xamni mi ngi jakarlok deug yalla gi mu wex tal man nako wax de waye bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe du gagne dara bu ko waxe ki mi waxal du ko bindal sek mu xol li nga xamni bu ko waxe mu bindal ko sek mu wax lola koka jëndina aya yalla yi ci samanan khalila gis deug gu wex tal ba melni perkal nga bayiko fa ngir ay koppar moy la ma doon jinj kérok bamay jéxal ci khasside Seigne Touba yi ñi nga xamni leg ñu leen di wax naan khasside gën alquran ak ñi nga xamni leg bëgg li ci sa post taxna khasside yu neex yu yomb yi rek lañ lay wax ma joxewon ci misal lu melni li señ bi waxon ni waj alkitabati min sal yawmi fawqa salati qubilat wa sawmi mani waw ki la net li bayit bi ki la wax bayit bi ba nga daanu ab jël yakali ci sa post jox ko mom xana genn khasside gi rek la xam nonu daaray ni waw masalikul jinan mom do khasside man dama gis gaay sonu lol ci durus masalik nonu daaray ni waye durus masalik nak mom pourtant day nima ni nonu daaray ni nekk khasside non la masalikul jinan nekk khasside ni nuru daray ni nekk khasside non la tasawudu sikhar nekk khasside ni nga xamne non la mawaibu nafiu nekk khasside non la tasawudu suba nekk khasside non la jawaru nafis nekk khasside wa lutax nga bokk bi diko durus rek fatte bele xam nga ko kat man nga ma tontu xam nga ko moy legi yow abdul mal nga da nga deg kuni da nga deg ñu ne la mawaibu nafihu diko faral di jang day maye wërseuk te alal rek nga bëgg motax nga taxok mom bañ nan fulan mawaibu diw mawaibu waye diw tasawudu sikhar ndax lan da taxok tasawudu sikhar diko nafar bu deg beccëk mo ne ci khasside yi la bokk de señ touba ko bindi nim bindé mawaibu nafihu de ñu ni diw nuru daaray ni mo ne day masalikul jinan nak man day gisaguma gaay di durus masalik man dal gaay dal yi nga xamne kuko durus dal amus koppar wa kuko durus amul koppar rek kon yow koppar la tax di durus waye señ touba taxulay durus de wala khasside dede beug khasside koppar la tax di durus waw mom kay kon ndigal lol da depok sa banex rek ndigal li depok sa banex mom nga nango top rek bayyi bi ci dess waye ki bind ma waye bu nafihu mom mo bind desbatu sikhar mo bind tasawudu suban mo bind masalikul jinan waye lu gaay durus ñu ni masalik man de gisee guma ko de gaay kay ñanga ci sindidi waaw lu leen tax di jang sindidi ndax bëgg señ touba ak bëgg khasside yi la dedet ragal seen ñi non dañoo deg ni sindidi ku koy jang say non duñ man ci yow dara dong mu tuddé bopam man may mor xudje sindidi may mor xudje sindidi wa lula tewal na tuddé mor xudje mawaibu nar ki mor xudje masalikul jinan nak wala mor xudje tasawudu sikhar way mor xudje sindidi da nga degi ni sindidi day musula ci non rek lol rek nga degi kon yow yalla taxatul cheikhun bambane na fa kullu man badara waqta ash-shikhri ila al-huda astara waqta al-kibar ku gor gorlu ci sax ndaw ba top ndigal yalla yi bayyi ay terem neena ba magate noppulu bis bon tudde ci sa bammel am nox lay bis bu sa doola jeexé nga noppulu kullu man badara waqta ash-shikhri ila al-huda mina muni astara waqta al-kibar
ku fexé ba sax ndaw sax ndaw la nga ci wara def lepp nga def ko bam joté lol ndaw ñi war nañ ko deglu bu baaxa baaxa baax ndaw ñi parce que ndaw ñi seen sonnes duñ ci def liñ ci wara def lepp ci ñom seen sonnes lepp ñi ngi ko deexal ci lan nawetan football théâtre comédie balo mariage damye seen ndaw gep ñu basar de seen ndaw gep dem ci ay manifestation toj alale jambour man nga yakale alale waliw mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw nga yakale alale waliw mu do mu ñaan la yalla nga doxé fa yaq faaw seigne touba ni seen ndaw gi na ngeen ko sacrifier ci luko jar moy tax bu ngeen magate am jam bu ngeen magate noppalu ngeen magate noppalu man de geejuk mulotani gi deg guma mukk ay ndaw yu koy rang di jël gal mané wa ndaw ñe fuñu jëm ñin ma dañuy sakku ji xam xam mulotani mulotani ya deg guma ko de waye gis na ndaw ñu bari ay gal yu fess bay touru mané fuñu jëm ñu ni ma xana Espagne Amérique wa lu ñuy wuti ñu ni xana xaliss xaliss alal alal waye yoonu Madinatul Munawwara mëna wara nga fess del ak ndaw awa ndaw ñu ñu fay def ñu ne xam xam rek xam xam de len taxaju moy len taxalon yoonu Mauritanie wa nga fess jall ñay jigi dex ga rosbeek lu len taxaju xam xam a dedet seigne touba ni fa kullu man badara waqta sikhri ila al huda munamuni astara waqta al kibar sax ndaw boko itte wo ci jamono bang ko wara itte wo munamuni bis bo magate rek noppulu kon alamatul khawf min arrahman da bok ci mandar gay ragal yalla sa ndaw nga itti woko ci lulay amal njariñ sa adina ak sa alakhirah waye baña itti wo sa adina kess rek dina ko wax ci kanam bok na ci mandar gam ragal yalla moy ittinabu min adh-dhanni wa tajassus wal qiba ittinabu من الذن والتجسس والقيبة من التقوى موش ديكو نياو نجورت سي راغال يالا لا بوك فو غيس كوي موش ديكو نياو نجورت رك امنا ماندار غام راغال يالا وايي تجسس يدو فو غيس كوي موش ديكو يدو مو خام سا تليفون بوروم كير غا يدو ولا مو خام سا بوروم كير موي يدو تليفون سخنام waye da bok ci mandar gam ragal yalla bayyi yeddu yeddu mom ci melaw shaytané la bok ko gis kula dakk yeddu rek mo la gëna collaborer ak shaytané kula dakk yeddu mo la gëna collaborer ak shaytané waye fo gis kuy moy tindiku yeddu rek xamal ni ku collaborer ak borom ngi nonu ku ragal yalla ngi nonu ku jégé ragal yalla ngi nonu wal khiba jew bayi jew ci mandar gam ragal yalla la bok bayi jew waw seigne moudou ba xam ngeen ni bu fekkontani li wala fi di wax demu amna demu bu fekkoni amna ñeukteef jukkatu guddii bu fekkoni amna moy ab jew kat alquran nako wax de du say wax bu len wax mukk ni mustafa mbay sa li wax garawna garawut kat alquran nako wax alquran ni bu fekkeni demu amna moy ab jew kat rek modib demu neena bu fekkeni demu amna ab jew kat moy dem waye li ñu xana ndiw dañ koy togn waaw ya ko togn sa mam bañ ko ne diw dañ koy togn mu ne yow nga bañ ko togn yow ay yow fexel bu ko togn rek alquran bu fekkon ni jekkatu guddii amna moy ab jew kat sun borom neena ya ayu lisina amunu ittanibu kasiran min sanni inna ba'da sanni ismun ولا تجسسوا ولا يقضب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه وتقوا الله
inna allaha tawwabur rahim ma nga sourate hujurat sun borom ne bu fekke ni gem ngeen yalla te ragal seen borom itani bo kasiran min nasan moy ci lu len ndort lopp sa borom keur tege telephone bi ni war ci salle des biens bi nga ni daga ci telephone bi lu ni nga deglu ko ci da nga ma sa deg sa musiba yokay bokk ak yalla ñuko bind rek bu regalul yalla bay terere ni bayal ak yalla ñuko bind rek yalla dana ko mas ni nous mom fo xal ni du recc sa soxna ni assalamu alaykum ni tegg telephone bi ni daga ci wañ wi nga ni daga ci telephone bi dañi tegg telephone ni daga ci wañ wi yeen nga ni daga ci telephone da nga ci deg lu la sof da nga ci deg lu yaq so adina to do ci man dara ndax yalla la ko tere won itani bo kasiran min dhann kon bokk na ci mandar gam ragal yalla moytu ni ku ñaaw ndort legi nak ñaaw ndort mo tass adina bi mo yaq adina ndort dañ koy ñawle waye di suko ñawle ndort day ñaw waye du ñaw moy ñu wax la nit ci nit dara nga baña doon am til mara jax and ak tey bëss ba tege ci woba da nga ñew ndort waye ñaawo ndort gëstu wo jëmo lu ñutu waye wax nañ la ko nga and ak ñaw and ak réflexion bëss ba tege ci su boba da nga ñew ndort waye ñaaw ndort del til rek ni mat ga dam na lool la l'islam di bañ lool la l'islam di bañ muni wala tajassasu bu len di yeddu wante igal yakar ni yeddu mom moy ñaar ñu nek ci nek di waxtaan nga ñew depp sa nopp ci fenêtre ba dedet sa soxna tek telephoneam nga ñew vérifier ko wala sa borom keur tek telephoneam wala nga ñew vérifier ko yoy yépp ci tajassus la da ngay dégg ku naan man sama soxna suma bëggé laal téléphone mu ni ma tégal ma wacc ko wala man nang mané ko boba ya togn téléphone mom la concerné momum téléphone bu la joxul ndigal ci sax ni la sama téléphone bu soné na nga jël bo fi nekul jël sax waro ko jël wi privé am la sa téléphone sa wi privé la momit bo fi nekul bu sa téléphone di soné sa ñuko jël xana lu nga jox ko ndigal wala bok ngeen bok nek ba yag mu faatu baye bo mu téléphone bi soné nga jël ni na faatu na légui ya ko fi wootu di wax ñim fi bayyi won ba tax téléphone yi lu mësa téy la té ci wax jamm di ko ci def ndax dédey bété dé bis nga ni xey rek ni xërët sa téléphone soné ñu jël ko dégg ci lu kenn mës ñepp ñaaw ndox ci yawal yaas billah lool dara jëru ko dara adina jëru ko dara jëru subhanallah sun borom ni moy tindiku len lolou muni moy tindiku len jew moy tindiku jew ci ragal yalla bok muni wa ma ngi len di laaj ndax kenn ci yeen ñi d'accord na am xelam nanguna freram bu mbokal ndey ak bay mu teur ko rendi dagate ko ay morceau duggal ci frigidaire bi chaque heure mu genné aw dok lak lek ñepp dar seen gemmi ni yalla lool kenn bëgg ko mu ni jëw ngok ay suñu jamono bi suñu jamono bi mom légui ressources yoy ñoy jëw kay bi ressources yoy ñoy jëw kay bi ngay gis mag mu wex talak bi jaaw tok di fen wu toy xep kum koy fenal asgor te kat buñ bokkon tok du xepi xol ko du xippi xol ko bu ñakar lo won du xippi xol ko tax nga deg wala dox nan ku mus jew xuma num ko waxeti ku mus jakar lo xamni jewo dak mané jewo bon kay ngay wax da nga nan ku mus jakar lo xamni jewo bon ni jewo dak
yow kay neexul lo xamne lay yobbu safara kay neexul kay neexul alquran neena jeuw non la mel sa frère wala sa sœur bo bokal nek bay nga teur rendi ni ñi def ab gatt dagate duggal ci félicitaire bi sax heure ngay genné di lak di lek mu ni non la jeuw mel non la jeuw mel kon julit bu nek war nga xam lan moy jeuw ba nga moy sindi ko ko ndax da am lo xamni sharia mayenako du taalu nuk jeuw moy tuddu nit fu nekkul rek dedet man nga tuddu nit fu nekkul te fek jeewoko kon lan moy jeuw lolou lañ wara xam lan moy jeuw man nga tuddu nit fu nekkul te fek jeewoko mom sax wala sax da koy faral di wax nan jeewna la jeew bu rafet manam waxna sa gannaaw lu rafet lolou du jeuw lolou du jeuw lolou du jeuw ndax nit ku ne bëgg na koy wax ay rafet rafetam yaronte sallallahu alaihi wasallam mas nañ ko laaj wa lan moy jeuw muni jeuw moy nga waxal nit ki lu nekkul ci mom wa lu nekk ci mom dañe moy nga waxal nit ki lu nekk ci mom te jamono bang koy wax suko diggé dana ko mer boko waxon ci kanam jaral nako xex ak yow muna muni jeewo ngok te pourtant li ngay wax mi ngi ci mom yaronte neena jeewo ngok waji li ngay wax mi ngi ci mom budé melokan la budé nang li ngay wax dal mi ngi ci waji ko dem fekk ko ca waye nak bim koy wax nekku fi bu fi nekkon boko ko waxe dana ci jotté ak yow yonent neena boko waxe gannaawam jiwo ngok mi ni ko bu fekke ni nak waji mom limi wax nekkul ci mom nak mune lol kay du jiw aw nar la aw jongolong la mune lol mom tudul jiw lol mom aw fenwu katchu maga mag la ginaaw li nga wax nekkul ci mom mune lol mom aw katch la aw nar la wu reey baat bi mu jëfëndiko sax mo gëna graw katch baat bi yonent jëfëndiko mo gëna graw katch mune lolou moy jëw lolou mo di aw nar waye jëw moy li ngay wax waji mi ngi ci mom mi ngi ci li ngay wax ni mi ngi ci waji ko dem fekk ko ca waye nak bëggul ko ko wax neexul ko ko koy wax nga bayyi bam dem nga wax ko gannaaw yonent neena jëw ngok ya nga melni ko ko rendi duggal sa félicitaire di lek sallallahu alaihi wasallam yama nay madinatul munawwara ben waye ngi ni yalla dafa dogal mu faatu fekk boba dafa def aw dogalom moy dafa moy yalla waye bëgg bakaram wacc ko taxna mu ñew ni yaronte sallallahu alaihi wasallam defna aw njombe de won njombe nga def mu ni jaddu yoon sekk ak jigeen julul sama soxna te bima koy def mako tay ma nga andak sama safra te bayina soxna ci kër yaronte ni hi yow ni waaw wal gaay ñu ray ma yon ni ko demal wo gaay ñu ray la gis nga de dañu yonent wol gaay ñu ray ma yon ni ko yow demal wo gaay ñu ñew ray la yow ngir mu setal bakaram mu waxu ba ca gaaya ni gaay yonent neena ngeen ñew ray ma mu ñew ñu lappi do ko sanni ko ay xeer ba mu faat ñu sul te ñibbi bañ ko sulé bay delu ñaar ñi defon gannaaw non ay wajile morxu jeli mu def ay wajile wi jongalom ne ci mom rek yonent di waxu rek bag ci mbam mu medd mu taxaw fa di len xaar bam ñewé mu len lek len ci mbam mu medd mi ñun ya ajaban ya rasulullah mbam mu medd mbam sax bam medd gul deganu ta lek waxuma bam medde nak yonent ni li ngeen defa gëna graw lek mbam mu medd ay yow yonent lolal la mu ni sentu ñang ni fess del ak deret bay tok marxu jëm ngeen doon jëw yeen ko doon lek ñom ñepp ñu buusu subhanallah ya yonent yow yonent yalla bi subhanallah mune gis ngeen waji bakar bobu mu def tuub nako tuub go xamni buñ jëlon tuubam gi sédelé ko wa madinatul munawwara mu doy leen yowmal khiyam ñom ñepp ñu taxé pourtant liñ doon jëw waji ko def waji moy yalla waye gis nga jeew la parce que ñing koy wax gannaawam te nekku fa te nakari nako bam jaral ko dem joxe bakkanam pour ñu ray ko bakkar bi nakari nako mom déranger nako bam nango dem joxe bakkanam pour ñu ray ko nga diko waxtane gannaawam sallallahu alaihi wasallam jangale na lu nek bokk yi alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan bokna ci mandar gay ragal yalla
cheikh mohamed bamba neena moy nga bayyi lepp lu yalla téré yu négatif yépp nga bayiko da bok ci mandargam ragal yalla moy sa alakhirah gënal la sa adina képp ko gis alakhiram gënal ko adinam ko ragal yalla ngo motax ñu ni al hasaratu al akhirah min at taqwa sa alakhirah gënal la sa adina ci ragal yalla la bok waaw ndax alakhirah mom dana ñew ta du jeex adina ñew na ta day jeex adina mom ñew na ken wérantul adina ngi ni ñew na ta day jeex waye alakhirah nga neele ak ségul te di ñew waye du jeex mukk nak mom bo fa xese dem amul jog mom du ma sa jeex abadiya la luy jeex nak ken wuro ko jënde luddul jeex luy jeex nit wërta ñak solo ba diko jënde luy jeex luy jeex wuré su ko jënde luddul jeex wala bok luddul jeex wuré su ko jënde luy jeex motax suñu borom ni bal tusiruna al ayata ad dunya wal akhiratu khairun wa abqa suñu borom ni tuugé way ëpp lo bu len jël adina jënde ko seen alakhirah muy nak alakhirah gën te mom du jeex mukk day dess ba faaw cheikh man bamba neena la tastari dunya bi ukhra ya fata man ba nuran bi du jaaf sa yëndam suñ tuba neena ma ngi lay conseiller ma ngi lay digal bu ko adina nakari walé mbamu neexale ko ba nga jël sa adina sa alakhirah diko jënde sa adina muy nak boko defé da nga reccu muy ndax jënd sa alakhirah sa adina da melni yow mo xamni da nga jël ak lèr jëndé ko lëndëm da nga jël or jëndé ko përëm té lool day borom xel wuñ ko def kon sa adina gënal la sa alakhirah gënal la sa adina koku min taqwa al asaratu al akhirah من التقوى ما تحسن برب أختي الأخران لي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنصر نفس ما قدمت لقد واتقوا الله إن الله خبير بما تحملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون سورة العصر سن برب نينا يين ñu wax ni gëm ngeen ya yalla ragal leen ko te ngeen vigilant la yalla wax de ragal len seen borom bu fekke ni yeen ñu wax ni gem ngeen ko ragal len ko te ngeen vigilant xep len seen bu ngeen xol bu baax mi ni ci lan mu ni li ngay programmer sa alakhirah mu ni xana xamone sa jëfi adina moy sa programme alakhirah sa jëfi adina moy sa programme alakhirah wal tansur nafsun ma qaddamat liqaddin mune li ngay jëf tay mom lañ lay fay suba xol ko bu baax lum doon li ngay wërsé bank tay ëlëk mom ngay récolter mom ngay tiré wat loolu la suñu borom wax mune kon xolal ba xam li ngay déposer bank lan la bo déposer ay faux billets dañ la japp ba par yobul ci kasso bi te do retiré dé ba dañ ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla xamnako bari na ñu xamni seen alakhirah faux billets lañ fa déposer kasso rek ci top te ba nuppi nak do récolter dé wa kasso rek ci top bari ñu xamni seen alakhirah ay faux billets lañ fa déposer yalla wërsegal la ci sa adina ba nga am lo batere wo fenn luddul ci ndaga njay ali seyna bo da yalla wursugal na la ci adina de ba nga am lo batere ci fan ngay batere ndaga njay ali seyna bo ak tatu len mourir ak yo lol le mbadantan xam nga ni ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi ay faux billets nga verser ci banque bi sun borom ni xolal bu baax li ngay déposer ci banque alakhirah lan la xol ko bu baax muy te nga ragal sa borom bis bokoy déposer boy batare ragalal sa borom xam fi ngay batare fan la
donc ngay doon wacce kaymil alquran ba sa mam faato ba sa wala ba sa bay faato wala ba sa dom je faato donc ngay dañ leena fatte añ waxuma batere de niñ leena fatte añ

arab ko wal malako safan safan xam nga limi wax lum doon moy bu malaka yi ñewé ba japp leen ba balen fi lañ leen di taxani yobbu sawara direct lool lay jang di way ja arab ko wal malako safan safan gaay yi di batare gaay yi di batare te kat bi muy jang way ja arab ko wal malako safan safan borom tank yu wayef ya ngay doori poj borom tank yu wayef yal leen yalla yeeram ngay doori poj fek li waji wax lu graw la wa jaa rabbuka wal malaku safan safan wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek ci top di wa jaa yawmi sin bi jaa anama rek aliyas billah aliyas billah sun borom na ragal leen sun borom te ngeen xol li ngeen di investir li ngeen di kon li ngeen di deposit ci banque bi lan la muni bu len melni ku gemul yalla bu len melni ku gemul yalla wala takunu ka lisina naswala ñi nga xamni dañu gëmul yalla ba fatani yalla amna muni bu len melni ñom de ndax ñoñu fa ansha'umullah yalla da len di fatte de oui bi mu ne fa ansa'um anfusuhum yalla da len di fatte ku yalla fatte nga fatte sa bop lolo tax muni fa ansa'um anfusuhum sun borom ni ulaika yoyu gay mina muni al fasikhun bu yutu say say jappal muni mang lay denk yow mi yore programme aljana mina muni bul andak ko yore programme safara la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ko yore programme safara munta yama ko yore programme aljana kon bu len and fi na ngay gis ci adina ko xamni bato bimu dugg safara la jëm direct nga gis ko wacc ci bato wa aljana ku baxu dugg ci batom fek ko wala yalla xamna ko amna ko xamni xaritok nitu yalla jaxasok nitu yalla jaxasok nan katu sangara xaritok moy katu yalla bi xaritok yefeur bi moko gëna sax ndox mu neex ka dem xaritok amna ko xamne bis bu nek mu bindal sek moy katu yalla bi chaahan kat bi mu dem retiri jiko bank te bu bindalon sek ko xamne ni jaamu katu yalla la ñu mam ko sun borom ni yow bul bok ci ñooñu ku yore programme al-akhirah mu na mu nit du jaxaso ko xamne programme safara la yore la yastawi ashabun nar wa ashabul janna ndax ashabul janna humul faisun ñoñu rek ñoy réussir ëlëk humul faisun néna kurel bobu ñom rek ñoy réussir ëlëk humul faisun ñom rek ñoy retirer seeni compte ëlëk humul faisun wala sun borom wax rabbi sitti wa jalla jalaluhu khalaqna mawlana kon nak bokk na ci mandargam ragal yalla moy sa al-akhirah gënal la sa adina nga tan al-akhirah mu gënal la adina lolou du lu ñi wax lu ñi jëf la nit ci jëfam yi jëf yi mu jëf ci nga xamé ni ki al-akhirah moko gënal adina ci ay jëfam rek waye du ci wax de dana ko wax ci kanam bu émission bi di jeex lolou tax nak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam masna wax wax jo xamni man nga wax ni dafa ruy nopp gëlemali bëtt ndax wax ju reey reey la ju doy waar ju mata bayyi xel yonentu sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yagg muni ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan aw wa yansawna khamsa sallallahu alayhi wasallam dafa tok ak sahaba yi ba yagg muni mangi ni jakarlok jamono ji ñew mu ni jamono jojje buñ ci agge sama xel wi juroomi mbir ak ni yo xamni dañ koy bëgg bëgg bëgg bëgg ba duñ ci am limite ambition de misire lay doon dañ koy bëgg ba duñ am attention ci dara dañuy bëgg juroom yoy ba fatte seen borom mu ni yeneen juroom ya ci seuss

xamni ñom ño waran di artu yi juroom ñu fatelin ñu fatelin mu delu ci wat fecha fa ansa'um anfusuhum ñu fatte seen bop yalla fatelin juroom la yonent bi wax sallallahu alaihi wasallam ياتي سمان على امتي يحبون خمسه وينسون خمسه ني نيكو يوي جيروم يو يونس صلى الله عليه وسلم ين جيروم لا مني يحبون الدنيا وينسون الاخره جامانوغي نييو جو خامني سما خيت وي داني بغ ادنا با نور سي ادنا بام فاتلو لين الاخره dañuy bëgg adina noor ci adina ba adina fatalo len al-akhirah ni al-akhirah amna wayan sawna al-akhirah man xol sun jamono bi da ngay jakkarlok nit muy jëf mu woor la ni ki jëf yi jëfiku bëgg adina la waye du jëfiku bëgg al-akhirah mukk wayan sawna al-akhirah ben ngo yuhibuna al-mal wayan sawna al-izab muni doom adamay yamono ngi ñew may jakkarlo mu ni man muhammad sallallahu alaihi wasallam sama xéet bi dañu egg ci bëgg alal fo xamni dootu ñu mëna misiré seen bop dootu ñu mëna téé seen bop nga xamni ambition de misiré lay doon muni su baba daf leen di fatelo ni ëlëk alal joju leen di tax di ngar ngari suba ngoon yalla daf koy isaab ak ñom daf koy isaab ak ñom alal juñu yalla dina laaj foko jëlé noko amé bi nga am bu foko dépassé lu ci nekk niko yonent waxe ci hadith ba té mas ibn jabal netliko néna amul ben djégo boy djégo lolu ni nga wax yalla li nga am foko amé ak foko dougal wayen sawnal izab ñu faté ni yalla dañ leen régler ëlëk dañ koy faté dama adamay egg ci nek abdul mal nekatuñ abdullah waye abdul mal lañ moy nekatuñ jaamu yalla waye jaamu alal lañ ñu dem ba bëgg alal yobbi nit mu jang nu ñi rayé di ray ñu diko fay da dem ba jang nu ñi rayé nit nan lañ koy psé ba ray ko nan koy yoll nga ray ba ray ko loolu la jang ba mokal ko légui nak ñew jël mecham def ko muy ray ñu diko fay ndax alal la qadarullah wala samad la te kat ki lay ray lo ngay fay dila fay bu la trahiré nga dal di dem jël internet bi ni dañ ma recruté won dima ray lom dima fay may ray way waja fek waja da la fayut rek da la fayut motax nga wili pandé ko way yow ray di ray ñu lay fay rek moy sa métier yow ya bon métier na uz billahi minha ndax bëgg alal rek bëgg alal wessu nañ lolu da ngay sekk ak nit alal ngeen war ko seddo sa bëgg alal yobul ci sa ambition demisire yobul ci nga ray ko fété wo lola yow nga xamné boko reuy directement ray nga ko indirect fami bi seen bay da fi bayi ko dem al-akhirah awa jaarne ak domam ñaarel jaarne ak domam kenn ku ne ya nga ci maman ya bum tudde ti kër gi bum ko féké nagn ko souli maman ye ni ci rek lu ngeen amone ci or jaay ngeen ko ngir maman ye xam nga ni biñ ay maman de buñ mënon defal seen bop ana ma torox ye kay wala man nara dem sawara ya lañ sedallah man nara dem safara kay waye man maman maman kenn kep la ni Allah rabbi situ jalla jalaluhu mom dong moy maman al qadir al qahar al jabbar koko rek moy maman way ñi dess kay xana maman ak ci la jox bok wallahi xana maman ak ci kon lay doon waye nak nga yeg ak wacc rek ba yalla jey la ca yalla jey la ca al istiraj yalla jey la nga khatim ko mu de nga jël alal ja mune wayen sawnal izab da nga fatani ëlëk yalla dana la régler ci sa baye ba jikono mom alal ji lay tambalé sa baye wax fim ko jëlé ba aksi ci yow nak ñu laaj la yow nak légui bi fi sa baye joggé nak no def ba jot ci alal ji yow wala bi fi sa borom kër joggé no def ba al def ci alal ji yow ndaw si
وين سوى الإذاب؟ فوفو لا نيت ني تولو ليغي سي بغ ال بغ علال بغ علال بغ علال تخ نغا جيس جيجين جو خامني غور غورول نبا ام علال ولا بروم كرم فاتو نبايي كو في علال nga ñew tambalé ko dugg ko ci wéw tank ba ca kawaru bop lek alal je lepp bayyi domam yalla ni baxna baxna wayen sawnal isab da nga fat ni bis penc ngi ñew wayen sawnal isab da nga fat ni bis penc ngi ñew mune benen bi ci dess moy yuhibunal makhluq wayen sawnal khaliq neena jamono ngi ni ma jakarol di ñew jo xani man muhammad sama xet danañ yegg ci doom adama yi danañ yegg ci nit gënal leen yalla doom adama ni ñom gënal leen yalla mi leen bind yuhibunal makhluq wa yansawnal khaliq dañuy bëgg nit ki bam nit ka gënal leen yalla bokk yi xol leen fi ñu toll ci jamono ñaata nit ngay deg ñu xana diiw yalla ma diiw ma gënal yalla yalla ma gënal diiw mom legi danaka digëtu diiw ma gënal yalla rek nga xamni même bu ko waxul directement ci lamm yi mi ngi koy jëf indirect ci cëri yi mi ngi koy jëf indirect ci cëri yi nga dem ba nit gënal la yalla subhanallah subhanallah yuhibuna al makhluq wa yansawna al khaliq doom adama yi yegg nañ ci legi nit leen gënal yalla dab banexu nit mo leen gënal dab banexu yalla dab banexu nit mo len gënal dab banexu yalla subhanahu wa ta'ala yonent neena danañ ci ag aksi nañ ci kay yow ya rasulullah aksi nañ ci de wallahi yow ki yalla yonni won aksi nañ ci li nga don wax ñoo ngi ni di ci tek suñu beut ñoo ngi ni di ci tek suñu beut doom adama at na taxaw publiquement subhanallah kenn musuko deg kenn musuko deg mune benen bi ci dess moy yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur mune jamono ngi ni ma jakar lol muy ñew sama xet da nañ ci massa ag sama xeri da ñu dem ba r plus 4 mo leen di gënal seen bammel yi yuhibuna al-khusur wa yuhibuna wa yansawna al-khubur r plus 4 mo leen gënal seen bammel te pourtant day r plus 4 pire et dire moy al-khubur moy bammel ndax bobu r plus 4 do ngay deuk bo fa deuke doto tuxu abadan abadan abadan abadan abadan benen r plus 4 budul mom dañ la massa guenne ben nga guenne ci sa ciobare ba ñu guenne la ci suludu sa ciobare rek r plus 4 bo meuna dugg bis dana ñew ñu guenne le nga guenne ci sa ciobare ba ñu guenne le ci luddul sa ciobare wa r plus 4 ba lañuy wax ba mel al khubur mom bo fa xese dugg bu jeex na xana sax yi de meun nañ la fa fekk di la guenne ñom waye nit ni yow yuhibuna al-khusur wa yansawna al-qubur sen r plus 4 ci adina yi mo len di gënal bañ fatte sen r plus 4 bu le ci al-akhirah yuhibuna al-khusur wa yansawna al-qubur sen r plus 4 yi ci adina mom lañ top bam fatte lo len sen r plus 4 ba ci al-akhirah r plus 4 bi ci adina at mu nek yaangi pentir yaangi rax yaangi nice niceal yaangi jek jekal yaangi jubanti yaangi yok yaangi wa bele nak sa xel du ci dem sax ba nga ni xaram xey pentir ko bis ben bis rek nga duy sa nafa bam fess dem bank retirer ay millions waxu ba ca dari alquran ja ngani dara ji luñuy dundé par wèr ñu ni nangam ngani am pentere nako sama r plus 4 ba ca alakhirah pentere nako sama r plus 4 ba ca alakhirah wala tabaxé nako ko wala yoké nako ko wala def nako entretien ci sama r plus 4 ba ci al-akhirah ndaw lu new liñ man kay moy ñu tuddé la
ndaw rabbin ndaw rabbin ndaw rabbin nga dem bank retirer lu dun def ci sa poste andak say ma mana wax andak say ma mana wax bo demé ngén di batare rek sun borom na yuhibbuna al-khusur wa yansawna al-khubur li hadith la yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax muni sama xéet bi danañ massa aksi fi muni bok na ca yuhibbuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba muni jamono ngi ni di ñew may jakarlo mom sama xéet dañu yegg ci moy yalla leen di gënal naan ndox mu neex ba nupi nak dañuy faté tu dañuy faté tu ndax yalla baxna mbax gu tolni lu togn reey reey boko ne yalla bal mu ni bal na la lu togn reey reey bo ne yalla bal ma dotu mako def tamuy deug yalla ni mayit bal na la tamuy deug yonent neena jamono ngi ñew sama xéet wi moy yalla leen di gënal ndox mu neex yuhibuna al-mahsiya wayen sawna tawba ñu faté tu fele nak bañati ca delu sallallahu alayhi wasallam neena fa in kana al-amru kasalika ابتلاهم الله بالقلاء والوباء والموت الفجح او كما قال عليه الصلاه والسلام والموت الفجح والموت الفجح نينا بو نيغي فوفو بس بو نيغي في منا موني سنتو لين لي ماي بغا واخ منا موني ابيديمي ابيديمي day dajale adina bepp day wabale adina bi epidemie fimne adina ngi ni epidemie buñ joge rek duggu ci ba ca dess epidemie buñ joge rek dem ci ba ca dess wal waba mune buñ yegge ci jamono bobu wal mautil faja dew ak mbettel manam legi da ngay xey rek ñun la diw sorotuna nga ni diw man koku mak mom wax nañ téléphone dembudi mune mom kay bam réré mom fi la togon di fiixlu da kiris rek ñu yobbu hôpital amna ñu xam sax duñ ci jaaré ma wutul faja deew mbettel wa bil khala tawaddu ken mën ta faj cancer des seins, cancer des foies, cancer de nopp wala cancer de bakkan tawaddu ken dutul mëna fajj mbokk yi hadith bi yalla xamna da melni actualité la ci suñu jamono bi wallahi alhasib hadith bi actualité la suñu jamono bi yalla xamna ni ngen bal ma barki dem ci guddi rek la yir ci téré yi rek ba yam ci hadith bi rek mënatuma nelaw yalla xam nako mënatuma nelaw subhanallah mënatuma nelaw yonentu neena fi bu ngeen fa agge muna muni kenn mën amu kenn amul garabam kenn amul pexem lul ni yalla dana wacc ay nattu ak musiba ak bala ak dey mbettel yo xam day sotti ci seen kaw rek fi lañ yegg nak fi lañ yegg ben accident 40 et quelques morts ben accident 40 et quelques morts ñu yaakar ni lolu mom par hasard ni rek la par hasard alamatul khawf min ar-rahman tarkul maharim bila tawan bok na ci mandar gay ragal yalla bay yu negatif yi yu negatif yi aw bay yu negatif yi police bi nga xamni mo nek ci kaw yoon wi ñu digo contrôler yoon wi bu mandar gam ragal yalla nek ci mom day bay yu negatif yi tay def yu positif yi mom police bi gendarmerie bi kasalik safar bi nga xamni mo yor auto bi nek ci kaw tali bi di dawal na bay yu negatif yeb bu fekke ni mandargam ragal yalla mi ngi ci mom te jël yu positif yi
waye saf seuf nangami bakkan seuf nangami bakkan ñu la auto bi fessna nga joge fele lagar lagari ñu bal ma ci ban bi dam saw los ngank soti buy saxar ni boy feugal auto bi ñu dem xam nga ni neuro jamm de neuro jamm leleg nak muy tek ci nak ciow lo xamni ciow lo yep kat moy yolo lemba dantan wala mbeuk mata bagn ma da gagne wala tatchulin mourir auto bani xisfi barab ñu nan yalla togn ngeen yalla de setané kay ngeen wara na wo togn ngeen yalla setané ngeen wara na wo waye ki japp ba set julli ñaari rakka nafil ak tukki xam ngeen ni nafil ak tukki amna julli ñaari rakka waxu tok ci cosin bi tal otom tiyé ko ñaari loxo bandub qasir ba di jolli wala bandub alquran ba di jolli a koko lu xew man na ni yalla koko mom lu xew man na ni yalla lu xew rek yalla waye te di na law ñu feugal ni la auto bi fessna ngay jog di wogante ku ni jigen ju takki fer nga balma teref ba accès ci auto bi ubi porte bi tok cheikh bant buy saxar subhanallah te lu xew ngeen ni yalla da nga bayiwul yu negatif yi la yaronata sallallahu alaihi wasallam tere yalla tere lako waye yu negatif yoy boko bayiwon man ngeen yegg ci jamak salam len ci tuddu yalla kay togn ngeen ko ci kiliya bi momit bu fekke ni bi mu joge def na liko warte moy bayina yu negatif yi yalla wax yeb ni mandargam ragal yalla bok waye client bo xamni momit bu ne day tukki al yek mu genn buntu kërëm ni bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah waxu dug ci auto dem waye dedet bu genné xam nga nu mi defa joxuñ penku sowu gannar salum kaw suuf domp suuf du seyam de du seyam de bude ñu top ada day julli neena ñaar rakaaye ñaar rakaaye xam nga ñaar rakaaye num doona ben rakaa lay door selmal ni bi ci res bu mo ñewé yeggale ko yow waye ndaw du ma sa gis li door ñaar rakaa la wara julli taaye selmal de moy julli tukki waye xam nga lu muy def ben rakaa lay door selmal ni bu mo ñewé yeggale bi res manam dal delu ci dal fimne pour mom neena ay day jema nax yalla ay leppal ba defon ngeen bal ma yeen peli wa peul ba pelu ba dom je febaré mu tim ko ni ekam yalla wallahi sama dom ji bu wéré ma yobbu ko daara mu jang alcorane fekk ndekete boba jabar jang ci ginnaw niko imalik muniko nopil damay nak yalla muniko imalik ki wara sami nak yi nga muniko way nopil damay nak yalla na yey da ngay nak yalla motax nga door ben rakka selmal nan bu ma ñewé yegalé bi ci dess ay jox علامه الخوف من الرحمن ترك المحارم بلا تواني باي نيجاتيف موي راغال يالا باي نيجاتيف لولو موي راغال يالا واي ген سا بونت كير فن فلي nga joxogn fa wala nga tassé jigen wagnou ko nan dama ñing jigen wala nga tassé gor wagnou ko na subhanallah doral ñaari rakka tayal selmal tagul sa borom te dem bismillah amantu billah wa tawakkaltu ala allah wala hawla wala quwwata illa billah lu amati yalla ni no do takusan ni bal Allahu akbar Allahu akbar mani kon mandargam ragal yalla señ touba neena moy bayyi yu negatif yi yalla tere radiyallahu ta'ala anhu bok na ci li taxa don waliw moy mandargam ragal yalla bok na ci li taxa don waliw nga amé mandar gay ragal yalla
wali wi nga xamni dañu ragal seen borom sun borom neena ñooñu duñu tiit duñu ragal aw duñu tiit duñu ragal buñ xasse di tukki dal taggu seen borom duñu tiit du dootu ñu ragal allah inna awliya allah la khawfun alayhim wa la hum yahsunun allatheena amanu wa kanu yattaquna la sun borom wax lum ci tek lahumul busra fil ayati dunya wal akhirah sun borom neena ñi nga xamni man malin wayo xarito len ndax ñom lama digle ñaga ca lamay téré bayyi nañ ko ñoño la khawfun alayhim jarul ñi tiit jarul ñi ragal ñi ko lata muy ndax yima bëgg man yalla mu nekk ci sab jam nekk na ci ñom allatheena amanu wa kanu yattaqun boole nañ gëm ak ragal ma boole nañ gëm ak ragal ma motax ñom duñu tiit duñu ragal ñom samay xarit ñom samay wali man yalla wali moy kan moy ko yalla mengo sa mbir ko xamni yalla mengo sa mbir koku moy wali kum mana don rek wali la moy ko yalla mengo mbiram moy wali donte wali yi bari nañ amna wali wo xam wilaya go xani borom da koy juddiwale amna wilaya go xani boromako liggey ba jot ca bokku ñu gi nga juddiwale mom lolu ciobare sun borom la yow defo ci dara ciobare sun borom la rek nga juddiwale wilaya ji lolu yalla la soob ni nit ki di juddiwale ak yonent yalla la soob defalul yalla dara lutax mu juddiwale yonent gi waye yow tamit wali bi nga xam dafa juddiwale ak wilayam momi defalul yalla dara lutax mu juddiwale ko ciobare sun borom la waye amna benen wali bo xani mom da wetti ñak di wetti ñak ba sun borom def ko muy wali mune gis nga sama wali yoyu buñu nekké adina dunduk banexu top yalla gi ñi dundu ak dunduk banexu ragal yalla gi ñi dundu muni al-akhirah non lay mel al-akhirah raw la wax la umul busra fil ayati dunya wal akhirah kon mandar gam ragal yalla señ modou bari na ay melo ay siñ yuñ ko mëna xamé légui nak ñu laal tuuti ci ragal yalla ci bopam ban jeexital lay indi ci kiko def wala kim nekk ci mom bokku na ci bu fekkentani da nga bëgg bo fi bayiko sun borom tabaaraku ta'ala tek loxo ci sa njabot ragalal sa borom ci njaboti jambour yi d'abord njabotu jambour gi ku ci jitu moy kan yalla ngay jëk suurale ci njabotam gi al hiyalu hiyalu la la yunus sallallahu alaihi wasallam wax sun borom neena yunus neena njabot gi bindafun yi njaboti sun borom lañ bindit mom len sun borom ngay jëk suurale ci jamam ni bala nga sour ken bu fekke ni beug nga so fi joge ëlëk yalla sour sa njabot soural njabotuk yalla gi subhanahu wa ta'ala soural njabotuk jambour gi nek ci sa loxo sour len bo beugé yalla tek sa njabot ëlëk loxo alquran la de motax ñu ni wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa wa man qafa ala suryatihi fa alihi bi taqwa ko ragal ëlëk sa njabot sa gannaaw muna muni taxol ak ragal yalla rek bo fi joge yalla ay wagniku dilako samal motax sun borom wax ci alquran ni wal yahsal lazina law taraku min qalfihim shuryatan di'afan khafu alayhim kon nak falyataqulla ay bi mi ngi ñew di wax ci mbirum mirage waye suñu borom mi ngi koy misale ni bu fekke ni ragal nga ëlëk so fi baye sa njabot nga am ci lolu nakari muna mu ragalal yalla ci njabotu jambur gi kon bo bëgge ëlëk yalla wootu la sa gannaaw ndax amna njabot go xamni mom fa khalafa min ba'dihim khalfun lañ seen baye dafa joge ñu nek fay ñul rek waye duñ dara
duñu dara fa khalafa min ba'dihim khalfun lañ duñu dara muni bo ragale lolu tambale ko ci njabotu jambo fekke da nga bëgg barké bëgg tiranga ragalal sa borom xam nga barké sax mo gëna fort tiranga ndax barké mom du jëm duñ mëna lamb daj ko waye fu mu nekk ñu xamni ma nga fa mom barké al barakatu lil mutabarrikina man ko doon wax xalé yi demb rek limay jangalé al barakatu lil mutabarrikina jamono yegg na ci yakota legi nit ñi xamatuñ li barkelu gëmatuñ sax barkelu gëmatuñ gis nga mourid yi bi fi seigne touba di doga joggé mag ñi nga xamni ñoo fi wultu won seigne touba niñ xamewon jariñal barkelu ba fuñ ne seigne touba julli na fa ñaar rakka ñu défar ko fomp ko top to ko jaral na leen tawax ko jakka waye legi suñ gonay legi yi nak suñ gënay légui mu jëkkon gañoñu bo bokké ak ñoom ndab buñ joggé la ngay jëk def moy fañ doon lek nga tibbu fa cheikh ngir lan al barakatu lil mutabarrikina ba xam ngeen ni wuñu sarbetu yonnata sallallahu alaihi wasallam man na ram adina li ci binam min la sarbet bi sarbetu muhammad la laj len ko amr ibn as kera bamuy sukurat di genn adina da wo domam niko mangi ni di sukurat fim nek ni mangi melni koy noyu ci ben beud buso ngir metitu sukurat mun waw mun waye xolal porte ndaw si muna muniko lewiti wewu yonnata bi sallallahu alaihi wasallam mo ci nek ak len ci yereem bu fekke ni amna dara lu yalla di rusé ab jam dana mako rusé buma faato nang ko doxale sama digeenta yaram ak sama cangay ab sahabi yu leena bu top yonnata sallallahu alaihi wasallam waji yor kala ak seigne touba diko barkelo nga nan ko niwo ci dara ya niwul ci dara waji yor kurusuk alhaji mali diko barkelo nga ne ko niwo yow mom ya niwul ci dara al barakatu lil mutabarrikina légi gonay da ngay nan ñu né jamono bi légui da yaqoy légui nga nan dessal jox ko xam nga num koy def da koy tour ba mu tek ko fi bay jog yobale ko tour te fekk ndaysan bo demé kat barki bu reele la ci fagul ndax mom bala nan day dundu su nationant bi sallallahu alaihi wasallam fum tollu xelam nga ci yalla amul ben seconde bu xelam di jog ci yalla te bala nan amna ay baat bi mi wax doga nan mu nan ci café gi dessal jox la nga tek ko fa def genn tour ko wala nga am barké xam wala nga dégg barké xam motax waxna ko batay borom maqamatul harir bamou né al fadl lil mutaqaddimina seigne touba ni ko upp na wax sourayel ñi ñew sa gannaaw wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddumin faqad fataj ala jum nga sooraale ni ñew sa gannaaw yalla mbirum tok ko ci ñu jëk ak ñu mujj yalla mbirum mi ngi ko tak ci coobareem rek ak iradatum ak masiam al barakatu lil mutabarrikina barkelu barke ki koy am neenañ moy ku nango barkelu rek barke ki koy am moy ku nango barkelu yeen ñepp xam ngeen ni waliw bu deggee tankam ni walli wallahi kharatu sun borom bu deugue tankam xam nga tank bi dafa am fumu dalé fumu yam amna misir waye gis nga tankam bo mu deug feppi souf yi mu laal ña ngay titeru bu fekkone yalla may na la batine nga meuna deg li feppi souf yi di wax ña ngay titeru ci sen morom feppi souf yi nga xani tank walli bi laalu len lutax yonnata sallallahu alaihi wasallam te seigne touba net li ñuko ci dess bu bim daan khutba manam minbaru madinatul munawwara fim jekkone nek yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amna genn ëkk gu fa newon legi ëkk gi yon day def bu yegge ci minbar bi rek fam loxom tek ca par asar tek ca loxom ni rek di wax limuy wax waye biñu tukhale minbar bi bayyi fa ëkk ga yonnati bi ñew taxaw te minbar ba bëgg khutba dañoo deg ëkk gay xatu di yuxu di yëkkat ba dañoo tukhal ëkk ga indi ko fi yonnati bi di khutba pour mu tegaat ci loxom
ndem jamaa daadu yi nga xamne amuñu xel ñoo ñu nga xamne amuñu xel ñom ño xam barke muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam xam barke wali wi yow nga yit njaay yaqku jamono tax bëgg la yobbu ci xamoo luy barkelu bëgg yamale ñepp ibne internet bi gis ngeen li ci xew moy désacraliser lepp lu sacré won ngir lan luñ ci jublu pour ngeen bañate am dara dara dara ci lu bax waye nak muñu jamono lañ tollu iblis waxon nako iblis waxon nako luy la wax ci nit ku bax rek ci ab safan rek nga ni deug la fofu la yakute xoli doom adamay yegg fimne nit yalla bu ñepp xam ci mandom ci mbaxam ci jaamu yalla am ñu wax la ay safan ci mom nga gëm ko ndax par par lo len ni par par lo rek la moy lima waxon legi ci hadith bi yonent neena da ngeen dem ba doom adamay yegg fo xamni nit ta ko gënal yalla ay wajile ana yalla mo xam nitu nguur la mo xam opposition la mo xam ab serigne la kum ci meuna don nit waru la gënal yalla lolou par par lo jëru ko nit waru la gënal yalla serigne touba dama neena man yalla mo gënal nit ñi mom lolou la waxal bopam de kërok bam toge wo bokki bopami serigne ma samba ci moddu roqay ñoom ak bokkam yi ci ko jégué yépp tok ba yag mune way yi nda xamna bëgg ngeen mu ñu ni ko yi mbacké lool ya ñu gënal luñ mënam mune man de bëgguma leen man yalla rek la bëgg seen bëgguma leen man yalla rek la bëgg waxin la moy yalla ma gënal lu ne man waxin la man bëgguma leen yalla rek la bëgg seigne touba radiyallahu ta'ala anhu seigne touba mané kon bo bëggé barké fa alihi bi taqwa taqol ak ragal yalla rek daldi am barké alquran ko wax sun borom néna walaw an ahlul qurra amanu wa taqu la fatahna alayhim barakat minas samaa wal ard yalla néna tabaaraku ta'ala bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak bu ngeen démé bama gënal leen lu yalla sak munya muni damay digal barkeb asaman muy soti ku ci yow ma digal barkeb souf lu mu amone mu genné ko dila jox né ñaar yépp lay bolé yow mi dem ba yalla gënal la loolu yalla walaw an ahlul qurra moko dun firi dama nan walaw an ahlul qurra ay bu fekkontani wa touba yalla lay wax dé walaw an ahlul qurra ay bu fekkontani wa touba mina muni amanu wa taqu gëm nañ ma ba luma diglé ñu def luma téré ñu ba ragal nañ ma ba duñu laal lu négatif la fatahna alayhim ma ubbi leen bunti asamani juroom yaar ak suufi juroom yaar ci ay barké muy soti ku ci seen kaw la fatahna alayhim barakat minas samaa wal ard la wax waati waawon buñ ko défé non wa kaolax wa dakar muni buñ ko défon rek ñi lay def may yalla kon bo beugé ragal bo beugé barké ragalal yalla wa man arada al baraka fa alayhi bi taqwa ku beug barké ragalal yalla ku beug barké beug tiranga mun ragalal yalla barké batil ak barké sahir la yalla di jox tabarak wa taala la fatahna alayhim barakatin minas samaa wal ard ku ney wax genn ci bam dess yalla nak ku ney wax man ci genn bam dess yalla katchat ko ci mam lu wax def defal lim wax rek moy mu def lim wax yani won manila bo ma neewul duma neeti rek yalla yit ay ci walaw an ahlul qurra amanu wa taqu mbaram neena batay ci benen aya man arada لمن أراد الرزق فأله بتقوى لول الشاعر بماك واخ لمن أراد الرزق فأله بتقوى سن برام نينا بو بغي ورسك بو بغي ورسك منا من راغال ما رك دوخ ما سما حق رك ما جوخ لا ورسك لغي ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب سن برام نينا سو ما راغالي دمالاي ورسغال با ديلا ورسغال فوما فوغي وول fa xani musufa fok sa wërseuk
man yalla ma andil lako fa min aysu la yahtasib sun borom neena bo ma ragale situation bo dug lum compliquer compliquer dina li ci genn fa man yataqilla jilo makhrajan fa man yataqilla yajallahu makhrajan problème bo meuna am lum compliquer compliquer dina li ci genn man yalla lutax parce que dang ma ragal yajallahu makhrajan lu problème compliquer compliquer yalla dina li ci genn yow gisuk kero du ci yam ويرسقوا من عيس لا يحتسب ما ديلا بيتك ورسك فوتول نا ما ديلا بيتك ورسك فوتول ومن اراد النجا فعليه بتقوى كو بغا موتي سن بروم نين كو بغا موتي بغا تخي الله منا من رغالال سن بروم رك القران لا دي سن بروم نين وان جينا الذين امنوا وكانوا يتقون wan dayna alladhina amanu wa kanu yataqun sun borom neena ñi ma len garanti ñu ne ko ñan mun alladhina amanu wa kanu yataqun ñi nga xamni gem nañu ma luma digle ñu def luma tere ñu bayyi boole ci ragal ma boole ci ragal ma wa man arada alma'iyya fa alihi bi taqwa wa man arada ma'iyya allah fa alihi bi taqwa ومن أراد معي الله فأله بتقوى كو بغ يالا نيك سا كومبانيون من راغالال يالا داغا بغ فو ني يالا نيفا فو دوغ يالا دوغ فا من راغالال يالا رك تبارك وتعالى سيرين تيرنا جوف لامباي يال نكو يالا دولي نجيغال اك يرمنده تي ييغي كو سي برساق المحمديه ku bax ku yaatu ku tabe yalla dafa dogal mu nekkon wala rew sama wajur xam ngeen dekkam bañ wax bulel sama wajur daano ko fa gane ji ben bis mu fay dem and ak man bo mi ngi amé won li wax voiture man ma yoron faswa ni dem yendu jil ko ñu ko yandulé xam nga ñun suñu waju daf no yar ci buñu sukké ci ndab duñu laal ndawal gi boko laalé day doto ko netti mi né mu ganalé ko ma ngoy fatlikou xam ngeen dëkk Allah yoy cébu ganar la boba mën nga xone mo daqum soss cébu ganar la ndab li ñetti ganara ci né ñun ñett ci né ñetti ganar la man mom sama waju ñetti ganar ñom ñaar ñi ngi waxtane yalla Seigne Touba Fatima té man bu mu sukké ak mom ñimi wuma laal ndawal gi mom moy def lélé mu dagga sanima fuñu mëna and rek non lay démé ñu bari sax dañu wax ni ginaaw yalla bo gisé xiruma ci ndawal yar bobu momako yobé légui ñom ñaar ñu sukk di waxtane yalla ak Seigne Touba Fatima kenn ci ñom dëggalu man may lek ci ciébu kessé rek ni sant ci sék jaxaté nañ ma bal ak silla ba nga xamni ñi ngi waji juk señ cerno sét sét rek yëngal bab ba dan ni la ilaha illallah way way barki borom tuba bi yar ëpp na way way sayyidina ali bi yar ëpp na way dan ni suxet poju genar ni nganam nganam ni ci teuf ni ma addiyé señ tuba ku bëggoon señ tuba la señ cerno juuf yalla xam nako addiyé señ tuba ma jël bo poj lek ba señ yax ba tek fe mune xana ko xeyel Seigne Touba da wara gontul Cheikh Ibrahim da ni su xet benen poj ni nganam nganam ni ci teuf kërok lool la ñam ci ginar gi mam Seigne Thierno Diouf yalla dogal na téréw bi fi sama wajur jogé lélé ma dem fa diko siyaré ji ngir dundal ko le gogé ba bi may sañ sama daara ji ma tok ni di wax ak yeen di wara def di wax def waxtaan wi bima ko waré sañ à 2013 yalla dogal ma dem fa fekk boba joge na Touba dem ci kërëm gele ci castor ma fekk ko fa ma joge fi dem fekk ko fa
ba tay sax yaram bi taxuko ki lool ma ñëwé nuyo mu ne koku mané man Moustapha Mbaye mu ne way way sama doom way way way mbay yaram dal di mi fatali yu bari mu ne waaw Diouf man de dama ñëw dama bëgg dal xamna buñu aggé ci 2013 bi ci dab sangam dama bëgg sañ ci sama daara jëlé bëggoon kuma ñaanal xam ngeen ni mom daana ñaan mané ko man nak soxluuma ku bind dara jox ma soxluuma safara nak ñu way way mbay yaram kon lo bëgg man ñaar yoy dong lay joxe bind ak safara way way mbay yaram lo bëgg mané ko lima bëgg moy yalla jitu ma fa nig ma fa suma ñëwé mu dëkk fa ak man wallahi alhasim ak waxtu yi mu qaqtaay ba batam jeex wallahi bu yalla doon jaaxle dana jaaxle ci yow man gone gi dom ba juddo ba tay gi ñaan musuma ko deg waye demal barke borom Touba non la ko yalla defé yalla nako yalla do li ñeegal ak yermane mom seigne thierno diouf lambay mané kon bo bëggé fo dëkk yalla dëkk fa ak yow ragalal yalla sun borom mako wax dé sun borom néna inna la ma allasina taqu walasinhum yahsunun walasinhum yahsunun inna la ma allasina taqu walasinhum yahsunun man yalla ma ngi en compagnie ñi ma ragal duñ yam ci ragal ma waye fo leen fekk ña ngay def lu bax diko wax fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax walasinhum yahsunun fo leen fekk rek dañuy def lu bax diko wax muni man yalla fo gis waajo jo xamal ni ma ngi ci wetam foko seen rek ma ngi ci wetam waaji mel non foko seen ma ngi ci wetam waman arada alfawza fa'alihi bitaqwa ku bëgg taxé bëgg mucc ragalal sa borom alquran la sun borom neena waman yuti allah wa rasula wa yakhsha allah wa yataqihi ulaika humul faisun ko xamni dañi ciowu ci li yalla ko yonentam diglé toftal ci ak ragal yalla di moytu diko lepp lu yalla téré wa yataqihi sun borom neena yoyé gaay ulaika humul faisun ken man leena tété xé ken man leena tété xé naka nono wa man arada usnal khatima falihi bi taqwa lu am solo am solo am solo moy kep ko xamni da nga bëgg am mujj gu rafet té bokk yi mujj gu rafet rek mo am solo yalla nañ ko yalla defal mujj gu rafet lu ciow li bari bari bari mujj gu rafet rek am jariñ yalla nañ ko yalla defal dana ko faral di wax mani faratay bis moy julli juroom faratay bis julli juroom la faratay wer moy wer woru koor faratay at moy aj makka waye gis nga faratay yowmal khiyam moy deyalé mujju rafet farata yowmal khiyam moy deyalé mujj rafet ngëm yalla da bok ci mujj rafet moy deyalé ngëm yalla wallahi kuko yalla defurul bo gindi won julli rakka million rakka dundu téméré at lutax mu bax mujj rafet rek el nañ ko yalla defal sun borom nak ni ku bëgg mujj rafet ragal ma ku bëgg am mujj rafet ragal ma man yalla wa man arada usnul qatima falihi bi taqwa fan lak alquran wax sun borom neena innal muttaqina la usnu mahab ñi ma ragal dañu am mujj rafet kuma ragal rek am mujj rafet wa inna lil muttaqina la usnu mahab wa inna lil muttaqina la usnu mahab kuma ragal rek da nga am mujj rafet yalla ñu yalla wërsegal nu ragal ko ndax nu am mujj rafet yalla ñu yalla defal mujj rafet aka am solo aka am solo usnul mahab usnul mahab aka am solo yalla nañ ko yalla defal mujj rafet waman arada aljanna falihi bi taqwa ku bëgg dëkk aljana ragalal yalla alquran la sun borom neena tilka aljannatu lati nurisu min ibadina man kana taqiya man kana taqiya borom neena ñi nga xamne dañoo bëgg am aljana dañoo bëgg aljana ma donale leen ko ëlëk mu nekk seen wirasa dañoo bëgg ma duggal leen fu ëlëk muna mune sama jam ñiko bëgg nañ ma ragal man kana taqiya moy ñima ragal rek moy ñima ragal rek may nak ragal yalla du ay wax
ragal yalla ay jëf la ay feela du ay wax rek de ndax yonent bi fekkon ragal yalla ay wax rek la ben way dafa ñew di julli ali sallatu wasalam gis ko muy fa ci sikim bi di fa ci montaram ci misal yonent sallallahu alayhi wasallam ne ko ya fulan ittaqil fi salatika way di ragalal yalla ci sa julli gi way waja julli ba selmal ñew di tangat lo yonent niko anta khultu taqwa hauna du yow yaani ragal yalla nga ci xol yonent niko nam muniko sama xol ragal na yalla sallallahu alayhi wasallam niko walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka bu fekkone sa xol bi ragal na yalla tumuy deug ci yow sa cër ye koy jëk jëfé kon ragal yalla ay feela du ay wax ay feela de du ay wax ay cër koy jëf mom ragal yalla walaw khasiyat qalbuka la khasiyat jawarihuka la alquran wax la yonent wax waji ali salatu wassalam ñun nak fi da ngay gis waajo xamni bo waxe mu ne gëno ma ragal yalla nangam nangam waxa wax waye bu jëfé jëf jëpp jëfé iblis lay doon wa nan nga mané jëfé iblis bu nopi ni da nga ragal yalla lol ken dula ko nangul jëfé iblis yaq deru sa mbokum julit so xamni askor la su set pecc nga sosal ko fenal ko tani da nga ragal yalla ana ragal yalla ga ana ragal yalla ga lolou day fekkon nañ ko fi moy li gaay wax rek gëno ma doon mourid am mourid la waye kay amutu ci yoon seigne muntaha man mourid la waye wa lu fa waye di deggal ñi ko doon wax jamono yonent li gaay wax ni amon na de amna ay gaay yu ko daan wax ci yonent bi de ni gaay def ni nan man mourid la waye man baye fall la waye man tidiane la waye mu ni jamono yonent lolu amon na de man julit la waye amon na man julit la waye amon na de alquran ñu ko netti khalat al ahrab amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna wala yadkhulu al iman fi qulubikum alquran la nga suratul hujurat sun borom neena aw gaay gi ni bo waxe ñu nan man julit la waye yonentou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko tontul ma gaay ne len man julit la waye amu fi yon ne len du gene ay julit wax len ko khalatul ahrab amanna qul lam tu'minu du gene ay julit man murid la waye muni do murid ko bo don ab murid waye du ci wut dara do murid man mourid la waye muni do mourid de ndax bo don mourid waye wutu fi dara man julit la waye yonantou sallallahu alaihi wasallam sun borom niko waxal ma ne len du ngeen ay julit kat walakin qulu aslamna wax len yene ngi ci bir du mbambaxi rek walakin qulu aslamna wax len ne len yene ngi ci bir mourid gi wala yene ngi ci bir tiyan gi di mbambaxi dong nak ah wala ma yadkhulu aliman fi qulubikum ah ba kero ngeen di sincere nak man julit la waye mune ne len du ngeen ay julit wax len yene ngi ci bir julit ñi mbambaxi rek ba kérok ngeen di sincère man naam nak nga ne ci bir du mbambaxi ba 1 sur 20 rek yalla indil la nga sincérité ci li ngay def lolu man naam wala ma yadkhulu aliman fi qulubikum motax yalla ñu yalla defal tawfiq ci deg alquran bayiwul dara defena sid lamine nias rahimahullah mo fi tuddewon emission bobu diine ak jamono mané dañu war wax kay jamono ak diine mom adina du ko yagalé bam fekk jamono fekk ci diine rek lu jamono indi rek diine firinako kon jamono fekk ci diine amul dara luy traverser ci jamono mom kay sa deg yegg fa wala sa ñak deg bañ fa yegg waye wallahi lu xew rek alquran traité nako ba jall ma faratna fil kitab min shay sa deg ci dul egg rek sa deg te nak ne ci sunu deg yegg buñ waxe nga di len critiquer fek ouf ya xamul dara nga balma tufu fekke dañu bëgg rek tamat yadda abi lahabin rek ñu fétalé ko abi lahabin kott kep dong a dedet amna ay abu lahabin fi hadha zamanina amna ay abu lahabin fi hadha zamanina pourquoi pas duñ leen momalé ay bob
amna ko xamni la abo jahlin don def abo lahab diko def ba alquran di len ngagn ci lañuy xey di ci gonta ci sunu jamono bi ñu nek sunu jamono bi ñu nek musaylamatul kasab lam don def amna ci sunu jamono ji ñu xamni ñing koy def musaylamatul kasab lu mu wote won ak yenen ñaata nga deg ñuy wote fi ay maqama ki wilaya lima waxon legi ci hadith yonentini na da nga gis ko xamne day dem ba nit gënal ko yalla du yeen ñepp yeena deg fi ben way muni mom bu yalla defale dara bayam mu xex ak yalla yow yalla man la bolek sa bay mbankan ci bakkanu sangaleñ ngeenan nga ngay xex ak yalla deg ngeen fi keneen mu naan buma ne yalla bal gaay ñu taxé buma ko ndengagne rof ko gal la ilaha illa xolal ma ji wax musaylamatul kasab mom ci yonent rek la yamon sax mom ni man yonent la yow bagn buy metti kep bagn buy metti nga dam samp sa xelu bakkan dem ca dentiste ba nga nan man nga am kotante ak yalla ka dori galga uy yow bagn buy metti rek do nelaw balen seen wax yi ndax bëgg bëss ak yu kenn xamul rek xawma yow bur won yalla sa bay du jitt nga ne bu yalla defale sa bay teranga nga xex ak mom joju waxi dof yoy waxi dof ngeen bal fofu lañu yemalé waxtani buma jallé tout rek sama xala man dama yob ci lenen ñu ngi leen di sant di leen gërëm di leen ndokkel di leen ñaanal di sakku ci ñaan di ñaan suñu borom mu defal na tawfiq wërsegal ñu ak njub wërsegal ñu ragal yalla te nang ko top defal na tawfiqi subhanahu wa ta'ala mi nga xamni moy alimul khayb wa sahada mu xir ñu ci bopam te musul ñu ci ndog yi ak bala yi ñu ko wagg waxe salimtu minal ahdath lan ma atija li rabbina babu laylam yakum murtaja yalla ku musul ci say non ay buntam bari na fadilut buntam ay xaritam yalla ni yalla musul ci non yek pexe yi ci bëgg joomlo guñ bëgg joomlo adina ñoo wa adina yaq pass pass doom adama yi yaq ngeemuk doom adama yi kenn ko ne xam na ni la ilaha illa allah baat la bo xam ni lu ko gën amul adina ay julit dajé fi barab diko def nga di len ñaawal ak sayyite tax sax ma tayé ci wax yow lo xamni yonent neena yonent musu fe ñew wax lu ko gën man mi di wax ak yeen musuma wax lu ko gën muy la ilaha illallah legi mbolo dajé diko def nga ni wax gi mom du bida waye mbolo dajé diko def bida la waaw foy tek li yonent waxon ni al jamaa ayadu la ma al jamaa fokay tek yadu la ima al jamaa lan motax julli mbolo gën ñaar fukki yon ak juroom julli mennum yaw lu waral julli gi ëpp ko dara ja du mbolo ma mbolo mu dajé julli yalla ful senu julli ga bam uppe julli ki beru fe men mom juro ñaar fukki yon ak juro ay gaayu dajje di wax la ilaha illallah ngane li ñeen di def bidala ba diko wax waxin wu ñak teggin ak di leen ci seyite moy limay wax rek gaay ay mbott lañ yu ne ci all bi di ngox ci taati ndox yi tim amuñu luñu naan musiba de len dal moy dañu tok ci tatu dex gi di ngox te amuñu luñ nan mboyang len di ray yow nak bu fekenteni yaangi nek ci sa ker gu sedd gu yi yor say felicidaire yu sedd gu yi di ca nan sa xol di sedd gu yi nga bëgg mbott mu ngox nga tacc ko sa tol yi day boy jogal ci ker gi rek dem ca tolay bay te rom fa mbott yak seeni ngox ngox duñ la wañi dara gayde ko mar mom mbokh ngott mu munu ko te nan ci dex waxon nako gaaya
gaay bañ jogé ni dañuy jema fagaagal Moustapha Mbaye Sam waxtaanam ci internet bi dañ koy jema def li jema ko def la légui fenn fu ñu woté fa ay daayira mani len ba ay nit rocc ko ñu wax mako mani len man sa bop la xam man personnellement mëna mëni man buma len ko dé misal ci sa bop ma ngi bal ci jamono bop bu doon légui sa xeyna duma ko wax man len man gaynde la go xamné ngoxi mbott mënuma té nan ci dég bi ma bëgga nan man Moustapha Mbaye Sam man gaynde la go xamni ngoxi mbott mënuma té nan ci gej gi ma bëgga nan yalla xam nako lool la leen waxon waye jusqu'à présent ba légui dara dindi wuko.

bolo mu dajé diko def lañ def dara nikku ci day yok tiyaba ji rek ndax hadith ba neena yadul laima al jamaa katnu yalla mi ngi ci bir mbolo mi wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

nga di ko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yag ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguru yaangi sakko jite mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la wor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakku do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha la dal jirani kama yubahidu an nirani discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbollem ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna muni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda la dal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori dom adama yi dana ko fegal khat khati jamono hawit lidhana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khayrihi ramatiba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek gidi spirituel mba nga beug nek gidi temporel muna muni ta amulo liñuy tuddé ay teggin amulo liñuy tuddé education bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku gidi spirituel da nga bëgg doon gidi spirituel mais amulo discipline señ touba neena do massa doon gidi spirituel da ngay sakku pour nek gidi temporel señ touba neena bo andut ak discipline ko meuna doon do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la señ touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ngi ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la señ touba wax discipline discipline luko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total señ touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbollem ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa tewé te amulo discipline dañ lay selbu pii ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khutbu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum betum kaw dalé ci sa mbarum betum suuf te lu ci ndigalam ñu neul da nga mal da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mënu def ko ci discipline way katu arab da waxon ni khaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabbu yuhlika ñena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna muni qaddamta watnak
liggeyal sa rew fa rahman yu jisse ko bu ko defé yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la muni nak wa qaddamtuhu lil ula fa rabbu yuhlika sa bo liggeyal sa rew pour yekeuti sa drapeau rew muni ah muni yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewam dana taal ay océan ndax patriote bu bëgg liggéeyal réewam dana taal ay station yo xamné ay sénégalais ño fay liggéey di am luñu yobbu seeni kër seen njabot di dundé ba tay nga yobbu len semence technique ndax patriote dana def lolu kalla wallahi jamono bu yagg ño ngi liyar ak artu di leep ak luppen xalel yi pour ñu delu seen xel wax leen ci lu Seigne Touba wax waxon na dawlatul batil sa'a programme bu négatif muna mu ne may ko batma rek légui tay mu jeex dawlatul batil sa'a programme bu négatif neena foko fekk rek may ko temps légui mu jeex may ko temps rek légui mu jeex ci ni mba ci ne waye dawlatul batil mom sa'a wa dawlatul haqq ila sa'a programme bu positif muni bispen ci la jëm dara munu ko fank ñu ne ko lutax muni al haqq sabit programme bu positif muna muni dara munu ko te jall al haqq sabit way wa amal batil wa in ala fasayiq wa safil programme bu negatif ak lu mu kumbu kumbu muna muni xam nga ci fu mi mujjé assalamu alaykum neena fofu lay mujjé loolu la Seigne Touba wax radiyallahu ta'ala anhu lolou la yonent bi waxone wa mak ci sen programme bu negatif bobu bu ñewé fekk fa lambi golo ku juk daanu golo ya ko mum muni jahal haqq wa sahqal batil fa innal batil kana sawqa programme bu positif ñewna dana fi jele bu negatif bi alayhi salatu wassalam da fi jele bu negatif bi mani kon xalel yi li waral musibe mi dal ci senegal man gisewumako ni ñom xalel yi dañoo ñak yaakar ci réew mi batay yaakar giñ yaakaroon mi ngi fi dara mi ju ci waye dama gis ni natub yalla la yalla mo leen déclaré won guerre wacc na guerre bi ci seen kaw lu ko waral moy man adli waliyan faqad ahsantuhu bil ard ku nonu sama waliw rek man yalla ma ngi ci sa kaw ñi wa yalla sa waliw mom nuñ koy nan lañ ko mëna définir kan moy sa waliw muni delul ci hadith qudsi ba wa ma taqarraba ilayya abdi bi shay'in ahabbu ilayya mimma aftarft alayhi aw kama khala ba ba ngay ag ci wa ma yasalu abdi yataqarrabu ilayya bi nawafili atta ahabbuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allazi yasma'u bi wa basaruhu allazi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama khala alayhi salatu wa salam fi hadith qudsi bi khawlillahi tabaarak wa ta'ala mune sama waliw yomb na xam ñu kan moy sa waliw mune sama waliw moy ko xamni lima faratal ci mom def nako ba mat seuk seuk seuk seuk yemu ci ngay toftal ay nawafil nawafil yi bari na jang alquran ci nawafil yi la bok japp sa njaamur ci lulu yonekul ci nawafil yi la bok jang khasida ci nawafil yi la bok sun borom ni sama jam nak du deñ di nek ci xéetu nawafil yoy ba mujj ma wayo ko sopu ko yalla kum sopu sopi la ndem dom adama ne yow rek bu la soppé légui ci am alal légui mu sopi la dom adama ju la sopu ci am alal légui mu sopi la sérétu mbam nga amone mun la bal mbam mi jox la auto amo fo dekk mu tabaxal la air plus 4 ndem doom adama moy sop morom doom adama ba soppi ko waxuma sun borom ni sama jam buma sop dina la soppi ñu ne ko way noy soppé sa jam bo sop mu ne xana dama yegg ak mom ci luma deggati deggal ko ko ca nga yam mu ni dedet luma gisseti wan ko ko ca nga yam dedet luma lamb ba daj ko ni ko kay lamb may mujj nek ab tankam may mujj nek ay loxom nek ay beutum duma ci yam nak wa in sahalani la ataytuhu sa buma ne yalla jox ma maniko am
sun borom neena sama soppé damay mujj sama compte banque samay magasin légui dama koy defal procuration nga xamni légui dama koy déléguer sama signature lay yoré lum signé mako signé man yalla rabbi sitwa jalla mané nak ñu passé ben laf temps bu passé bo xamni wali wi sénégal yépp saga nañ leen té wali wi buñ mané balé yalla mo mënta balé ndax dañu ni lama tasuf ñokay wax al martabatu la tusami sun borom néna ki lama tasuf nénañ martaba du balé bo yisitil bustani masna andak ben xarit wali wum ñuy dox ci mbedd ben xalel xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum eboyisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu niko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bim la dor muniko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fir ci man bu beugatul kuma lal yalla fir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu aggé fofu rijalul khaybi leen yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali yu tuddi senegal yep min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi désacraliser leen ba jeeratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci duggu moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu duggu ci révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñuna yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ag ci di cité ay tour nit diw yow sa bay daf la jangalo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena qala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax musa di ab yonnata ali sallatu wasalam yemu ca mom musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wassalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahima alayhi salam ni yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu wi ma teggu ma tegg la ci te xana logique lim nangu moy doom wara top bay loolu logique nangu waye ginaaw doom yalla def na ci mom lum deful ci bay mu labiré bay niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako bëgg laye bir mu ne ko xana tariqan mustaqiman mu najjiyan min ad-dalal tariqan mustaqiman mu najjiyan min ad-dalal bay bo ñewé yoon wi ma lay orienter moy yoon wi nga xani mo mussel yonanti fi jitu won dina sirat al-mustaqim yoon wo mo lay mussel ci ak rir ba do sank mukk sayyidina musa alayhi salam
lan la doon sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñun bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la doon sakku ci sayidina khadir te moy haqiqa moy haqiqa ndax musa mom amna sharia kon liko taxone dem ci musa ci khadir du sharia xam xamu sharia musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina khadir lum xamalul musa te musa alislam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent bu juddou day juddou wala ñaari xam xam yep spirituel ak temporel ñaari xam xam yep lay juddou wala kon musa juddou wala na ñaari xéeti xam xam yep waye ci bir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayidina musa xamuko khadir lako yalla xamal muneko kay ba top la may ma top la ngir nga xamal ma ci xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won musa di top khadir alayhisalatu wassalam sun borom ni ayu lisina amanu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wa taqullaha innal asmin alim suratul hujurat ay bu man nga ci degi ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi represent yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatu anbiya ulama wala amiluna yi ñoo fi wutu yonanti niñi wara topé ab yonanti non lañ wara lin wara topé niñi wara diglu ab yonanti non lañ lin wara diglu ñun bal ma re dama xawa sok non lañ wara diglu sun borom ni bu fekke ni gem ngeen yalla bu len jitu ci yalla ko yonantam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonantam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wi senegal yi neenañ sun wali wi senegal yi dañ doon nax sunu baye ak sunu mami rek di len utiliser la khadra allah wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mu ne daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina musa ja ak daara yi sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genna bo xani manes na ci bindu lu fess digënt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi musa khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ca dara ja te pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina omar radiyallahu anhu waxon yaronata sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munumako mokal jangna gudi jang beccëk yaronata bi niko après muniko xana bako fi rek legi lum digle ma def lum téréma ba yaronata diko demal lolo ko taxono wacc kon mokal ngoko alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu télé nga ba légui mune kon kay yow mokal nga ko sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla télé do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy natou bu yalla la bu yalla natou ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun birum réew ndax ñun sunuy loi saga neko fi kirim ak astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi itam nek Sénégal amna ko nek bitim réew ko nga wax mu sagal lako kon ya ko saga
ya ko saga de yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bu la balu danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nekk bitim rew ya ko saga lolé du ci saga kat bo buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire saga kat yoy ñi am ay wi yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wa la tahawunu alal ismi wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqu fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musiba mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat de na ca mba sa xarit mba sa domu xarit mba sa domu jarba mba kenn mucc ci kon alcorane waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonent sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu an-na'ima la anna allah man ayqasaha fitna ngi nelaw yalna yalla rebb ko ko ye al qur'an neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wa la yuslihuna neena rew mo dem amna jurom ñenti kurel jurom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay doon bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek jurom ñenti lobby yi malay wax jurom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fek jurom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fek jurom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ardi wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lobby yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lobby yoyu di len wax nan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ len di wax ni liberté bo gis amna prix dañ len di wax nan révolution bo gis amna prix nam akay wax nañ deug waye nañ mo wax rek ban guid lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nañ mo wax kan la amul kenn ko ci def boudé cheikh ahmed bamba mi ni titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañoo bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement la ndax dafa sacrifier gone ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison ñewul lenn ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek sen soppé ak luma nek sen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla
faruma fi faruma fa politiquuma politique luuma xawma nuñuy politique xawma sax apoliticien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogalé nga am ndam alhamdullilah rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fay la ndax def nga sa waru gar waye bu sacrifier ndaw ñi nak bu sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêté yunus alayhi salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dana tal rewmi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geej gi fekko mu duggu gal ñu dem ba ci bir bato bangi folata ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labé la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko bad ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaites mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla balma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko ne ko acca delul bo delo wa rew ma gëm la mu doora del ci wat dara rew mi gëm ko Nelson Mandela lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëgg ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unrati wala tis turati tis aturati wa kana fil madinati tis aturati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alaihi wasallam neno isa kana fi akhir as-saman yarfa'u ilmu shari'a wa aksara fiha haraj qalu mal haraj ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al qatl sallallahu alaihi wasallam dafa tok sahaba ba yag muni iza kana fi akhir as-saman yarfa'u ilmu shari'a wa aksara fiha haraj qalu mal haraj ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alayhi al qatl neena bu ngeen deme ba yegg ci ciatal mu juk jamono muna muni xam xam la fi yalla di jele pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est ce xam xam nga fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est ce xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question ni ko li nga ma wax ni lolou fum am mu ne ko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu ni ko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waaji étudiant bi mën ta tont nan dama yaakar dama fokk ni defena ana xam xam ba ana xam xam ba patriote dana tal bire bu sakku kayo xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñewé senegal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa rew mi ngir ñu mëna am sen victoire ci wa rew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga ñuñ def dañu dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi neewon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñew tal université bu pire xam nga ñuñ defa gas am yer bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam ye
ñu ñëw taal daaree kese ji ñu sulliwaat seeni téere delluwaat ca lañ ñëwoon. Bi bu ñuy sàkkoo xam-xam nga taal ko. Yow mi ko taaloon nag yaa mujj wàññiku daan ni nag damaa bëgg a jàng. Daan ni damaa bëgg a jàng. Yow lu tax nga taal ko? Mooy en benn waay. Gis nga waa ji nga en ba tax nga taal université. Doomam ma nga Lisbonne di jàng doomam. Wala ma nga Amérique. Wala ma nga Angleterre. Doomam. Waa léegi yow. Yow doomi baat wala nga mënoo génn réew mi mënoo jàngi fenn fu dul ci réew mi. Fi nga war a jàngee nga taal ko. Ki tax nga taal ko doomam moom ma ngay jàng njàng ma gën a mucc ayib. Nañ dellu ci njàngaleem Sëñ Touba lu mu waxoon. Sëñ Touba daa waxoon ndaw ñi li leen ak ku dul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla. Sëñ Touba nee na radiallahu ta'ala anhu yow ndaw li maa ngi lay dénk na nga jiital sa intelligent que sa ambition. Sa intelligent na jiitu sa ambition. Sa intellectuel na jiitu sa ambition. Mais ndaw ñi ambition rek. Ambition rek lañ jiital fàtte fële seen intelligent. Ndaw lu intelligent dana fekk béréb bu ñuy jànge xam-xam nga taal ko. Xam nga ni ambition tax waaye intelligent nikku fa. Sëñ Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wala tahkis fa tahwi qadab al mawla. Nee na saa boo jiitalee sa ambition bàyyi intelligent gannaaw nee na yàlla dana denc yow. Suñ borom day denc yow xadab al mawla ko. Mu ni Touba li man yaquduhu ijaahu duna hawaa'u lirida mawlaahu. Mu ne texe ñeel na réussir ñeel na barke ñeel na tiraanga ñeel na waa joo xam ni intelligent la jiital ci ambition. Sa intelligent moom nga jiital ci sa ambition. Sëñ Touba ne na ko texe ñeel na ko. Texe ñeel na ko. Ñàkk jiital sa intelligent tax na nga ni dangaa ñàkk espoir. Amatuloo espoir ci réew mi yaa ñàkk xam-xam waaw nooy def tilka ayaamu tilkal ayaamu nu daawilu xaa bay na naas Europe figal na Afrique ayee loolu foo koy teg te loolu yàlla ko wax yàlla nee na Europe figal na Afrique ayee wa tilkal ayaamu nu daawilu xaa bay na naas yéen ndaw ñi maa ngi leen di waar ci seenum réew léegi ci li gaa yi wax man waxuma ko de gaa yi ko wax gaa yi nee nañ yéen ndaw ñi yéen a taal réew mi waaw léegi yéen taal ngeen réew bu nuppi nag wàññi ko wan gannaaw réew mi dugg ci ay bato wàññi ko rayaat seen bopp léegi kuy tabax réew mi dellu si leen ngeen toog ngeen tabax seen réew bu ngeen mayoon tuuti batman ci kanam tuuti Europe ñaare am Africain yi ñoo koy dëkkee moom ko wala ay gola dëkkee ko waaye Europe moom ña fa nekk màggat nañ amatuñuy doom te ña ngay dee ci jeex lañ jëm loolu lañ xam ñoom waa Europe ba xalal yi saa boo xamante ni ñu ngi mbëkk fii di dem dañ leen di ubbil frontière yi ba ñu teer si ñu tànn ca ñañ bëgg sacrifier ñi ci des parce que xam nañ ni mënuñoo ñàkk ku leen liggéeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggéeyal su ko defee gaal gu teer si ñoom waa Europe ñoo gën a tey xam ni bu fekkoonte ni tey li ñuy tudde ay jihadiste ndem am na li ñuy tudde ay jihadiste ñoo leen doon song si xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg Europe de kon lu tax ndaw ñi mën a taal bato wala ñu taal gaal ba dugg Europe ñu éversé leen ci seen camp yooyu le di leen 110 tànn ci ñoom ñiñ bëgg ñu ci des ñu sacrifie leen loolu du ngeen ci yaw yéen ndaw ñi du ngeen dellu si seen xel ngeen xam ni Europe dañ leen a bëgg a sacrifier léegi kon yéen a ngi diggante safara ak mbob mooy Afrique bu fekkee mooy safara si Europe di mbob mi bu ngeen duggee ci diggante bi da ngeen di tàkk kon delloo si leen seen xel yéen ndaw ñi li lay xamal ni fitna la
natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man témiri jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar sambe jey lanu ko yalla sam te yok ak wiram bok na ci lima gëna nakari ci état wu sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la génné tay mi ngi ni ñuy sétan lan motax bokkar sambe jey du nekk seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni borom yi alal yu jëg ay kokk ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparé leen mais xolal bokkar sambe jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nekk ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar sambe jey tay mi ngi ni ñu nax ko teud ci alalam ñu nax ko teud ci alalam waaw yenen tou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawbah munafa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-mawt al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñu mëna am yuhibuna ad-dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wa yansawna al-akhirah ñu fatte bis penc te al-quran dañ won bal tusiruna al-ayat ad-dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhirah gën adina yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah ci lañ ñam dedet yuhibuna al-mal wa yansawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal ji niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitoto nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna muñu jamono gogu may wax bu accé nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ci baqi ya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga mu ne ko xana sa kër gi de teuna safara mu ne waw mu ne ko cey bo fexé won ba sa kërug al-akhirah to safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqi ya R plus 4 bi mom legui tay nga genn ko legui wala ñu genné lako boko genné wul sa bop ñu genné lako R plus 4 bi yonent ñena muju jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-khubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tu ambition ci moy yalla legui nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xamna ko
parce que buñu ne moy yalla ñu bari dañu yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen agge fi nak mu ni len rek manam mu na mu ni yalla dana len natto bala bo xamni mbass mo xamni febar bo xamni korara bo xamni ak deew mbettel wa mawtul faja deew mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faja deew mbettel muni bu ngeen yegge fi yalla dana len natto febar bo xani ken munu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wala ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deew mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dinaay deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yannabi sallallahu alayhi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni len du ngeen ko fi dundé xatal len sallallahu alayhi wasallam ni len kay len ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi ma nga fa wa ki jël gal jëm barsa mba barsak koku ngay tekkele ak ki nga xamni mom diineem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewum bokuna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gal yi lañ duggon wala dañu waral ay geleema ki fas kon intention yi bokunu to sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yep suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi ta xalé yi seen intention moy barsa mba barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu benn possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geej gi pour wut luñ dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geej gi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu len gis deego wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga meuna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lumu dundé la njabotam koku bu ca faato defa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsakku koku bu ca faato bokku nu atté ndax seen intention yi du ben fam imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu seen bop yi ndax far rek di wël ba ci ay yek addisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena wa lasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nagn baye xel ci ilayhi nusur ji nak sun borom neena suf sangok fi ba europe ba amerique ba france ba makkatul mukarrama famsu fi manakibiha fu ngeen fi meena amé wursak wu len lew dem len fa waye na legal fu ngeen fi meena amé wursak wu len lew dem len fa waye nak na legal alquran neena wala nablawannakum bi shay'in min alqawfi waljuu wa nakhsi min alamwali walanfusi wasamarat wa basiri sabirin allazina isa asabatum musibatu qalu inna lillahi wa inna ilayhi rajiun li ñu dal du am nat lum doon bakkan disatul alal ji demna yow alal ji nga saytu won fi waran ko manam liggeye ngir am evolution yor sa njabot yor say wajur alal jeneena feur dem
jox nga ko ben way bo xamni daf la nax 200 personnes 300 personnes kenn ku nek presque 500 000 400 000 350 000 nga jox ko wa jox xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamni ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bu nopi ngeen départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dina dig te kon ñun ñeppay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko defé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ci nek ñu daw touti essence bi jeex mune gaay essence bi jeex na dé lay ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat Dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi Espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dëkk bi do wolu lul asaman set nga dégg ay njaga nday yi woté Grand Dakar ana sa alal demna wa nahsib al amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy dañoo désacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañoo désacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bu mu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci réewi tubab yi ngir neenañ dañoo fay sakku teranga waaw réewi tubab yi di ngeena yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci Afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci Afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré sentir am jom bolé seen bop défar seenum réew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad masa alqawm qar'un misluhu li leen dal yeen wa Sénégal muna mu ni dalon na France ak Amérique ak Angleterre waye nak watilkal ayamun dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé légui kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeant yo xamni danañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek djégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yagguto njaay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujji état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke muhadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujj tay ñu jël état ba nangu nañ passeport bu meunatula gennum rewam meunatula wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke muhadara yi nek ci monde bi yep fuñu mu dem fa lola tane xeyna way fi nek ni ma nga ne meunatula genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi de su ko faje tay tay tay tay yeen ndaw yi senegal ma xamal leen ko ku ko def dang ko reccu da ci rawati nak suñu rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fepp xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerner moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh aboubakar ci tiawone état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sirum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma
parce que duñ bayyi république bi muy reppelu parce que xamnañ lan moy république ko ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamné république bi reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu né fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nenañ ma defi ñew muna ma ni ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom deg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye republique bi te ñom ñu def seeni affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñuy sacrifier te def seen politique ño xam yaronte sallallahu alayhi wasallam da waxon lu am solo yi ndaw ñi bayi leen ko xel sallallahu alayhi wasallam dane iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare te xel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu mun way nak wa iza aradallahu bi abdin sharran ja'ala faqrahu bayna ay lay waxtu wo xamé ni sun borom nam na taxédil nit ki nar nako duggal ci musiba mo na mo dakoy def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamné mo gëna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa innal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilité yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërsek ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy li seigne touba waxone legi ci nahju khadaay laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi loolu ma wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp deggatul seeni bët xoolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man nama bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sahl alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha sen xali legi sen xali munu toxlu ci dug wa lahum ahyunun la yabsuruna biha munatu ño gis munatu leena wan luñu gem luñu gis waye walum asanun la yasmuna seeni nopp degatun dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muni ulaykal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muni bayima ko tane fofu lañu tollu tax gumbalu tax gumbalu man naxuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mag yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wurt wax te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqiy mbama fanani fa ak ko mana don waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo xon ni khatmat khawmun wama mat makarimuhum wa hasa khawmun wa hum fi nasi amwat neena ñom seigne touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mune waye gis nga jikko yu teddi mbatit mi ñoré won mbatit ma seen culture muna mune yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la
seen batit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil muna amuni waye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund muna amuni fekk dañu dé muna gis nga ñoñu fi bayyi mbatit mu tedd mu mag momu ñoñay dund ñoñay dund borom makkarim al akhlaq yoy ñom ño nek di dund waye ñi ci dess mom muni dé nañ bu yag ahmad sawkhil lol la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad lol la waxon

0: لله الذي هدانا لحاسا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. بسم الله. والعصر ان الانسان لفي خسر للذين امنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ايها المستمعون الكرام في ساعه خشيد اونلاين نؤييكم تحيه طيبه ويا السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين الى الجنه اقدمكم مصطفى مبي سام وفي الفن سيرن مود مبي جام ايدا الله ونصره. بكري تيري راديو خسيد اونلاين جلوس نني بنين يون في سين ايميشن بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تسين موك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal ina bi mu sante yalla julli ci Moustapha Ali salatu wassalam ni ndokel len wenen yon ñaanal len sakku ci yon ñaan jeglu len dimanche bi wessu lutax emission bi amul ñu def rediffusion ñu nekkon ci yeneen ni ité melni ay conférence yu tiaju jeglu len ko bu baax melni dimanche bele wessu ci gannaaw ñi ngi doon waxtane ben mawdu muy faidatu ta'lim wal muta'allim ngay ñal jang ak jangale ñu laalon ci tuuti ba indi won ay orientation ci walu université cheikh ahmadou bamba bi jilanhu way xam ngeen arab dañu faral di wax ni kulli makan naqal bëre bu ne ak lañ ci wara wax ba taxna mawdu bobu du njariñal jang ak jangale du nu ko bayyi nam danañ ci delu ci wat waye tay dañu bëggono waxtane wujubu ta'a waliyul amr waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa waruk top ndigalal kilifa gu mat kilifa wala faragna l'islam sax day wax ni donte sa kilifa matut kilifa waye moy sa kilifa dang ko wara top rawati na kon bo amé kilifa gu mat kilifa mu melni jamono dafa indi lu ken xamut lu nax lu lendem lu tax am ngeen jamono ci bopam du mom moy indi waye ñeñ wa jamono ñoy indi motax sallallahu alaihi wasallam waxon ni wala tasbu dahra fa inna dahra huwa la bu len di ngagne jamono ndax jamono yalla ci bopam waye kon ñeñ wa jamono ñoy faral di indi leg leg ay concept yo xamni l'islam du ci d'accord nit ku deggu te gem deggu du ci d'accord bu nu sété conférence wessu bu yagone té ñu xéwalon fi mbirum khalifa général batub khalifa général batub khalifa général mani won sobantal nañ ko té ci l'islam lañ ko xamone tambal won ci khulafa al arba'a ñent khalifa yonnentou bi sallallahu alayhi wasallam ñu dem ba duggal ko ci lamb ji mani ba legi sa bu nit toge ni khalifa general waxtu nek rek xel yep danañu laaj ban khalifa la ndax khalifa general lamb ji la wala khalifa general fan nonu nak moy rogalat di rogalat ba ak ci sunu jamono ci xéti bat yoyu ak concept yoyu le xéti bat yoyu ak xéti concept yoyu mo yobbu sunu ndaw ñi sunu xalal yi ñu dugg ci lo xamni daf leen di lor ñu leen lorul ci adina yit daf leen lor alakhira may faral do xamni juroomi mbir ak ñu yo xamni kep ku ko laal dana la dana ko tubayul bu tubayu joxe dana ko tubayu kep ku ko laal budé luñu wara wax dana ca wax képp ku ko laal budé luñu wara jëf dana ci jëf juroom mbir yoy moy yan moy l'islam ku laal l'islam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy ku laal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni ni laal nga cheikh ahmadul bamba radiyallahu ta'ala anhu da nga ma dégg juroom mbir yoy moy yan moy képp ko xamni laal nga ndaw ñi da nga ma dégg sallallahu alayhi wasallam dafa ñew orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi cheikh ahmadul bamba wootu ko orientation yépp mu jëme ko ci ndaw ñi yamu ci mu bind ay téré tuddé ko ndaw ñi tasawudu sikhar tasawudu suban jasbatu sikhar ila akhir ila akhirih ngir bëgg ndaw ñi conserver seenu dundu yaronte sallallahu alayhi wasallam nek seen khutwa nek seen roy way mu orienté len ci anam gog lolo tax ñun sa buñu gisé lu agressé ndaw ñi dootu ñu mëna tié suñu bop faawu ñu wax ca lolo motax ñu indi mawduhu wujubu ta'awali al-amr warok top ndigalal sa kilifa ali sallallahu alayhi wasallam neena dom adama bi sun borom tabaaraku ta'ala dafa gal ci aw losam mu wara top yalla top ab yonentam ali sallallahu alayhi wasallam alquran saxal ko sunna saxal ko top gi ngay top yalla ak ab yonentam bu fi yonent sallallahu alayhi wasallam nekul ana kan mo wootu yonent bi ci yow kan mo representer yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci yow xana sa ñaari wajur xana sa kilifa motax alquran ni ومن يطيع الرسول فقد اتى الله سوره النساء كو توب يالا توب سا نديغالال كليفا ياغي ملني دافني كو توب نديغالال كليفا ياغي ملني كو توب يالا كليفا جي موي كان موي يونت بي صلى الله عليه وسلم ولا كو ووتو يونت صلى الله عليه وسلم تي ياو ومن يطيع الرسول فقد اتى الله كو توب سا نديغالال كليفا ياغي ملني كو توب نديغالال سون بوروم ربي ستو جال mom sun borom mu del waxat ci terem bu tedd bu mag bi ni waman yuti allah wa rasula fa ulaika ma alladhina an'ama allah alayhim min an-nabiyina was-siddiqina was-shuhada was-salihina wa azna ulaika rafiqa ahkay nam ki ko xamni yalla dogal na nga top li yalla santane top li ndawal yalla santane top ndigalal sa kilifa yawmal qiyam dama lay fang bolé la mbolam xéti xiwali mbolam xéti barké yi yaak yonnati ali musallam yeenay dékendo yaak sidiquna yi yeenay dékendo yaak suadahu yi yeenay dékendo yaak salihina yi yeenay dékendo yeenay nek ay andando jëm aljana sun borom ni hazna ulaika rafiqa ndaw andando yu rafet ndaw andando yu bax ndaw andando yu jup ndaw andando yu tedd ndaw andando yu jara andal sun borom ni lolou nak tawfiq lay don du ko gis rek mu nango top ndigalal kilifam zalikal fadl min allah wa kafa billahi alima batay ma nga suratul nisa ni lol day teranga la xewal la ngeneelul yalla la lu yalla di defal ay jaamam mun yalla day bayna seuk te yalla moy aji xam ji moy alimul khayb was sahada jele nañ ci sayidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu min man atani faqad ata allah wa man ata amir faqad atani wa man hasani faqad asa allah wa man asa amir faqad asani sayidina abi urayra neena yonnati sallallahu alayhi wasallam neena kep ku deg sama ndigal xamal ni ndigalal yalla nga deg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam kep ku deg sama ndigal yaangi melni kep ku deg ndigalal sa kilifa yaangi melni ku deg sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf ni kep ku deg sama ndigal melna ni ndigalal yalla nga deg kep ku deg sa ndigalal kilifa melna ni sama ndigal nga deg man yonent bi sallallahu alayhi wasallam man yonent bi sallallahu alayhi wasallam mu ne kep ko xamni moy na sama ndigal nako woor ne moy na ndigalal yalla kep ko xamni moy na ndigalal kilifa am nako woor ne moy na sama ndigal man yonent bi sallallahu alayhi wasallam hadith bobu sayyidina abi urayra moko netti radiyallahu ta'ala anhu wone ci ba'dul fuqaha len ci borom xam xam yi dañu firi hadith bi ñen ñi ni li ci yaronte sallallahu alayhi wasallam jublu moy ulul fiqh fi din ñen ñi ndir al fuqaha wal ulama wax jang ca ñun bal ma waye bu ñe amir muy kilifa mané kilifa mi ngi tambalé ci bir kër gi way juri fa la kiliftef tambalé genn ci mbedd ni chef de quartier bi jogé ci chef de quartier ba dem ci chef de village bi jogé ci chef de village bi dem ci sous-préfet jogé ci sous-préfet dem ci préfet jogé ci préfet dem ci gouverneur ba ngay dem ci président de la république ba ngay dem ci khalifa général bi ñoo ñepp ay amir lañ ay kilifa lañu te ñu yilif ay kilifa lañu te ñu yilif su boba kon dana jar xol jar top jar set ba nga xamanteni lolu ñun bal ma ci dog dog bob ba nga xamanteni top gi ngay top sa ndigalal kilifa ak roy gi ng koy roy ak deggal gi ng koy deggal mo lay jural mahabba mo lay jural taxel sa digeunte ak sa borom sa digeunte ak yaronte sallallahu alayhi wasallam yalla daf ko xamal ci alquran niko ñi wax ni dañ la bëgg man yalla bala bako mëna firndel day fekk ñu nangu la top kilifa sa bo ne bëgg nga ko te nangu la top ndigalam mbeggel ga du deug motax way katu arab bo xon ni innal muhibba liman yuhibbu muti' alquran ni yaronte sallallahu alayhi wasallam qul in kuntum tuhibuna allaha fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wa la ghafurur rahim suratu ali imran man yalla limay mana firndele sama jamni ma beug len limay mana firndele sama jamni ba yeuram len limay mana firndele sama jamni ba jegal len moy ñu nangul la top yow muhammad sallallahu alaihi wasallam mi nga xamni yaay seen kilifa lotax ali sallatu wasallam ni kullu ummatin yadkhuluna aljanna ila man aba qala ya rasulullah wa man yaba qala ali sallatu wasallam man atani dakhala aljanna wa man adani faqad aba rawahu bukhari sallallahu alaihi wasallam ni sama xedu yowmal khiyam ñeppay dem aljana muna bam dess ñalank sahabatu alkiram ñu ko yow ki yalla yoni aljana ak ni mu nexé waaw ko nan kay dem ci mu lank mune firnde ko lank moy kep ko xamni nu ngi wuta top sama ndigal ko kay ci lank firnde ko nangu moy ñe nango top sama ndigal ñoña jëm aljana waye ku moy sama ndigal rek ko kay ci lank ko kay nit ki nga xamni nenañ ko kay yonu aljana ngi ni mune ma lank lool la yonantu alayhi salatu wassalam wax may nak legi buñu agge ci jamono fo xamni ndaw ñi amna lu leen heurté ndaw ñi dafa am lu leen heurté li leen heurté lepp bayiko ci ay xéeti waxin yo xamni ñu wa jamono ñoko andi ay concept yo xamni ñu wa jamono ñoko andi genn leen ci mbedd mi ñu gis ni ndaw ñi sa buñ leen digalé ñu genn ci mbedd mi ñi dañ ci dé ñi dañ ci dem prison ndaw ñi té ndaw la joon benen orientation bu bokut ak bobu ndaw dañ ko wara denc ci gannaaw nek ca kanam diko défendre diko xéxal bam atteindre objectifam waye waré su ko jël jital ko motax sallallahu alayhi wasallam xaré ci l'islam sax bu massaana am day wax né bu ngeen démé bu len laal ndaw bu len laal jigen légui nak ñoon wa jamono ginnaw xam nañ ni ndaw ak jigen dafa sensible ken waru ko laal ndax ñom ñoy buñ doon wax état dañ wax ni ñom ñoy état wala buñ doon wax peuple ñom ñoy peuple ndax yonent mo ni jenn jigen ju bax peuple bu bax la jenn jigen ju bax moy peuple bu bax ndaw ñi ño taxaw diiné ji légui ñaar ñoo ñi nga xamni ñu sensible la ñu waral leena laq ci gannaaw ñi défendre seeni intérêt ba ag ci xaya bi nga xamni mo ñu taxaju lepp lu ca bayiko ñu joxat ko ndaw ñi ak jigen ñi légui contraire bi lañ def moy dañu jël ndaw ñi ak jigen ñi jital leen ci suñu kanam sanni leen ci kanamu grenade yi sanni leen ci kanamu mbedd mi ñu di leen massacrer ñu di leen sacrifier ñu di leen nasaxal pour ñun ñu ag ci suñu oxystif légui jamono toll fo xamni so waxe deug ngir yalla ñu ni da nga far fofu la jamono toll ni xani mayatu ñu kenn hurriyatu ta'bir dina ci ñew buma accé ci mbirum salafiste seen concept ak li nga xani moy seen slogan dina ci ñew mayatu kenn hurriyatu ta'bir légui bo day wax li nga gëm sax ngir yalla ben ñu la da nga far mba ñu ni la dañ la jënd wa ki jakarlo yow ni la dañ la jënd yaakar na ni mo la gëna nek su gor mom wa mom yaakar na ni mom mo la ëpp ngëm xana fofu la ak doye di yam fofu la ak doye di mëna yam huriyatu tahbir moy lan moy liberté d'expression moy nit ki nga may ko mu am sañ sañu ni li moy sama xalaat li la xalaat ni la ko xalaté légui lolou xagn nañ ko nit ñi lutax ñu xagn ko bëgg ko xagn nit ñi moy nit ki sa bu waxé lim jangé won té gëm ko ñu ni ko da nga far donte far aramut par par lo mo aram l'islam téréwul far par par lo la téré tahassub waye mal asaf sax fekk na boba ki wax mom forup sax nak faf mom forup waxuma di far far lo mom forup sax waxuma di far far lo waye faaw ñu ni ko da nga far parce que lutax moy da nga menacer intrem da nga menacer intrem motax mu di la saga mba mu di la xass mba mu di la dekkal fo dekkul parce que da nga menacer intrem ñu gis ndaw ño xamni ñak xam ak seenu doye di ak ñak jang l'islam taxna nga ne buma sama nday ni won defal nangam diw sangam ni ma defal nangam lama diw wax lay def bayyi li sama nday wax torox tangé man na wésu lolu nana texé di man na wésu lolu ci ku jang l'islam ci ku jang l'islam la wax de nga ni samay wajur buñ ma digalon diw digal ma lama diw digal lay def bayyi fi les lolu texé di mënu ko wésu texé di mënu ko wésu القران نلا وقد ربك الا تعبدوا الا اياه بالوالدين احسانا غيناو بوما جوخي مان يالا سما حق بنوبي لو ديفاتي لول جوخ سا نياري واجور سين حق فاليوما لا تدا بوك سي حق سا نياري واجور بون لا ني ديفال nga def بون لا ني بال nga ba شيخ محمد بامبا نينا اك سيغ توبا نيم خامي يالا اك فام ييغ سي يالا واي خولال تيرول ما ngay samontek ay alquran ba de وقد ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا سيغ توبا نينا dafa am nitu yalla bu mak bu ma sa yoni ndawam ci seigne mor antassali ma gis ndawla nim jeexé ci yalla nim ma nuro ko yegg ci yalla ma sop ko djégé ko di waxtaan ak mom ndawla gis ci man ak bëgg yalla ak sop yalla munima yow de buñ demal ci sama serigne ba lé nga yegg ci yalla té néna bobu yegg ci yalla rek la bëggoon néna wayé seigne mor antassali luko mëna yëgal mbir mi dal yëg nako ba woma nima ahmadu mané ko mbacké muné bu fekké ni haqi ñurel doxna sama digga yow bul génn kër gi ndax neena bobu man seigne touba amon na mibatu bu waji dem ma rocci ko ndank and ak mom dem ken bañ ma yeg seigne mor antassali woko bam ñew mune ko ahmadou bu fekke ni ak ñurel doxna sama digge yow bu mu yag ba nga genn dekk bi seigne touba ni bu won ak deg ndigal ñaari wajur kon talibe talibe ngeen di non ndax luma am gannar la koy jele te boba talibe ba gannar lay don ngeen don sama talibe kon gis nga ahamiyatu waliul amr nim amé solo moy top ndigal wajur rawatina wajur mat wajur top ndigalal wajur wajur ni la bul genn nga ni genn ba ci yahba jeul nañ ci Abdullah ibn Umar radiyallahu ta'ala anhuma mun yanantu sallallahu alayhi wasallam neena alal mar'il muslim sam'a wa ta'a fi ma ahaba wa kuria Abdullah ibn Umar neena yanantu sallallahu alayhi wasallam neena ascham liko war moy deg ndigalal kilifa sam'a wa ta'a mun mo xam li la sa kilifa digal neex na la mo xam na xarina la mun ila an yu'mar bi ma'siyati fa in amara bi mahsiyati fala sham'a wala ta'a mun khana ludul ni sa kilifa gi dala digal ak moy yalla ludul ni khana sa kilifa gi dala digal ak moy yalla neena waxtu wala digale ak moy yalla nak bu ko top bu ko deglu dala digal ak moy yalla ni jele ci sayyidina abi urayra radiyallahu ta'ala anhu sallallahu alayhi wasallam neena ta'atul imam haqqun 'ala al-mar'i top ndigalal sa kilifa akla ci yow chamsi top sa ndigalal kilifa ndax al imam moy kan moy sa kilifa rek al imam moy sa kilifa budé kër gi sa ñaari wajur ñoy sa imam budé quartier bi chef de quartier bi moy sa imam fofa budé village bi chef de village bi moy sa imam fofa ba ngay egg ci njobaxtan la ba ngay egg ci njobaxtan la mune akla ci nga top ay ndigalam hadis bobu sayyidina abi urayra moko solo radiyallahu ta'ala anhu ni yunus sallallahu alayhi wasallam moko wax ta'atu al-imam haqqun 'ala al-mar'i al-muslim ma lam ya'mur bi ma'siyati llah muni dafa war dafa jek dafa jaatu ci top sa ndigalal kilifa ci yow chamsi li fi ak kilifa ga digalula ak ma yalla seigne touba radhiyallahu ta'ala neena wastami lisi alayhi dallaka mubadiran walau abad nafsak cheikh wad bam neena la nga deglu sa ndigalal kilifa lam la tektal nga daw jëm ci muni donte sax nak lim la digal neexul ci sa bakkan manam dal fim la jeme du su djublu way beugulogo waye nak mo la yilif jeme len la fa muni su boba na nga fa jëm na nga ca top bo reme ci cërëb seigne touba bi mu tuddé mulayinu sudur radiyallahu ta'ala anhu neena yowmal khiyam ndaw li nga xamné jaamu katu yalla la won budé alquran moko fi dakk jang budé julli julli na bu melni julli kata budé wor wor na bu melni cunkuru fas mun waye nak musta nango top ndigali wajuram neena yowmal khiyam sun borom dako nan sama aljana ji doko mus ndax sama aljana ji ku moy ndigalal ñaari wajur du ca dem waye safara nak do ca dem ndax jaamu nga yalla te ku jaamu yalla gi moy dox sa digal safara ñu wa kon fan la jëm ñu ni lahraf lahraf motax seigne touba ni man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina man qafal ila rabbuna wa lam yakun li walidayhi muhsina ragalon na yalla lol ba yegg ci dayam ragal yalla beggon na yalla lol ba yegg ci dayam beug yalla jamu na yalla lol ba yegg ci dayam jamu yalla waye nak wa lam yakun muhsina li walidayhi bu ay wajurum waxe mu lank ba tudd ci najo bul genn muni genn ba ndar bul bok ci manifestation muni bok deug bul nangam muni nangam deug muni yawmal khiyam xam nga fum jëm la araf jaamu na yalla ba jaamu yalla gi fegal ko safara waye meunta dem aljana ndax moy ndigalal kilifam moy ndigalal kilifam kon buñu agge ci jamono bañ indil ñu ay concept ay xéti wax yo xamni yi mbeuri lamb yi ñokay wax yeneen ñi ci dess ay kilifa yi ñokay wax ñu di la xamal ni bu la neexé toural sa bakkan ci mbedd mi ñi lu tax ñi parce que so dée sa yaay juraat la qadarallahu wala saman yow sa yaay juraat da nek sa loxo juruk sa yaay mi ngi ci loxal yalla yalla mi la wax ni la may dogal ci sama dogal ya sa yaay eumbu jur man momi mala sant ni la sa yaay momu lim dacc ci sa eumbu bi juroom ñeenti weer fukkel ba ñew mu xawa dem al-akhira topal ndigalam nga ñew adina war ko taxaw war ko ar wara seral xolam amo len loy def lu niko yaay bal ma genn ci mbedd mi ndax suma de nga jurat naus billahi min sa bi concept bu ko gëna ñaaw verbe bu ko gëna ñaaw man xawmako mbiri lamb ye koy wax way kat ye koy wax de ngeen waxon nako fi danaka limay wax ni lumay baamu rek la waxon nako ci ay conférence yag yag ci gannaaw lalta baña lalek door mata bañ ma gañak muy ay mo yo xamni ñoon wa jamono ñokoy indi di ci lor xalel yi ñu wara taxaw ñom borom xam xam yi ye xalel yi xamal leen ni mo la bo xamni shaytané mo koy salni ci xelum nit ñi diko foyé waye luy alkalé day alak nit day alak nit yaronte sallallahu alaihi wasallam neena won ci hadith bo xamni ibnu abbas moko solo radhiyallahu anhu mun sallallahu alaihi wasallam neena man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi fa innahu man farakha aljama'a jama'a sibran famata ila mata mitan ja'iliya aw kama khala radhiyallahu ta'ala anhu buhari solo nako ak muslim yeb hadith bobu ma wax sallallahu alaihi wasallam ne man ra'a min amirihi shay'an yakrahuhu falyasbir alayhi yaronte sallallahu alaihi wasallam neena kep ku yalla natto nga gis ci sa kilifa lo beugut da nga gis ci sa kilifa lo beugut yaronte neena xam nga luy pexé muñ mëno té mu doon sa kilifa de muñ rek fa seus da nga gis ci sa kilifa comportement bu lo neexut yaronte neena muñ fa seus muñ rek tay top ndigalam mo fa seus muy ndax waxtu wo joyok ndigalam lu tol ni sebra ba tax la genn ci bir kiliftefam gi mu yilif muna neena bo ci faato yaangi faato ci ak jahiliya bo ci faato rek yaangi faato ci bir ak jahiliya fa innahu man farakha aljamaa sibran mata ila ma mata mitatan jahiliya aw kama khala lele nit ki yalla natoko kilifa go xawa ñak solo nama yalla bal waye nak du téré li yonent wax rek fal yasbir ali bay bo muñ misal nako miraram ci khutba bima don def ci jumaaja mani dama ñaari xéti kilifa la am dama adama bo gis ñaari kilifa yi ben la ci am da am kilifa guñu tuddé kilifa mbeut am kilifa guñu tuddé kilifa gaynde kilifa mbeut moy kan moy ko xamni boko jitalé top ci gannaawam ni la yaangi joggi sama genn bi ngay moytu wax ak daw ciow ngani war jitu ko ci kadamam ni yaangi for samay gunoor ngay moytu ak daw wax nga ñew tolok mom lang ak mom mune a legi man ngay dir bag walé kilifa gu melni boko amé foy muccé solution bi yonentou joxna lako moy fasbir alayhi fal yasbir alayhi yonentou neena kilifa gu melni bu lako yalla natto bay bo muñ rek amato pexé genen kilifa gi ci dess moy kilifa gaynde moy tam moy ko xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko gogu kilifa lañ soxla moy Seigne Touba kilifa go xamni lo fadd mu baye la lum fadd jox la lulay bëgg fadd mu fadd ko moy Seigne Touba radiyallahu ta'ala anhu kon ñaari xéti kilifa yi mo am sallallahu alayhi wasallam ni bula yalla natto kilifa gu doye di nak baye bo muñ rek bula yalla natto kilifa go xani comportement am neexula baye bo muñ rek amna hadith bo xamne ko ñu wax hiyat ibnu khanima moko netti neena kep kenn ci yeen ku gis kilifa am mu amé comportement bu ko neexul mun yaron sallallahu alaihi wasallam moko wax mun sallallahu alaihi wasallam neena kep kenn ci yeen ku gis ci kilifa am lo xamne ni neexuko bu koy laye bir bu mu ko wax ci digg eutuba bu mu ko wax ci penci ma na japp ci loxom ba wet ak mom wax ko liko nakari ci mom muné mom yonnentou sallallahu alayhi wasallam man arada an yansa allasi sultan bi amri fala yubdalahu alaniya fala yubdalahu alaniya kep ken ci yeen ko xamni dem na ba gis ci kilifa am lu ko neexul ba diko laye bir ci lola muna neena bu ko wax ci bir mboloma kat ni ne ko numuy def muné walakin yaqsu bi yadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu salika wa ila kana aw kama khala kana qad adan aw kama khala alayhi salatu wa salam mune bu fekente ni yalla dafa dogal nga gis ci sa kilifa comportement bu la neexul neena bul ko yedd ci bir mbolo bul ko laye bir ci bir mbolo mi neena jappal ci loxom wet ak mom fi barab yeen ñaar nga laye ko bir li ngi ko bëgg laye bir neena bu la nangulé fa ila alhamdu wa shukru bu fekente nangulul nak pexé amul waye duté moy sa kilifa duté moy sa kilifa pexé amul ñu dem jamono bo xamni ni mako waxé daari alquran yi bari misal nako ba tay dañuy jàngalé té duñu yar dañuy jàngalé té duñu yar lutax moy da nga gis ko xamni néna la ci daari alquran la joggé fa la jàngé néna ba mokal ci daara waye bi mu ñëwé ci kër gi bi mu waccé ci daara ja ba déllu ci kër gi bu ndayam jaaré penku mu jëm soow su bayam jaaré penku mu jëm soow mom yen ñi may wax ñep yeena ma gëna xam loolu rawatina daara yi ñi tuddé internat xalé yi ci joggé duñ mané ak seen wajur yi mukk dañ leena jangal te yeru ñu leen bu seen bayiné da wéx ñi da ñuul bu seen bayiné da xonku ñi da wéx te pourtant mokal nañ téréb yalla bi jamono yele passé rek yagul dara ci jamono yi gam gi suru gam ba sax la ben ko xamni ni ci daara internat yu la jaar mokal na alquran deglu na ko bu baax mokal na alquran waye yar dara ab yar amu ci dara ma jëlone ko diko fay pour mu jangalel ma mané ko jamono ni dañu ne ci gamu gi waye man nga ñew ci gamu gi fekke ci gamu gi buñu jamo bu nupi rek bu gëna jéxalé bër rek nga dal di tambali mu ñu nefi buy lek ci kaw lay tok cheikh khadim buy lek ci kaw lay tok day soli dalam waye gis nga bo waxe bula tonto xar suuf ci dugg ci rek ngay bëgg ta hafizul qur'an la de di sur la fi jangale di sur maniko yow da nga yaq say do nga kay wer ñaat la la waxon fekk bu ñewé maniko man na la fay wer 50000 waye nak da nga ci doli 10000 francs muy 60000 francs ndax sa tour wi ak sa sante wi ndax dafa sante sambu man ma sante mbay maniko lolu ay kal la motax ma ak sa tour wu tedd wu mag wi kon nak da na la ci doli 10000 francs muy 60000 waye 10 sur la fi jangale mu woko bu ñu maniko yow da nga yaq say do nga xam nga lan la mu na man am 60000 ngi ni te nga dem motax danaka presque munu ma am jangale kat buki parce que education dafa bok ci njangale waye bu fekkantene xalé yi la yalla xam doyna lepp dal ken munu ko wax ñaata xalé ngeen xam ñu nek bitim rew seen paray duggal leen dara ñu jang alquran ba wacc fekk si leen ci rew mi bu seen bay waxe ñu fukk ak juroom tek ca seen bay mënul leen dara wa ñooñu est ce yeenañ leen ci alquran xamal leen ni alquran neena wa qad rabbuka ala tahbudu ila iyahu wa bil walidayni ihsanan sa bay lu miti na nga négocier ak mom ginaaw bi nga joxe yalla li mom ba nopi xalali deggalatuñ ben kilifa ben du kilifa ak diine du kilifa ak aada du seeni wajur wa bu nopi nak ñu ni legi lolu kenn du ci yeexale yi ku ci bëgg yeexale yi ba nga bëgg leen ci wax lu leen jariñ mi ni la yow da nga far ak diw sangam da nga contre diw ba di la saga bëgg la terroriser ci internet bi ku leen koy nangul kan mo leen koy nangul seigne touba lu ko dal orienté ndaw ñe ko tek yaronte sallallahu alayhi wasallam lu ko dal orienté ndaw ñe ko tek man ñoo ñoy sama référence ci diiné ñoo ñoy sama référence ci diiné jëlé nañ ci hadith bo xamni kuñ wax ubada ibn samit moko netti muni sallallahu alayhi wasallam neena top ndigalal kilifa dafa war mom ubada moy netti mune lolo tax ñun bañuy jaayante ak yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam dañ ni ko bayahna ala sam'i wa ta'a bayahna ala sam'i wa ta'a min dal bisni ki tay jaayante nañu ak yow ci loñu digal ñu def loñu tere ñu bayyi jaayante nañu ak yow mom lay faral di wax bu len diglu digalal kilifa yi lolou ku nek ko wara wax bam dess gidd bam dess njit mo xam njital diine la mo xam njital politique la bu len diglu digalal kilifa yi kenn waru ko genné ci salamiñ subhanallah ñu wessu lolou ñu dem ba ay nit di influencer sunu ndaw ñi ci xamal len ni serigne si ngeen top serigne si ngeen yaakar serigne si ngeen di deglu dañ leen di jariño waye jariñu ñu leen serigne si dañ leen di jariño waye jariñu deglu sahabi bi lim wax mun yaronata sallallahu alaihi wasallam ñun kërok bañuy jaayante ak mom xam nga luñu jaayante ak mom bayahna ala sam'i wa ta'a man satina wa makra'ina mo xam lu neex mo xam lu naqari wa husrina wa yusrina mo xam lu jafé mo xam lu yomb wa xolal mi li sahabatul kiram li lañ jaayante won ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yow muhammad jaayante nañu ak yow ci sam wa ta'a def leen nu def bayi leen ñu def ñu bayi mo xam la nga ñu digal suñu banexu bakana nga ca mo xam la nga ñu digal neexunu mo xam la nga ñu digal lu jafé la mo xam la nga ñu digal lu yomb la ñun dal sam wa ta'a lañ ande ak yow mom lañ jaayante ak yow mu am amoudou mbay cham mu joge fe fek serigne nar mu tok fi yalla nako yalla yeureum te doli ko njegal modou mbay cham ni serigne nar man de xamna ni amna hurriyatu tahbir ci sama bop amna sañ ci sama bop mun waw muni sañ bobu nak dama ci beug jël ay parti denk lako jox lako bis niki tay aslamtu nafsi ilayk amna sañu denkané sama bop mura muni denk na la sa bop mayna la sañ ci sama bop sama alal ji may liggey loma ci laaj ma jox la ci loma ci laaj ma jox la mayna la sañ ci sama bop boma digalé ma def boma téré ma bayyi mayna la sañ ci sama bop suma amé dom sax bala mako tuddu dama la ko yëgal ya may tanalu tur mayna la sañ ci sama bop foma woma wuyu la mayna la sañ sama bop loma liggeel lako legi ngani waji ki def lolou ngani ko yow da ngay jaamu nit ki def li mom la gaay tudde koy jaamu nit waji modou mbay cham mi nangul li nga xamni ciobarem la mo ñewal bopam ni señ nar joxna la sama bop muni waw muni maangi fas yene anda yow ci sama liberté bop sama sañ bop yi nak dama ci bëgg jël denk la bok na ci moy luma amati ñu bok def na la ngay sama kilifa loma digal ma def loma téré ma ba ñu ne ko yow da ngay jaamu nit gaay ni ko da ngay jaamu nit li mo indi kalimatu dahwa ci penc mi te concept bobu slogan bobu slogawu salafisti la day faral di deg ay borom mi xam xam ni bi waji waxe batu dahwa bi ouvrir le problème ñu tok ci ay micro ay écran wër leen ñu nan ouvrir le problème parce que bat baangi fi won yag na fi mi ngi ci alcorane nangam kon nak bat bi amul ben gravité bu ci nek par ci par là aka am gravité bat bi moy solo gaawu salafisti motax mu am gravité bat bi bu fekkonté ni seigne babakar si mansour sen ci waawon moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni seigne maay ñass ca kawlax moko wax do deg ciow bat bi fekkonté ni cheikh muntaha mbake ca touba mo wax bat bi do deg ciow kon lutax am ku wax bat bi rek ciow jop parce que xam nañ ki wax baat bi xam nañ djublu way bi xam nañ concept bi waye xam nañ baat bi ñan la nekkon seen slogan ñan la moy salafisti bat bi solo gaaw salafisti la batu dahwa moy solo gaaw salafisti ni nga xamé na batu ibadur rahman mo nek solo gaaw ibadur rahman yi subhanallah ñu ni bat bi wolé problème ak am problème bat bi am problème du bat bi de ndax bat ba nga ci alcorane waye ki indi bat bi la gis nga batu dahwa bo demé ci alcorane ñew na fa 178 fois batu dahwa 178 fois ñew na ko ci alcorane mom batu dahwa waye nañ ci jël ñaar rek yu alcorane wax alcorane lu mu wax wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salia wa man ahsana khawlan mimman daa ila allah wa amila salia yalla neena gisuma ku gëna rafet jikko ku gëna rafet wax ku gëna rafet ab wote ko xamni da wote ni kay leen ñu dem ci yalla tay jëf jëf ju baax ben ngop ñaaral bi moy adhu ila sabil rabbika bil hikma wal mawhisati al hasana wote leen jimi ci seen yoonu borom te ngeen defa ko bil hikma def ko al hasana wa ma ngi leen di laaj ñi nga xamni ño jël baat bi def ko muy seen slogan muy salafiste yi ndax ñaar yi alquran wax gis ngeen ben ci ñom salafiste bo xamni day wote jimi ci yalla ah kay waye nak wa amila salian moy problème bi salafiste bi wote jimi ci yalla ah kay mi ngi fi amna waye nak bel hikma ak al hasana moy problème bi demal nga jang histoire nga xol kalimatu dahwa bi nga xamni salafisti ñokay jëfëndiko concept la bo xamni ñom ñokay jëfëndiko nga xol fiñu jaar ñepp ñom salafisti rew yi ñu jaar yépp mbolam rew mu ñu jaar ba yalla may leen katan ci rew ma normal nañ institution ya fa nek normal nañ ko so demé fi Nigeria da nga fa fekk mbokk haram nga ñew fi ci Mali guñu jégué gi barki demb bari na rew yu ma dem rawati na ci rew Afrique yi rencontre na ñu bari ci ay woromi xam xam Mali masna fa dem ben conférence fi ci Bamako ma rencontre fa ben jihadiste ci jamono yi nga xamni nya ngay mab xabru ye nek fofa rencontre nañu fekk na ma ci keur Serigne Touba gi ma doon defé conférence bi ci Mali ñu wéccante ay cadeau yu yag loolu itéluma fi kalimatu dahwa solo gaaw salafisti la salafisti lan moy seen ngeum ngeum moy kun ma'i aw diddu salafiste dalay wax ni ci man ngay bok for force muna amuni wala sama non nga man ngay andal for force muna amuni wala sa alal ak sa der ak sa bakkan dagan na ci man bis ni ki tay fuma la jekko dana la ray suma mané yak sa alal dana ko yak suma ko mané tal dana ko tal suma mané yak sa der dana yak sa der li moy khalatou salafiste bo demé sahodia lolou lañ fa nekké won goor ne fa ay quelques années yu dul diex ray nit ñu bax ña fa nekkon ñep di seuti yonnentou sallallahu alayhi wasallam ñi ñu exilé len salafiste te baat bi moy seen slogan dahwa moy seen slogan sun borom neena lahu dahwatul haqq xam nga baat bi deug la lahu dahwatul haqq aha kay wota jeme ci yalla muna muni lu deug la lu wer la nga suratul rahd waye deglu sayyidina alin karamallahu wajha sayyidina alin karamallahu wajha neena kalimatul haqq yuradu biha al batil wallahi bari wa nga deg ko wax baat bo xani baat bi deug la waye borom numu ci dara lul ay tiaxan borom numu ci dara lul ay war sayyidina alin karamallahu wajha kera ba nga xamanteni jakarlo nak ay julit ni mom di xex ak ñom ba yag julit ni yekati kamilul alquran niko alin wonañ la ci baat bi wonañ la ci waxi sun borom ji sayyidina alin d'accorduma gawuma len soldat yi andon ak sayyidina ali ni andon ak mom ay farandom ni ko ali nak ñun mëna tuñu dem parce que nit ki buñ la xasse wo ci alquran amatu lo fa mëna jaar fudul wuyji sayyidina ali na kalimatul haqq yuradu biha al batil de bari waana ko la wax deug fek ay war la nar de ci lañ leen waré ba leen ci dal dal leen moy kalimatul dahwa bi salafisti di jëfëndiko salafisti dañu am liñu tuddé taqiya taqiya moy di wax loolu deug mu woor la ni li ngay wax du deug waye na nga réussir rek na nga atteindre sa objectif rek ak lu mëna xew yow pourtant li sayyidina ali wax xam nga buma déggé ay waramé xam xam ñu naan baat bi lu ci nekk parce que baat bi deug la parce que par ci par là alcorane lu mu wax sun borom lu wax ci alcorane isa ja'aka almunafiquna khalu nashadu innaka la rasulullah wa li du deug li deug la di aw gaay ñoo ñew ci yonent sallallahu alayhi wasallam niko innaka la rasulullah wat nañ ni yalla la yoni yow ab yonent nga wa li du deug deug la waye lu yalla wax wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqun lakathibun innal munafiqina lakathibun yalla ni gaay liñ wax deug la man ma la yoni deug la de ma la yoni waye ñom dañuy fenn ñom liñ wax dara du ci deug liñ wax ni yow ab yonent nga dañuy katch waaw ku ma sa deg li innaka la rasulullah yalla ni waxu len deug yalla ni len waxu len deug parce que yalla waxul baat bi ci bopam dedet moy li waji fas lay waxal pass pass bi ne ci xolam baat bi mu wax deug la mais lim fas lu mu don lolou yalla di lijeenti motax mu ni innal munafiqina lakathibun liñ wax ni yonent nga dañuy fenn waxu ñu deug té pourta yonent bi yonent la yalla ko yoni kon solo gaawu dahwa salafisti yi nga xamni ñom moko jël momale ko seen bop li moy seen objectif li lañu gëm moy ku bokul ci ñom do dara ku bokul ci ñom waro dundu ku bokul ci ñom waro yor dara ku bokul ci ñom wor subhanallah xol ko ci seen débat yi ñi am ak seen morom yi ñi amal ci plateau yi rek xolal ben salafisti rek toujours lag lek fi lay tok sétane ben débat rek dama nan ki de ab salafisti la parce que ni muy doxale ci plateau bi rek ci lay xamé ni ki li muy doxal ni doxalinu salafisti la moy ko togal jëm ko humilier doxalinu salafisti la bu sañon kenn du exister kudul mom kum dajal defena ni mo la gën cheikh mohamed bamba yalla nñ ko yalla fayal neena wa kullu man yansuru fawqahu al-kilaf fal kalbu khayrun minhu dun al-irtiyab kuy xol nit ba defé ni ya ko gën mun yow xajala gën yow xaj salafisti bo dajé ak ñom ñi nga xam dañu gëm jangalem salafisti seen conception yi bo dajé ak ñom ci plateau deug feñ ité lu leen xam nga lu leen ité nañ la éliminer rek buñ xolé ni mënuñu la humilier ci xam xam légui dañ fay té xam xam xamatu li ñew ci sa der buñ xolé sa pensée bala ñoo ñew ci émission bi xol sa pensée gis ñu dara luñ la mëna gakkal xam nga buñ ñew fuñu jaar ñu xol sa famille buñ xolé sa famille mënuñu la ja humilier xam nga ñuy defal légui nak ñu xol say ndomba tank nak dila damat wa lolu jikko julit la togal nit ki diko damat ben par ben lolu moy jikko julit te xolal rek ko bok ci ñom dem leen ngeen xol plateau télévision yi rek buñu invité ko xamni mutasawif la wala ab soufi la invité ko xamni ni ab salafi la mom du xol nu deug di feñ xam nga lumuy xola nu mu nasa xale waaji nu mu ko toraxale nu mu ko gatchale bu sété sét yoy yep mënu ko xam nga lum koy mujj wax dañ la jënd yow da nga melni ki nga togal ya ko gëna goré yaangi melni ki nga togal ya ko gëna goré yow bu fekké né jënduñu la xam nga waxon na fi ben sour bi nga xamanteni état woté na fi ni kay leen ñu sét ñuy lijeenté mbirum alcorane ay gaay ni duñu dem ndax politique la man leen yeen ñi dem budé politique ñi togi dañuy politique ñi dem ay politiciens lañ ñi tok ay politiciens lañ ñun ñi nga xamni ñun politique ñun demu ñu dikkunu du gis ngeen ndayam ay borom yi daara nenañ barki dem bo nday ñom liñ def lum doon kon il faut dire la vérité nit day wax deug ngir yalla
1: yow ke ngi dem di wuy ji ci mbirum dara nga ne ko politiciens nga fi la tok ben radio ci senegal muni ni demone ay politiciens lañ ba tuddu ci cheikh amadou badawi bu cheikh mamadou fadal ma nga noné mom sax yurud dara mom la señ bi yabal wa yurud dara cheikh amadou badawi ma dal di dem ci radio ba ni len cheikh amadou badawi yor na dara waxuma yor dara ay dara la yor benen bi ci def mom sax day jangale fi sabilillah ken du fay ngeen tuddu señ dara yoy ay politiciens tuddu sen bop lan yeen ku melni man nga xamni mom politiqueul demul ben ci ndaje yoy ngeen di wax demu ci parce que mom politiqueul kon ñi dem dañuy politique ñi togi dañuy politique kon yeen ñepp ay politiciens ngeen kenn ku ne rek na nangul sa morom nak legi hurriyatu tahbiram rek mu jeex du jar xulo du jar saga kenn ku ne na nangul moromam rek lim nek du jar xulo du jar saga kon dakhwatu al-wahhabiyyu dakhwatu al-wahhabiyyu te moy dakhwatu salafiyya sen concept bi moy lan moy dañu wax ni ñom niñu gisa dakhwa moy jele nit ñi ci jaamu sen morom nit dem ci jaamu ji yalla mi borom nit ñi ñom non lañ ko gisee mbok mi don wax kalimatu dahwa bobu waxna hadis ba ngeen balma waxna hadis ba nga xamni rabi ibn amir mo solo hadis bi rabi ibn amir bimu deme ci kisra kim don waxal ben bour la bi ci res do abdulik bour la ba nopi mom do abdulik boole ci legi nak mom bim ko poser question mom waji bim poser question rabi niko ma sa lesi jaabikum waye lu len taxadik ci lako tont niko fa khala jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila ibadi rabbi al ibada jehna li nukhruj al ibada min ibadati al ibada ila rabbi al ibada wala ila ibadi rabbi al ibada yeen lu len taxaw ngeen ni ci sunu rew mi ñu ne ko ñun dal len dong ñu taxaw moy jele fi ko xamni day jaamu moromum jaamam yobuko muy jaamu ji yalla xana legi bimay tambali rek waxna ne li kulli makkan maqal mbir mu ne da am beurep ma ngi len di laaj ba xam ndax yeen senegal da ngeen fi xam nit kuy jaamu nit wala dit nit kuy jaamu nit amna senegal lima waxone ni mom lañ firé ak jaamu nit kuy jaamu nit moy lan moy dégg ndigal ñom dégg ndigal lañ firé nit kuy jaamu nit mudu mbay cham mu fekk ab serigne mu tok mu ne ko mayna la sañ ci sama bop loma digal ma def loma téré ma ba waye yow mini mudu mbay cham lolu nga def da melni kuy jaamu nit da ko ko julli do ko jitu ca jakka ja da ko ko wor mi ngi wax baati sédé yi gëmna yalla mi ngi aji makka waye neena ko nak and ak lool lepp ma ngi koy def waye mayna la sañ sama bop loma digal ma def loma téréma ba wessuna loolu sax ngenté bu mako amé bala ma tuddu dom je ya ma koy tuddal ba nga yabal kuma ko tuddal ya may tanalu tur wessuna loolu sax légui sama alal ji may ñak mu lew ma dom fasna yene lepp luma ci am seddo ko ak yow wala jox la ci nga ni ko da ngay jaamu nit loolu da lañ fi né jaamu nit pourtant ñom ñukoy wax ñom ñi wax am nañ li ñuy tuddé ñom manam ñu ko tuddé ti moy participation

layal ko dañ wax ni ba nga xamé ni sun borom tabaaraku ta'ala bindu na sunu maam aadama alayhi salaam dugal ko aljanna mom ak soxnam ni len nak adina bum ko yagale mukk ba ngeen laal garab gi aljana ngok raqaban fu len neex dugulen lu len neex laal len waye nak fala taqrabu hathi sajara fa takuna minadh dhalimin seytane mi nga xamni ni lu bax lay baña deg mu degge lola mu daldi wok tank tubayam fasiyene yakal adam ali salam ak soxnam hawa ndax lirna gisun borom wax wa ya adam askun anta wasawjuka aljanna wa kula minha raqad aysu si'tuma wa la taqrabu hadhihi shajara fatakuna min adh-dhalimin bam dege lola aljana ak ni mu nexe sun borom ni yow adama mayna la sañ sañu nga dem dekke ko yaak sa soxna sañu wax sayyidatuna hawa mun aljana nak lu yaatu la lu nex la fu len nex duggu len lu len nex lek len bam dess rek ngeen bayil ma fi genn garab gi ngeen bal ma fi genn garab gi lutax yalla bayilu fa garam ga moy beug yar bakkan bakkan lim gëna bañ moy luñ ko téré bo gisé xalel bu ndaw sa boko né bul def nangam bu ko ñëmé wala def fi sa kanamit dana bayyi ba nga wan ko gannaaw muy jéma sacc di def liñ ko téré won bakkan la bakkan mo nungul bayil nangam fi ak yéroko motax ñuy bëgg ko yar bakkan tarbiyé bakkan nungul lool motax sax ba yalla di wax dañi ba shaytan ñewé ci bakkan la leen jaaré fa waswasa lahumā shaytānu wa ghāthahumā inni lakumā laminan nāṣihīn ñu dal di waat mom shaytan ci mom dafa waat fa waswasa daf leena jax jaxal dugg ci seen xol jaxasi seen bakkan mom aadama ak hawa mu giñal leen ci yalla ni inni lakuma lamina nasihin ma ngi len di watal ci magu yalla ni li ma len wax ni lek len ci garab gi bo gise yalla ni len bu len ko laal yalla day bañ rek ngien biel aljana khalidina fiha lol la len iñane motax mu len bu len ko laal waye bu ngien lekke garab gi khalidina fiha lay don bu baba khalidina fiha lay don ah neñu nak sayyidatuna hawa mo provoquer adama bam lek ñu wax lolu manam dal li gëna bari ci nit ñi lula jafé ci ñom boko jaaré ci seen soxna xeyna mu yomb la lañ bëgga jàngalé fofu moy iblis def na moyen bu mu am ba dernier énergie mën ta fexé ba jaar ci adama ba lek loko garab ga mu retourner jaar ci gannaaw jaar ci soxnam et pousser ko ba mujjii mu lek bu nuppi digal borom kërëm mu lek bi lolu amé sun borom tabaaraku ta'ala dal di len di xawu seen sutura da nga ci déggé ni kon bakkar day xawu sutura bu fekente ni tuubuloko moy bu yowmal khiyamé nit ñepp xamone la yaakaare won la ak mandu yaakaare won la ak ragal yalla yaakaare won la yaakaare won la am ci yow confiance ndegete wo da nga trahir sen confiance bobu bakkar bobu le yowmal qiyam boku tubul ni yalla xotte won war may ba xawi suturas adama ba dara wuratu ko mu mel nako ndayam jure won nek pep fako ni adama am na nday waxin wolof la bu boba yowmal qiyam yewit nonu mo lay dal bi nga xamene sun borom xawi na sen sutura dara wuratu len adama def peppum kesse garab gum djub beug laq ci yow nga daw bako fa ni ci waram xam xam yi wax ni fuddan rek moko nango xaar fuddan mi nga xani fuddan ñew na ci garab ak fuddan ci la laq mu dag ay ciar dal di wëre la yaramam laq ay awram mu dal di reccu mom adama motax tuub xam ngeen ni bu ande reccu rek yalla nanguko tabaraku taala tuub bu deggo day and ak reccu reccu su ñëwé yalla nangu tuub inshallah taala
فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم يالا نينا سي سما يرمندي سي سما مباخ سما تاب ما سيت اي بات يو خاني بوكا آدم واخي ما جيغل كو ما ساني كو سي خولم ما تاي غيس نغي يرمندي يالا نكاي دباتال فتلقى آدم من ربه كلمات يالا سي بوبام موم لا نيه موني بات يي دال بوكا آدم واخي دينا كو جيغل ba nuppi nag fexe ba def ko ci xelum aadama aadama wax ko neñu sayyidina aadama baat yi ko yàlla sax baat yi ko yàlla sànni ci xelam pour mu wax ko ngir mu jéggal ko mooy rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin am nañu wax ni nag da caa yokk bi jaayi sayyidina muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam suñu borom ni ko yow foo xamee muhammad te muhammad juddoogul mu ni ko damaa gis sa tur wi nga lekkale ko aw turam ma xam ni yow koo war maal bay jël sa tur di ko lekkale aw turam lu la ci waay ñaan nga may ko ko neñu aadama loolu la tontu suñu borom tabaraka taala neñu aadama bi mu waxee ni moom ak xawaa ñoom ñaar ñëpp ko waxandoo moo tax sax alquran dafa jëfandikoo baatu ñaar ñoo xam ne ñooy wàqanteeg seen borom xaala rabbana salamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna min alxaasirin bi jaayi muhammad ibnu abdullah alayhi salatu wasalam comme ni ko ñenn ci waram xam-xam yi waxe moo tax ñu ni saa boo xamee nit ki yàlla dogal na bakaaram jaaxal ko mu sëgg rëkk ab jéem ci suuf wax kàllimaat yii ñaan sun borom mu jéggal ko ci darajay muhammad ibnu abdullah sun borom dana ko jéggal tabaraka wa taala lutax muhammad babullah moy buntu bi yalla yalla don am bëkk neegam la wala wessu na bëkk neeg sax xarit la xarit ci kam xaritol nak man na ci am lu ne soppé la dem na ba wessu xarit nek soppé soppé ak kamu sopp nak lu ne man na ci juddo lune mën na ci juddo motax bo ñaané yalla ci dara jam rek sun borom mën na la wuyu tabarak wa taala waram xam xami tasawuf yi ñi nangu batin nenañu kérok bi sun borom di jéggal sayyidina adam ali salam ak soxnaam sa hawa neñu da tombek muy fukki fan ci wéru muharram di bisu tam xarit kadhalika borando tuti nga dem ci benen yonent yakar na ni waxtane nako melaral xeyna waxtane man lay wute waye alhamdullilah borando tuti nga dem ci benen yonent buñu wax nuh alayhi salatu wassalam inta yalla nuh jam sun borom la nga xani mom lañuy woyé adamam ñaarel lutax ñu diko woyé adamam ñaarel moy li yalla bindon lepp lepp ci kaw suuf mujj na leen ray ba dara disatul lu dul nuh alayhi salam ak ñiko gëm ñu ni kon mooy aadamam ñaareel alayhi salam yent yàlla nuh dafa nekkoon koo xam ni ku amoonuk dogu la ku yéene woon nit ñi jàmm la ku bëggoon nit ñi texe la muy def saa bu xëyee rek di kër kër yi ci lu texeel nit ñi saa bu xëyee rek di kër kër yi ci luy tax nit ñi jub luy tax nit ñi baax luy tax nit ñi dem àjjana rek ca la nekk di yëngutu guddeeg bëccëg al musrikoon yi ma doon wax ci internet bi dal di koy contre carré ña ngay taf photom ña ngi koy saaga ña ngi koy xas ña ngi koy caricaturer ña ngi koy désacraliser moom nuh alayhi salatu wasalaam ah moomit mu taxaw jodd rek jonnu rek takk ndigam rek jàmmaarloog ñoom moog ñoom ba mujj ñoom waa association internet wala boog waa association tafkati photo yi waa association saagakat yi saaga lañ ko bam tooy wàññiwu ko dara bi ñu saaga bam tooy wàññiwu ko dara ñu ni léegi lu ci des ñu ni léegi nañ ko sacrifier nañ ko agressé daanañu bàyyi ba muy julli ñu doxe ko gannaaw agressé ko yenne ko ko ab mool mu daanu xëm ñu wat watee ko
danañu bayyi ba muy dox ñu tak seeni kegul dogalé ko door ko yat mu daanu xam bañ ni deena mok ñom bañ gis ni ki amuñu ci benn solution waye mom nak amna solution mom mom amna solution mom bi mu toge sa bo xamanteni bind na texte wala mu genné vidéo wala mu def TikTok gaay continue diko saga ak xass muni gessun borom ni sun borom muna amuñu ko rayal ma ñi ñep mbolem ñi nga xamni ñomay contre carré dima saga ak xass ci internet bi rayal ma ñep yow sun borom khala nu un rabbi la tasal ala ard min al kafirin ad dayara internet bi bu ci bayyi kenn ko bon rayal ñep sun borom ray ñep sun borom xey ray ñep gaay gisatuñ ben vidéo buñ taf yont yalla no diko saga kenn gisatuko ñoy wa ana gaay daan wa association katch yi daan saga no ana ñu way gisunu kenn ñep de nañ yalla ray na ñep yalla niko legi nak ay ca sa ñaan nangul nalako ñom ñep dina leen massacrer ñom ñep dina leen sacrifier waye nak ci kaw len na mu ne ko internet bi amna ci gaay yu bax tan len ngay len tan epergne len fi barab ma soga ray ñi ci dess gisso biñ couper internet bi liñ koy couper amna gaay yo xamne ñi ngi connecté wu mu ne ko pour ma couper internet bi ak gaay yi ci nek di saga na mu ne ko amna ci ñu bax récupéral ñu bax ñi ba paré récupéral ma ñu bax ñi nga dugalel ma len ci ben site ñom ñepp lañ dem ci ben site rek site bi nak muna mu ne ko mot de passe bi moy bismillahir mujraha wa mursaha in rabbil ghafurur rahim moy mot de passe site bi ñi bax te bëgg dem ci site bobu ndax lu bax lepp dajé na fa muna amuni ne len site bi mot de passe bi moy bismillahi mujraha wa mursaha in rabbi la ghafurur rahim lolou moy mot de passe site bi ku ci bëgg dugg bi lolou amé yont yalla no dal di def liko sun borom sant moy créer na ben site ni kep ko bëgg dégg lu bax del dégg lu site bi kep ko bëgg dégg lu bax del dugg ci site bi kep ko bëgg am lu bax duggal ci site bi kep ko xamni ni gëm nga yalla duggal ila akhirih ñu dal di and ak yont yalla no ca mbax ga ca moy seen gal gogou ba ag ci menn montagne ñi tudé jabalu uhud ñi agge ci montagne mi sun borom xamal ko niko tabarak wa taala legi nak man nga wacc and ak ñi nga xamni ñola gëm te top la ghila ya nu abid bi salam ent yalla no dal di wacc fofu ci montagne momule ñu tudé juhud ñi xamé ni wacc na fa mom ak ñimu andal lama wa tasawuf ni bis bobu mi ngi tombé ci mbaxu yalla yawma asura fukki fan ci wéru muharram nga randu tuti dem ci benen yonent buñ wax Musa alayhi salam Musa alayhi salam dafa dajé won ak ben opposition buñuy tuddé Firawna di opposition bu radical buñ wax Firawna mom la yont yalla Musa dajé lon opposition la bo xamni xamul dara lulu ray rek opposition yont yalla Musa ray rek la xamone ray rek kep kum xamni rek far nga ak Musa rek mu sacrifier la
opposition bu ñu wax firawna dajé won ak ben leader bu ñu wax Musa alayhi salatu wassalam lutax mo tuddé ko opposition da ngay dégg ñukay misal ño xam ñom dañu wax naan mo yoron pouvoir bi dedet yor won pouvoir Musa mo yoron pouvoir bi Musa mo yoron pouvoir bi parce que li tax ñu wax pouvoir mom la Seigne Touba di jundi ci hokal bu kaw lu mu wax al haqq sabit pouvoir deug day sax al haqq sabit pouvoir deug day exister waye wa amal batil sa'il pouvoir bi nga xamni ci ay pexé ay système moko lal day mujj na sax kon Musa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi Musa mo yoron pouvoir bi Firawna moy opposition bi mu nek nak opposition bu radical sax ndax minitaay Musa yi mënul ci ñom lu ray rek ray rek mom fu mu japp minitaam Musa ray ko rek la ci xam mom opposition bi ñu tuddé Firawna minitaay Musa yi di neubutu di laqatu waye nak nek ay minitaay yu discipliné minitaay yu discipliné duñu toj duñu taal duñu lak duñu toj duñu taal duñu lak minitaay yu discipliné di ñaan yalla rek ñu and ak seen leader biñu wax Musa rek ñu and ak mom ñu nek ca Musa di def ay meeting di def ay live di def ay conférence de presse minitaay yi di gën di doliku di gën di yok opposition bu radical bi ñox Firawna ni Musa kat wax deug yalla fimni ni mi ngi bëgg bari mbolo mi ngi bëgg bari ay minitaa faaw ma sak ci mom pexé ñu ko légui man pexé la ñu xana légui sama asa secret sama asa secret nañ ma wëral dëkk bi nañ ma wëral réew mi bëpp kër minitaa buñu xam ci minitaa Musa yi nañ ko def croix rouge nañ fa def ben croix rek ñu xam ni ki minitaa Musa la mi nga xamé ni yalla dogal na renseignement scénario yi daldi dugg dekk ba dugg rew ma di renseignou ku ñu xamni minitaaw Musa nga ñu croise keur biñ ko defé ba dajal delu ci wat ni Musa ni Firawna jeexna identifier nañ mbolem minitaay Musa yépp identifier nañ leen mune kon nak ay ca daldi joxe ndigal mom Firawna ni bu suba bepp keur bu ngeen gis ñu identifier ko na ngeen ray borom ta xamni minitaaw Musa la wala fi njaay neena yene neeg la borom ci fanan bi nga xamene gaay war nañu xey pour ray minitaaw Musa yi yalla mi nga xamni ko and ak mom te ragal ko wala gaay seukutele ba duggal la ci mpax dana la wutal fenêtre bo jaar genn amani taqillaahi ci lo makhrajan wa yarsuq min ay sulaa yahtasib yalla mom subhanahu wa ta'ala mo def contraire bi bepp minitaaw Musa buñ croix won sa keur yalla wal beuti mbir ya croix mbolem keur yi nga xamni ñoy minitaaw Firawna di opposition bu radical bobu ray kadi mom comme jox am nañ digalal ni fu ngeen gis keur guñu croix borom rek ray len borom ñu top di ray rek ndeke ñi ñi ray yépp minitaay opposant bu radical bobu ñu wax Musa la alayhi salatu wassalam ak Firawna la lahnatullahi alayhi kuñ ray rek
ndeke minitam la mom mi joxe ndigal ah biñu raye ñu bari ñu ni waw ñu ndeke te ñi ñi ray ñepp ay minitawu firawna lañ firawna nak di opposition bu radical bobu lolu merloko muni legui dal comme mbir mi dawe nonu legui li ci dess moy na jog rek far ray leader bi complètement leader bi nga xani mom motax mu ray ay minitam legui na jog rek far sax nak ray leader bi complètement te moy yentu yalla Musa alayhi salatu wassalam mom lañu alcorane di misal wala ma taral jamaani ghal ashabu Musa inal mudrikun khalak Allah inna ma rabbi sayadini muy lima waxon legui bi nga xamé ni opposition bu radical bobu nga xamné tojak talak lak rek la xam ak ray bi mu joggé ni day ray Musa ak mbolam ñim andal Musa rocc ko na di wutu num rawale bakkanam rawale ay minitam ñu dal di tak ngir fas ko yene dabi tal seeni 4x4 ak seeni auto fas yene dabi Musa biñ leen sekkutele ba nga xamni seen digeunte geej gi dara doxu fi ñi nga xamni ñoy minitaay Musa yi ñom ñox ni Musa tay rek la won suñu bis de na la wër ni opposition bu radical bi ñuy wax Fir'auna dana ñu ray ñun ñepp aksi na ci suñu kaw mom nga deg alquran di wax ni inala mudrikuna waye degal Musa nga xamni mom leader la bo xamni xamna fim jëm xamna fim leen jëme xamna ni yalla la andal te yalla kep ko and ak mom bo deme ba dara ceug di satul ci guuy dana la wutal solution motax mu leen kala inna ma rabbi sayahdini akay ma nga and ak yalla mi nga xamni moma jox ndigalal wote te xamna dana ma jox solution dana ma jox solution inna ma rabbi sayahdini ah bamne yalla dana ma jox solution yalla niko tay nga xam nak and ak man lumuy jariñ tay ngay xam wirus yalla lumuy jariñ fa awayna ila musa an adrib bi asaka al bahr fan falaqat yalla niko musa lu necc sa loxo du yat mu niko dor ko ci geej gi xol musa xat yeb bi dor ci geej gi geej gi xoti ko fukki mbedd ak ñaar wala neex nga ni fukki pont ak ñaar fukki pont ak ñaar la neex nga ni fukki tele ak ñaar mu ne acca satax lu ci yak say minitan say dina Musa dal di daw jaar ci mbedd yoyu nga xamni mom lañ xotte ci geej gi mom ak ay minitam ba jall ca genen wal ga sun borom neena fa an jayna Musa wa man ma'a ma daldi ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa muy leader bi ak mbollem ay minitam wa an jayna Musa wa man ma'a ajmaina ma daldi musal yont yalla Musa ak ay leaderam yeb ay minitam yeb ñi ko walegi ba nga musale Musa ak ay minitam legui opposition bu radical bi nga xamni ray ak tal ak rek la xam ray ak lak ak tal rek la xam legui mom luy mbiram mune suma akhrakhna al akhirin yalla mandu gis nga tuddul sax turu nangu wala tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu fir'auna nangu wuta tuddu sax turu ay minitam Fir'auna kay moy xeynan Musa ba lamine ñepp di Musa fum tollu nan Musa rek waye xolal yalla mom bimu accé ci opposition bu radical bi ñu Fir'auna tudul turam sax dañ suma akhrakhna al akhirin man dal musal na sama leader man yalla mu na mu ñi dess ñepp ma lak leen sama leader ak minitam musal na len ñetti dess ñep ma alak len suma akhrakhna al akhirin suratu suara ngeen balma ulama wa tasuf ne lañ xew bi ba muy xew mi ngi xewon fukki fan ci wéru muharram wolof diko wax tam xarit ñu rando tuti ñu delu ci benen leader bu ñu wax yonti yalla isa alayhi salatu wassalam dina isa da nekkon ben leader bo xamni momi tamit dafa jommal ñeñ wa jamonom bu mujji wa jamonom diko jiñ yalla ñen ñi diko jiñ doomi yalla
fi dina mus isa ben leader la won bo xamni momit da demone bu mujj ay minitam diko jign yalla minitam yi mujj diko jign domi yalla ndax lan yem na len ci ay discoursam yem na len ci ay programam mujj nak ñi diko jign yalla mujj ñi diko jign domi yalla minitam ni nan ko Musa teddal nelaw ken dula laal dara dula jot teddal nelaw sa gannaaw ni bëndeng waye comme leader bobu ñox yon ci Yalla Isa mom dafa xam Yalla lutax mu xam Yalla moy xam na ni kenn tewut kenn mënta mucc kudul ko Yalla teul kudul ko Yalla mussal pouvoir taxuta mucc yor pouvoir taxuta mucc ñak yor pouvoir taxuta mucc xam nga kan mo mucc ki Yalla mussal yont Yalla Musa nak Isa loolu la téla comprendre ba taxna bi nga xamanteni minitam yi ñi ngi taxaw naan ko ñun ñolay ar kenn dula laal farsi muni xaar leen ki nga xamni kum ni kenn dula laal bayyi leen ma dem ci koku wa salamun alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yawma abhasu ayya zalika isa ibn maryama قول الحق الذي فيه يمترون من سورة مريم وسلام عليه يوم ولدت جام من امني بولن ما ديفاندر باي لين ما ديم سي يالا مو ديفاندر ما ناخ يين من لين ما ديفاندر كات بو كارتوس يي تاكي رك نين سامبو سين خيلو بكار فواي خام دوب لا كرمو سني بي تاكي رك يين نيب نين داو kon bu len ma jema defandar bayi len yalla mu defandar ma wa salamun alay yawma wulidtu ndax bamay juddou ben minitane ko fete moma ar bama juddi ci jam ak salam bamay juddou ben minitane wu fa ken assisté wu ma kudul mom yalla wa salamun alay yawma wulidtu mune bis nga bu may faatu mom dong la fa yakar nak bis buñ deme ba war ma ray sax kérok bu boba yalla mumu kep la yakar ci mum musulma wa yawma amutu bu may dekkit non la kat mune gis nga ki di wax ak yenn ni salika isa ibn maryama xana legi weddi na le minitan yi waxon minitan yi ko don wax nan ko yaay domi yalla ak yaay kharitu bi yalla bi ak yaay ku sel ke ak yaay ku tedd ki mune yalla ni kay ma wax len isa mi ngeen di yëkëti ak togn tognal ma wax len moy kan salika isa ibn maryama fi ñepp jaar ba ñew jamono la jaar moy ci jigen salika isa ibn maryama bu len ko jox lu mu yurut fanatisme bu mu len yobbu ci ngeen yobbu isa fu mu agul fanatisme bu mu len ci yobbu lutax mune salika isa ibn maryama ki moy doomi maryama di fi ngeen jaar bu ñew adina fi la jaar yena bokku fu ngeen jaar dama def ci mom luma deful ci yeen rek waye yena bokku fu ngeen jaar yalla ni qawlul haqq li ma wax moy deug nak kuko weddit moy deug kat lutax mune alasi fi yamturun yena ngi ni doon wer yena ngi ni bis bu nek ngeen di werante nek ci TikTok bi ak internet bi nan isa doomi yalla la isa moy ku teddi ki isa moy malaka mi isa moy mune alasi fi yamturun li ngeen doon werante diko TikTok ak Facebook ak muna muni ki moy isa kat salika isa ibn maryama doomi maryama jigen ko jur comme ni len jigen juré dama def ci mom luma deful ci yeen rek salika isa ibn maryama motax ba waje ne teul ci bas ba te nan daw len yalla jam ñang ñew maniko du deug yalla ju xey ni tuyi kaasu kafe ak dogu mburu jigen fukku jur ko koku du yalla yalla jigen du ko jur du xey ndeke kafe it nak waxo deug waaw ñu pamte ma sanni ma fele man yeena xam de way waxna len deug rek waxna len deug waju du yalla man na doon ku bax nak ku tedd waye du yalla nak deug du yalla yalla jigen du sukku jur ko mu dede ku jigen di sukku jur do yalla lama wata so neenañu xew xew bi
mi ngi amé won ci fukki fan ci wéru muharram ci la isa juddu wax wax ji mu wax wax ju tawhid nak la wax mom isa wax ju tawhid la wax ndax ñetti position yi yalla kep fa man dara ñetti position yi yalla kep fa meuna musulé bisub juddu bisub juddu bisub dé bisub dékki ko fa gis kudul yalla lulay lor la ko fa gis kudul yalla lulay lor la motax ñi nga xamni dañuy wéddi ram lolo tax ñi wéddi ram fekk na ram après li la ram ba'da salika ginaaw li la motax yoonte bi sallallahu alayhi wasallam bako sayyidatuna aisha laaje waaw yow ki yalla yoni ni nga nu misale mbirum yawmal qiyam ak nimu grawe ak nimu taré est ce que kon yawmal qiyam yeen yonante yi da ngeen ñu tal ñun seen soxna yek seeni talibé sallallahu alayhi wasallam niko waaw waaw da nañ leen tal dama amna ñetti birab yo xani mom kenn du leen fatal nak liñi don yonante duñ leen tal amna ñetti birab yo xamni liñi don yonante kenn du leen fatal nak ñetti birab yoy après nak ñetti birab yoy ram so nga ñew kon ramu lu am la alquran ko saxal ramu lu am la alquran ko saxal après ñetti birab yoy ramu so nga ñew après ñetti té lolu adina bi ñuy dund ñun ñepp gis nañ ko da ngay and ak sa dom sax ngeen tollu situation bo xamni dootal sa dom mais après situation bi dang koy mujj tal di nga and ak sa soxna ngeen tollu situation bo xamni do ko tal lu neexa comprendre la buñu randu waté touti ñu dem ci benen yonent buñu wax Yunus alayhi salam dina Yunus alayhi salam momit jaamu sun borom la tabaarak wa ta'ala yalla yonni ko ci aw gaay waye nak Yunus alayhi salam dafa nekkon ben leader bo xamni dafa yakamti won adinaam mom pour mom da wara jot ci ngor gi kout ka kout ak lum meuna kouté nak mom Yunus leader buñu wax Yunus mom la yalla yonni ci ay minitam mom muni day dem ci ngour gi kout ka kout ñu ko way Yunus alayhi salam amna leader yu la fi jitu won amna ko xamni wote na jooni at ay minitam juroom fuk ko gem ndem mat na juroom fuk sax yow nga ñew fi barki dem ni kout ka kout da ngay jot ci ngour gi ak lu meuna kouté teyal Yunus ni mom day jot ci ngour gi rek mom dal ñetti conférence de presse la def wo minitaay faalé wuñ ko mu def ñetti meeting wo minitaay faalé wuñ ko ñetti meeting mu gedd dal di genn rek def live-am yeen minitaay du ngeen dara gëmulen dara wa bu ngeen gamone dara dama len di jaral len la yeen minitaay li yeen minitaay la waye na xaar len legi musiba mi ngi ñew ci rew mo xane bu ñewé yeen ñepp lay waabalé musiba ma ngi ñew man dem na baye na len ak seenum rew yalla niko ay ca ba xam ndax yow yaay yalla wala dit muni len alkhimista ngone yeen wa rew mi yeppay alko ina nangou len ma gem nangou len ma top jox ma rew mi alkhimis te ngone yeen ñeppay alko yalla niko wa baxam ba alkhimis baxam ndax yow ya yalla wala dit alkhimis dara xewul minita yep dajé ñi def tiktok ñi nek ci facebook bi nan ko wa yaani won alkhimis dañuy di anamu ana diega wa mu am gatcha ni mom xajootul li ci rew mi kon day genn rew mi rek waye sun borom ni waye terewul nak liko erreur bobu di dal nak sama yonent la nak wax deug yalla sama leader la mako yabulon inna yunus laminal mursalin isabaqa ila alfulkil mashhun fasahama fa kana minal mudhadin faltaqamna alhud muni ak lu meuna xew Yunus sama leader la man yalla mako ngem mako yabalit
mako yoni mune waye nak dafa yakamti ah bim yakamte dig len mbugal ni len bu ngeen setané ba falu ñuma bu ngeen setané ba gëñewuma da ngeen perte da ngeen melni da ngeen dund situation bi ciap bi dana yok café dotu am tax yeen tamit ngir sant liñ wax santas ngir santas len legi nak minitaay lank niko ñun duñu nangu sa santas yoyu le am nguur ci dogalum yalla la nek mom dal yow wote la war wotel rek yunus daldi mer niko nak demi sonena mi ngi dem yalla neena bam demi sonene mi ngi dem gal gam jikka yam amion bam jikka yam mom la jël wal bim jikka yam rek la jël né bim jëlé gal gi dem ba ci digg geej gi néna gal ga nga fess del nara sux gal ga nara sux mu am ben renseignement scénario bu nekk ci bir gal gi dal ni gal gi bu massaan am problème bu melni rek xam leen ni amna leader bu def lu mu wërta def nañ leen ko téggo bant amna leader bu jalgati ñu téggo ko bant ba dal yunus ñu xam ni kon yunus mo jalgati ñu ne ko kon nak fukki bakkan duñ ko jënde ben bakkan dedet téméré bakkan ñu jënde ko ben bakkan dedet yow lañuy sanni ci geej gi ñun ñu mucc wax deug yalla mom lay wax leader yi da ngay gis leader bo xani ben bakkanam bi kep la bëgg jënde bakkan sénégalais yépp yow sa ben bakkan bi da jar bakkan sénégalais sa ben bakkan bi nara tax ñu jël bakkan sénégalais yépp sa ben bakkan bi jëru ko yow nga dem te banu fi sax moko gën sa ben bakkan bi jërul bakkan sénégalais yi motax seigne touba bañ ko né sa ben bakkan bi jaral nañu suñu bakkan muni dédé téléen seeni bakkan ma dem ak sa bakkan téléen seeni bakkan ma dem ak sama bakkan yalla may aral bopam motax wa gal gi ni yunus sa ben bakkan bi jëraluñ suñu bakkan yi jël ko sanni ko ci geej gi sun borom neena ginaaw man duma bayyi sama way fum tollu ma tollu fa ak mom fal taqamnaul hud ma yamal ben ngax wenn jeun wu mak mu ñew ni ko dandix wan ma yabal aw jeun mu ñew ni ko dandix wan waye neena wa huwa mulimun neena nak yunus ngi am kersa wa huwa mulimun mi ngi ci biiru jeun wi de waye and ak kersa nak and ak kersa ay way man li lu ma dalé yakam te jot ci nguur jeerut li ba tax tay yalla yobuma prison bo xamni prison biiru jeun la ma nekkat ci benen prison biir geej muy ñetti prison lendemu geej gi biiru jeun wi ak geej gi ci bopam ñetti prison yalla sanctioné ko ci waye nak comme mom leader la bo xamni reconnaître na ay njumtem reconnaître nako mu daldi gaw dilu ci wat sun borom neena fa lawla annahu kana min al musabbiina la labisa fi batnihi ila yawmi aswana bu fekkonta ni gawul reconnaître ay njumtem xamni mom yakamte ko yobbe luko meena dal muni buru won ak lola prison la koy bayyi ci prison biiru jeun wowo fa la koy bayyi ba karok ñaan suba la ñi dekk duma ko ray sax ci biiru jeun wi dama ko fay barek muni ci prison bañ ni suba la ñi dekk yalla neena buru won ak reconnaître bimu reconnaître njumtem non lay def ak mom njumte nak lum for touba ko gëna reuy touba ko gëna mag sa bu nit ki reconnaître ay njumtem rek dañ ko wara bal sun borom ni bu fekkonté ni yunus reconnaître ay njumtem fofu la koy bayyi ci prison bi bañ ni suba la yowmal khiyam bin ni suba la yowmal khiyab lolou ma nga suratu safat wala ma wa tasawuf nenañ borom xam xam mi batini nenañu li kërok bamuy xew yalla nga xetti li yunus genné ko ci prison bobu ci bisu yowma asura ñi nek prison ñepp te yalla subhanahu wa ta'ala dogal fa seenuk dem te toñu ñu kenn yalla ne len yalla may ci war may asura ñom ñepp ñu genn ñi biseeni kër inshallah ta'ala.
yalla ni len yalla may ci war may asura ñom ñep ñu genn ñibbi seen kër ni yalla musale won yunus ci biiru jeen wa ci prison bobé kazalika buñu randuto tuti dem ci benen leader buñu wax yusuf alayhi salam dina yusuf fa nekkon benn leader bo xamni xalé la won opposition yep mo ci gënon nek xalé waye nek xalé bu intelligent nak xalé bu intelligent ni mu intelligent bolé ko ak nek ko xamni ni ko am discipline la légui nak mbolém opposition yi ak pouvoir dajé ni dañ koy sacrifier dajé ni dañ koy sacrifier mom yunus yusuf alayhi salam ben leader la comme mom bayam leader bu mag la bayam leader bu mag la xamna lan moy rival mom bayam yusuf alayhi salam dafa yew rek ni bayam man day dama gint limay don xalé fukki leader ak ñaar ñew sukku fi sama kanam fukki leader ak ñaar muniko waye ñaari leader yi nak muna munim ñom ay intellectuel lan ñi bokku ci leader yu mag ya baye mag ndayam lay wax amna ci ñaari leader yo xamni muna muni yoy mom ay ponkal lañ bayam ni ko mom leader bu mag bi ni ko attention de bu don sun jamono bi doyen leader buñ wax Ablaye Wade ni ko saway attention de li bu mu jëm kaw de gis nga li bu jëme kaw muna mu ni ko sa rivali duñ la ci baye de leader yepp lay massacre yepp lay sotando sacrifier la leader yepp ay dajé sacrifier la duñ la baye nga jall de muni ha mu ni ko waaw Ablaye Wade ni ko waaw ya da Allahu nasara yalla nako yalla sam Ablaye Wade ni ko li bu mu jëm kaw bu ko wax fenn bu ken xam fo jëm gis nga bu nit ñi xamé fo jëm manam mu ne ko sa affaire du bax de ah waye comme Yusuf alayhi salam leader re bo xamni amagul experience ah mu dal def conférence de presse rek waxale ko ci mu def conférence de presse rek waxale ci mom oxystifam fi mu jëm xalaatam nim bëgg yoré réew mi bu ci joté nim wara redresser yi nga xamni ni yu juba di la nim wara défaraté justice bi ñu né ko ha ha ku ñepp xam fo jëm do yegg yow day tay gisuma la mbaaw ñu no takusan de ñu no takusan Allahu akbar Allahu akbar comme légui mom xalé la amagul experience mu dal di genn rek def laifam rek wax lim nar lepp suma joté ci nguur gi dana redresser li dana tejj ki dana japp ke dana wax ki li ñu ne ko sawa yow nak far do ci jot bu ñepp xam fo jëm do yegg do ci jot de muni ha muni waaw ah bi lolu amé opposition yépp dajé waxtaan ñu daldi def dialogue national ñom opposition yépp ñu def dialogue national bi ñu defé dialogue national bi ñu ni ñaara mëna am amna ci suñu biir benn doyen bo xamni comprendre na fiñ nara jëm ak Youssoufa kon duñu nango libéré ak Youssoufa mu yankoba alayhi salam yankoo bu xamé liñ bëgg
ni ñun dañu woté dialogue national bis bu ko yankoba yegge du nang yousufa bok ci té bu ci yousufa bokul duñ ko mëna sacrifier kon nak nañ dem waxtaan ak mom ndax buñu aggé ci bis bañu wara def dialogue bi dialogue national bi conférence de presse mu mëna ñëw ñu ñëw ni ko doyen dañu bëggoon dal amna benn dialogue national buñu bëgga ki pour régler waat yenn situation yi dal dañu bëggoon buñu démé buñ tay dem nga bayyi yousufa mu and ak ñun muni ajaban khalatunako de ngeen ko beug sacrifier ñu ne ko way ponkal yu tolni ñun dof nañ bay setan en tant que sun frère leader ñukay sacrifier lolou khalatuñ ko muna même bu ngeen ko dul sacrifier yeen seen bop damay bañ ngeen dem ba fofa sagane ko su ko defé minitaay opposition yi ci dess doxé ko gëna agressé ko ñu ne ko dedet ñun ñoy doon ay garde koram ñun ñoy doon ay garde koram ah doyen bi ni leen kon nak yobul leen ñu dal di yob ñu and ak mom niko nak legi dañu bëgg dem ci dialogue national bi il faut nga ñew ci dialogue bi Youssoufa ni man wax deug yalla seen dialogue bi intéressé wuma ñu ne ko tay lañ la doon xaar nak do ñibbi قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف والقوا في قبايات الجب ني بيغا خاماني ليدر يي نينا نيو اوكاسيون بين بيغون ام نان جيكو نانكو نانكو ساكريفيي موم دو بوك نانكو ساكريفيي نينا leader yep buñu dajé ak luñu soxor ak luñu nek sa nuñ ko waxé ci sax sa rival wala bok luñu nek sa non amna ci ñom ño xamni nak deug honnête nañ amna ci leader yu honnête nak néna leader yu honnête yoyé ñom ño wax ni ëpp na def la taqtulu yusuf ñepp taxaw diko deglu muni dedet leader biñ wax yusuf sun frère la way nak wax deug yalla comme sun frère la sun petit frère la ëpp na def buñ ko baye gaay ñu sak ñun wa légui ñi def deggal mom xalaat bimu joxe mom kay manon nañ ni nak baye leen ko ak liberté amna droit xalaat amna droit wax waye waxut lool de xam nga lu wax dañi dal comme mun leen ko ñak baña sacrifier mina muné wa alqu fi qabayat aljubb mi lolan la muné tej len ko prison yobul len ko ci kasso bi wa alquhu fi qabayat aljubb yobul len ko ci prison bi rek bayiko fa ba election yi passé ñu wa mais buñ ko bayé ci prison bi est ce que lolu wërna muné même bu féké ni dañ ko bayé ci prison bi يلتقط بعد السياره ان كنتم فاعلين موم ليدر بي موي واخ دي موني ميم بو فكيني باي نين كو سي بريسون بي مننا باغا فاتو موني مننا ام ليغي تاي دو ياغ دارا موني بن ليدر نييو غاني غيني كو بريسون واي فك موم نياك نا نغور غي رك yaltaqit ba'da siyar legi tay ben leader gagné ci élection yi mais mom bu ñëwé jambalé indi bu ko défé mu génné ko prison bayyi ko ay fekk mom ñak na nguur gi en kuntum fa'ilin bu féké def ngeen lima leen wax ma nga sooratu yusuf bu féké def ngeen lima leen wax dañ bi lolu amé ñu sanni yusufa ca ten ba mom ay fréram doy bayam yi borom neena tabarak wa taala amna ca kenn ko xamni ko honnête la ni li ngeen bëgg def bi len ko def bi len ray yusufa mu bayi len ko fi rek xeyna legi tay ben karawan dana fi jaar récupérer ko bi nga xamé ni yalla dogal na ñom leader yoyu ci seen dialogue national bobu ñu sacrifier waji wañu ko wat ñew nak
biñ ñëwé doyen leader yi ni leen waaw ana saway ñu na saway de la nga ci doon wax mo far am ñun dal dañu top ci conférence bi rek di waxtaan ndekete ay gaay joggé nañ fa le ci gannaaw ndegi allawé nañ ko sacc nañ ko yobbu nañ ko biñ waxé lolu doyen leader yi nga xani mom yagna opposé wu Abdoulaye Wade 25 ans de opposition yagna opposé wu xamna li ci ay pexé ak yépp mune li ngeen wax gawma ci dara da ngeen ko fexel rek dara la ci gemu yépp ay complot dong la wajahu ala khamisihi bidammin kazib li ngeen ma wax ni ay fen dong la da ngeen ko complot rek dara la ci gemu man Abdoulaye Wade dara gawma li ngeen wax da ngeen sacrifier ngor ci rek da ngeen ko complot Abdoulaye Wade nak liko gëna jaaxal ci mbiri mom da yaakaaroon ni opposition yi duñu fen ndekete ño dakk fen Ismaïla Yassine yam ci Yalla yanko ba da yaakaaroon ni ñi duñu fen Yalla xamal ko ni ko gis nga ñi li ñi baax wala liñ lay niru lu baax liñ lay niru ñu honnête ño dakk wor ño fi dakk fen wajjahu ala qamisihi bidammin kadhib nga suratu yusuf ño fi dakk wor waaw señ modou jexalu guma leader yi de se wonna leader buñu wax ibrahima alayhi salam momit xam ngeen ni opposition bu radical la dajelon muy namrouz teyit wax deug ma ngi won ak benen opposition benen leader buñu wax idrissa momit aksi wuma ci ah man na am xeyna dimanche bi di ñew ñu yeggale ko wala ñu delu wat ci sun mawdu bu jëk ba rek su ko defé kon ñu ndoké leen wenen yoon dama bëgg wax ni alquran sun borom da wax ni ma faratna fil kitab min say alquran lepp ngi ci lepp la traité bayiwul dara xana yow mu fi nek dal di jema masla yi di waye alquran bayiwul dara ba ci jigen ji tok ci wañu yi di tal gas bi wara togu ñam wi alquran waxna ni muy talé gas bi ak nim koy togué ah bu dé sun réew mi nak réewum layig la alquran bokut sunna bokut waaw yeen xana du ngeen ay julit ben alquran bokut sun ñun aha kay bayi len ñuy julé ko wor rek waye sun mbirum adina mom génné len ci alquran ak sunna a julé ko wor nak ak tuddu dom ak maye jabar koko mom joxat nañ ko alquran yeen wa alquran mom bu lolu joté rek ñew leen yeen lolu rek lañ leen di doye yeen mom lolu rek motax ko deg mun la borom alquran la ma ngi deg xuma ay lanu daara yeen li ngeen wara yitté moy système bi joggé fi système laïcité joggé fi mo wara doon seen combat bu ngeen né nak dañuy jaar fi ba jot ci doora sansé système bi lolu du deug meunta nek da ngay xex system bi fi nek bañ nangul lako kay te moy da ngay taxaw di xex ni parti l'islam dafa wara am pourquoi pas kep ko xamni tudde nga sa parti isbul haqq min la do fi amé ndax lolu mbirum diiné la lan motax ku fi tudde sa parti matlabul fawsayni ñin la do fi amé ndax loolu mbirum diiné la loolu ngeen wara xex ba paré bu ngeen di xex waye duggu ci système bi neen ci diwuk tir gi xonko ciuru genn naan bu mu wex la sol kulay gëm kenn gëmula da ngeen di politique rek dem leen politique waye jot ci nguur gi ku joté nguur gi ci système bi nga koy doxal wala do fi tok nguur gi kuko jël ci système bi muy doxé système boboy continue wala yow doko netti wa système bi dañu dof ba dila bayyi palé ngay continue nan da ngay sansé système bi ñu lay massacrer nga joggé fi nga nan lan système bi ngeen di xex ba gagné ko ci terrain bi ñu ni légui kat kenn ku ne am nga droit sosta parti tudé ko isbu tarqiya am nga ci droit am nga droit créer sa parti tudé ko madlabul fawsayni am nga droit
kéré sa part su jëk ma way bu nafi

ñiñ def attaché man nak sama yoon ci politique man politique mo politique waye xamna nak niñ koy défé gaay yi di politique mom xamna niñ koy défé waye man politique mo dé wala bok man buma dé politique sama politique yépp ci alcorane la jëm ak sunna ak seigne touba jeexna man politique mo waye nak niko gaay yi défé ni seen nax yi da melni dama lèr ba melni sama redi baram seen nax yi comme nak man yalla dafa dogal ndaw ñi ciofel gi ñu am ci man top gi ñi top jotaay yi conférence yi waxtaan yi lolo tax mënuma ñak bañ di wax ngir yeleen ñom leg dañ far fi barab dañ bëgg mbir ba tagali ko seen sago ba bo leen di wax la cey deug duñ la nango deglu waye nak buñ démé ba ca kanam dañ na ndekete kat li Moustapha Mbaye Sam doon wax dembu deug la waye nak man bu fekkenteni xalé bu ndaw dafa fébar nga bëgg ko pikir pour mu wër mu joy ni la bëgguma pikir bi baxul ci man nga bañ ay joyam tax nga dencaat sa pikir fébar be koy ray pikir ko rek nala saga nala mat nala gajji waye pikir ko rek su wéré da nga xamni bam lay saga ak mat ak gajji da nga bëggoon mu wër dong amo ben intention ci pikir bi lul bëggoon mu wir rek ni dong motax may wax ak ndaw ñi di leen yé leb na leen kal na leen di leen yé rek jubluma ci ludul bëgg ngeen mucc seeni bakkan mucc ndar xey soti adina du ben bis bu leen nangu kenn ku yalla bind ku leen di jaral ngeen di becc ngal seeni wajur suñ bi internet bi nga xamni fi ak 100 ans mi ngi rulé mu wourulé ni yow do fi amat 100 ans di mo bamél nga am audace sañ bu toll ni taxaw ci ab micro ay caméra wourulé nga ni diwuma gënal sama nday ak sama bay té koku ngay wax du yonant du waliw la hawla wala quwwata te wax gim koy wax daray al-akhirata khut adina tax sahaba ya waxon yonent niko ya nu geunal sunuy nday ak sunuy bay waxunuko ci sen tey ak bakkan yonent mo len wax ni bala sen ngeum yalla ge mat da ngeena wax li ñu dor ko wax waye gis nga bal qur'an ñe lu wax wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana lu ngeen fonku nit muna bu len fatte seen ñaari waju lu ngeen fonku nit muna muni bum teengene warmal seen ñaari waju lu ngeen fonku nit ki muna bum teengene jox seen ak seen ñaari waju way nañ dund li way beugal nit ki fonkal nit ki respecter nit ki defal ko lola lo beug defal ko waye bum tax mukk nak eulek ñu man la war ni la hey ya fi becc ngalon seen ñaari waju malaka yi dañ lay war eulek yow mal xiyam ni la kay ya waxone fi ni di wala gënal sa ñaar waju malaka yi dañ lay war bu lako dara jaral bu lo malaka yi war dedet bu nangu malaka yi war la yow mal xiyam bëggal ku la sopp defal ko lu la sopp andal ak mom num la sobe waye bu fatte sa ñaari waju bëgg waxtaanu neex bu mu la yobbu mukk ci ngay wax lu sari at téré wala alcorane téré ko dam lo wax ni kenn duko café dam lo xni kenn duko café ay wajur duñu dessu ko café sallallahu alaihi wasallam liko yalla di wax ni nit ñi ne len yonent bi gënal seeni wajur seen ngëm doga mat and ak lool lepp ben way ñew na ni jarañ ñuko dama bëgg and ak yow suba dem jihad ndax ma shahid de ci l'islam de ci jihad ja sallallahu alaihi wasallam niko ana sa ñaari wajur ñi ngi dund kenn ci ñom ñaar nga dund mu ne ko waaw waxuma la kenn sa way ñom ñaar ñepp nga fay dund yonent bi ni ko fofa la la yebal moy sa jihad delul fofa la la yebal moy sa jihad wa qul lil jihad nim tollu ci l'islam yonent bi ko comparer ak al ihsan fil walidayn balen wax joju refetut kenn duko wax ci public di wama gënal sama ñaari wajuri kenn duko wax ci public

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، لإساءة خسيد أونلاين نؤيكم تحية طيبة، وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنت في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى مبي سام، وفي الفن سيرين مود مبي تيام حفظ الله ونصره. أيها الإخوة الإرادة، بوك أوريتيري راديو خسيد أونلاين، ديلو سي نيو نين يون ci seen émission bi ñu tuddé min hajul abidin ila al janna. Ci seen mbokk seen xarit Mustafa Mbaye Sam ñu leen ko defal dimanche bi nek bu ñent waxtu joté ci Sénégal. Na biñu sant Yalla julli ci Mustafa alayhi salatu wassalam, ñu sant leen, ndoké leen, ñaanal leen di sakku ci yeen ñaan. Mu melni ñaari dimanche ba ñett mi ngi ni ñuy waxtane tarbiyatul awlad, ci moy li tuba bi tudde education. A tarbiyatul awlad wajiba yar ndaw ñi, man ñu xani farata la jang ak yar ño bok nday ak baye. Wa taxun borom tabaarak wa ta'ala bimu wacce ci Mustafa ali sallatu wasalam, iqra bismi rabbika, la ko wax iqra bismi rabbika, niw ko iqra bismi al-ilmi. Konon bu nit ki jange rek mu doy, niw ko iqra bismi science. Kon bu nit ki nekke philosophe rek mu doy, niw ko iqra bismi tibbi, waye iqra bismi rabbika, jangal turu sa borom bismi rabbika. Bismi rabbika nak mo eumbu mbollem xeti xam xam yep, mo eumbu jang ak yar ñun bismi rabbika. Sa bo jange iqra bismi rabbika, lepp lo xamni luy waral aw ñaawteef la, waraluy waral yaq, kenn du la ci dégg. Ndax lu ko waral mooy ci jàng te yaru, day fas yéene jëfe li mu jàng. Te suñ borom moo ko ne woon wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha, yow doom aadama maa ngi lay yabal ci kaw suuf, ginnaaw bi ma aménagé suuf ba suuf nekk lu prop, suuf nekk lu seen, nga xam ne islaaha naa ko ba loo ci bëgg def mën nga ko caa def. Boo ci bëggee bay mën ngaa bay, boo ci bëggee sàmm mën nga caa sàmm. Mboolem xeet ci tiraange yépp mi ngi ma defal la ci biir suuf. Kon nag maa ngi la fay yabal demal, waaye boo demee wala tufsido fil ardi, wala tufsido fil ardi, boo demee bul sakaase suuf, na nga fexe ba bul sakaase suuf. Doom aadama bu ñëwee ñu ko nekk fi di sakaase, waroo naak la ko yàlla digaloon, juuyoo naak la ko yàlla santoon. Doom aadama bi ko yàlla di indi ci suuf, sakaase suuf taxuloon mu indi ko fi. Lu tax mu indi ko fi mooy mu islaaha ko, mooy mu defar suuf, defar mbedd yi, comme ni ma koy faral di waxee fii ci Touba, defar mbedd yépp ba mbedd yi nekk mbedd yu taaru, yu neex a xool, yoo xam ne day dundal bët. Waaye doom aadama yàlla da ko indi ci kaw suuf pour mu defar suuf, te suuf munu ko defar du ni daa defar kii dëkkee suuf ba noppi, muy doom aadama ci boppam. Doom aadama moom rek bu defarwul du mën a defar suuf. Kon day defar ba noppi doog a mën a defar environnement bi nga xam ni moo ko wër, muy biya bi. Mais loolu tax nag kon yar mënta ñàkk. lotax sharia mi nga xamne mom bayiwul dara daf lay jangal ba dila jangal ni la so don dox ci kaw yoon ba fekk fa luy loré nga jël lolé di loré topalé ko yoon wa ba du mëna lor kenn sun borom bindal la tuyaabay ku fanane na fi la tuyaaba ju reere fekk luy loré ci kaw yoon rek wa naka mu yow ko xamne dañ ni la bo fekke luy loré ci kaw yoon nga dégagé ko dañu la bindal tuyaabay jaamu yalla légui yow nga def sens contraire bi moy fekk luy loré nga jëlé ko fam nekkon indi ko ci kaw yoon pour kenn du fa mëna jaar wala ku fa jaar loru nga barikaté yoon wi ndax lan ndax né nga da nga bañ ko laj ku jaar ci kaw yoon wi té yow bi ngay barikaté yoon wi jang nga ci alquran sun borom waxon la ni la wala fusidu fil ardi ba'da islahiha wadduha khawfan wa taman inna rahmatallahi qaribun minal mu'sinin al muhsinuna moy ñan moy ñi nga xamni seen lepp dañ koy rafetal seeni wax dañ koy rafetal seeni jëf dañ koy rafetal seeni arakat dañ koy rafetal seen lepp al mu'sinun lay doon al ihsan mané lolu nit ki mënu ko def lu ni dañ ko yar dañ ko jangal yar ko mënu ko xam lu ni dañ ko jangal yar ko bok na ci yoonu yar atruhu tarbiya moy ngay orienter xalé bi ñun lay collaborantel manam ñu mi andal ñu mi collaborer nga fexé xam ñan la budé ño xamni wërta collaborer ak ñom nga téli na téxalé ay andandom lo tax way katu arab bo waxon ni anil mar'i la tas'al wasal an kharinihi fa kullu kharinin bil mukharin yaqtadi way katu arab neena nit ki mom jarul nga diko laccé lajal ay kharitam ay compagnon lajal ay andandom rek fexé la xam ay andandom sa bo xamé ay andandom da nga xam kan moy nit ki da nga mëna décrire nit ki ci bopam ban façon nit la anil mar'i la tas'al fasal an kharinihi non la ko alquran waxe moone de ni ko sahir bi waxe non lañ ko alquran misale borom tabaarak wa ta'ala dañuy misal ci alquran ni yawma ya'udhu zalimu ala yadayhi yaqulu ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhist fulanan qalila laqad adlani an sikri ba'd isja'ani wa kana shaytan lil insani khasula sun borom daf ni misal ni bu bis penc ba ñewé ba xarit yi dekki ñi daan andando dekki kenn ku nek wara jaxaso ak sa morom wala ñu wara dajé bis penc ba ma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ñene bu kéroge da nga gis waju mat loxom wi tax ñu ne ko yow lan ngay matu ak wi tax ni mu ne tay bu dembu don tay diw duma ko xam mukk ci kaw suuf duma ko xam waxuma di jaxaso ak mom waxuma di and ak mom waxuma nak mu nekk sama xarit wallahi bu dembu don tay ndigal yonent bi moy don sama xarit li yonent bi don digle ak gaay yonent bi ñoy doon samay xarit bu dembu doon tay attakhistu ma'a rasuli sabila bu dembu doon tay yonent bi lay jël mu nekk sama reference bu dembu doon tay yonent bi moy nekk sama khutwa bu dembu doon tay yonent bi momay defal feuille de route sallallahu alaihi wasallam waye fekk boba sa desatar ndax adina passé na ñongi alakhir te do delu ci muni bu kéroge waji ci bopam dana wax ni ya waylata laytani lam atakhis fulanan khalila ay bu dembu don tay
1: diw du nek sama xarit mukk mukk mukk mukk mu dem don tay wallahi diw duma xarit ak mom duma ko xam sax ndax laqad adlani mi ngi ni sank nama ba respectetuma nitu yalla sank nama ba may saga nitu yalla yi sank nama ba mujjé respectetuma kenn luma neex wax ci saw lamin laqad adlani ba'da an dhikri wala bok ba'da an sikri ba'da isla isjaani an sikri ba'da isjaani gannaaw ba nga xamanteni ni deug dikkel nama laqad adlani an dhikri ba'da isjaani gannaaw buma deug dikkele deug gu leer yalla wax ko ak man ak yonentam alayhi salatu wassalam man ma bayyi fa deug ga top ay influenceur bayyi fa deug ga top ay tiktoker bayyi fa deug ga top borom compte youtube yi ak borom compte facebook yi batay ma ngi ni laqad adlani an dhikri ba'dis ja'ani sun borom ni waxon na lako wa kana shaytanu insani khasula dom adam mom li rek la shaytan beug ci mom fexé bo bu ñewé al-akhirah am gatcha kana baytal insani khasula dom adama li dong la shaytané bëgg ci mom moy jaar loko yoon waxani buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha buy dékké yowmal khiyam di ak gatcha sun borom ni li dong la shaytané bëggoon ci yow amnako wa kana shaytan insani khasula kon li sahir bi wax ni anil mar'i la tas'al wa sal an qarinihi fa kullu qarini bil muqarini yaqtadi neena bo gisé mokkuja wala ma demba ba paté bu laaj neena sétal ñamuy andal rek ñim def ay nawlé amna ño xamni cheikh muntaha lañ def muy seen nawlé jom na ño def lu ñaaw mbañu wax ko amna ño xamni seigne babakar si lañ def nawlé jom na ño def lu ñaaw mbañu wax ko wa amna ño xamni tiktoker bi moy seen nawlé ki ñu tuddé influenceur moy seen nawlé saga nit yalla yi rek nga xamni ko diglu ab vidéo bu mu partager bam jeex nga jall ci katcha dess ñu di la ping pong vidéo bi ngay diglu nopi ci dem ci vidéo kele moy bo diglo ma samba joge ci dem ci ma demba joge ci dem ci ma paté te ma samba ak ma demba ak ma paté yépp sey serigne do nga lañuy saga say serigne rek lañuy saga nga wara xamal goné gi ni ko kon woro and ak n'importe quel ki waye woro du deglu yit n'importe quel ki ndax boko defé la alcorane waxon mo lay dal yawma ya'udhu zalimu ala yadihi yaqul ya laytani attakhistu ma'a rasuli sabila ya waylata laytani lam attakhis fulanan qalila laqad adlani an fikri ba'is ja'ani wa kana shaytan al-insani qasula al-quran la motax sallallahu alayhi wasallam waxon ni wala tudhayib ila mu'minan yonent neena ali sirab salam e yow tamsi rik ma ngi lay denk bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla bu ngi ko yagale ba nga and ak ku gemul yalla ku gemul yalla mom sañ na wax lu ne sañ na def lu ne sañ na mel nu ne waye ku gem yalla sañu ko ku gem yalla sañu lolu ku gemul yalla nak mom sañ na wax lu ne sañ na mel nu ne sañ na def lu ne yonent ni koku nak bul and ak mom ko xamne da melni melaw kakatan garab gum yeg nuru ko yonent ni bul and ak koku wala tusaib ila mu'minan yonent ñene bul and ku gëmul yalla de ku gëmul yalla lum dugg mën na ca genn lum dugg mën na ca genn ku gëmul yalla lum dugg ndax ku gëmul yalla mom gañ pé lix jaral nako mu yaakar ni bu saga ma samba ba ma samba toy dana am ñuko wo jox ko lutax mu am lix ci misal rek nga saga sa ñitu rew bam toy waye un jour vendra nga daldi dal ci fo xamni mënutulo arrière ben sey keuy jeexna wala mënut la dund fi nga ne te ñëmé wo delu ci waat sam réew ndax wax nga fi aw jomala nga xamni amna lu la fi xaar lé ka nga don saga dimbu la nga wacc won dimbu mom ngay wagnu ko difa lekkat ka nga don saga dimbu mom ngay tagat ngir lan ana ngeum yalla kon ana ngeum gi ba nga xamé lolu lo ci don saga xam nga ni saga rafetul xam nga ni bu don sa bay do ko def budum kon lutax nga diko def bayu jambour budon sa yaay do ko def kon lutax nga diko def yaayu jambour mal education su utarbiya nit man na kaas ay droit am ba dugg boîte vocale te du wax luñ koy jeppé nit man na kaas ay droit am ba dugg boîte vocale te du wax luñ koy jeppé sun mag ñi fi nekkon ñun ñepp dañ dan kaas seeni droit waye kenn mus ci wax luñ nan ngo nga xamal gone gi ni ko kon yow do ko la neex andal dafa wara am ño xamni ñom nga wara def nawle ñom nga wara def nawle mag la buum te nga def leen nawle dak la jaamu yalla buum te nga def leen ay nawle ndax ñom ñoy say nawle fexel la melni ñom lool nak yare kat bi moko meuna xam diko tek ci kanamu gole gi mu yar xamal ko niko ñi ñoy say qudwa ñoy say reference bu wato wato yu ñu rafet muy wati ñu mbeur yi wati ñu boy disco yi nga woko bam ñew nga niko xolal diw ak diw ak diw ak diw mas nga leena gis ñu wato wato yu mel ni ñu dedet nga niko ñi ñoy say reference ñi ngay topando ci xéetu watif wi ñoñu duñ say référence da di koy jox lañ ci niko acca watul su ëllëgé du ko défaat bo gisé mu tak ci loxo bi luy nurok li jigen ñi tak ci seeni loxo té mom bi jigen nga niko tekkil li du yefi goor bayé ko ak say jigen degg na ci Abdou Khadir Mbacké radiyallahu ta'ala anhu bu nit masana ñew siyaré ci ko tay goor sol yéreb jigen bobu xam nga wax ci dañ ko daan ñew diko sol bo solé ab wax te ci sun réew mi ñun Sénégal wax ci kiñ ko miné moy jigen so ñewé da wax ni so démé jox ko sa jigen te bu ko solati bo ñewé ci mom tak ab lam mom ci Abdou Khadir Mbacké neñ da lay wax ni tekkil nga tekki mu ni bo démé nga may ko sa jigen xam nga koku bo liggé bo fay dem do yobale lam éducation ngok yarangok yoonu yarangok waye bu fekke lu mu def rek nga ni ah day xalé bu magge baye wala loxo bi toxor ñu ni la wutal weñ bi lambu ñul tak ca nga la di jël ni ca fi tak ñu la ndax day day budé goor nga ndédel bul tak bul tak jangal falé xek na ci tufli ca mu wut lamba légui mu wër mané ko bul tak xalé bu goor bu ndaw bamuy tambalé namp lañ koy takal lam loxo bamuy tambalé namp ñu diko takal lam loxo muy botu ci mu magalé ko koku bu maggé man nga fexé ba du takal lam loxo koku bu maggé man nga defi fexé ba du takal lam loxo ñu dem ci teug ba mu teugal ko lam loxo ak ja as akus ndiaro ñu takal ko ko dedet jaaro bi doyen na waye dindi lam bi comme goor la comme goor la yoonu yar nga xamni leg legi xale bi laqku la laqku say beut te don goor ay moromum wër ko di tacc muy fecc téla la dindi gaaw bu ñëwé néko bu mako gisati goor du fecc yéko do jërul duma jërul xass yéko rek wan ko niko pecc mi ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def fecc mi ngay fecc ñi gëna doyé di ci pinch mi ñokay def misalon nako li ñu tuddé fecc ak ndakase ak dukkat duñu ben fecc la l'islam aramal waye ndakase ci lakhsatan bo xamni amna luko sabab ulama wa tasawuf d'accord nañ ci waxuñu ci dara ndakase yonnante bi sallallahu alayhi wasallam mo tok ak abbas ya abbas muniko labbayka ya rasulullah muniko ya ma niru ci jëm ya ma niru ci jikko ya ma niru ci bind
0: shallallah
1: mu daldi contane juk ndakase daldi tok ndakase daldi tok liko waaw mba lima def yalla waxu ci dara muniko budé ni nga ko defé mom dara la ci waxut li budé ni rek la aramut waye budul fi nak aram na mom manam lu melni dal bu ko sababé dagan na waye bu lu melni bu ko sababé aram na lolou lako yenen sallallahu alaihi wasallam wax moy nonu ngeen daan gis becc ciun diko defal serigne salih ndakase bu amé sabab rek aramul waye na bu fekké dang ko def ngir banexu lan banexu adina xam nga niru yonenti bi jikko niru yonenti bi bind lolu limuy def ci xol contante gogo nak la sayidina habas yeb bu jog ndakase
0: waye nek ci milier bo xamni ay instrument lañ dajale
1: di fenkale ay weñ moy kundang kundangi nga ne ci seen bir di tebaka dal aramna tifaxan aramna kon xale bo seeno ay moromam yu wër ko diko tacc muy fecc gawal arrêté bala jallu kañ
0: sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alaihi wasallam
1: gawal arrêté bala jallu kañ dukkat nak moy li ab bëkk nek di def ci digënté ñaari kees ci sëriñ bi bu ko sëriñ bi yonné fele mu yanu lu xawa diis nonu muy def di dukki loolu la ñu tuddé dukkat dukki joju muy def digënté bobu wala xalé bu ndaw bu tollé ci parental da na ko def digënté ndayam ak bayam loolu muy dukki bu dawé song nday ji wëñu ko wat fa daw ñew song bay bi digënté soso loolu la ñu tuddé dukki bu fekké nak ko xamné lu ko yanul lu diis la jogé ci gi kess dem ci gey kess nak ko xal lañ wax nan diiw lu muy dukkat ni lo tax nak kon yar xalel bi ma tégal ko niko nit dafa am manam ñetti xéeti yar al adabu ma allahi ak al adabu ma an nafsika ak al adabu ma al walidayni ñetti xéeti téggin yoyu dang koy xamal xalé bi ne ko nit dafa war am ñetti xéeti téggin yo xamni wuru ci bayyi dara téggin yim amel bopam ak téggin yi nga amel sa borom ak téggin yi nga amel sa ñaari wajur buñ ne sa ñaari wajur nak tekki wul rek ñi nga xamni ño sukku jur la waye ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la ko dajale te mat la wajur rek sa wajur la al adabu ma allah al adab ma allah wala ma tasawuf dañ wax ni moy nga am ay teggin sa digg ak sa borom rus yalla ba nga xamni yalla dula seen fuko neexut lepp lu muy tere dula ci seen lolou moy al adab ma allah rus yalla ba yalla dula seen fu muy tere al adab ma nafsik teggin yi nga ande ak sa bop moy nga wormal sa bop xamni nit dafa am dignité nit dafa am honneur ba tax yalla ni wala khad karabna bani adama wa amalnahum fil barri wal bahri ikram bobu tiranga joju tedd nga joju la yalla defal honor bobu dang ko wara sam en tant que doom adama nokay samme moy bu nek nit ku naccio diko ko xamne yow yaay nek animateur bepp garam place bo dem yaay nek animateur ba yaay fen rek gaay di re rek wal yas billah yaay nek comédien bi lolou lolou dakonti nak honoru doom adama dakonti nak honoru doom adama doom adama yalla ko bind ci leg legi mu contane leg leg mu kaf yoy mën ta ñak mais nak bu nek principal bi bu nek principal bi nit ko xane foko fek rek moy animé rek grand place bu mu dem moy nek animateur ba moy nek comédien bi di wax nit ñi ré rek wala bok nga nek nit ko xamni sa bo déggé ñaari loxoy dajé nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci tamagi nga wax sa tiaya fu galan bi dalé ci ndinimi nga wax sa tiaya bu nek koku lolou wuté nak honoru doom adama wuté nak honoru doom adama nga yar xalel bi ci xamal ko niko bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc bul nek ko wayef tank ba fuñ la taccio nga fecc al adabu ma'a nafsik al adabu ma'al walidayni lu ci dama koy teunk rek ca gi ni nga wara andek sa wajur sa ñaari wajur moy na nga len warmal na nga len sutural na nga len wet na nga len roxanti lo bari bari bari xam xam baraw sa bay bu ko sa bay xam anam bu ko ko wan lo bari bari alal ba uppele ko sa bay bu ko sa bay xam bu ko sa nday xam lol dañ ci yar xale bi waye da nga gis ko xamni wërseuk bi ko yalla jox taxna mu defeni mo wara yilif ndayam ak bayam pour mom lu mu wax rek loro wara dok lu mu wax rek loro wara am suko defé ndayam ak bayam bëgg lik ci taxna ñu daldi wacc ci seen personnalité ci kanamu xale bi ni toroxlu ci kanamu xale bi lu xale bi wax donte neexul yi nit ca lol lañuy and dedet wërtu démé nonu wërtu démé nonu wërtu démé nonu sa dom bu yoron ba bokk yor and ak yor yanu yor tawu yor di demit waru la yilif waru la yilif waye mom ci bopam daño sakku mom ci bopam mom dom ji teggin yi dox digam ak ay wajuram daf ko wara respecté bokku na ci teggin ye moy boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu teggin yo xamni ya leen ko amel boy wax ak ñom sa kaddu na gëna soofé seen kaddu al adabu ma al walidayni ñaari waju sa kaddu mo wara gëna fété suuf seen kaddu bokku na ca nga fexé ba bala nga lek ñu lek gis nga ci l'islam l'islam lay wax ni tay xam nga li ñu tuddé ihtikaf xam ngeen ko di ihtikaf moy li ñi def ci wéru koor moy même luñu wéru koor sax mën na nek waye li ëpp bari ci wéru koor lañ koy def ihtikaf moy taxo ak jakka ji di jaamu sa borom bu deg becc ak bayyi fa kër ga li nga ihtikaf bobu li muy for for nga xani bo génné rek mu yaqku téréwul lañ la xni bu fekkone da nga dugg ihtikaf bayyi sa ñaari wajur ci kaw suuf am ci kenn ku febar l'islam dalay obliger nga génn dem séti ko bu fekké ñom ñaar am na ci ko faatu l'islam dalay wax ni na nga génn dem jaalé ji ka fa dess bu fekké sa ndaye faatu l'islam néna na nga génn ihtikaf bi dem jaalé ji sa bayyi ndokkel ko ci sa ndaye momu faatu bu fekké ni sa bayyi faatu nga génn ihtikaf bi dem ci sa ndaye ndokkel ko jaalé ko ko defal ko soba delu ci continuer ihtikaf xamni da ngay tambulat kon dañu gis ni ndem lolu la l'islam mayut waxuma lenen nga gis ko xamni ñak guñ ko ñak yar taxna day dekk ak ñaari wajurum bu xeye du len nuyu yonam nekul ci lek nañ wala lekunu yonam neku ci dañu netali ab xissa yaronte sallallahu alaihi wasallam am ben sahabi bo xamni dafa amon ay jafé jafé digëm ak ndayam ndax dafa tak soxna jël soxna ci gënalé ko ak nday ji nday ji dal di gedd kër gi dem ay kër chamignam ñu ni sahabi bobu bi mu febaré ba wara tollu ci di sukurat ñu yëgal ko mustafa alayhi salam yonentu bi sallallahu alayhi wasallam yabal abou bakkar ak ñom omar ni dem leen ngeen sako baati seede yi te moy kalimatu la ilaha illa nga xanako mujj sa baat adina ngay dekke ji salam min biñu ñëwé bëgg ko wax lo kalimatu la ilaha illa allah heure buñ ko né la ilaha illa wa la ilaha bu ko bëgg wax rek lamiñu dam sukurat ci metti ñu ñëw ko yonnentu sallallahu alayhi wasallam comme yonnentu yalla la mom bu ko timé rek dana xam ki lan moko galankor bim ko xolé rek dana wa ki ana ndayam ni ko ndayam day ma nga fele keur chamiñam min nañ mako wol ñu woyé ndayam mu ñëw awa yow sa dom gi lu dox sa digg ak mom muniko sama dom gi dal man buma tuddu sax diko tuddu paré na ci mbirum yonent niko dedet dama bëgg nga bal ko jéggal ko muni jéggal ki lima def ki nga xamni lima dacc ci mom amul lenn lu muy def luddul dem ba tak soxna jël soxnam tek ci sama kaw ah xam nga ni ki duma ko bal de yon ya man nak soko balut faaw liko yalla na def euleug ma def ko ko fi ci adina ndax mu muccu ci sawaro euleug wa te moy dama koy lak fi ci adina mo koy mussel ci sawaro euleug dal ni sahaba yi dem len ngeen taxanal ma neñu sahaba yi taxan di jal bam bari muni tal len ñu tal muni jël len waji tek ci lepp ndaw sa nga taxaw di xol bañ ne tias bëgg tek ci tal ba mu dal di yuxu tatafu ko dal ne bu ngeen ko na re lak kay bal nako bal nako bam ne bal nako rek ñu deg waji ci bopam ni la ilaha illallah muhammadur rasulullah sallallahu alaihi wasallam ruuga dal di dok ruuga dok yow sa wërsegu adina tax ngay kekanto sa yaay wajuri ñoomit am ci part de responsabilité ndax wajuri ñoomit biñu na ray yar seeni doom ñu ni du fi amé rawati na wajuri jigéen yi fim nek ni demal rek ci internet bi nga xol wajuri jigéen yi ñoom ñepp ngi bis bis yi di joy lan lañuy joy nenañ seen doom yaangi ci kasso yi ñoom ñepp ngi bis bis yi joy lan lañuy joy nenañ ñoy seen doom yaangi ci kasso yi wa légui lan mo yobbu seen doom yi ci kasso yi ndax dañ leena fekk seeni kër rek yanu yobbu amna luñu def bu fekkone ni éducation ba nga fa éducation ba nga fa fañ yegg duñ fa yegg bay dem ci kasso bi rawati nak raison jaarem bi rawati na fi nga xamni ñu bari ci ñun ma ak ñoma yam xamuñu ci droit dara té lepp luñ fekk ño tay gëna subhanallah dara jëruko dara jëruko yalla xamnako kon nga wara yar sa dom ba nga xamni du rir mum deg rek fekke jiko rir mum dedet dang koy yar ci mu nek nit ko xamni education dana ko permettre mu xam fan la wara dem won waxtu la fay dem ak fu mu wërta dem légi nak boma né waw ki nga xamné mom da liggéey won képp di ñibbi ñuy japp far jappalé ko waw kay dogalu yalla ngok alcorane waxon nako wa taqo fitnatan la tusibanna lisina salamu minkum qasa ci ngoy bolé yalla néna moy ci ndiku len fitna ndax fitna bu ñëwé dana laal ku ci yoonam nekkul lool day arrivé même ci bir l'islam day am musiba mu ñëw laal ko xamni yoonam nekkul ci wayé nak yalla waxon na len ko moy tundiku len fitna ndax bu ñewé day laal ko ci yoonam nekkut su baba nak day gëm ni dogalu yalla ñew na yoonam nekku ci waye fitna ko indi yaw fitna ko indi waye jigeen ñangi ni fess del internet bi bis bis joy ko ci laaj loy joy mu ni sa doom jëcë kasso ba lu len fa yobbu te ku ci nek kat boko waxe da nan bamuy dem newon nako bul dem ana education en tant que nday nga yilif sa dom jur sa dom niko bul dem mu ñak la respecté bani dana dem koko kay luko fa dal moko yobbe bopam luko fa dal moko yobbe bopam cheikh modou bamba radiyallahu ta'ala anhu biko bi yalla dogalé muni beret te mom kat lim beggone lu dagan la lim don def dara lepp diiné la lepp l'islam la moy bëgg yegg ci yalla rek bëgg yegg ci yalla rek légui na mu gis wa jo xamni talibé nitu yalla la bu yegg ci yalla ñu yonni ko ci wajuram mom cheikh ahmed bamba talibé bobu bim ñëwé seigne touba comme jang na melaw ahlu tasawuf ni ñi mel nit ñu téy nit ñu sel nit ñu mëna jaamu yalla nit ñu sincère mu gis ko ci waji mu diko xol mu yore melaw ahlu tasawuf mu jégué ko di waxtaan ak mom koko dégg ci waxtaanu seigne touba wi ak ni seigne touba di waxe ak mom mu dégg ci ni ku mar yalla ngi ni ku mar yalla ngi ni mu dégg ko ni ko yow de da melni buñ andon ci sa serigne ba bala 24 nga yegg ci yalla seigne touba ni ko ha mu ni waw seigne touba daldi am pass pass ci xol bi ni ci buy dem and ak mom top ko lu ko yegal wajuram seigne mo ramtu seli yalla xam waye wajuram dako wo bam ñew mu ni ko ahmadou mu ni ko mbacke mu ni ko bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi de nga fam ko jaar bu fekke ni ak njurel doxna sama dig ak yow bul genn keur gi seigne touba fam yow sa nday julle eumbu fukki wer ak yar jurla ni la bul dem nga dem ñun la raw ci kasso bi muy bis bis yi joy ci internet bi ba nu pinga ni bëgg nga dund lu fitna a dedet tour nga sarango ñi nday def nga luko nakari téré won na la wolof njaay neena nak téré mu te bal mu gis téré mu te bal mu gis al adabu ma al walidayn al adabu ma al walidayn teggin yi nga wara andek sa wajur nga yar xale bi ci lolu xamal ko ni ko wajur du morom da al qur'an neena wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayn ihsana nga wax ko ko xale yi legi dañu gëm ni ñoy yilif seen bop kenn yilifu len pour ñom ñoy yilif sax seen parents te parents yi tamit accepté nañ lolu parents yi ñu ci bari ci ñom du ñepp nak waye ñu ci bari ñom nangu nañ seen doom nek seen kilifa yilif len di len jaaral lo n'importe quel comment ndax lan ndax posam da 10 posama 10 dang koy gis ci wajur yi jigen ni ko xamni borom keur bu ko yalla mayen genn na adina mu gisat kenen ko xamni man nako mur mbalalum susur and ak mom ci njek ak taranga ay doom ni ko du fi amé doom boko yeurut mbollem conséquences yi lu ci dik du la moy ci sa kaw la dan tes mo xam conséquences adina yi la mo xam conséquences adina yi mom leer na mom sa doom boko yeurut conséquences adina yi boñu ko waté dal ci sa kaw lolu mom leer na al-akhirah raw wallahi al-akhirah raw lota ulama tasawuf dañuy faral di lebu nan al-waladu min asaril walidi al-waladu min asari walidihima aw waladu min asari walidihima dom jeexitalu ay wajur la dom jeexitalu ay wajuram la da ngay gis wajur wo xamni dafa faatu nek al-akhirah bayyi fi dom ju ñu éduquer jangal ko yar ko bi muy faatu lim yobale ci jaamu yalla guñ nangu mënu ci am daraja yi ñaari meter wala ñetti meter ci misal munu ci texé waye doom jim bayyi adina te yar ko diko éduquer rek yok nako ci tuyaaba ba bokay xol da ngay tokantiku te lolu hadith la sallallahu alaihi wasallam wax nako né di nga gis wajur wo xamni bimu faato day xey rek ñu jël ko yobbu ko ci daraja ji gëna kawé mu ni waaw suñu borom daraja ji nga ma andi man defuma lu ni tollu mu ni ko waaye sa doom ji ci adina sa doom ji ci adina mo la ko defal sa doom ji ci adina mo yok say daraja ak say maqama ci ay ñaanam motax ulama wi dañuy firé ni alimat nafsu ma qaddamat wa aqarat ñu ni doom la doom la doom la buñ né doom adama yalla niko sa jëfi demb ak sa jëfi tay ak ju suba ak ginaaw suba yépp dana la ko won yowmal khiyam ñu ni doom jim fi bayyi lepp luum def ci lu bax te éducation bi ko wajuri éduqué won moko sabab bu defon téméru tiyaba sun borom dana multiplier téméru tiyaba ya ba muy ñaar témer ñu jël ben témer bu yut ay wajurom lo tax sallallahu alaihi wasallam wax ci hadith bani isa mata ibnu adam in qata amaluhu ila min salasa sadaqatin jariyatin aw ilmin yantafin bi aw waladin salin yad Allah mu dilu suwat al waladu tarbiyatul awlad sallallahu alaihi wasallam ni dom bu ay wajuram genné adina nit bu genné adina dañuy arrêté ay jëfum bam dess ñett jëfa ngi li yo xamni yalla duko arrêté dakoy bayyi mu nekk ben tiwo bo xamni day servir ak leer ak barke ak taxé ci bamélu waji ben tiwo bo xamni mom lool rek lay servir ñetti tiwo lay doon tiwo bu nekk day servir ci bamélu waji mune ba ci jëk moy ku faatu te amon xam xam te daan ko jàngalé ngir yalla kum ko massa jàngal ngir yalla jaamu yalla gum ci def yalla tibbi ci tuyaaba ji jox ko ben mune bu ñaaral moy sadaqa jariya ku yalla may wërseuk mu nango jël wërseuk wa def ci yoonu yalla yallantena ab trawo nga gassal daara ja yallantena ab batima nga fa tabax ni na ci dong yi dekke yallantena sax wër wu de nga joxe jinni ci daara ja bu la nexé nga wax ko fam koy def bu la nexé bu serigne daara baragalé yalla tégal ci loxom bu jundi ba ñëwé la daara ja gëna soxlo mu def ko ca lool lepp sadaqa jariya la waxon nako meln mbokk bi ñëw fi mané ko da am ci yeen ño xamni lég lég am nga lu ngeen may jox lu jëm ci daara ji na mané dama leen di wax fi ma koy def légui bala ma dé na man leen dong yi fi né téré xam xam yi ñi jang man ma koy jënd alli woy ma koy jënd wajuri donga yang may deg kenn du ni mas nama telephone ni sa dom da soxla nangam sa dom da soxla nangam du addu téré alquran yi jang du khaside yi du téré xam xam yi yépp ma koy jëndi ak alli way mako dan jënd ci sama alali bop def ko mu nek liñuy tuddé waqfu bu la nexé nga ni obusle waqfu ba obusle bi amé ño xamni nak lélé ñu yëkke seen alal jox mako wa kay mané ñi tamit kat li ma bëgg do nga lañ bëgg ci tuyaaba motax xaaliss bu nga xamni leg leg nit yokati ko nima defal mako ci daara ji ben bu ñew ma jënd ci ko ay téré jox do nga yi mu nekk sa waxfu li fi ak ñi ngay jang ci téré yaal dina bindal sa tuyaaba leg legi mu ñew fekk café gu jeex ma jënd ko ci leg legi wala alli wala nangam wala nangam sun borom mi dara umpul xam nako jeex na nga wala nga tabax batima ca daara ja ni la ko dong yi dekke fu mu ci doona rek sadaqa jariya ngo mu ni sun borom ab tiwa la koy def bo xam day servir leer ci sa bammel bis bo faato sadaqa jariya mu ni bi ci dess moy al waladu salih dom ju ñu éduquer dom ju ñu yar gis nga dom ju ñu yar sa bo ko fi baye heure bu xelam demé ci jang alcorane mu ubbi kamil bi di jang isbi alcorane jum jang yéna ko bok yalla dalay yonne sa tuyaba qasida gum jang bu ko tege yéna ko bok yalla yonne sa wal
0: al waladu salih
1: yad allah wala dom ju julli ba selmal rek jang ñeen fuk ikhlas ak ben ni adiyé sa bay wala adiyé sa yaay direct lay don direct day melni mudu mbay cham mo yonne xum bëgguma len publicité ñom ga yoyu fofu gaay di jaarale xaas bi ngo bu juumul sama numéro rek ma daal di ci jot direct 050 ma jot ci non lay mel bi nga ne bay am rek wala yaay am bi nga ñaané bu ñu yalla joxal ma yaay rek non lay mel bo jawale wul numéro bi rek da cey daal di jot fa saasa misalon na len ko ci Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin Abdurrahman Asuyuti bima waxe ni fek men mbok da ñew fi ndax kilifa yi diine yi parfois dama len di defal li ñi tuddé fidaawu kulush yu bari lay jënd seddelé ko donga yi kenn ko def ma jox la ab lim ci la ilaha illallah muy fukki jinn ak ñaar ñu addi yal ko ben kilifa ak diine amna ben sour mom bimu fi ñew ki may wax ni ñu ngi bok ci sun mbok yi nga xani ñoo tuddé sen bop ibad rahman sun wëlëre la sour bimu fi ñew da tombé ak sust sour bobu bay sam mo ayé ñu diko defal señ sam mo ayé won ñu diko defal bimu ñew mu ni ma li bidala waxté yu bari ma génné ben téré niko yeen xamna ci yeen ñu fonk abdurrahman asuyuti ngeen jalaluddin na mané ko kay diglu lim wax fi Abdurrahman Asuyuti Jalaluddin néna man dama bokkon ci ñi nga xamni dama dakk liñ wax ni fidaaw amna ni yonent ko wax man Abdurrahman dama ko dakk mun waye téwul nak ma défalon sa bop fukki jooni basmala ak ñaar dencal ko sa bop ba xam muni ben sour ma and ci ab rob ben xalel bu ndayam faatu bu tollu ci fukki at ak yaar xale bi yalla tel ko defal kesfu neñu biñu soule ndayam ba wagniku Abdurrahman Asuyuti moy netli de neena biñu soule ndayam ba wagniku xale bi ni der yuxu ni nga yubbu sama nday safar Abdurrahman Asuyuti neena mani tek ni sun borom man ne mason na ma def basmala fukki jooni ak ñaar fi dawo ko sama bop bu fekke ni liñ wax ni yonent moko wax mayna ko nday xale bi kaddom daano rek xale ba ni tekere ni gene nañ ko safara ñang ko yubba jena bimu noppé mu ni ma saway mu ni ma ñun ñing ci erreur bo muy tuddé man ya kon nak ya ko waxal sa bop fi la ñew ci daara ji fekk waxtu takusan ni ñuy def fi daaw pour addi yal ko bay sam sur bop may du bay sam dong nak lañ koy defal nit yalla yu bari defal nañ leen ko fi ñi dëkk Sénégal ñi dëkk yalla rek taxon ñu don ko def kon xalal bi bu fekké ni al waladu salih la fu kaddom daano ci mu jang alquran wala qasida wala nangam ni yalla joxal mako bay jotté fasasa yalla joxal ma yaay jotté fasasa lol dong jaron na yar dom lol rek jaron na yar dom alquran moni al jasaul ihsan ila al ihsan yalla neena kuma lebal lu rafet munuma la fayé lu rafet ndax man yalla wamu lu ñaan man lu rafet rek la kon nak sa boma lebal lu rafet aw mom lenen luma la maye mana faye lolu rafet rek al jasaul ihsan ila ihsan dom adama kay ngay fayal lebal lu rafet mu fay la safan ba lolu nit lako yalla defal way yalla neena man ken duma lebal lu rafet ma fay la safan ba al jasaul ihsan ila ihsan nga dal di yar sa dom xamal ko ni ko kon nit da war di def lu bax ta yalla tax di def lu bax ta yalla tax nim waxe ni borom xam xam yi len ñom nenañu bi alquran di wax ni alima nafs ma qaddamat wa aqarat ma qaddamat moy su jëfi bok wa aqarat moy njabot gi yalla dañi nit ku ne dana ko xamal lam jëk def bam ne u wé ci bërsom ba lam mu jë def ñu taxañ dënd bi wa aqarat joju ulama wi mu fasironi len ci ñom firé ko ay manam njabot say dom yi nga bayyi adina

ma khalaqtuka yow adam mi sax bur won ak muhammad duma la bind limay wax ni bu ngeen delo ci nasayi da ngeen ko ca fek bu ngeen delo ci tirmisi da ngeen ko ca fek tirmisi indi nako nasayi indi nako lima wax ni nga xamni ulama wa arifin ñoko wax borom xam xam yi xam seen borom tabarak wa taala kon yanantu bi sallallahu alayhi wasallam ak dikam moy tax ak jam ni moy seenu mucc adina ak alakhirah sun borom neena qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi salika falyafra'u wa huwa khayrun mimma yajma'un wala bako huwa khayrun mimma yajma'un huwa khayrun mimma yajma'un sun borom neena akay qul bi fadlillahi muhammad lay waxal qul bi fadlillahi lajal magani ni len waw ngeneelal yalla du momum ngeneelal jam bu ko sob la koy jox inal fadl bi yadi la yutihi man yasha motax ba borom maqama waxe ni al fadl lil mutaqaddimin ngeneel generation bu jekk ba do nga ko am bu mujj bi amunu dara seigne touba ni ko djoum nga seigne touba ni ko djoum nga de yalla denchu ngeneelami denchu luko fi generation bu jekk do nga bayyi bu mujj ngeneelami mom ci ciobarem la koy joxe rek man nako jox ku jeuk man nako jox ku mujji wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqat fataj ala seigne touba ni ko dof rek ay khalat ni ngeenel mom ku jeuk do ngi ko manam ku mujji meunta am dara mi ngi aju ci volonté rek wala tu khassis fadl rabbi qad ala bi si taqaddum faqat fataj ala lol la ko seigne touba tontu mom borom maqamatul harir mom ni al fadl lil mutaqaddimin seigne touba ni ko deedet yalla lim yor denci lu nga generation bu jeuk ba rek generation bu jeuk ba rek deug la sunu generation yi doyna war legui jamono electronique lañu nek jamono electronique wallahi legui danaka nit jangatul pour xam day jang pour comprendre demal ci médecine ilmu tibbi docteur yi ilmu tibbi dem fa jangatuñ pour xam doc affaireu docteur pour meuna fajj dañuy jang pour embossement pour salaire motax ray nit ak lekum lakh lañu yemalé waye jang pour am ngeureumal yalla fajj nit ki mu dem jaamu ji yalla ñaar rakkayum julli nga am ci tuyaba légui jangatuñ pour lolu pour salaire do nga tax ñuy jang légui salaire rek motax buñ la sampé perfection mu war di tok guta gut docteur bi bu la méré ñew multiplier ko mu soti ko sa xol fonctionné nga dal di dé ana xam xam ba ana la nga jàngé won ngir yalla gis nga li mo wax ni ci médecine mo wala bal ci mbolém xam xam yi dess légui ben kenn jàngatul pour xam légui danaka wallahi ma tattis ni demal ci maçon yi da nga len di jox lolo ak lolo ci ciment ñu tabaxal le ben bâtiment bala mat 24 heures ñu ni bâtiment ba daanu na ci kaw nit ñi nit ñet dié nañ demal ci daara yi xala bi day ñew bayam niko kañ lay mokal alcorane mu niko pendant 300 200 rek dana mokal wer 30000 la 40000 200 300 mu solal lako alcorane mu ñew di la saga ndey do ci man dara te alcorane ngi ci dënd bi kat nga ñew wax ba nopp mu way gor gi dimbali ma way ana jang ma lolo taxon ñuy jang téré bi nga ko don janglo yalla wax na ci ak mom niko wa khada rabbuka ala tahbudu ila iyyahu wa bil walidayni ihsana du sa ñaari waju waxe bu ci tek bat mu ñew dem nga yobbu ko fayal ko wer 30000 wer 40000 mu delu ci wat nga ne ko wax ko mu le fessé yow bay ana jangama ki nga xamni nak buy jangal sa dom laaju la dara waye nak dana yar sa dom dana ko jaarale fi mag ni daan jaarale gañu bax ne bañu bax nga ni daara joji da metti daara ja da naqri daara ja da tis daara ja parsi parla aywo ngen balma lolou gar la yonnentou sallallahu alayhi wasallam lay waxtane

njariñal dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf fawaidu mawlidi rasul alihi salatu wasallam al musarrafa lolou moy mawdu bi ngeen bal dama am liñu tuddé sapu lisan la mi mom day jitu xel mi tusi rek ngeen bal mako ngeen bal mako sallallahu alaihi wasallam sun borom daf ko tag ci aya bo xamni aya bi ñenti bat la ñenti bat aya bi wa innaka la ala khuluqil azim ñenti bat padina ñaata xibla la ñenti xibla penku sow salum gannar comme niko wala fi di waxe est ni ñi wax nan xuma est ouest sud nord comme ça xuma yeen jankati tuba bi ñenti aya yi ci la yalla tag muhammad sallallahu alaihi wasallam ñenti aya yoy ci la yalla duggal mbolé makarim akhlaq motax bi nga xamanteni waram xam xam yi dugg nañ ci geejuk aya bobu ñu génné ci fukki jiko ni fukki jiko yi ci makarim akhlaq la yalla def ci muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bir aya bobu di wa innaka la ala khuluqin azim aya ba ci jëk moy sabru wala bok jiko ja ci jëk moy sabru muñ sallallahu alaihi wasallam ak mëna muñ bokuy muñ ci mom nga koy jàngé shukru sallallahu alaihi wasallam ak mana sant yalla bakuy sant yalla ci mom ngokay jange kera bu muy julli ba tanki yenewi soxnam yeureum ko ba ram tol ak mom sang bi nopulul yow yalla neena topatula dara dalalal sa xelmi muniko afala akuna abdan shakura suhudu daddu adina ku koy jange ci muhammad ngokay jange ali salatu wasalam mo xey tok keureum ñetti fan ci ntakul mu genn ci gannaaw keur gi fekk tandarma yu lax yu wad muy far di lek mi nga and ak abdallah ñen ñi ni abdallah ibn umar la ñen ñi ni abdallah ibn abbas la waye ñaari abdallah yoyu kenn la ci andal koko taxaw diko xol mu ni ko yow do far te lek mu ni ko ah man tandarma yu lax yi luma koy doye sallallahu alaihi wasallam ni ko yi man de doye na koy dara tay la ñetti fan sama keur amul dépasse tay la ñetti fam sallallahu alaihi wasallam subhanallah ay yalla man xaritam way tay la ñetti fam sa keur amul dépasse abdullahi ni ha muni waaw bimu waxe lol rek mu deg ben buru bu fort ci gannaawam mu gesu gis muy jibril mu degat benen buru mu gesu gis muy mikail comme mom jibril la xam ndax jibril la ko dan dikal mun wa ya jibril ki kan la ne ko ki moy mikail yalla ko yabal sa kaddu gi la deg neena deg na nga wax sank ni ñetti fa nga ni sa keur ci ntakku fa mun wa mun mom mi la yabal neena ñaari montagne yi timmadul fu mëna wara mu soppil lako or legi bo bëgge sallallahu alaihi wasallam ni ko subhanallah toy lolou luma ko fi doye R plus 4 yudul jeex ak 4 luma ko fi doye man adina ben pensée rek la pour man dama dox ba sonn rek pour man adina dama dox ba sonn gis genn garab gu sedd may tok di noplu bu mo fexé rek jog dem subhanallah ñaarelu ñettelu jikko bi moy ban moy tawadu wacce sa bop tawadu alayhi salatu wassalam masnay dox fek ben jigen day deg turam bo de deg turam haybu biko yalla defal dang koy ragal waye bo jaxaso mom beug ko ba doto ko beug baayi jigen joju gis ko nak commencer di lox di kat kat yi muniko dalal xana xamone man may muhammad mi dan lek seliti ndawal yi waw yi fi ñak luma lek bay wër seliti ndawal yi diko lek yi waw fi man may muhammad tawadu tawadu benen bi moy rahma borom xam xam biñ xusse ci geejju go innaka la ala khuluqil azim genn nañ ci rahma jikoy rahma ku bari won yermane la sallallahu alaihi wasallam ku bari won yermane la
yeeram lepp lu yalla sak nit ak jinne jamaa daadi ak ayawani sallallahu alaihi wasallam bok na ci jikko yoya al aya kersa dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis dafa amone kersa ba nagu beutum doko gis alayhi salatu wassalam bok na ci jikko al ibada dafa jaamu yalla ba awlosam dag nango doonu jaam bu yalla mom ba sun borom diko woyé ya abdi bok na ci jikko asaqa tabe ci xam xamam tabe ci labiram tabe ci am amam asaqa sallallahu alaihi wasallam asaqa bok na ci jikko borom xam xam yi genné ci way naka la ala khuluqil azim moy al ilm lewet di ngeen bako way kat ba di way ni geej wala dex lewet na ci kaw waye wax na ci bir sallallahu alaihi wasallam ko lewet la ci lepp lo xamni ni injustice neeku ci waye injustice bu xasse taxaw ci kanamam a doto gis lewatam nak injustice lewetam kay doto ko xam mom kay li feek yaangi ci justice mom di xam ak lewetam waye injustice doto xam ak lewetam alayhi salatu wasalam bok na ci jikko yo al adab teggin ku bari woni teggin la sallallahu alaihi wasallam ku bari woni teggin la man nagn ko top muy ay jikko yu bari way naka la ala khuliqil azim waye buñu delu ci waté ci jëm joju sun borom sak ko ci eusel def limu def ci mom yabal ko ci ñun nimako waxe sank mu nek suñu tiranga nek suñu fert ñun julit ñi ba tax mun la qad manna Allahu ala al mu'minina isba'a fihim rasulan min anfusihim lama tambalon waxtan wa seigne touba ne ko nubuwatu khablal baraya qadin jalat lahu sabqina al jadd fi tin yuhsinu kima len di wax moy ki nga xamni ni bi mi rasuar ak nubuwam bi mi rasuar ak intellectualam bi mi rasuar saxiyam muy personnalityam boba leer la gud yalla bindagul jëm ja sallallahu alaihi wasallam biñu reçoir personnalité leer la gu yalla bindugul jëm ci mune waxuma sax mom waye mamam adama sax yalla bindugul jëm ja mamam adama biñu reçoir personnalité mamam adama sax yalla bindugul jëm ja bobu ban la rek buñu teunt efuguñ ci mom ru motax way katu arab baniko kana nuran qabla an yakuna jasada yow leeru kesse nga won avant ñu lay préparer yaram bi roogi di dugg awani préparer yaram bi roogi di dugg leer kessa nga won kana nuran qabla an yakuna jasada yalla xamal ko bam xamalagul kenn manal ko bam manalagul kenn amal ko bam amalagul kenn wala maka malam takun ta'lam wa kana fadlullahi alayka azima wala maka malam takun ta'lam ñun yalla no la xamal ban xamalagul kenn ñola amal ban amalagul kenn ñola manal ban manalagul kenn sun borom ni wa kana fadla ay way lolu ngeenel ndaw ngeenel lu reuy ñepp amunuko wa kana fadla alayka azima ah lolu ngeenel ñepp amunuko da reef yalla ba yalla diko yim bokk na ci ñariñal guddik juddu rasulullah sallallahu alaihi wasallam moy day far sik febar biñu wax duté daam ñu xon dañu am febaru duté luñ nekk dañ cey duté luñ nekk rek dañ cey duté ba atta seenu julli sax dañuy duté seenu jamm yalla dañuy duté fi naam ñu xane ñi ngi duté ci ni waw gude jigen ji ma ngay duté naan ah ñu naan bopum neen da aram ak yalla dako sant jigen ñi ak wa soxna señ diiw nak mom xam nga yaangi douté ah lolou dal bu aramon yalla kon sox señ diiw du sétane soxna muy def bopam néna ka mésu lolou douté la ay alquran bu ni fang fangaral nga diko jema ni re lek soxna señ diiw su def bopam nén mésu xéssal tay alquran bi ko dakk ni ngay gis ciakarlok mom
lolu douté la yent yalla muhammad nak da bok ci ay projetem bi mu ñew adina moy dindi douté ci xol julit bi seigne touba nuko xibar ci jasbul khulub neena laylatul mawlidin nabi laylatul mahwiriyabi guddi la go xamni guddi gogo sallallahu alayhi wasallam dikke jamono neena bi muy ñew dafa indalé saabu bo xamni mom lay foté xol yi nga xamni dañu am sik mune laylatul mahwi taabi wa tuhrisi tahasumi guddi la go xamni dafa ñew defar ciona ciona mbugalum bammel ciona taxeri waye dafa ñew don farkatu bakar mom yonnante bi sallallahu alayhi wasallam neena guddem day far bakar guddem day far ciona waye guddem day far sik ci xol sik douté wa alayhi salatu wassalam nit ko xani foko fek day douté rek même buy def lu bax sax mi ngi douté même buy def lu bax xel ma ngi sikki sak alquran nena kala bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun ñi nga xamni dañu am xol yu sik yépp ñi nga xam dañu am xol yu douté yépp muna muni ñoko yobé seen bop Cheikh Ahmed Bamba waxna ci mimiya neena al qalbu minni ya fisal yawmi qad salima min kulli raynin wa bi rahman qad alima radiyallahu ta'ala an muni man seigne touba yalla dindina ci man sik dindina ci man douté lepp lu may defati ko lutte la ci andal yaqin Cheikh Ahmed Bamba neena diku rasulullah sallallahu alayhi wasallam biha najatu wa fala ma asururi wan naja guddi la go xamni bi sallallahu alayhi wasallam ñewé dafa indalé mucc indale texe indale mbek indale mbek indale mbek nima waxe won ni ku bëgg yalla rasuwar la moy tiabi ji moy buntu bi fa ngay jaar ben way katu arab wax nako ko nenako anta babullahi kullu imrihin ataahu min qayrika la yadkhul yow yaay buntu bi yalla bi nga xamni ku bëgg yalla rasuwar la dana jaar ci yow keneen fuway jaar te jaaru ci yow yalla duko rasuwar Cheikh Bamba radhiyallahu ni yalla sakke muhammad def ci mom ay ngeenel non la sakke yeneene jaam def ci ñom ngeenel way gis nga Seigne Touba ngeenel li yalla def ci mom moy bimu xippé rek li beutam jëkka dal moy jeneeru sun borom jeneer jeneer xam ngeen ko de man xuma nan la ñu ko meena misale jeneer dal moy lo seen muy leer guddii ci aggo ca Seigne Touba ni nga xamé ni dafa xippi rek bimu ñëwé jamono dafa xippi rek seen jeneeru sun borom mu def direct ci jeneer ba di waxuy dem rek jëmam ak ngoram ak fitam may nako mom mu xous jall dem ci jeneer ba waye gis nga bam waxo ba yegg ci jeneer ba luko jeneer ba wax man anta muneko abdullah wa khadim rasul yow kan muneko man may sa jam bi ligeyel muhammad sallallahu alaihi wasallam muneko ayna muhammad muhammad no mo nga tuddu anamu ndax man duma rasuwar kene te gisumako muneko man nak sama jëmi bop ak sama ngoruk bop mom fi indi dalani yallah ala allah la wax yalla ma tektal yalla direct amul indirect direct neena bama deme ci yalla yalla ni ma il faut nga and ak muhammad ma dor la man rasuwar neena wa qad ni muhammadin li samad neena ma delu ci muhammad niko fa yalla la joge dama beggone may ma audience waye neena duma may audience te anduma ak yow muhammad niko nañ dem wa qad ni muhammadin li samad neena muhammad japp ci sama loxo bani yalla rasuwar al ahmadul qadim seigne mudou nañ yamale fofu waxtani li ci dess mom nañ mako may ba gamu ge rek inshallah taala no ngi wo bokki julit yep ci gamu gi ñi def fi ci daara ji inshallah te jëmi yalla rek tax ñu ci wo julit ñep inshallah te ngeen ñaanal nu yalla defal nu tawfiq ba bu guddi ga nu mëna waxtani muhammad ibn abdullah li tambale ci soow jant ba fajar di xar ndax daw xam ngeen ni tawbeenu ko xagn dañu préparer bay tambali bëgg waxtaan wi rek yalla soobub taw nga xane danaka lañ waxtaan ak su ñew ci jumaa ja lañ ko waxtaan ci fajar gi noon biñu julle fajar ba nopi kon dal ren mom yalla ñu yalla defal tawfiq inshallah taala xeyna mu baña taw yalla man nako te def gi du ko wañi dara ñing ko koy ñaan ci dara di muhammad sallallahu alaihi wasallam mu baña taw ci guddi gam gogu may ñu waxtaané sopam bobu sopem bobu inshallah taala waye li ma bëgg wax dal na ngeen xam ni ñi ngeen deg
ñu nan leen gamu bidala bu len len deglu wallahi bu len len deglu cheikh mbamba xam nga lu mu wax mom dani mawliduhu muhassam mubarak muhtaram ta'simuhu yan'atim ala sawi taqaddumi seigne touba neena dikku rasulullah sallallahu alaihi wasallam ci kaw suuf mu ne xawma guddi gu ko gëna reey muy nax guddi gu barké la non yalla musuko sak guddi gu amé non worma yalla musuko sak muni magal guddi ga nak magal guddi ga neena danaka farata la ci ñan mu ne xana ñi nga xamni ay xiyad lañ xiyad xiyad moy ñan moy ñi nga xamni ay gidd religieux lañ manam ay gidd lañu képp ko xamni gidd nga mbolo top ci sa gannaaw sallallahu alayhi seigne touba neena magal guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam danaka farata la ci yow kep ko xamni gidd nga rek ta'simuhu yan'atimu ala sawi taqaddumi la wax kep ko xamni gidd nga magal guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam farata la ci yow motax cheikh salih mbake radiyallahu anhu dan wax nan yamale guddi rasulullah sallallahu alayhi wasallam ak guddi ga ko jito ga ca top dara jiduko neena yalla idniwul ci adina lu ko jar ñaari guddi yi ko sekk nga yamale len ak gi ci digi bi neena dara jiduko ci adina dara jiduko Sayyid Alhaji Malik neena Allah asimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alharami hudulu Alhaji Malik neena ma ngi len di digal ngeen magal gudik rasulullah sallallahu alaihi wasallam condition bi rek moy bu fekke ni dem nañ ba bu fekente ni lu haram la nutut lu dagan la kenn du wax nan bu fekke ni lu haram amu fa dedet amul fenn fu ñuy defé lu bax te duñ fa def lu haram amul du ci ben makkan ci adina bi amul makkatul mukarram yalla wote am nañuy aji ngir yalla am ñuy aji ngir yalla am nañu xamni seen ajmak bakkar do nga lañ fay def da tax ñu baye ajmak te yalla ko wote kon fu ñuy defé lu bax iblis indi walam iblis yalla ko may kat nak fu ñuy defé lu bax mu indi fa lu bon kon alhaji malik lim wax fi radiyallahu anhu moy bu fekke ni lu bon la notut lu bax la buñu démé nak ba nga xamni lu bon la mo not lu bax lolu mom jarna ba lolu jarna ba waye li feek lu bax la ngi not lu bon li bu kenn bayyi bu kenn bayyi ay 3 personnes 4 personnes ñew indi seeni bakkar ak seeni musiba ak seeni ba ño xam man amila salen fali nafs man amila salen fali nafs kon bul fi re bayitu seigne alhaji mali wi nan bu fekke ni duñ fa def bakkar amul ben place bu mucc ci def bakkar amul defena cheikh salih mbake ko waxon cheikh salih mbake neena man dal xamna ko dul def bakkar waye fuñ dul defe bakkar man xawmako man cheikh salih defena moko goretuma ci xumatuma cheikh salih wala seigne fallu wala cheikh abdullah goretuma ci waye fuñ dul defe bakkar mom amul ku dul def bakkar nak amna ku dul def bakkar mom amna amna jami yalla yo xamni duñ massa def bakkar ci kaw suuf wallahi ku dul def bakkar am way fuñ dul def bakkar dedet lu beurep sel iblis def na fa bakkar kon bul ko firé mukk nan bu fekke ni duñ fa def bakkar alhaji malik waxut lolu bu fekke ni bakkar ba nutut lu bax la allah azimu layla alwiladati hisbatan iza lam yakun nahwa alarami hudul la wax Seigne Modou bu mako topé do fi djok nañ ko yamalé fofu rek inshallah taala ñu ngi leen di ndokkel yenen yoon di ndokkel diaspora bi di leen ñaanal di sakku ñom ñaan seen taxaway ci daara ji seen taxaway ci ñun yépp gis nañ ko ñaan yek sop émission bi ak japp gi yépp yalla mi nga xamni moy alimul khayb wa shahada xamna li ci xol yi yalla ma leen yalla fayal ci seeni ñaan ci and gi yende and ak ñun jotaay bi ci japp gi ngeen japp ba lepp lu ngeen deg ci ñun lo xamni am nono ko wax mbamu def ko mu naqari len waye di len wax ni adina non la ko yalla binde rasul sallallahu alaihi wasallam mo gën ay nono ma ngi nonu luñ teggul ci daram bi amul seigne touba sama serigne ba moma gën ka salika de ngeen bayit bima jang sank te waxon ko سلمت من الاحدى ترن ما اتجا لرب وباب الله لم يكن مرتجا من يالا ديمبل نما بما موتي سي فخاي سامي سامي نون لول ديمبلول يالا لا موني واخ سما نون يوي
xana dañu xamul ni yalla mom buntam bi du ko tej tejelu ko kenn motax walaf di leebu nan ku kuy xaar yalla rayal sam non bo muytul da nga fa maxe salimtu min al ahda turan ma atija li rabbin wa babulay lam yakun murtaja yalla buntu yermandem bi buntu xewalam bi tejelu ko kenn ku feug mo bil la jaar ko ci muhammad rek alayhi salatu wassalam kon ñing leen di sant bu baax te di leen gëreem di leen ñaanal seen taxaway ci magal gi ma ngi gëreem nak seigne modou dama ko fatte won dimanche balé passé ay xalé yi jigen yo xamni dakar lañu dëkk ñu and ko ak seen mag ke leen jité moy soxna roqaya soxnas ku ñu wax serigne modou gueye xeyna duma serignam ci yaramam masna ko wax niko waye may sa serignu ruh rogi mom man lako yalla jox bañ ak nangu modou gueye bima nekké dakar daf doon jang ci fi man bo mi ngi jangal li serigne mamou lay mang mom ci alquran ji ba mang mom ci xam ba bimuy dem université mi ngi jang téré bi ñu wax risala bam joggé université mi ci rew jangi légui na jamono bi ñu démé université xam nga université ndaxas la ku ne fa nek woté kat bu ne nga fa ni mu koy faral di waxé mu am nak ben woté kat bu doon woté mu gis mbolo moma comme mom xalé yi ni ñi gisé affaire yi moy kuy woté yalla rek dañuy yaakaar ni mom buntu bi dañu mu mom ag ci serigne bi den wax sax ni xamna xey bu nak salve ragazzi bam ñe wax mako maneko serigne bobu de na maneko sama marakis bi ma simi ci sa buntu nek be ko upp dara jafa yalla so geume baxna bo geumul baxna mu tok bu mujj leg dana tok ay fan du jang ci leg leg mu ñew neke bobu ci serigne bala ne rek di dem ak ñew rek ben bis maneko man da jangalon na la nahjul khadail aj borom nahbi neena bo xamé nit lu koy jariñ té waxoko ko yowmal khiyam boy jéggi ci sirat mu tiyé sa téré baat kay mo wax la pour nga xamné sëriñ bi xamul xey bu xamul dara démontrel ko li wané ni sëriñ bi xamul xey bu ba yépp lèr bopam gannaaw bu la mujj bayyi wat sëriñ ba délu ci wat ci njang bi ba nim démé bitim réew jang égalem njangam ba délu ci wat nek professeur yoyep pour wax la ni la yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam liko fi indi won moy di wax ak nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ mais du pour jariñu nit ñi seigne touba liko fi indi won moy di wax nit ñi lay ubbi seen bop ak lu leen di jariñ ñu delu yoraat seeni wajur and ak seeni wajur seen gën jaarafetu andin waye bu fekente ni serigne bi so ajo ci mom danaka lijeentiwul rapport bi dox sa digeunte ak say wajur nga xamni say wajur tego leen fenn nama yalla balla yalla xam doyna lola serigne bama serigne duko def bu fekke nak say wajur dañ la dëngé ngir sëriñ bi waw kay loolu yalla du ci and loolu joxena ci misal batay ci cheikh amadou badawi amna talibem bo xamni ni ndayam daf ko doon dëngé ngir bañ mu top cheikh amadou badawi waye dëng gi rek tax waye yalla taxut ba mujjii da daan ngagn ci cheikh amadou badawi benn bis cheikh amadou badawi ni ndayam sa doom ji do fatlikou benn bis bamuy namp amul yeku koy wu ñew fekk ko nga dij ko fi barap mu ñew roof ko be abbe jeun lonk ko ci mbumi de xandalo ak mom nar ko sanni mu ne ko ah kay mu ne ba yag nga seen ñu ne ciopet xale ba tek fe mu ne ah kay cheikh amadou badawi ni ko man mi la won sa dom ji ci eusel la ma yalla joxe ruam ndayam dogat delu ci xelam lima bëgg misal fi moy dama bëgg wax ni señ bi ma yeen misal li soxnam dafa and ak ay sœuram salve ragazzi lu wara mat ñetti magal ngi ni bu magal tero dañuy yar seeni ganar ak la ci war and lepp duggu seenum nduggu defar seeni si ñew ci bisu magal gi ñoy amel lepp donga yi togal leen ndawal ñu lek ba sour yemuñu ca te lolu ci seen ñak bop lañ koy def te ay 4 personnes 5 personnes lañ yo xamni ñoy dajale seen alal muy soxna si may wax ak ay sœuram ak seen borom kër bi nga xamni sama xarit la sama wëlëri la waye
ruham nunu mako waxe binu yalla marale kon nak mu bok am na yo xani duma ci ag way pour misal rek ni ma ngi sant soxna yoyu tant gi li moko waral moy ñom ci seen bop magal yi legi dañu dogu ci ni bu magal jotate lepp do ngay ñokay am nga xamni danaka man lamay dépasso gannaaw magal gi toujours la ci top rek lañuy ki xalé way ñom bisu magal mom seeni gannaaw ak seen lepp lañuy indi rek yoral ko do ngay kon ñing leen di wax ni jazakumullahu khayra jazaihi lolu sant nañ leen ci bu baax gërem leen ci bu baax leen ci ndokkel te walay ay xalé jigen yu tollu ci sey and ak seen sœur bo xamni mi ngi ci ab sey etc yal neen yalla sam te ar leen lolou dal munuma ko wona ñak bañ wax ci gërem leen ci ndokkel leen ci insha allah taala di ñaanal seen borom kër bobu momit ku bëgg yalla la ku bëgg lu bax la di wax serigne moudou gey yalla sam ko te ar ko te defal ko ndimbal muy ko xamni bon ku bëgg njang la te gor gor lu ci lol yalla nako yalla defal tawfiq waye ni mo koy faral di waxe xam nga senegal mom bo amut ay lijeenti rek pour ñu ambossal sax dana xawa ki waye yalla nako yalla taxawu te defal ko li gën ci mom maman salik ala lay basis ya rabbi innaka ala kulli shay'in khadir su ba defé kon ndokel ni ñepp gërem ñepp ñamale fofu waxtaanu di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax sun borom niko allahumma rabbana aatina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar rabbana la tusiq qulubana ba'da idh hadaytana

إذا المستمعين الكرام، في ساعتي خسيد أونلاين، نأيكم تحية طيبة وهي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج منهاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى ميسام، وفي الفن سيرين نور ميتام رضا الله ونصره. بكري تيري راجا خسيد اون لاين ديلو سيني نان يوان سي سين ايميسيون بي ني تودي من حاج العابدين الى الجنه تو سين بوك سين خريط مصطفى مباي سام دي لن كو ديفال ديماس دي نيك ني جيغولي لن سي ياخا تامبالي بي نغانتال دوم ادم موكو وارال دي لن نيانال دي ساكو سي نيان يالو دي تكرار di baamu ndokkel go xamni mang koy ndokkel al alam al islamiyya julit ni rawatina ni di ay senegalais ak fuñu meuna nek ci sahrul mubarak rabiul awal sahru sayyidil awalin wal akhirin muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam delu len ci ndokkelat dina binu genné ci gamu gi ndokkel lo xamni ci sunu xol lañ ko tibbe xeyna dinañ ko wax bu ni jéxal inshallah ta'ala lolou motax sax ñu tan ben mawdu bëgg ko waxtane xam ngeen ni dimanche bu le wessu ñi ngi doon waxtaan ci ñariñal juddug muhammad ibn abdullah alayhi salatu wassalam للعالم نريل جد محمد عليه الصلاه والسلام للانسان في الدنيا والاخره مودون سن موضوع بالي باسي سن موضوع تاي نك ني بك تي جوك بغ اب يونت بغ يالا بغ نيتو يالا لان لاي جاري نيكي نده لو ورلا ولا سنه لا wala budé sunna yi sunna wajibala wala mahabbatullah wa mahabbatun nabi alayhi salatu wa salam wal awliya la nexé nga yok ci wal ulama waram xam xam yi jëfé seen xam xam bëgg yalla fardul ayni la bëgg yaronte bi sallallahu alayhi wa sallam fardul ayni la bëgg walim yalla yi bu yegul ci nek fardul ay nit danaka man nga wax ni sunna wajibala wax ñak bëgg walim yalla day waral nonu ko te boko nono yalla nonu la wal yas billah li tax bëgg ab yanant ali sallatu wasalam bëgg muhammad sallallahu alayhi wasallam nek fardul ay nit nek wajiba sun borom tabaaraku ta'ala mo wax ci alquran ni khul in kuntum tuhibuna allaha fatabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum sunubakum wa la yakhafur rahim waxal ma sama jam ni buñ beugé am ci man mbeugël buñ beugé man yalla ma beug len buñ beugé man yalla ma sopp len duma yam ci beug len dong waye duma yam ci sopp len dong dama cey bolé jéggal len seeni bakkar yawmal khiyam duma len top dara lolu buñ ko bëggé ci man yalla nañ la bëgg yow yantu yalla muhammad nañ la bëgg rek nañ la bëgg moy bu sun borom ne top leen muhammad moy muhammad sallallahu alayhi wasallam ku ko bëggul do ko mëna top sa boone bëgg nga muhammad te top ko mbeggel ga du dëgg sa boone bëgg na yantu yalla muhammad waye top yantu yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mbeggel ga sun borom concerné wuko considéré wuko motax ma diko faral di wax leg legi mbolom association mo xam ay jigen lañ mo xam ay gor lañ tuddé sen bop nabiyina manam dal ñu sopp nabi amna ko xamni neena la mom nabiyina la da sopp muhammad sallallahu alayhi wasallam waye ma nga ni daj jak bopum neen soppo muhammad ma nga xéssal ba melni tubab soppo muhammad
dang ko wax ci lamiñ rek waye du deug ci xol bi ma nga meesu ba ci digginaaw ga wala mu gëra faasu ba ci digginaaw ga soppo muhammad alayhi salatu wassalam ku sopp muhammad do ko def da gis ko la ni man sopp na muhammad sallallahu alayhi wasallam waye goor la waye bo xolé loxo ba seen ci lam ab lam mu takko soppo yent yalla muhammad boko soppon do tak lam bi bone dama top dama sopp muhammad bonu tak ñaari jaaro xaliss dama jénélé or dé ñaari jaaro xaliss mo xam ci ben loxo nga ko tak mo xam loxo bu ñang ta tak ak jaaro soppo muhammad ndax boko soppon top ko te topo muhammad ndax ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ben jaaro mo dagan ci goor kon soppo muhammad boko soppon top ko boko soppon top ko sayyid alhaji malik lolou waxon sayyid bayit waxnako innal muhibba liman yuhibbu muti'h neena ki nga bëgg mbeggel gi budé deug dang koy top ba fum tek tankam nga tek fa sa tank fum xol nga xol fa fum jëm nga jëm fa innal muhibba liman yuhibbu muti'h من المحبة لمن يحب مطيح ما تعبو فكيني توبو ينتي الله محمد رك خمال نسو بوك بوكو توبي رك خمال نسو بوك نخو من يتي الرسول فقط أتى الله بوكو سوبي رك توبوك تموي دنجي فسييني دندو سنام لن يسنن لكي محمد صلى الله عليه وسلم رك بوي دفنجا دفلوالا سنسي ينتي الله محمد عليه الصلاة والسلام Cheikhou Bamba mi soppone yent yalla Muhammad nim daan doxé la daan doxé ni Muhammad sallallahu alayhi wasallam daan doxé non la Seigne Touba daan doxé ni Muhammad daan solo non la Seigne Touba daan solo ndax da soppu yent yalla Muhammad bonupi top ko Abdullah ibn Umar fa bëggon yent bi sallallahu alayhi wasallam ba diko roy ci lu ne ba taxna masna war gele mom rombu genn garab fek yonent bi sallallahu alayhi wasallam gelemam dafa ñewon ba jégué genn garab mu yess bimu yessé sallallahu alayhi wasallam war gelem gi mu nopi dakk gelem gi mu jog bi gelem gi ne beurep daldi daw rombu garab gi ronuko sallallahu alayhi wasallam rocc ci xob yi daldi muñ Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Umar momit dakk gelemam bam ñew ba ci wetu garab ga sallallahu alayhi wasallam gelem yessoon mu yessal fofa daldi dakk gelem gi ni beurep daldi daw ronu garam gi mu rocc xob yi nako yonent bi rocce won daldi muñ ñu niko waye Abdullah li ngay def lan la mu ni lako Muhammad defé won alayhi salatu wassalam kon innal muhibba liman yuhibbu muti'h waye ngeen yow amna bi yi nga ne ngaay da nga sopp Muhammad ko nuppi ne dajje ak bopum neen soppo Muhammad de jotew len dara ne ngaay da nga sopp Muhammad waye xéssal ba melni tubab soppo Muhammad waxuma nak ko xéss rek soppo Muhammad ak kay gi nga xamni xéss moy natiram nar bi tubab bi te sopp yent koku mom natiram la waye yow nit ku ñuul ki nga xamni ne nga ni la yalla bindé neexula te Muhammad bimu fi daatan joge neen la bu fekke ni sopp nga ma bul soppi saw yaram Muhammad la ko wax alquran la ko jikko wax alquran la jikko wax ni la bo soppé Muhammad bul soppi saw yaram ñu ñu la muy ndax setané waxon na ni ñi sopp Muhammad ñepp te xéssuñu dana leen digël ñu xéssal seenu yaram ndax sopp gañ soppon Muhammad deñ ci ñom fala yuqayyir naqal qala la waxon dana fexé ba soppi lo leen seenu yaram ñom jigen ñi soppon Muhammad ñom goor ñi soppon Muhammad te ñi lu melni kërign dana fexé bañ soppi seenu yaram iblis ak waxon yalla fala yuqayyir naqal qala innal muhibba liman yuhibbu muti sopp muhammad dang koy top sopp muhammad dang koy top yow gor gi takalam ko salika sopp muhammad muhammad dawul takalam muhammad dawul tak brasel ma brasel lañ koy waxuma gis nga aj mak sax bokay def dañ la koy téré montar mi nga xamni sax da nga ci xamtu heure dañ la koy téré nga gaw ko sa loxo non taxuma djou motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam asna tok ak sahaba yi ba yag muni len la yu'minu ahadukum atta akuna ahaba ilayhi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in
yeen amatu nas bi yeen sama xet sallallahu alaihi wasallam moy wax de mun yeen sama xet amul kenn ci yeen ko xani ngeumam yalla dana ko ko nangul lul ni daf ma bëgg man yent yalla muhammad bama gënal ko jëmmam ci daf may bëgg bama gënal ko jëmmam ji a jëmmam ji doong mun ni dedet daf may bëgg bama gënal koy doomam ñu ay doom doong mun ni dedet daf may bëgg man yent yalla muhammad bama gënal ko ñaari wajurum mune way wessu na lolou man muhammad sallallahu alaihi wasallam bala yalla nangou seen ngam da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind wonna ci ajmaina da ngeen may beug bama gënal leen lepp lu yalla bind ci ngeen di doga bax sallallahu alaihi wasallam neena ku bëgg bax da ngeen may beug bama gënal la lepp lu yalla bind alayhi salatu wasalam li feek muhammad gënal lu lu yalla bind rek baxago sa ngam yalla nangogo ko te nit bu yalla nangul ngam rek baxagul baxagul ngay deg wala fi ndjay di lebu nan sama bopuma la gënal dug bagnala muhammad bagnna lolu sama bopuma la gënal dug bagnala muhammad bagnna lolu sallallahu alaihi wasallam mom bagnna lolu jele nañ ci abdullah ibn izam radiyallahu anhu muni ben bis dañu and ak yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam kunna ma annabi alayhi salatu wasalam wa huwa akhisu bi yadi umar ibn khattab muni dañu massa and ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam mu japp ci loxol omar ibn khattab xam ngeen omar de omar xam ngeen ko de moy nit ku sincere ko ko nga xamni du wax lu ngeumul mu sallallahu alaihi wasallam ni amul kenn ci yeen ku yalla di nangu ngeumum lulul ni daf ma beug bama gënal koy doom gënal ko ay soxnam gënal ko ay fréram gënal ko doom adama yépp Omar ne ko yow ya rasulullah man de wax deug yalla ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal say dom bëgg na la ba ya ma gënal sama ñaari wajur bëgg na la ba ya ma gënal nit ñepp waye sa bop nak mom gënal wama ko nak wax deug yalla nak man sa bop la gëna bëgg ci yow sa bop ma la gënal dug bañ na la loolu Omar waxul yenenu sallallahu alaihi wasallam sa bop ma la gënal dug bañ na la sallallahu alaihi wasallam ni ko Omar muna amone ko kon yalla nangogul sa ngam wala yalla nangou sa ngam rek ma gënal la sa bop alayhi salatu wassalam comme omar ko sincère la du wax lu ngamul muné ko ginnaw nak fofu la aju kon légui ya ma gënal sa bop nak wax deug yalla ya ma gënal sa bop motax muné ko la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in ila min nafsi fa khala lahu omar fa innahu al'ana ay bimaana yow omar sa ngam matagut sa ngam matagut omar niko wallahi la anta ahabbu ilayya min nafsi legi dal ya ma gënal sa bop kon sallallahu alaihi wasallam niko waw kay al an ngam ngi doga mat al an sa ngam ngi doga mat omar ibn khattab la yonent sallallahu alaihi wasallam waxon lolou sa ngam ngi doga mat motax bala sa ngam mat rek sallallahu alaihi wasallam gënal la lepp lu yalla bind lepp lu yalla bind ay jaar way la ak tollu way bo demé ci ulama tasawuf biñuy tarbiyé sen talibé dañuy wax ni nit ki bala yegg ci yalla day bëgg sëriñam mbëggel go xamné lepp lu yalla sak sëriñam moko koy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mbeugël go xamni lepp lu yalla sak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mokoy gënal té bala yegg fofu dana fekk mu bëgg yalla mbeugël go xamni day melni yalla bindul dara lu jëmam ji rek kon ay jaar way la kon bëgg yonnati bi alayhi salatu wasallam fardul ayni la si ahmad bamba radiyallahu ta'ala bindina ko ci khasidam bi neena wasalli da'ban ala man ubbuhu furida wasalli da'ban ala man ubbuhu furida seigne touba neena ma ngi lay digal nga julli ci selmal ci kan mune ki nga xamni beug ko farata la wasalli da'ban ala man ubbuhu furida julil tusalmal ci jam bi nga xamni bëgg ko farata la yalla ko santane bëgg ko farata la khul in kuntum tuhibuna la fatabi'uni yuhibbukum la wa yaghfir lakum sunubukum wa la wa ghafurur rahim
alayhi salatu wassalam bëgg yonent yalla muhammad miñ nekk ci wéram rabiul awal miñ doon gamul barki dembu miñ doon fété ak juddom barki dembu miñ doon waxtana ay jikkom barki dembu bëgg ko farata la bëgg ko farata la de yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena man kunna fihi wajada bihinna halalat al-iman ñu ne ko lolan la mune man kana allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mima siwa huma sallallahu alayhi wasallam daf ni ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow mus nga tiaf ka ngeum yalla bu don man te fess match nga ko lol la yenen sallallahu alayhi wasallam neena ay jikko ngi ni yo xamni kum ne ci yow fekko ni ngeum yalla man te fess la muna muni match nga ko bam jeex ni ne ko waw jikko yo yan la muni xana bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom bëgg yalla ko yonentam bam gënal la luddul ñom neena fo gis ko ko def rek xamal ni musna mandar gam neexitu ngam yalla musna ko koka musna neexitu ngam yalla alayhi salatu wassalam fo gis ko xamni da bëgg yalla ko yonentam rek xamal ni musna neexitu ngam yalla mustafa alayhi salatu wassalam moko wax motax cheikh mohamed bambani muhammadun zinatu dunya wa lasatuha zala alayhi lasil munisala alayhi lasil bahrain ghad marja aw kama khala mun mom seigne touba radhiyallahu anhu muhammadun zinatu dunya wa lasatuha neena bu fekke ni adina amna banex adina bu fekke amna banex mun xam nga banex adina moy lan moy beug muhammad seigne touba lol la wax neena bu fekke ni adina amna banex banexu adina moy beug yent yalla muhammadun sinatu dunya wala satuha neena bu fekke ni adina amna tar ba moy yent yalla muhammad muni nak mom seigne touba ak beugam ci adina ak taram ci adina moy sop yent yalla muhammad mom lay tarlo mom lay yek musaf ko ndox mu neex mom lay mus musaf ko ndox mu neex mom seigne touba taru adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad waye banexu adina ci seigne touba moy beug yent yalla muhammad alayhi salatu wassalam mune julit te selmal ci kok nga xamni moy borom ñaari geejji wurusi bu la nexe nga firé ko moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa moy borom geejju sariha moy borom geejju haqiqa yentu yalla muhammad alayhi salatu wassalam alasil bahrain moy borom geejju sariha way moy borom geejju haqiqa alayhi salatu wassalam ñaar yep la boole won sariha ak haqiqa al iman wal ihsan alayhi salatu wassalam kon mahabbatu rasulillah sallallahu alayhi wasallam fardul ayni hubbu muhammad alayhi salatu wassalam fardul ayni wa rakhsi ahmad bambani ko dahani ila mathi nabi hubusatihi dahani ila mathi nabi hubusatihi seigne touba neena lima pousser tax ma sot khalima jambada di tag yont yalla muhammad muni beug aljana taxut beug materialisme taxut beug taru adina taxut beug juma jarafa taxut beug talibi taxut ñu ni ko wa kon lan mo la taxa sot khalima jambada ngir tag yont yalla muhammad muni xana hubusatihi beug jëm ji ci bopum la beug dem yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam ci bopam rek la bëgg nga xani même bu lu won yonent rek dako bëgg rek ngir yalla mom da bëgg jëm ji rek même bu do yonent yalla gis nga ulama wu tasawuf bu ni misal ci mbeugël xam nga ci tuba bi dafa am lu ñuy tuddé amour commercial moy lan moy da nga bëgg li ngir intérêt dara ngir intérêt bu ci tégué amna lo bëgg waye li tax nga bëgg ko amna intérêt bu la ci nekkal motax nga bëgg ko lolu moy amour commercial
biñu misal ci al mahabbatu saati bëgg jëm yent yalla muhammad rek khalisam nga xamni dara taxul nga bëgg ku dul jëm ji nga bëgg biñ tay misal ci digënté abou bakkar ak sayyidina omar radiyallahu anhuma omar bima tudon legi ulama tassu dañ wax ni abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah alayhi salatu wassalam wa omar yuhibbu nabiyullah muhammad alayhi salatu wassalam kon abou bakkar mbeugelam amul illa comme lu melni li seigne touba xani motax mu beug muhammad lolou la ko beugé moy jëmmé muhammad la beug mom abou bakkar même bu nekul yonent beug nako rek daani ila mathi nabi ubusatihi neena bo gisé man seigne touba lima poussé ci ma sot khalima jambada sosda neena du garal beug yonent yalla muhammad jëmmé ji la beug ñini abou bakkar yuhibbu muhammad nabiyullah abou bakkar da beug muhammad mi yonent yalla bi nga xamni mom bu doon won yonent yi bëgg nako waye omar yuhibbu nabiyullah muhammad omar mom da bëgg yonent yalla bi muhammad nga xamni kon bu fekkon tani muhammad doonul won yonent amana du ko bëgg kon bëggelu omar amna lu ko lal liko lal moy lan moy amna illa illa ji moy sallallahu alayhi wasallam ab yonent la bu doon yonent xeyna kon omar man nako bañu bëgg abou bakkar nak même bu yonent muhammad nekul won yonent yi bëgg nako rek jëm ji la bëgg alayhi salatu wassalam même bu nekul yonent jëm ji la bëgg rek Seigne Touba ni non la mel ci yonentou bi sallallahu alayhi wasallam dahani ila mathi nabi hubbu satihi lima poussé pour may tag rasulullah sallallahu alayhi wasallam du materialisme hubbu satihi jëm ji la bëgg rek man jëmmi muhammad la bëgg ñu ni ko muhammad alayhi salatu wasallam mo nga bëgg moy kan ni muhammadun khayru man yamsi ala qadami muhammadun khayru man lillahi qad sajada neena buma len beugé décrire kan moy muhammad sallallahu alayhi wasallam mima beug bam gënal ma lepp muna muné khayru man yamsi ala qadam ko seen bab ba jëm kaw tanki yefete souf muna mun muhammad ko gën bul ci génné kenn nak ko seen bab ba jëm kaw tanki yefare souf neena muhammad ko gën sallallahu alayhi wasallam moko wax cheikh ahmed bamba moko wax radiyallahu ta'ala muhammadun khayru man yamsi ala qadam lolu mom kon ñepp ngi ci biir wul gene kenn malaaka yeek julit ñeek yeep mune yow mu ci lolu sax waye dama ni ko seen muy rek ab jëm ci suuf ki nga xamni da doy lo yalla wolu yalla diko jaamu guddeek becc foko seen muy rek jeba di sujootal yalla koka kum mana doon muhammad ku gën muhammadun khayru man lillahi qad sajada ko seen muy sujoot rek gën ci yalla muhammad ku gën alayhi salatu wassalam ñettal lañ mané cheikh mud bamba nit masna ñew ci mom ni ko bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk de woni mom fuñ nekkul nekkuma fa bu yalla wi yonent bi wi muniko dooma fa fekk yow mom dooma fa fekk mom fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekkul fa fu yalla ak yonent nekkul ahmadu nekkul fa de dooma fa fekk muhammadun khayru man yamsi ala khadab ko seen bab ba jëm kaw tanke fara suuf muhammad ko gën alayhi salatu wassalam waye muhammadun khayrun man lillahi qad sajada ko seen mirk ab jëm ci suuf ngir wolé yalla muhammad ko gën alayhi salatu wassalam muy lolo tax nak man seigne touba bëgg jëmum ji rek mbeugël gogou mako bëgg dem na ba far ci sama xol bëgg doom dem na ba far ci sama xol bëgg doom amatuma sentiment wu bëgg doom ndax lan ndax sentiment wu bëgg muhammad ko lek muni mbeugel gima beug yent yalla muhammad yobuna ma ci amatuma sentiment wu beug soxna amatuma sentiment wu beug soxna place bima wara na beug soxna mbeugelu yent yalla muhammad lek nako muni mbeugel gima beug muhammad sallallahu alaihi wasallam taxna amatuma sentiment wu beug talibé fima wara na beug ab talibé mbeugelu yent yalla muhammad lek nako ni ko ndax ci wax ko rek nga yam mune xaarama bindiko mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada hubul maqaniya wal ahlina wal walada radiyallahu ta'ala mahabbati al mukhtar sayyidina hubul maqaniya wal ahlina wal walada
sama mbeugel ci yent ci yalla muhammad farna ci man bëgg doom bëggatuma doom farna ci man bëgg soxna farna ci man bëgg njabot bëgg talibé ñom ñepp jotena leen yent ci yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam abdan qadiman bam jeex defna ko mu nek fi daaw motax mu tekki dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada muni dépasser na lol ndax buma ko waxe man naño yaakar sax ni njabot dama itelul wala soxna wala say talibe muna muni man ci sama jimi bop sama deret ji man seigne touba radiyallahu anhu legi gessena ko yonntu yalla muhammad fi dawona ko ko dami wa ahli wa awladi fi da'ulahu abdan qadiman muskan li sanada محبتي المختار سيدنا أم المقاني والأهلين والولدا دمي وأهلي وأولادي في دأوله أبدا خديما مسكانا لي سندا رضي الله تعالى عنه فوفلك جفل من أيام كن بقي أنت يا الله محمد عليه الصلاة والسلام فرد عيني لا فرد عيني لا أي والله نجاي دي فرد وحني بتيوجا فين أمبالجا am gene amna xissa bu ñi netti barki dem rek ci gamu gi biñu ubbe laaj yi amna kuma poser question laaj ma nima dafa gis ci majma us-sukhra ben lettre bo xamni ci ahmadou bamba moko bindoon mam cheikh ibrahima fall niko na nga digal na ngay julli te digal sa njabot gi ni julli sa talibe yi nima laaj ndax seigne touba bind li hadar bi wala diet tol mo do non laaj bi ma tontu ko niko xuma ndax seigne touba bind li hadar bi wala diet ciowli bari na ci way li nga xamni mom lañu xam te xam ko cheikh ibrahima fall seigne touba musuko digal lu defut ben bu fekke seigne touba bind li hadar bi xana kon li hadar bi agul ci cheikh ibrahima bu yegge ci cheikh ibrahima kon xana cheikh ibrahima gëmul ni seigne touba ko bind ndax mom cheikh ibrahima Seigne Touba musuko digal lum defut jang nañ ci tarikh ni bako Seigne Touba ne wéru feñ ne busuba na ngeen wor da xey wor lo wa kërëm ñep liré sax da leena wor lo lolu xam nga marikhuna yang koy netti li liri sax daf leena wor lo benen bi ci dess Cheikh Ibrahima

ci wéru tam xarit la won tala touré bima andalon mi ngi fi faato gu mi ngi fi talib seigne mouride bou seigne bu mag la ñepp xam nañ ko wala bok ñu bari xam nañ ko ndax sénégal mom légui dañu mëna wéddi lool dañu mëna wéddi lool ndax di gëna ñuy wéddi di fénaka katch bi wax ni togu mak seigne sam té laaji nekk ci cassette yi ñepp ñepp diko dégg xam nga ni loolu gatcha la dé motax leneen la nga wax lepp ñepp xam ni ay fén la ni dañu mëna wéddi légui ngo ko dal seigne moudou xamna baye bo ñu yamalé fofu waxtaan wi lolu mu wax ci ni amna ñu xani seen panique aaji ci mbarum beulé né misal nako ba tay ci cheikh abdou lahad cheikh abdou lahad xam ngeen ni wëlëré sama wajur le won man mom la gëna fréquenté ci domi seigne touba yi moy cheikh abdou lahad dafa am bis sengor war fe ñew fi touba c'est ci cheikh modou fada té xam ngeen ni cheikh abdou lahad da bok ci walu yi nga xamni abdul jalal lañu abdul jalal mom direct rek abray la du wacc yonam lol taxna nak comme sengor du julit mu wax ci xelam ni bis bu fi sengor ñewé ma pis ko mu yakule ah comme cheikh mahmoudou fadal mom amna connection direct ak seigne touba yeug na mbir mi bim ko yegge wowu ko wax ko dara da sanni message bi ci jawu ji rek tok diko setan lum def mom seigne fallu moy wo radio bu mu ñew muni sengora nga fi ñew waye bu ko kenn pis nako ñepp ni jak nak ñaari beut seigne blat xamni mom wax ji mu bayilam naron ngeen bal ma dal amna secret yu bari yo xamni buggu mu koy wax waye dal liggeel nitu yalla dal lu am solo la seigne touba motax mu wax ni waqdi awaiji lisina damu fi khidmatin wa ablahum maramu yeen ndaw ñi nak generation bu mujj bi leen ko bëgg xañ tax ñu di leen bonalal serigne sek ak xassaka wax nangam waxunu deug du serigne sek amna serigne so xamni fa mag ña tegon seen tank fa lañ tek seen tank ba legi politique ñu politique lu wuñu waye nak dañu orienter nit ñi wax leen deug te yalla tax wa salaamu alaykum wa rahmatullah man ndokel nak mbolam ñi nga xamni ñewon nañ ci gamu gi wax deug yalla bing naan bing mo xamni mënu mako wax sant na len bu baakha baakha baax di ci jital ku melni seigne am satou mbaki abdul ahad naka jek non dan def indi na fi tranga ngir gamu gi ñu ko ci ndokel bu baakha baakha baax naka nonu seigne mbalo kebe di domi alhaji njuga kebe mourid sadikh ba limi am galam ko terewul yonne na fi ay ndaw wala ko defal ay kadom ko ma kado len jox moy gato yi ñuy lek yu neex yoyu indil dara je yeb et cetera ñu koy gëreum bu baax diko ci ndokel di ndokelit borom place yi nga xamni seigne modou ñoy ñi tambalé fi ci domine bi fi sama dara ji nek jëm ba aré baré sisé man dal nit ñi dal yalla na ma leen yalla fayal ndax ñom ci kaw tali bi rek lañ nek di jaayatu yoy ño xamni ndaysan bo xolé am nit ño xamni ndaysan seen marchandise yeb boko calculer won bone mutul 50000 man xawma leen xana buma joggé ci sama dara ji war sama auto wara jindi dara wala yu mel nonou wala dem def conférence ni dima seen ni rek ci kaw tali bi xana ak di deglu waxtani xeyna li rek lañ amé ci ñun tiofel bo bu gamu gi ñewé ci njital Ibrahima Diouf ñom dañuy cotiser ñom ko seen ñom tabal yoyu di cotiser jënd xétu ndox mu nekk xétu boisson bu ne indi ci dara ji bi moy ñettelu gamu ñi diko def yalla ni leen sama borom fay yalla xamna ni kuma ci dajjo len xawma la amna ci ko xamni dama dem jindi ay bagage bay ñew rek bi may tollok marché bi ma seen ay nen mané xamna dañ soxla nen yi ci añ beek yoyu mané na wacc jindi nen niko jox ma ñet tablet mu yëkëti ñet tablet jox ma lamb sama poste diko jox xass min ma dé señ bi woni way señ bi yow man dama seen nen yi rek droite jindi ci mune ma señ bi man xamna la yow xamoma waye man li ma jari ëpp na loolu kon nak yalla na len yalla fay yalla na len yalla fay te taxaw len yalla na yalla barkel sen liggey bi ci warma yonent bi jaay sayyid al khadim radiyallahu anhu sant nañ len bu baakha baax geureum len wa diaspora bi nak mom dama len jellale ñom mom ku ci yonewul sa adde yi timit wote nga ñaan ak ni diaspora bi xam ngeen ko nga xamni danaka dara amatu fa waye ba legi rek ñi continue di tenir yeñ dan tenir yep ñom wa diaspora suma leen tuddi da nga nan ci

muné nak rew muné nit woyé na fa ben mu ndokel ma wala mu ñaanal ma wala munima yoni na la adiyé sangam yalla na len yalla sam ta taxaw len li len taxajuk yalla nako yalla sortal te ngeen murloko ñima ci gëna dawlo sama yaram moy am nit ño xane ay mag lañ mag ño xane ño mag fuf ño mag fuf waye téré wul rek ku ci melni ñom bay jili sek ak ñoñu class ko gën ño mag fuf waye téré wul rek ñu and ak man bis bi jazakumullahu khairan jazaihi di ci ndokel sama jarbaat yi moy ñoñu ak sama turondo moy ñoñu ngeen seen ñu and ak jigen ni laxasayu sal yere bay fal la ci liggey ba at mu nek non lañ ko defé ñi mak si ni way juri jigen ño bok wenn way jur ñi ci dess man lañ leen tuddé ñu ngi leen di wax jazakumullahu khairan jazaihi di ndokel do nga daara yi ci njang mu neex mi te sel di leen gërem di leen ñaanal wax deug yalla sant nañ bu baaxa baax di ndokel soxna yi rawatina ñi nga xamni ño nek ci santian yi ñew taxaw togg yi dara manki wul ñepp bëgg ñepp sant yalla jazakumullahu khairan jazaihi lool rek jaron na magal guddig rasulullah sallallahu alaihi wasallam lool rek jaron nako wallahi lool rek jaron nako jere ngeen jëf sant nañ bu baaxa baaxa baax bo xolé sama jarbaat yu ñi ngi nek ci xuma xam nga man affaireu tiktok yi ak whatsapp yi man sama yoon niwu ci waye ñom dañuy yëngutu ci lu mel non seen morom yiñ fa nekkandol ñom biñ xamé ni nijaay la ci ñom ñom dañu tuddé seen bop soppé yi seigne Moustapha Mbaye Sall sa bu gamu gi ñëwé ci seen affaireu tiktok yoy rek dé da nañ ci dajalé presque 50,000 jox leen ko leen yutalé leen ko seigne bi man dal yal na ma leen yalla fayal jissakumullahu khair jissay bëgg lu bax rek la yal leen ko yalla dello ci seen jëf yoyu mu nekk ak pay alquran neena al jasa wal ihsan ila al ihsan jëf ju rafet duma ko fayé loolu lu rafet rek ndax ñom musuñu ma gis xamunuma musuma leena gis waye bëgg lu bax rek ak yaakar ko motax groupe ba fi ñewon fess del keur gi naan ñun say soppé lañ dañu bëgg kéré soppé mané soppu leen ma ñu ni loy wax ni mané soppu leen ma kat Seigne Touba ngeen sopp lu ngeen ma jox nak ma defal leen ko ci daara waye xamna man soppu leen ma man Seigne Touba ngeen sopp lutax ma leen bu ngeen ma déggon ci lamb ji duma leen gis kon Seigne Touba neena yalla neena yonenti bi neena motax ma gis leen kon Seigne Touba ngeen bëgg kat bu len man nax waxon nako ben kilifa ba soppe yi riye wuti nan soppe yi maneko gaay yu sopp ñu la de te gis nga sa kër gi nim fessé muna maneko mayna la 24 heures doto len gis ndax amna ño xamni ni riirando len yalla yobbu wulen waaw ngelaw len yobale rek waye la ko waxon rek legi fukki nit dajeetuñ fo fukki nit kon nak mbir yi mom mi ngi ci nit ki limi def mu def ko ngir jëm mi yalla rek subhanahu wa ta'ala motax do laaj ken dara do wax ken dara boy laaj laajal yalla boy wax waxal ak yalla wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

waral yene bokk até légui né amna kenen ku len ñettal moy ki len koy publicitéel bo démé ci radio yi li ñuy publicité ci njibar par bis kenn xamul num toll kenn njibar kadi ñu kan xamné nak mo len ñentel moy ray bakkan bu yalla reey lu ray bakkan bu yalla reey lu ci taxa dem safara la bok mu ba xane moy juromel ba moy aklu mal al yatim lak ala al jirim lolou nak mom fi ñu toll ci jamono da naka xam ngeen ni ken mi rasatu bu de keur serigne ci la rawé nak da naka keur yépp la légui dañuy sédd la rek waye mirage ñu aklu mal al yatim fi nekk ni bép serigne bu faatu bayyi fi ay doom yu ndaw ah buñu amul nijaay yu pank lool wala mag yu bax lool bo muy tuddé ñum seen avenir fofu la yëm xam nga fu ñu mujjé wër di kaaje yi fu ñu dégg seen talibé bayyi dama fa addiya bo muy tudd fofu li ñi mujj mu ne daal ñu ci mu ne yoy buntu la ci yobbu ni safara la khadra allah wala saman lek ala li jeen mu ne bu ci res moy wa tawala yawm fah yawm sahfi moy l'islam soxla mu ne dem ngeen woné gannaaw na'us billahi minha l'islam soxla mu ne dem ngeen woné gannaaw bu don ci jamono yenenbi sallallahu alayhi wasallam moy bañuy guerre di xare waye bu do sun jamono bi modi yaangi ané ay compte banque ay milliards wala ay millions nek ca dari alquran yi nga bokal koñ bon ndey danaka amu mbar ni jangé nga xam ko manopi denc million bu yonent bi wota won xara yow do dem de sallallahu alayhi wasallam wota won xara yow ken dula fa gis ndax alquran min wacc ci yonent yalla muhammad muy bu mi yalla yor sun digeunte ak mom ginaaw jere lu le li le dula jaral le wala fi dañ dan wax nan asgor bu ande ak ay moramam ñu jari bay bu jeru tibay war na doon degu bay mom mune benen bi ci def moy wa khasful mu'zinat al mu'minat al khafilat jigen bu sangewu nek ci bu mu ci yon tasabul ram da nga ni day taxawalu mune yoy di bok ni ci yobbu ni safara jigen gi nek ci seyem bu nepp fu la ram nga ni day taxawalu legi nak nit ñu sax yëmatuñ ci koñ ñu naan day taxawalu waye dañ koy war sax yonne ko radio radio ba diko wax adina bëpp diko degg ni day taxawalu te sari ada wax ni bala nga wax ni diw day taxawalu ñent koy gisando ñent nit ñu xamni kenn bokut ak morom defu joge ñu yaman do ci ni cour ci gem mu ni bu fekke ni ñet ñi mom gis nañ ko ni cour ci gem waye ku ñentel ka ba ñu wër mom dañu mën gisunu ko ni cour ci gem dañu ñet ñu ci dess nañ leen du ñu juroom ñet fukki yari xaste yëmu ñu ci seeni droit ci l'islam nañ ko nang mëta tuñ dara ci l'islam mëta tuñ imam mëta tuñ sédé mëta tuñ dara ci l'islam yow mi nga xamni jigen ju sañewu da la romb rek nga ni day taxawalu l'islam neena nañ la du ñu juroom ñet fukki yar ba mëpp nak say droit ci l'islam yëpp nañ ko nang mëta to sédé ci l'islam yow mata toy iliman ci l'islam mu yoy buntu la ci buntu yi taxa dem safara na ons billahi minha legi nak man danaka lolo xew rawati na bo ñewé ci dekk bu melni Touba nga xamni borom kër yi dañuy tukki da ngay woté bo meytul sa ndaye jël téléphone bi nga ni ana diw mu na xamono mu ko dara de legi togotu ci kër gi ah koko daldi tambale am ay soupçon balenen xew leerut de worutit sallallahu alaihi wasallam sun borom dako wax ci alquran ni man yalla bëgguma kuy siwal lu ñaaw la yuhibbu llahu al-ja'ra bisu min al-ghawl ah ila man sulima sun borom neena man wax du ñaaw bëgguma ci dara bëgguma ko koy siwal nit nit mu ne xana lu ko xamni dañ ko togn togn gu mënta ni mu dem ci kanamu attakat bi attakat bi laaj ko mu ni diw dama wax nangam liar ko ko bu attakat bi mën ta comprendre mu dellu ci nak wax ko naka ko ko waxe ila man sulima wax ju

mom kokku nga xamni dañ ko togn mu ñu ñu atté kat bi dañ ma def nangam atté kat bi mën ta comprendre mu ñu bu boba ñu jaar ci digg bi motax mu ni ila man sulima ku dul ko ñu togn ku dul ko ñu togn su mborom da xam ci alquran ni waqulu lin nas husna way way waxal leen ma ci nit ñu la rafet waxal leen ma ci nit ñu la rafet sharia daf ñu sant bu ñu gisee lu bon ñu ko ngañi waye sant ñu ñu attaquer personne bi dirit lu bon rek lañuy ngañi man ra am ñu ko mun karam fal yuqayru bo gisee nit ñi def lu bon nañ lu bon lamuy def waye bu attaquer personne bi ñu gaay dem xuma la attaquer personne waye dañ lay attaquer ba attaquer sa ñaari wajur sax bo muy tu ñu lepp nak ñak jëfëndiko seen diine rek la ñak jëfëndiko seen diine rek la defina waxon nako ci yenn waxtan am ko xamni dafa sagu genn ci lifa ci passe facebookam ko ko tontu ko ni ko man de diñ ma yereewul saga waye buñ ma yereewon saga lam ci tekken mu ñu ko wax waye koko lola dako mujjé dépasser ba da mujjé effacer passe facebookam dako mujjé dindi complètement parce que ci wajuro mu ko jur ci la jall dara jëru ko alayhi salatu wassalam da waxon ni la yu'minu ahadukum atta yuhibbu li aqli ma yuhibbu li nafsihi amul kenn ci yeen ko xamné ngeenam dana compléter dana compléter mudul ni da bëggal mbokam lim bëggal bopam sëngum du complété mukk motax mané bo ñu ñu Sénégal mom ñi manki ngëm bañu bari lool ndax sallallahu alayhi wasallam néna bala sa ñëmë mat li nga bëggal sa bop ñoom ngay bëggal sa mbokum julit ana kan mo bëgg ñu koy saga kon lu tax ngay saga jambur ku bëgg ko koy tuumal kon lu tax ngay tuumal jambur Seigne Touba da wax ni kun ma anasi daf ni kun ma anasi kama tuhibb an yakuna ma'aka dafina ci nahdu khalailaji ni nga ande nit ni ni nga beugé ku ni ande yow mu depp ko hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam wa kun ma anasi jami'an dahraka kama tuhibbu an yakuna ma'aka ni nga ande nit ni sa giir dund ni nga beugé nit ni diko ande yow da nga bañ ko la saga bu saga ken da nga bañ ko la xass bu xass ken da nga bañ ko la tumal bu tumal ken da nga bañ bam jeex da nga bëgg bo xewle nit ni ñew buñ xewle di man kon fofu la adina tollu def na waxon na ni waxtani du meuna guddu ah jeexul khajul khajatul ci liñ doon wax ci fasalul akhlaq way ñu taxawlu fofu liñ doon wax alaykum salam bu fekke ne amna ay question yu ñu mu ci bëgg laaj bismillah mu ma ci xam ma tont lu ma ci xam ma ni xaw ma ci dara bu fekke ni batay leneen lu jëm ci mbirum diine la lu ma ci xam tont rek lu ma xam

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها الإخوة والإرادة، نؤييكم تحية طيبة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنتم في برنامج من حاج العابدين إلى الجنة، أقدمكم مصطفى بيسام، وفي الفن سيد مود بيشام رضي الله ونصره. بك جلدي بك ريتيري رجو خسيد أونلاين ديلو سنة من اليوم تسين إمسان بيني تدي من حاج العابدين إلى الجنة تسين بك سين خريط Moustapha Mbaye Sam di len ko defal dimanche ju nek bu ñenti waxtu jotté fi ci Sénégal ci daram bi ñi tuddé ya Ulumuddin. Ginaa bi ñu sante Yalla julli ci Moustapha Ali Salatu Wassalam, ñu ndokkel leen ci wéru tedd wu mag di wéru Safar al mubarak di ci ndokel al alam al islamiyya la siyama al muridin wal muridat la siyama al khalifatu al am li ta'ifati al muridiyya cheikh muntaqa bokki ñongi ci terutal wer wo xamni wéru barké la wéru taxé waye wéru naja fi dunya wal akhirah wéru naja fi dunya wal akhirah muy safar al mubarak lutax mu nek wéru naja mo di xam ngeen ni safar ni nga xamé né dama am aada yi diko wax jamono bu nek bam nek sunna hasana ci man modi wer la wo xamni borom safar mo dox sun digenté safara radiyallahu ta'ala anhu cheikh ahmadul bamba khadim rasulullah sallallahu alaihi wasallam luko waral moy waram xam xam bu mag nitu yalla bu mag buñuy wax cheikh mohammed lamine diop adagani radiyallahu anhu mo wax ci mbindam ni cheikh amadou bamba radiyallahu anhu neena len yen ñi aju ci man bu ngeen ajul won ci man yawmal khiyam donte gendiku beulë ben mulahasa rek la de ngeen ko jaar safara na'us billahi min safar ci ko xamni di waxe bakkanam muk motax may wax ni dem joji di cheikh ahmadou bamba radiyallahu ta'ala anhu di borom safar mo dox sun digeunte ak safara ñu deggmal bisam muy bis bu mag bu tedd alquran dama xamul ndax mawdu bi may bëgg waxtane mason nako waxtane wala deet waye nima len koy faral di waxe mawdu bu nek sa buñu ko waxtane dana ca am lu dik ci xéeti xam xam ci xéeti hikma xeyna yo xamni ñewutun ca mawdu bu jëk ba wala kulli hal way wote yi dañoo bari kenn ku nekk yaa ngi wote fi barab ñi saña wote ña ngay wote ñi señta wote ña ngay wote hatta seytaane sax mi ngi wote wote yu bari yooyu ba mel ni tulleek malle moom la sun borom xamoon xam ni jamono dina ñëw wote kat yi daxwa kat yi tol ni feppi suuf kenn ku nekk di wote di fëgg dënn naan manum lëm ñi nga xamni ñoo yoré spirituel di woté baniko Cheikh Ahmed Tidiane waxé néna dem nañ ba légui sax sëriñ ci ñoo ëpp talibé yi légui sëriñ ci légui ngeen balma sëriñ ci légui ñoo ëpp talibé yi néna ñu dem ba woté kat yi bare bare ci walu temporel ba légui sax politiciens yi ñoo ëpp militant yi kon adina jaxassona buñu tollé fofu lan mo wara nek suñu delu way suñu marja ngir ñu xam ban wote lañ wara wuy ji ndax kuy def fo seen généru guddi dem wuy ji ko bis dana ñew nga jommi té bo jommé man nga ta jël ndaf go xamni kenn dut la mëna fajj kon bul def généru bo seen muy jolli guddi rek nga daw wuy ji ko nonu ko Seigne Touba juññe ci masalikul jinan néna képp ku yaakar ni lo seen muy xuy guddi nga yaakar ni moy sawara wa yentu yalla Musa seenon neena ak ndaf mu ko wessu yentu yalla Musa daf don dox guddi seen sawara way xuy muni ben na ca dem ngir amé ca mat gu mu jaaro wala mu gindi ko ca farbam demé yalla jox ko fa nubuwa mu nek yonent Seigne Touba ni ku yaakar ni nak daanu daj na suuf neena ab dof nga ku yaakar ni daanu daj nga suuf rek ab dof nga Cheikh Bamba neena kuy def lo seen mu ro nga tek ko aw campetu beñe wala nga tek ko aw biscuit neena bis dana ñew kuy def lo seen mu ro rek nga for ko sax defeni aw campet la defeni aw biscuit la Seigne Touba neena bis dana ñew nga for dara sax ko ndekete neferay bey nga sax neferay bey kon wote baangi melni tulek malle al qur'an waxon ni ci eussel ba dara xewagul ni sa bu ngeen degge ab wote bala ngeen wuy ji saytu len li ngeen di wuy ji lan la ya ayyul lisina amanu astajibu lillahi walir rasuli isa da'akum lima yuhyikum wote bobu rek lañ wara wuy ji ya ayyul lisina amanu ku gem yalla deglul te wuy sa borom sun borom neena astajibu lillahi walir rasuli isa da'akum lima yuhyikum sun borom neena bu ngeen deggete wote kat bu wote bu len fex dal di wuy ji xol len wote kat ba limi wote lan la neena bu fekke ni wote ba yalla yi kessa la yonnentou bi sallallahu alaihi wasallam kessa la tay du yam ci yalla kessa yonnentou bi kessa waye bo ci deme mu dundal sa xol deme ci dundé ba nga jëlé faragal yalla ba nga jëlé fa xam yalla ba nga jëlé fa top yalla sun borom neena fexal ga wuy ji sampal sa xelu bakkan nga da wuy ji ya ayu alladhina amanu astajibu lillahi wa lirasuli isa da'akum lima yuhyikum bu ngeen deggate ko wote ci sama tour man yalla ba ngeen degg ko wote ci sama tour yonent bi muna muni bu len fex rek dal di wuy ji setantal len def len mulahasa def len tadabur xol len ba xam ndax wote bu ngeen ci deme da ngeen fa jele lu dundal seen xol ci yalla ko yonentam wala deet ngen soga wuy ji Cheikh Modou Bamba mi wote mom kenn na tablé wut ni mo dundal xol yi kenn na tablé wut ni yalla ko yonentam do nga tax mu wote mom Seigne Touba aji wote ji kenen ku ñew def fi lenen ya koy def ci sa ciobare bop waye du wote Seigne Touba de Seigne Touba de lim wote moy yalla yi kesse yonent bi kesse luy dundal xol kesse luy dundal ru kesse mom la Seigne Touba wote radiyallahu ta'ala anhu mom la Seigne Touba wote kon kuy wuy ji na nga wuy ji da hasa ndabal xol bam set wicc yinti al khalbu naqawa nga ñew wuy ci ko siyaré ko ngir jëmi yalla subhanahu wa ta'ala lolu mo ne yobbu ci nu waxtane liñuy tuddé ahamiyatu siyara ahamiyatu siyara importance sol saw dal jog siyara ji kan ngay siyare foy siyare lutax ngay siyare ahamiyatu siyara defena ni isbu tarkhiya xam ngeen dembele won sen siyara bi ñom waxtaan wi dina len itel ñariñal siyare moy lan ak lutax siyaré am important borom xam xam yi warant nañ ci bason ndax jog siyaara ji nitu yalla rawati nitu yalla bu fi bayiko nek ci bammelam mo ndax lolu mom lu war la am ca ñom ñuko jappé bida bonal ko lol indi ay lay yo xam nak lay yu daif la lay yu daif la lay yu daif la am ño xamni dañ ko saxal santane ko soñe ca lol waneni la ca ne ci tuyaba mune su ko xiyas waye nak indi ay lay yu deugar yuñ ci be ci hadith ben hadith dong doyon na len aw lay ñom ñi santane ni nit warna tok ba yag mu solo dalam jog siyara ji mbokum julitam wala mu jog siyara ji khabru yonent wala khabru nitu yalla wala mu jog siyara ji nitu yalla bu dund ci kaw suuf ben hadith rek doy na len aw lay yonent sallallahu alaihi wasallam dafa waxon sahaba yi ni len rawati na sax ni tudde ay jigen nga xamni xew wala ñoo fay ëpp xew wa deg rek ñoo fay ëpp mu ne terena len ngeen sol seenu dal jog di siyara ji ay bammel terena len ko ah ñoo ñu bayiko ba yag mu gis njariñ li nekk ci siyara ji sa mbokum julit li ci nekk ci tuyaba li ci nekk ci barke li ci nekk ci teraga li ci nekk ci njeggalal yalla mom yonent muni mu xey rek wote dajje duma len tere won jog siyara ji sa mbokum julit jog siyara ji ku ne ci bammel jog siyara ji bammel ma len ko tere won muna mun bis ni tay genn na ci tere ga ma len ko digalat kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha yonent moko wax rawaw muslim kuntuna aitukum an siyaratil qubur fasruha ma len tere won solo dal dem siyara ji bammelu nitu yalla dem siyara ji bammelu yonent dem siyara ji sa bammelu mbokum julit dem seti sa mbokum duma len ko tere won muna am li bis ni tay digalat na len ko delu len ci ndax lama ci gis ci tuyaba kenn xamul num toll lolo tax seigne touba radiyallahu anhu bi nga xamé ni khat khati jamono ak tankuk jamono doxna digam ak mu meuna solo dalam ci sahir dem siyara ji mustafa ali sallallahu alaihi wasallam ci madinatul munawwara dako jambat mu fekk waajo xamni wayon na bu yag ni amna galankoru siyari muhammad ali sallallahu alaihi wasallam mu jël waywa wayat ko am lum ci teunk ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam diglé nu dem siyara ji nitu yalla seigne touba ni sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa awharu la yamnahunaka buhtun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru innal muhibba liman yahwa sawaru fihlu amru la sur man tuhibbu wa in satat bika daru seigne touba ni mangi lay digal bis ni tay sur man tuhibbu fo degati sap soppe ko xamni dang ko sop ta yalla tax ko sop ta yalla tax foko degati neena lum la sori nala jaral ngay yek ay montagne ak pelen di yega ka wacc ba xey siara jiko ngir yalla bo degete sap soppe nala jaral sol saw dal jog siara jiko ngir yalla ma profiter ci sante ci ben serif bo xamni ñewna fi barki dembo nday fekk ma ci majales bi fi may jangale mu andak ku ñi wax serigne adama sow muy setu yonent bi sallallahu alaihi wasallam di borom xam xam nga xamni moy tafsir alquran ci jakk jamu nek degnu ngir yalla rek mu jaral ko solo dalam ñew di ñu set ci fi ci dara ji jazakumullahu khair jaza lolu fihlu amra bu seigne touba santane won sur man tuhibbu wa in satat bika daru wa hala min dunihi sahlun wa hawaru la yamna'anaka buhdun min siyaratihi innal muhibba liman yahwa sawaru seigne touba neena bo degete sap soppe bul negliger nala jaral sol saw dal yor dal li weñ di dox bam xar ngir gis ko rek siyaré ko ngir yalla mune ay montagne wala ganous bu bari wala yoon wa dafa bari souf sama auto day foncé ci yoon wi sama auto day ngiro ci yoon wi seigne touba ne bum la tay dem solo saw dal bum la tay dem de mune espace ak distance lum sori bum la tay dem layamna anaka buhdun min siyaratihi masafa masafa espace distance seigne touba ne mom la stess sol saw dal de bo don lak ay jouni litre essence nara jeul djok ginnaw yalla tax nga sop ko rek yalla tax nga sop ko nara jeul djok ndax innal muhibba liman yahwa sawaru nit boko soppe ngir yalla dang ko wara seti ngir yalla defenaani yeen ñepp meuna tontu laaj bi may bëgg laaj moy yaakar naani de seigne touba ñun ñepp ko sopp kon nañu jaral djok yaakar naani ñun ñepp sopp seigne touba kon nañ sol sunu dal ti wuy ci ko waye bi ñewé lu ñu wo neena nu sant le ko yalla nu sant le ko yalla xolal ma seigne touba mom ndaysan bu la woyé ba nga wuy ci ko dalay delo ci lo xamné sa intérêt dong na ca né sa intérêt rek ci nek moy luy dundal sa xol rek la in sakartum la asidannakum la alquran wax yalla neena ko sant ma doli te yalla du fausse randi seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax yalla doli len la in sakartum la asidannakum kuma sant man yalla ma doli la seigne touba ni kay len sant le ma yalla ndax du ngeen juk ci ndol len mukk bo amé jouni sant ren bu dewe ne ñaari jouni ngay am sant bu dewe ne ñett jouni bo moytul fukki jouni bo moytul ñaar fukki jouni sa départ ak yalla nim koy fulé ak sa xol bi ngay sant lu taxon ngay sant nañ la say yene tollu won ndax innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrihin ma nawa yalla ci yene rek mom du xol acte yi rek direct dedet day xol intention ba pare doga xol acte yi intention bi lay xol seigne touba ni kon kay len sant lema yalla kon mom limnu wo njariñam neeku ci sunu njariña ci ne mom la yonentou waxon ni te alquran waxnuko ni bu ngeen jogate yeen ni gem yalla jëm fi barab xol len ba xam ndax njariñe luy dundal seen xol nga ci am deet ya ayyul lasina amanu astajibu lillahi wa lirrasuli isadakum lima yuhyikum nak fu ngeen deggati ko wote ci turu yalla seigne touba mo no wo ci turu yalla kay len sant lema yalla awaw sant yalla luñ ci jele munila in sakartum la sidannakum ku sant yalla doli ku sant yalla doli ah magal gogol ay waye taxaw fele nan magal du am magal gu mel ni magaluk sant yalla mom lañ taxaw fele ay waye nan magal du fi amé subhanallah kuma ko koy téré am yalla bindu ko luy téré magala am yalla bindu ko yalla xamna ko yalla bindu ko bu asaman ak souf andon di tak wallahi du tey danañ magal asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba asaman ak souf buñ andon di tak du tenu magal warabul kaaba ndax ñun suñu njariñ do nga ci nek la in sakartum la sidannakum nit nak du gis njariñam ragal wala ñak jom diko ko xagn gis sa njariñ ragal wala ñak jom xagn la ko accam goga gor cham bi nga xamé nak mom Seigne Touba amna galan koru solo dalam ngir siaru yonent bi ci sahir muni ginaaw sahir ak batin ñu am sahir ci galankor nañ ma bu mënuma dem na yebal batin bi motax muni waj al qalbi wa ru'i za'irain lahu kull waqtin wa in yow sun borom ma ngi lay ñaan sama yaram galankor na bu mënuma siyar ak yaronte bi sallallahu alayhi wasallam waye ru mi nga xamni mom ak tabax mënu ko tiyé mir mënu ko tiyé ngelaw mënu ko tiyé jaw munu ko tiyé ru mom nga xamni fum jaar dem man na beut mir bi dem ru mom la bëgg nga yabalal mako jamono bu nek mok sama xol ñom ñaar nga xamni kenn mën leena maîtriser kudul yalla ru ak xol yalla rek leen maîtriser kudul yalla maîtriser wo leen munu ko ñaar ñu nga xamni kudul yow yalla maîtriser wo leen dama bëgg ñaar ñooñu nga dima leen yabalal jamono bu nek waxtu wu nek buñ jog ci di siyara ju yonent bi dama ko ñew waj al qalbi wa ru'i sa'irain lahu kull waqtin wa in waj al qalbi wa ruhi sa'irain lahu kull waqtin wa in radiyallahu ta'ala kon mom limni digal monu ci jitu ahamiyatu siyara importance siyara ji ngir yalla yeen wa isbu tarqi yeen ngi deg de njariñal siyara nim am important yeen ñiko def muy seen aada ngeen diko defal ki fi nekkal seigne touba ane bu nek jazakumullahu khairu jasa ak am important yent yalla musa jogna siyara ji nitu yalla jele fa ci xam xam te musa yonent la kat musa yonent la waye deg na benu nitu yalla bo xamni deg na ni amna xam xam bu bari bu ne ci mom musalu dalam ni da koy siyara ji ngir am ci xam xam ba musa alayhi salatu wassalam waye gis ni bimu ko siyare ba nopi lam fa jele ci xam xam boko don traduire ci tere yi fessna asaman ak suf danak fessna asaman ak suf danak alquran monu ko netti wayis khala musa li fatahu la abrahu atta ablaq majma' albahrain aw amdi uqba musa alayhi salam dafa deg ben nitu yalla xaritub sun borom soppep sun borom ben waliw buñi wax sayidina khadir sayidina qadir sun borom niko khadir day sama soppe sama kharita xamal nako xam xam bo xam li ngay don don yonent xamoko mun ya mun waw musa daldi wo ab talibim bëkk neegam niko walal ma ab yobbal préparer ma yobbal damay voyager te noy and muniko wa fo jëm muniko fima jëm de fima jëm ñaar rek manam moma te mana yegg moy ma dée ci yoon wi mba nga xamné dana dox ay ati at nit yalla bi may siyara ji ki ma dégg ba sopp ko diko siyara ji ngar yalla dana dox ay at yu yagg ngir dem siyara ji ko mba ma dée ci yoon wi loolu la Moussa wax ab talibim talib bi dal dikoy préparerel ab yobbal ñom ñaar nak yobbal bañ yobulo yobul ba ci gëna reuy mo yobul ragal yalla wa sabudu fa inna khayra sati taqwa yent yalla Musa yobul ragal yalla la préparer wo ndax mi ngi bëgg siyara ji borom xam xam bo xamni li yalla limi don yonent limi don yonent motax lo bax lu reen jan reena nga ci suuf wa mu wax la ko ci wolof bok lu reen jan reena nga ci suuf Musa yonent na al islam yalla def ci benen jaamum lo xamni Musa xamuko ba jaral nako jog di siyara ji jaam boba ngir am xam xam boba bimu ñewé ba sukku ci kanamu jambi xam nga luko jambi jëk wax Musa alayhi salam mi siyara ci xam nga bo siyara ci nit dang koy ñaanal sakku ñaan sun borom ci dara jam ngi koy ñaanal bu nuppi ñaan yalla ci dara jam sa aajo Musa bimu ñewé xam nga lum wax khala la o Musa hal atabika alla an tuallimani mimma ulimta rusda dañi wa yow nitu yalla bi ma siyara ci nitu yalla bi ma siyare xam nga ñun seigne touba dañoo wo buñ ko siyare rek dal di dem ñi ëpp ci ñun waye xolal Musa bi mu ñëwé dañi nitu yalla bi wa man de dama ñëwon di la siyare ci ngir yalla waye dama bëggoon nga may ma nak ma profiter ci terbiyu la bala ma dem dama la bëgg terbiyu dama bëgg nekk sa donga dama la bëgg terbiyu bala ma dem awa lutax nga dama terbiyu mu ne ko lila yalla xamal la bëgg nga xamal ma ci alla an tuallimani mimma ulimta rusda ndax yent yalla Musa alayhi salatu wassalam en tant que yonent xana kay kuy am ak njub mo la gëna njub waye luy tax muy sakku xam xamu njub ci Musa ci sayyidina Khadir xam nga ni du hidaya bi ñu xam du rusda bi ñu xam ndax hidaya ñaar la hidayatu tawfiq ak hidayatu rusd bokku nu muniko dama ñew ngir sakku ci yow siyara ci la waye bëgg na nga xamal ma ci lila yalla xamal te lolu pour ma am ko moy faawuma terbiyu la ku yaakar ni yef yi day maye da ngay nax rek niñ lay nax rek ku yaakar ni yef yi mom day maye dañ lay nax rek ndax buma déggé am ku naan sëriñ bi bu la mënta gënë kasso mën la xettali ci bammel mané ko tufu ndaw dof tufu ya dof yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam bi ñi tej ay sahabaam ci kasso bi ak di len teur di rendi ak di len jam ay xej mi ngi len doon romb ni waye xam nga lu mu len doon wax asbiru muñ len xam ngeen fuma len jox randiw ina mu ne yawmal khiyam bis pench ci aljana wa ko xamne mi ngi adina di dacc ciona bu nek fitna ju ne ñu tek koko nga koy jox randi yowmal khiyam xamna bu doon gaay legi ye dañ ko nan yowmal khiyam ñoogu ñun li jënd aduna lañ xam li jënd ñu adina ba pare te wallahi yowmal khiyam rek mata li jënd ñak xam xam ak gatt alliwo wessuul nga nan serign bu la mënalul ci adina bi ci bir kasso yi dara mënalul dara yowmal khiyam gatt xam xam rek la gatt xam xam rek la waliyu yalla yi dañu xeb adina ba melni mbott mu medd ci seen kanam gis nga ni nga cheikh lo mbott buñ la non jëlal mbott mi sanni sa ciati baram nga koy tiyé wala nga jël bant diko falam waliyu non lañ xébé adina li ci bir adina waliyu non lañu cheikh lo adina ak li ci bir adina dañu cheikh lo adina ak li ci bir adina ñom dañu gis ni lula yalla gëna natt ci adina say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam lula yalla gëna natt ci adina rek say dara ji gëna yëkëti ko yowmal khiyam mo xam yalla da la boole ak say say bu yaq sa der dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mom rek la ci yalla nam yalla da gis ni lim la yéene ci tuyaaba lim la yéene ci dara ji yëkëti ko yowmal khiyam mëno ko ko jaamu ci julle ak wor ak natt askan dem makka legi nak mu wut ab say say bo xamni fum tollu di yaq sa der ngir sa dara ji yëkëti ko ëlëk yowmal khiyam lolu ku jang histoire sayidina husayru ak buxtu nasar waxtane nako batay lolu taxuma djob lolu taxuma djob yent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam li sahaba mi dac ci adina mburu daju ko ci tal te mi ngi fi won ni jonn di dundu mi ngi fi won ni jonn te kenn ku ne xamna ni yonnatu bi sallallahu alaihi wasallam manal na len adina al akhirah manal na len xettaliko ci bammel kenn wérantu wuko waye dafa baye natou ba mu wi rek mu tok di setan te nan joxna len randi yowmal khiyam waaw kuñ teur ci naaj fa paka tek ci putam nga romb ko niko ya fulan mune la labbe nga niko joxna la randi yowmal khiyam lolou kuko defon talibe yi naccio diko yi fuñ lay niñ lay def ab serigne dal buñ koy top mom pour bu la kenn tej kasso tax kasso di natou adina yonent moko wax ad dunya sajinul mu'min wa jannatul kafir wala yow gëmo lolou ñi ne ci resse soyi di ciow rek te xamul leen dara ngeen balma dara xamul leen ko rawati na batine nak dara ngeen ci xamul dara ngeen balma yent yalla musa alayhi salatu wassalam salna dalam di siara ji nitu yalla te mom yonent la kat xana bu fekkon ni nit dina doylu ba du ko jaral solo dal siara ji nitu yalla kon musa do won doylu ndax mom yonent la ndax distance ak espace tuxul digam ak borom mom connection direct la am du indirect connection direct mais terewul amna lu mu manki ba mi ngi koy seti fenen mune ko dama ñew ngir siara ci la waye nak da am xam xam bu ma bëgg te xamna ni terbiu rek makoy may waaw wetu ñak rek wetu ñak rek da am lo xamni wetu bu la yonentu juroon sax te sakku woko ci mom doga am wallahi bu la yonentu juroon du doomi wali yu bari ngay gis fi ñu torax ba totoral dara wala lu ko lul seen bay dañ ko japp won rek al insanul basit ben personne bi taxawalu ni rek wala bu am xam xam ni rek wala bu conférence ni rek wala bu jangale ni rek motax amuñu ci mom dara dana wër di wayan rek dara lañu mu ci mom wër di wayan rek motax Musa téla wax sayidina Khadir niko dama la bëgg terbiu ndax li fi yaw xamna ni momoko lu yalla di joxe la te yalla alalam duko maye duko sarxé duko jaay duko maye duko sarxé dakoy jaay yalla alalam day jaay alal yalla ñett koy jënd dérèt bakkan manam dérèt alal ak li ñu tudde ñak ñett yi moy jënd alal yalla da ngay wété ñak doga jot ci alal yalla mba nga jaay sa bakkan doga jot ci alal yalla mba nga joxe sa alal doga jot ci alal yalla li yakoy may ñett yi amulum ñentel nit yalla ñom buñ xese am alal yalla ñom buñ dajé won ak sama mba doxun sax la sama mba doxun te sama mba doxun sak ko ci ñom ngir yalla ñu jox ko ko ngir yalla ndax ñom momuñu ko yalla ko mom da ko jaarale ci loxo rek motax Musa alayhi salatu wasalam bimu ñewé di sakku xam xam bi de nga lim ko wax bi nga xamé ni dajena ak sayidina khadir man ma al bahrini ci lako jangalé ñetti xéti xam xam yo xamni benn bukku ci ak morom te xam xam bëpp di xam xamu batin ana Musa alayhi salatu wasalam fan la turwe khadir man ma al bahrini fañu tudé maawul ayat ñaw ayat gaay lajoon nañ ma lan moy maawul ayat mané moy ndox muy dundu ñu la légui nit ku tuddu maawul ayat nak mané doya di bay tuddu ndox wala khad karamna bani adam nit gëna for ndox maawul ayat moy ndox muy dundu nit gëna for ndox moy wota yu bari yi may wax yépp té wota yépp di ay kassaw kassaw rek ngeen balma wota yu bari ay kassaw kassaw wota alquran ni bala ngeen wuy ji wote ah xol len li ngeen di wuy ji de man ngeen wuy ji trompew de wa trompew ñaata dem wuy wote dem lap fa mujj ngay reccu rek nan bu dembu don tay ak di def video lo ni nga wax ko rek dara da nga setantul rek ndax senegalay liñ gëm rek nima ko yag waxe moy diw doomi diw wala diw sant sangam wala diw dedet mbir yi nekkul fofu ay bu nekkon fofu ak ay neex akay neex dem jalla Musa alayhi salatu wasalam xam xam bi nga xamni mom la doon sakku ci Khadir moy ilmu la dunya ilmu la dunya ilmu la dunya moy lan moy xam xam bo xamni boko amé lepp lu yalla dogalati ci kaw suuf da nga xam hikma ba tax yalla dogal ko xam xam ilmu la dunya soko amé lu yalla dogalati ci kaw suuf même bu fekenteni jaan ji da mod mbott mi sax di nga xam lutax ban hikma la yalla def ba tax jaan ji mod mbott mi ilmu la dunya boko amé hikma bu yalla defati rek subhanahu wa ta'ala daf la koy xamal dang koy xam de nga niko seigne touba wax ci masalikul jinan fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara lolou la cheikh ahmed bamba wax neena yalla mbir mi dafa sew don yonent rek wala don wali rek taxul nga meuna setantal ba turwe ko yalla lay defal tawfiq xamal la xam xamu ilmu la dunya lum dogalati nga xam lum ci nam subhanahu wa ta'ala lum dogalati rek nga xam lum ci nam lu dogal ba metti da nga xam lu ci yalla nam misalon nako ben wali wangi ni genn waxtu yor di doxantu ba naaj bi tang mu fekk benen wali bo xamni mi ngi sakku al wusul am martaba bu muy sakku ci yalla ci amagu ko legi mu beddi ko dem ci all bi nga xamantene ni julli na suba tok fi mu tok di def ay lawratam di wird ba keruk suba ga dem bayiko fa mu nek ci naajwa tang jir benen wali bi xam da doon doxant rek seen ko ñew diko laye bir ñew ni ko wa señ bi naaju tang na te nga randu fe ci kerga mu ni ko yi yow damay baña jog jëm ci kerga bala ma daatan yegg ci digeenti xolal digeenti keruk suba keruk ngon rek re mu ni ko dama baña joge ci kerga gi jëm ci geker ci digeenti bi may jog rek far yalla mu fi sa bakkan te fekk lima bëgg amagumako lool la ragal koku dal di yemu ci farlu gi nga xani mom la wali bi farlu lool mu yemu ci mom ba ci jaxle dal mu continue aw yonam doxi bam wagn ko wajoju mu rombon ci tatu garab gi ci naaju wi nan ko jugal randu ci ker gi naaju tang na fek na gaynde fad ko ba tim ko diko lek comme mom amagul xam xamu ilmu la dunya munta xam hikma bi lu ko waral munu ko xam mu dem kërëm munta lek munta agn diko mit lu ci xolam rek bam tede ba guddii sun borom feñu ko niko ya fulan muniko labbayka ya rabbi muniko diw momi bo gisee ma xir gayne ci kawam gayne gi fad ko lek ko doya dale ko noni na amune ko martaba sangam la don sakko te martaba bi faw dana dundal ñeen fukki at dor ca yegg te gis na ni buma ko fi bayiwate ñeen fukki at muy sakko martaba bi bala ca yegg dana fi def lu tax du yegg ca martaba te bakkanam mën naa jeex ay fanam mën naa jeex ma gis ni daal lenn rek mën a tax mu am martaba mi mooy ma yebal gaynde mu fadd ko lekk ko ci doyadi googu rek laa gis ni ci la mën a amee daraja ji muy sàkku ak maqaam mi wut te moom wali bi moom loolu rek ko ñoral moom moom dee tayeeg dee suba ak dee gannaaw suba la yemale li koy tër rek mooy na am martaba boobu ba yowmal xiyaamee muy puukariwu ci kaw gaañi mbokk yi fihlatuhu daqiqatun laysa yara kayfiyatan laha si tadabara wa alamnahu min ladunna ilman xam xam boobu la Moussa doon sàkku mooy lu yàlla dogala ci mu xam lum ci nam moo tax Moussa alayhi salatu wasalaam bi nga xamanteni sëriñ bi nangul na ko mu ànd ak moom tarbiyu ko mu ne ko ay ca ngàbbal ma samay bagage Moussa sant ko xam nga Moussa bi muy ñëw ci sëriñ bi ab taalibe ba ko sant woon léegi nag Moussa moo mujj sant nag léegi moo doon mujj dong bi di taalibe Sayidina Khadir te yonant la alayhi salatu wasalaam bi nga xamee nag dox nañ tuuti géej gi fek leen ñu daal di dugg ci jenn gaal borom gaal gi yóbbaale leen gaal gi 5 personnes moo ci nekk ay miskin lañu gaal gi rafetaay bi mu ni su ko xiyaas Sayidina Khadir am na ngisegum yoran mu ni Moussa jox ma ngise gi mu jox ko mu génne ci sawta sawta ñi yett xam nañ ko lawbe yi mu jël di yett gaal gi di ko bënn Moussa comme yonant la te moom sharia la xam mooy sharia nanguwul li ñuy tuddee tahadi mooy jalgati tooñci la mu daal di ñëw tiyee loxo Sayidina Khadir sëriñ bi ni ko yow sëriñ bi li ngay def lan la li ak tooñ la li ak tooñ la de mooy li ngay gis rek taylibe yi bu ñu waxee rek ñu naan sëriñ si nangam sëriñ te xamuñu dara ci xekma lu tax sëriñ si def nangam dara lañ ci xamul sëriñ bu mat sëriñ tax may wax nag mu ni ko waaye bàyyil sama loxo bi maa yow kat am na luñ sartont woon ba nga may tarbiyu ne woon naa la addina bu mu ko yàggaale mukk ba nga laaj ma masxala lu may def maandu ci bu ci sa yoon nekk mu ni ko yi wax nga dëgg baal ma baal ma ah mu daal di yett gaal gi yàqate tuuti baal di bàyyi bi ñu teeree ñu commencé dox dugg ci dëkk bi ñu gis ay xale yiy fo ña ngay football ah ñu seen sëriñ bi di yoot di yoot di yoot di yoot ba ni nuus benn xale ci biir xale yi bi mu nee nuus xale bi ni ko deqet ren di Moussa xam moom lim xam mooy nafs bi nafs bakkan ak bakkan lu tax ngay rey bakkan bu yàlla rey luwut mu ni ko waayow lu ma la waxoon ne woon naa la lu may def bu ci sa mu ni hee hee wax nga dëgg baal ma de baal ma sama yoon nekkatu ci ñu daal di continue dugg ci biir dëkk bi ñu duggee ci dëkk bi kër gi njëkk a yam ni ñu day dañoo mar xiif ndax du ngeen ni may lu ñu naan ak lu ñu lekk waa kër ga dàq leen jóg leen fii ah ñun ay gan lañ ñu ni suñu yoon nekkul ci gan jóg leen fii bi ñu génnee goo kër làqadiko geneen kër rek yam ci benn miir bu jeng di waaja daanu Sayidina Khadir wax taalibe bi ni ko taalibe bi jox Moussa ni ko demal nga roote ca teen ba ñu jox ma defaraat miir bii dama koy tabaxaat Moussa dem di root di indi Sayidina Khadir di tabax Moussa di root di indi Sayidina Khadir di tabax ba miir bi sotti mu ne ko acca jëlal say bagage ñu dem mu ne waaw waa dëkk bi ñun ñaan nañ leen ñu lu ñu lekk ñu lànk ñu ñaan leen lu ñu naan ñu lànk te miir bii nga defar nag wax dëgg waras nañ cee fay nag ndax ginnaaw defaral nañ leen ko dañ noo war a fay bu ko defee li ñuy fay nag ñu mën cee jënd luñ lekk ak luñ naan Sayidina Khadir ni ko yow lu ma la waxoon waxoon naa la yemal cig taalibe lu tax may def nga may laaj li may def lu mu doon tuhu mu ni ko yii dama ko fàtte baal ma baal ma mu ne ko waa tey nag moom fii lañ yem maag yow léegi fii lañuy teqaliko kaay ma yeewi la nga dellu waaye nag bala ma laa yeewi danaa la wax circonstance yi ñu traversé mu ne ko gis nga circonstance bu njëkk bi muy gaal googu rafetaayam boobu ma ko doon yàq naa mu ne ko am na benn dëkk bu ñuy traversé noonu dëkk boobu bandi moo fi ne borom doole fi ne ku am alal ju rafet rek lay bañ a gis su ko gisee dana ko nangu mu ne ko gis nga xale yooyu ñu doon yóbbaale juróomi personnes yooyu mu ne ko am na yeneen i juróomi personnes 10 personnes lañ seen bàyyi dafa faatu bàyyi leen fi ñu ay miskin mu ne ko gis nga 5 personnes yële dañoo lafañ ñoom mënuñoo def dara yeneen 5 personnes yi ci gaal gi ñooy liggéey di dundalaale 5 personnes yële mu ne ko te bu ma bàyyee gaal gi ak taaram bi mu rombe noonu buur bi bu ko gisee da koy nangu te kon xale yi duutu ñu amati luñ dunde ak luñ dundale seen frère yële mu ne ñii loolu kay jar na ko nag loolu moom jar na yàq gaal gi mu ne ko gis nga deuxième personne bi mooy waajoo ju nga gis ma yoot ko ba jàpp ko di ko rey mu ne ko rëyuma ko ci tooñ ci ndigalal yàlla laa ko defee mu ne ko gis nga ngor so si xalé bobu manam ne ko dafa am ñaari wajur yo xamne dañu gëm yalla lool wul yalla lool doylo yalla lool waye nak mu bok ci xalé yi nga xamne dañu puccatiku teguñu seeni wajur fenn te ñom nak seen wajur mom dong lañ am jenn dom joju liñ wax naan benn bajjo la ci nday ak bay manam ne ko ci ñom moy seen karaw bakkan te xalé bi puccatiku go xamne ni woor na ma ni buma leen ko bayé bis dana ñew mu delo leen ci kiefer te bu leen delo ci kiefer yobbu ne leen sawara ba faawuti dootuñu fa jog ma xamni ma ray ko ngir seen bay ak seen ak ndayam muccu dem aljana mo gën fuf ma diko fi bayyi mu di leen delo ci kiefer te yalla mën na wërsegalat seen nday ak seen bay jeneen dom la waji waxon ku de sa nday juraat mën na buma ko rayé ndayam juraat yeen bal manam buma ko raye ndeyam jurat ah mo dal dikoy ray nusani hi yow li kay jar nako delo nit ci kefer kay jar na ray bakkat muniko darniel circonstance bi xam nga lu ko waral na muniko dafa am ñaari xalel yo xamni ni ay miskil lañ ñi ngi ci dekk bi yettim lañ jirim lañ magaguñ sax mesureguñ waye seen nday ak seen bay nak ay jaamukatu yalla lañ ñu baxon lañ binu tawate wara genn adina ñu gis ni seen dom yi ño wara doon seen alal seen ñaari dom yi ah te xalal yi xamagul alal ba man ko jëfëndiko fañ ko jëfëndiko manam ne ko alal joju ñu for na bayyi tañ waran ko doon mom lañ gas ci taatu mir bi sul ko fi yaakaaron ni bala mir be magat bay daanu seen dom yoyu dañ mag ba jël seen alal jojile legi nak mir bi nara daanu te bu daano wa dekk bi dañu gis alal ji jël ko te fekk xalé yi mesure guñ motax mané na defaraat mur bi bu ko defé bala agat ci di rap bay daanu dañu fekk xalé yi mag ba jël seen alali bay yoy yi mu nekk seen ndono lolo tax ma jibanti mur bi Musa ni ko jar nako de li kay jar na jibanti mur te kenn dula fay li mom jar nako bokk yi xam xam bi Musa jëlé ci Khadir serignam bi te siara yi serignam do nga ko koy may dem siara ji rek ko may xam xam bu bari bobu wallahi bo ci doon bind ay tire ba yowmal khiyam du jeex bi xam xam boko doon sala ba yowmal khiyam du jeex nga bëgg gëm ay nit yu lay wax naan jog siara ji bammel wala tak aw fas joge barab sangam jëm barab sangam bidala ñen ñi naan yonent neena ñetti jakk rek mo jar la xass masjidil haram masjidil madina ak masjidil aqsa ak kay amna ñentel ak masjidu touba ak masjidu touba ndax la tax ñuy solo dal di dem medina mo nek touba la tax ñuy solo dal di dem baytul al haram mo nek touba mo yalla ay kesse allah wahid allah wahid nim amé am njaxas fi ci touba nak ba nga yaakar ni wa touba wétaluñ yalla non la amé am njaxas ci madinatul munawwara nak non la amé am njaxas fofé ci makkatul mukarrama waye non la amé am njaxas ci al qudsi baytul muqaddas bu fekké ni fo dégum jaxass rek yalla jangi taw dé dama xamul nak buru yi xam nga man yoruma terrasse ay seng la yor ni taw mom ah mu ngor rir mu bu fekké rir mu du yak dara inshallah taala ñu continue mané kon Musa ngok ali salatu wassalam jogna siyaré ji nitu yalla jëlé fa xam xam bo xamni fess na asman ak suuf jëlé fa xam xam bo xamni fess na asman ak suuf lolo tax sayyidina Anas ibn Malik nekk leen neena sayyidina Umar ak sayyidina Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhuma neena Abu Bakr dafa xey suba solo dalam waxo dem keur Umar ya Umar muneko labbayka ya Abu Bakr muneko ah man de dama gisoon sunna su yonentou bi doon def ma beggon ñu ande def ko muneko wa so sunna san la muniko dama gisone Muhammad ibn Abdullah alayhi salatu wassalam bari lol lumuy sol aw dalam dem di siyar ji ummu ayman dama beggone mak yow ñu and dund la sunna yonent bobu dem siyar ji ummu ayman Omar niko ayja lu yonent def koy jarna def dal di juk solo dalam mu and ak Abu Bakar mu dal di ñew keur ummu ayman dal niko ya ummu ayman mune la bayka Abu Bakar wa Omar mune ñun de dañ la doon siyara ci ngir yalla dañu gisoon yonent dan la siyara ci ngir yalla ummu ayman nak ab gañ gañam di joy metti yagg ñu ne ko ma tak ci ka ya ummu ayman yow ummu ayman lan ngay joy loy joy ah yow da nga nangul dogalum yalla li yalla jeli muhammad sallallahu alaihi wasallam fi ci kaw suuf motax nga dem diko siyara
1: motax ngay joy da nga nangul dogalum yalla bu mu ay man ma nga ci profiter di ñaanal soxna nday wad yalla nako yalla jéggal te yeeram ko te yaatal bammelam jigéenu baye sam la won xam ngeen ni baye sam da ko daan gané na laaj yu bari yu ngeen di dégg ma laaj ko baye sam fofu la ko doon laaj len li ci nugula waye li ci dess fofu ci conférence bu ñu daan def buntu keur soxna nday wad fa la ko laaje won bu ngeen ci man na len jox firne rek ci lu melni bima koy laaj ci kataballahu yoyu ndax ni mom la doon waxtane fi demb ci ben télévision kataballahu yi seigne touba bind te seigne touba ni kataballahu tabaaraku wa ta'ala anna baytul haram tarafuhu malaikatu ila touba wa fihi rasulullahi sallallahu alayhi wasallam fofu la ko laaje won baye sam tam ni ma ewaye ndaw yow la waxi seigne touba nga dima ko laaj waxte lam waxte seigne gaye defat mak lako cheikh abdullah waxon ci kataba yek nangam nangam bañu delo ci keur ga mu naxasale non dal tontu laaj bi non rek waye bañu delo ci keur ga wonama ci neeng soxna nday wad leral ma ci lo xamne nobu ko degru waxna ko batay soxna nday wad mom yalla nako yalla dole njegal te yeeram ko bi serigne sam genné adina daf ma wo nima yow day dang may fatali lol sama gor ga sama chammi muna dama bëggon at mu ngi ñew fi yalla xamne dem na keureum ñaari at ak muy ma dem fa ben yon siara jiko ngir lolou mu wax rek ñettelu at ba bam fay dem ma fekk mu faatu mu genn adina ay doom la fekk ñom sama ñom ibrahim bay ñom la fa fekk ñom it mas nañu ñew sax set ci ma fi ma doon jangale ci dakar yalla neen yalla taxawu bobu la leen mujjé gis waye en tout cas la kulli hal li mom lu am la lu am la ni tamit muy Abubakar muy Omar non lañ def dañu dundal sunna yonent moy gis nañ yonent daan siara ji Ummu Ayman mi dem diko siara ji legi nak Ummu Ayman nak gañ gañ di joy ñu ni ko wa yow ma tapti ka ya Ummu Ayman yow da nga nangul dogalub yalla ndax li yalla gëna jël ci mu yonent yalla Muhammad motax ngay joy mune wallahi joy ma lolu li yonent bi genn adina taxul may joy de ñu ni ko lan mo la tax di joy mune lima tax di joy moy bi yonent di dund dañ dan rasuwar wahyu bi muy bayiko asaman di dal ci kaw yont yalla muhammad wahyu bobu nan yalla neena nangam ak nangam ak nangam wahyu bobu dag nga xamne yonent demna wahyu dutu amati mom rek lay joy aka joy lu mata joy aka joy lu mata joy gis nga bimu waxe li ni man joyu ma yont yalla muhammad mu genn adina dong ndax xamna ni ma nga aljana buma faato fala koy fekki waye lima tax di joy moy wahyu bi daan bayiko ci yalla di jaar ci yont yalla muhammad di ñu indil ay message moma tax di joy ndax wahyu bobu amatu bimu waxe lolu Abubakar ak Omar kenn ku nekk ci mbosay rangoñ and ak mom di joy kon gis ngeen Abubakar ak Omar ci siara ji Ummu Ayman lañ jëlé xol bu toy seen xol delu ci yalla don ci seen xol musu ta joge bam jaraleen simbo ay rangoñ di joy kon siara ji lu am jariñ la ahamiyatu siyar ñariñal siyara ngir yalla ñun baax okay seigne modou bu fekke ni limay wax amna bur wi ak taw bi nga woma sama telephone wala nga yënd ma message ma arrêté rek ba benen yoon ñu agalé ko bu fekke amul bur wi batay rek inshallah taala ñu continue bu fekke ni taw bi bur wi amul limi jeexital ci seigne bi daal kon siyara ngir yalla lu am solo la siyara ngir yalla lu am solo la bunu delo ci hadithul qudsi da yo gis ni son saw dal siyara ji sa mbokku julli te yalla tax siyara ji bamelu julli te yalla tax manes na sa jele njegalal adina ak lol alakhirah nagn delo ci hadithul qudsi hadith la bo xamni muslim solo nako ni gele ko ci abi urayra radiyallahu ta'ala muy dafa am ben way bo xamni ni da xey solo dalam juk di siara ji mbokum julitam numu sopp te yalla tax bi nga xamene mi ngi dox di dox di dox ba ca kaw yoon wa sun borom tabaraku taala bëgg feñal mbir tax mu yabal malaaka niko demal nga dogalel ma wajjal di siara ji mbokum julitam laajal mako luko taxa juk malaaka ma dal di soppli ko melaw doom aadama ñew dogalé waji niko ayna turidu waaw sa wayo fo dem ayna turu fan nga dem khala urid haqqan li fi asa al qarya man de ma ngi dem ci dekk bi sama ben mbokk mu ne ci dekk bi dal sama ben wolere mu ne ci dekk bi sama ben xari sama ben soppet bu ne ci dekk bi mom lay siara ji ngir yalla fofa la jëm malaka mané ko waw xana da la amel bor ngay fayiku mune dedet fayiku bor koy tuxuma jox xana kon da la jox randu nga bañ ko forcé mune dedet lol tuxuma jox waw lan mo la taxa jox nak nga sol saw dal di dox ak ni dox metté ngir siara jox ngir yalla ngir diko séti mune ko dara tuxuma jox fayeku juma bor joxuma randu mo bañ ko forcé dama ko djeg ci yalla sopp ko ci yalla diko siara ji ngir yalla malaka ma dal ni fess dem bam demé ci sun borom ni malaka mi waw sama jambo bu nga don séti nu mbiram demé mu ni mom dey néna diw sangam lay séti laaj nako ni ko waw ndax diw sangam mi ngay séti da la amel borom ngoy fayu mu ni dedet waw kon xana da la jox rañu nga bañ ko fofé mu ni dedet mu ni ko waw lula taxa jëm ci diw sangam mu ni xana dama ko dedd ci yalla sopp ko ngir yalla diko siara ci ngir yalla sun borom ni malaka mi delul dabal ma waja so demé néko djegal nako ba faw djegal ko mu siara ji ba faw so demé néko djegal nako ba faw djegal ko mu siara ji ba faw kon nak kepp ko xamni sol nga saw dal ñew Touba siara Seigne Touba yalla ñu yalla djegal ko djegal la moko bindal bopam néna fa kullu man qaddamani aw sara fa najjihi faghfir lahu aw sara yow sun borom man Cheikh Ahmadou Bamba ma ngi lay ñaan kepp ko xamni ni solna aw dalam ngir siara sima wala mu may liggeyal te yalla do nga tax ma ngi lay ñaan koko bu ko topati dara nang ko bal ay bakaram xolal waji mi nga amé ñeggalal yalla ci jox siara ji mbokku julitam mu ngeggu sopp ko ngir yalla rek ci lako yalla jéggelé ba faaw yëmu ci mu jéggalalé sax waji mu siara ji fa

ante yalla xam nako ñi nga xamni dañuy dégg Mustapha Mbaye Sam jaral leen sol seenu dal di wër fune Louga fune dañ fa dem di laaj ci Mustapha Mbaye Sam dem Mustapha Mbaye Sam ngi fi Touba ci daram ji waye ñi koy wër ka laaj ak seen ngir seet ci ko rek en tant que jambu doye di bi bu ne fi ci daara ji di liggéey alcorane wallahi lima leen ëmbël ci xoxyal ma ak yalla rek ko xam yalla leen yalla jéggal te yërem leen xamna ni du dara bëgg lu baax dong la waye Mustapha Sam mom ñaamu yalla su doye di la yalla leen yalla jéggal te yërem leen lepp ma ngoy yëf lepp ma ngoy yëf fa ngeen di dem dima laacte ak ñu naan la du fi ak ki xamiss ko ki ñewna fi ki dem lepp yëg nako waye yalla mi taxon ngeen jog mom xamna ta amna fay te da nga leen fay Mustapha Mbaye Sam mi ngi fi ci daram di ñu wax iyya ulumuddin Touba Mbacke di jangale alquran fi sabilillahi ta'ala tasawuru tahabu yonent neena de len siyarante ndax ngeen soppante xamna ku jog jëm ci man lol do nga la yëkëti du leneen ndax man yuruma alal gumay joxe yuruma xam xam bu may joxe yuruma barke bu may joxe xamna ni yalla do nga len sax ndox mu neex ngeen deg manan yalla neena yonent neena Seigne Touba neena jasaakumullahu khair jasa tasawuru tahabu yalla neena jog len siyara ji ndax ngeen soppante yonent sallallahu alayhi wasallam moko wax mu del waxat ni surqiban tasdadu hubban seeti nit gisoko day doli ciofel seeti nit fekko ko fa da nga yakar ni Mustapha Mbaye Sam nga luga nga dem fa diko seeti ñun la nekkul fi mune xam nga lu muy dolli ci yow bu fekke ni yalla la taxono jog tasdadu hubban day tax sa ciofel gëna dolliku la la ñoña wax ñoña lañ la wax ci say nopp lay jaar jalla dañu xam ni nit ñu tekke di lañ ñu tekki wul dara rek waye tasdadu hubban xam nga lu muy dolli ci yow ciofel Mustapha Sam mi ko diggi dalay gëna sopp yow sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax de ali salatu wassalam sur qibban tasdadu hubban muhammad ko wax ali salatu wassalam kon yow mi yakar ni diw sangam mi may deg mi ngi barap sangam ma dem fekkumako fa ay nit wax ca lenen yow da ngay xamni ñu doye di nga fa fek ñu tekki wul dara waye ndekete yow la la taxone jog mu yalla kesse yalla jojje ma nga fa sur qibban tasdadu hubban day tax nga gën ko sopp rek la la ñoo ñi wax day tax nga gën ko sopp rek tasdadu hubban sayyidina abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena man hada maridan aw sara haqqan la ufi llah nadahu munadi bi an tibta man saaka wa tabawat aljanna wa tabawat aljanna man sila alayhi salatu wassalam abi urayra neena yaronte sallallahu alayhi wasallam neena ku deg sa mbokum julit febar nga solo dal diko seti ngir yalla muni wala nga deg sa mbokum julit nga sop ko ngir yalla bam jaral la sol saw dal dem diko siyara ji neena bi nga solé saw dal nana nada munadi neena aji wote kat yalla dana ko digal mu wote ca kaw malaka muy wote ca kaw nan la ya fulan ah yaangi dox jëm ci diko siyara ji ngir yalla muna muni yow xam nga fuy sa waccu way aljana Sayyidina Abi Urayra moko wax yaangi sol saw dal jëm ci nitu yalla bi diko siyara ji ngir yalla sa mbokum julit te yalla do ngu tax ben intérêt la lu ko siyara ngir yalla rek ko taxa juk muna muni xam nga fuy sa waccu way aljana tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila tabawati min aljanna man sila lol la Mustafa Ali salatu wassalam wax lol la Mustafa Ali salatu wassalam wax yonent neena doom adama dana jëf ba jëf lolou ko doyadil ba jëf lolou ko doyadil ñi nga xamne dañuy wax naan jog siyara ji bammel bi dala ñu leen waaw legi kon hadith yonent bi sallallahu alayhi wasallam mom nu ngeen koy def ñu ne ban hadith ñu ne yonent sallallahu alayhi wasallam mo waxon ni kuntu na'aytukum an siyarati al-qubur wa surruha ñu ne lool dal bako yonent wax bammel bu jégué tax muy wax té waya ndaw déggal commentaire yi déggal commentaire yi ay tahliqat yu doyé di yu doyé di yu doyé di tahliqat yu doyé di ay commentaire yu doyé di yonent mom yonam da né ci bammel bu jégué bu soré

بسم الله بسم الله والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. يا رب واجعل كلامي راشدا ومرشدا وفكرة النبي وخلبي أرشدا. بك جلدي جناب نسانت يالا جلدي مصفى عليه الصلاة والسلام دينجين طمب بوبو نيكو شيخ Abdullahi al-Ahad waxe nga xamni danaka mawdu bi ndjel ben gi dama ko tuddé won sax asmatul akhlaq li ñi tuddé crise de valeur ñu ko waral moy aslu bi tosanal li serigne abdullahi laaj muy mbirum ñi nga xamni dañuy immigrerte jaaré ko ci anam go xamni légalout mawdu bu guddu la waye dinañ ci teunk rek ci gattal inshallah taala ay point ndax ñu bari jangat nañ ko ñi naan xaru la ñi naan du xaru ñi naan xalé yi dañu amutul ben yaakar ci réew mi man angal bima ko jangate moy dama gis ni natou sun borom la bu yalla natou rewmi luko waral sun borom natou rewmi moy daño saga walli wi dekk ci rewmi yep mbollem walli wi senegal yep saga nañ len te sun borom mo no waxon ci hadithul qudsi ni man hada li walliyan faqat aslantu bil arab ku saga sama walli déclaré na la guerre ku desacraliser sama wali wi nga xamne dafa nekkon lu sacré kep ku ñew desacraliser ko man yalla déclarer na la guerre wali wi sénégal yépp ñu desacraliser leen yaq seen der saga leen tuumal leen lu indi lolu jikko ju ñaaw sallallahu alayhi wasallam da waxon ni al birru husnul khuluq mbax du ay bâtiment mbax du am rew mbax du auto yu rafet mbax du ciol gu rafet ni mbax moy jikko ju rafet mu del wax ni wa khaliq nas bi kulli adna ni ngeen jeflante ak nit ñi ci jikko ju rafet rawa wa tirmisi jeflante len ak nit ñi muy ñi dund muy ñi faatu kum ci mëna don rek ni nga jeflante ak mom ci jikko ju rafet luko waral alquran neena wa khulu linnas husna ñeetu de baqiya ci ñun bok ci ñun fuñ joge ci ñun kon wa khulu linnas husna ba ci ñu nek baqiy sax boy wax waxal ci ñom lu rafet rawati ne ki dund ci kaw suuf kon a saga kat yi ak wax kat yu ñaaw yi legi yematuñ ci ñi dund dañu jall ba ñu tudd ci baqiya ni tedd ci seeni bammel jotté wuñu kenn dara ñu sulli leen di leen saga guddi ak beccëk ali sallatu wassalam neena inna ma bu'istu li utammima makarim al akhlaq li tax yalla yonima dama ñew ngir réformer jikko yu rafet yi defaraat jikko yi jekalaat jikko yi indi waat jikko yu rafet yi lo tax cheikh ahmed bambani lepp lu way di sakku mo xam nguur la mo xam nguur mo xam xam xam mo xam da nga bëgg doon guide spirituel wala da nga bëgg doon guide temporel ngeen balma seigne touba neena bu mu ci mëna doon ci ñaar yi nga diko sakku te jaaru loko ci discipline neena adina du yagg ba nga am ko kep ko xamni yaangi sakko nguuru yaangi sakko jité mo xam spirituel mo xam temporel neena ak ko meuna don na la woor ni bis du ñew mukkuli feek andok liñu tuddé discipline do ma sa don lolu ngay sakko do ko ma sa am ñu ne ko waaw discipline lan lay jariñ muni wa yujibul madha ladal jirani kama yubahidu an-nirani
discipline day tax sori safara di jégué aljana waye discipline day tax mbolam ñi nga xamni say dekkendo lañ say xarit lañ sa peuple lañ dañ lay sante fuñu tollu dila gërem dila tag yow mi nga xamni da nga bëgg jité côté temporel muna mu ni discipline moy tax sa peuple sante la moy tax sa peuple approuver li ngay def discipline rek moko mëna mayé wa yujibul madda la dal jirani muni non la lay sorilé safara muni discipline mënul am te wax gi rafet amul hawit lizana khawla alkhair tafus bihi wa tukfaku ladairi neena bo amé discipline luy génné ci sa lamiñ rek lu rafet lay doon te muni lepp lo xamné mi ngi génné ci lamiñ te rafet borom lamiñ wa yalla dana ko fegal lori kasso dana ko fegal lori adina dana ko fegal lori doom adama yi dana ko fegal khat khati jamono hawit lizana khawla alkhair tafus bihi wa tukfa kulla dayri radiyallahu ta'ala anhu munu iskul man bi khayrihi ramati ba fa innahu yahramu fawsan wa intifa muni kep ken ci yeen ko xamni yaangi sakku nek gidi spirituel mba nga beug nek gidi temporel muna muni ta amulo liñuy tuddé ay teggine amulo liñuy tuddé éducation bu sen muni ko meuna don ko meuna don fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa li ngay sakku do ci jariñu do ko am do ci jariñu yalla dana la ko xagn te do gis jariñ la da ngay sakku gidi spirituel da nga bëgg don gidi spirituel mais amulo discipline señ touba neena do massa don gidi spirituel da ngay sakku pour nek gidi temporel señ touba neena bo andut ak discipline ko meuna don do ko massa am fa innahu ya'ramu fawsan wa intifa la seigne touba wax muy ndax discipline moy yiwu adina ak wa al-akhirah manam li dom adama soxla muy njariñal adina ak njariñal al-akhirah cheikh mohamed bamba neena sun borom ngi ko dexeñ ci bir discipline wa huwa fi darayn khayru kansi wa khayru mahtasabihi suhsi li'annahu munawwirul janani kama yukharibu ila al-jinani discipline lol lay jariñ lol la seigne touba wax discipline luko meuna maye éducation légui nak mal éducation total mal éducation total seigne touba ni dana ma jaaxal noy meuna nek guide spirituel mba bu temporel te amulo discipline xolal lima la wax mbollem ñi nga gis ñu nek ay guide dans le monde ci discipline lañ ko amé ci côté temporel bo démé ci côté spirituel bi mbolam ñi nek ay guide discipline moy leen ko may atta hadratul ilahi bo fa téwé té amulo discipline dañ lay selbu pays ma do fa jaar dañ lay bëmax nga détélu hadratul ilahi bo amul discipline bo ñëwé dañ lay bëmax nga détélu ndax hadratul ilahi ben photo ya fa né muhammadur rasulullah sallallahu alayhi wasallam mo tay tok bu fa ñëwul khut bu saman bi akoy remplacer waye bu sa mbarum beutum kaw dalé ci sa mbarum beutum souf té du ci ndigalam ñu né da nga amé mal éducation ko indiscipliné nga ñu dal lay reposer bamax la nga détélu kon muy spirituel muy temporel discipline mo ci mayé lu ci way bëgg en tant que patriote nga wara liggéeyal sa réew mu ñu def ko ci discipline waykatu arab ba da waxon ni khaddamta watnaka fa rahman yujisika wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika neena ma ngi lay denk e yow chamsi yow patriote bi ma ngi lay denk muna mu ne qaddamta watnak liggeyalal sa rew fa rahman yujisika bu ko defey yalla lay fay sa rew liggeyal ko ngir yalla yalla fay la mu ne nak wa qaddamtuhu lil ula fa rabb yuhlika sa bo liggeela sa rew pour yekeuti sa drapeau rew mune yalla dana yekeuti sa daraja ndax patriote bu beug liggeel rewum dana tal ay osan ndax patriote bu beug liggeel rewum dana tal ay station yo xamne ay sénégalais ño fay liggey di am luñu yobbu seeni keur seen njabot di dundé batay nga yobulen semence technique
ndax patriote dana def loolu kalla wallahi kalla wallahi. Jamono bu yàgg ñoo ngi liyaar ak a artu di léeb ak a luppen xalel yi pour ñu dellu seen xel. Wax leen ci lu sëñ Touba wax, waxoon na dawlatul baatil saa programme bu négatif, mu naa mu ne may ko batma rek léegi tey mu jeex. Dawlatul baatil saa programme bu négatif nee na foo ko fekk rek may ko temps léegi mu jeex. May ko temps rek léegi mu jeex ci nii mbaa ci nee, waaye dawlatul baatil moom saa wa dawlatul xaq ila saa programme bu positif mu ne bis penc la jëm, dara mënu koo fonk. Mu ne ko lu tax, mu ne alxaq saabit programme bu positif, mu naa mu ne dara mënu koo tee jàll alxaq saabit. Waaye wa amal baatilu wa in ala fa saayiqun wa saafil programme bu négatif ak lu mu xumb xumb, mu naa mu ne xam nga ci fu muy mujjee asalaamualeykum, nee na foofu lay mujj. Loolu la sëñ Touba wax radiallahu taala anhu. Ah, loolu la yonent bi waxoon waa Makk ci seen programme bu négatif boobu, bu ñëwee fekk fa làmbi goloo ko jóg daanu goloo yaa ko moom, mu ne jaxal xaq wa sa xaqal baatil fa innal baatila kaana sa woqa. Programme bu positif ñëw na, dana fi jëlee bu négatif bi alayhi salaatu wassalaam, dafiy jëlee bu négatif bi. Ma ne kon xalel yi li waral musiba mii dal ci Sénégal, man gisewuma ko ni ñoom xalel yi dañoo ñàkk yaakaar ci réew mi. Réew mi ba tey yaakaar jiñ yaakaaroon mi ngi fi, dara mijju ci. Waaye damaa gis ni nattub yàlla la, yàlla moo leen déclaré woon guerre, wàcc na guerre bi ci seen kaw. Lu ko waral mooy man aadali walliyan faqad ahsantuhu bil ard, ku noonu sama walliw rek man yàlla maa ngi ci sa kaw. Ñu ne waaw yàlla sa walliw moom nuñ koy, nan lañ ko mën a définiré, kan mooy sa walliw? Mu ne dellul ci addi su xut suba wa ma taqaraba ilaya abdi bi shay'in ahabu ilaya mi maftaraf alayhi aw kama xaala. Ba ba ngay àgg ci wa ma yasaalu abdi yataxarabu ilaya bi nawafili atta ahabuhu fa isa ahbabtuhu kuntu samuhu allasi yasmau bi wa basaruhu allasi yubsiru bi wa yadahu allati yubsitu biha aw kama xaala alayhi salaatu wasalaam fi xadisi lqudsi bi xawlillahi tabaraka wa taxala. Mu ne sama walliw yomb naa xam. Mu ne kan mooy sa walliw? Mu ne sama walliw mooy koo xam ni li ma farataal ci moom def na ko ba mat sëkk sëkk sëkk sëkk yëmu ca. Mu day toftal ay nawafil, nawafil yi bari na, jàng alquran ci nawafil yi la bokk, jàpp sa njaamur ci lu du sa yónnekul ci nawafil yi la bokk, jàng xasiida ci nawafil yi la bokk. Suñ borom ni sama jaam nag du deñ di nekk ci xeeti nawafil yooyu ba mujj ma waayoo ko sopp ko. Yàlla kum sopp soppi la. Ndem doomu aadama ne yow rek bu la soppee léegi te am alal léegi mu soppi la. Doomu aadama ju la sopp te am alal léegi mu soppi la. Saretu mbaam nga amoon mun la baal mbaam mi jox la oto, amoo foo dëkk mu tabaxal la air plus 4. Ndem doomu aadama mooy sopp moromum doomu aadamaam ba soppi ko. Waxumaa suñ borom, suñ borom ni sama jàmm bu ma sopp danaa la soppi. Mu ne ko waaye nooy soppee sa jàmm boo sopp? Mu ne xanaa damay yegg ak moom ci lu ma déggati déggal ko ko, ca nga yem mu ni déedéet lu ma gisati wan ko ko, ca nga yem déedéet lu ma làmb ba daj ko ni ko kaay làmb. May mujj nekk ab tànkam, may mujj nekk ay loxoom, nekk ay bëtam, du ma ca yem nag. Wa in saxala nii la ataytuhu, saa bu ma nee yàlla jox ma ma ne ko am. Suñ borom nee na sama soppe damay mujj sama compte banque, samay magasin, léegi dama koy defal procuration nga xam ni léegi dama koy délégué, sama signature lay yore, lum signé maa ko signé man yàlla rabbi sitti wa jàlla. Ma ne nag ñu passé benn laf sa temps bu passé boo xam ni walli wi Sénégal yépp saaga nañ leen, te walli wi buñ mënee baale it yàlla moom mënta baale, ndax dañu ni lu ma tasuf ñoo koy wax al martabatu laatu saami
sun borom neena ki ulama tasuf neenañ martaba du balé bo yisitil bustani masna andak ben xarit waliwum ñuy dox ci mbedd ben xalel xalel yi di football ci mbedd yi am ci xalé bu kajji bal bi mu naaw dal ci mbagum ebo yisit di gestu ba xam luko dal lan la bim daatan gesu fekk na xalé bi daanu de xarit waliyum bu ni ko subhanallah yow fi nga yegg ci yalla xarit bi rek xalel bi rek munu ko bal bal bim la dor muni ko la illa ma ngi wat ci sama borom ni niwma yalla allahumma yalla fir ci man bu beugatul kuma lal yalla fir ci man bu beugatul kuma lal ñoñu buñu agge fofu rijalul khayb la len yalla di bolel tabaaraku ta'ala nga xamni dañu melni ay garde corps buñuy def lañuy def waji du ko yek sax ñu saga suñu wali wi tuddi senegal yeb min al awal ila al akhir ci réseaux sociaux yi de sacraliser len ba jeeratuñ dank mbum ah bu nopi ñu ni senegal day continuer rek nek nonu ci jamm ak salam yemuñu ta mu am ben révolution bo xamni dañ ci dugg moy révolution spirituelle xam nga révolution temporelle lañ tambalé won saga mbolem autorité yi ci révolution bobu lañ jëk tambalé autorité yépp ñu sag seenu sag légui ñu dugg ci révolution spirituelle révolution spirituelle fuñ ko tambalé ñu ni nit wëratu la top nit la ni yow rek désacraliser suñu sëriñ sëpp ni leen wëratuñ leena top yeen ak ñuna yam da ngeen ñu daan nax ñu ag ci révolution bobu ba ag ci di cité ay tour ni diw yow sa bay daf la janglo ji won dem jël sama mam japp ko jam diko baylo lam la daan bay lam la sama mam daan bayele sa bay mom la sa bay fayele ji nga jang ag nañ fofu ci révolution spirituelle ñi ni ñepp yam nit waratu la top nit te muy lu alquran weddi alquran neena nit da wara top moromum nitam liñ wara wax kay moy kiñ wara top kan la waye nit day top moromum nitam ndax yalla kenn gisuko nañ delu ci alquran sun borom neena khala lahu musa hal atabiuka alla man tuallimani mimma ulimta rusda koku kan la won du nit sayidina khadir du won nit yalla yu am jam buñ wax Musa di ab yonnante ali sallatu wasalam yemu ca mom Musa momi muy seti moromum nitam ngir moromum nitam momé yalla xamal nako lum ko xamalul muné ko ndax duma ñew top ci sa gannaaw nga dima digal may def nga dima téré may ba ndax ma am ci li nga am sayyidina ibrahima alayhi salatu wasalam neena bayam azara ya abati inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam ya'tika fatabihni ahdika ziratan sawiya domay wax ak baye de ñu nan ko ibrahim alayhi salam mu ni yow sama baye man day amna luma yalla yenkewal lo xamni xamna ni yenkewalulako wa ndax kon do ñew and ak man yoonu wi ma teggu ma tegg la ci te xana lusit lim nangu moy domi wara top baye lolu lu fik nangou waye ginaaw dom yalla def na ci mom lum deful ci baye mu labire baye niko man kat yalla def na lum deful lum ci man lum deful ci yow kon nak kay top ma ngir ma layele bir lan lako beug laye bir muniko xana tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal tariqan mustaqiman munajjan min ad-dalal baye bo ñewé yoon wi malay orienter moy yoon wi nga xani mo musal yonanti fi jitu won dina sirat al-mustaqim yon wo mo lay musal ci ak rier ba do sank mukk sayidina musa alayhi salam lan la don sakku ci sayidina khadir moy ilmu nafi'u ñaar la ilmu nafi'u sa'iran dafa am sahir am batin wa amalu salih ñaar la dafa am sahir am batin ñim bal musa ñaari xéetu xam xam yoy la don sakku ci sayidina khadir té moy haqiqa ndax Moussa mom amna sharia
kon liko taxone dem ci Musa ci Khadir du sharia xam xamu sharia Musa amnako ndax xam xamu sharia mo meuna indi equilibre ci adina bi Musa amnako ba mom la don doxal mais xam xamu haqiqa yalla xamal na ci sayidina Khadir lum xamalul Musa te Musa alislam yonent la ñaari xam xam yeppay sotte diko ci kaw yonent ndax yonent bu juddou day juddouale ñaari xam xam yepp spirituel ak temporel ñaari xam xam yépp lay juddouale kon Musa juddouale na ñaari xéeti xam xam yépp waye ci biir ñaari xéeti xam xam yoyu amna ci lu lum lo xamni sayyidina Musa xamuko Khadir lako yalla xamal muneko kay ma top la may ma top la ngir nga xamal ma ci ay xam nga rusul bi ñu xam ci sharia taxul won Musa di top Khadir ali salatu wassalam sun borom ni ayo lisina amunu la tuqaddimu bayna yadillahi wa rasulihi wattaqullaha innal asmin alim surat hujurat ay bob man nga ci deg ni kon nit man ta ñak gidd bo xamni diko jitu ci programme jamono bu nek daf koy bayyi xel ñoñu moy ñan moy ñu wutu yonanti alayhi salam ñu fi represent yonanti ñoy ñan al ulama amiluna al ulama warasatul anbiya ulama wala amiluna ño fi wutu yonent yi ni ñi wara topé ab yonent non lañ wara liñ wara topé ni ñi wara diglu ab yonent non lañ liñ wara diglu ñeen bal mare dama xawaso non lañ wara diglu sun borom ni bu fekke ni gëm ngeen yalla bu leen jitto ci yalla ko yonentam ci ben programme xaralin ba yalla ko yonentam tek programme ngeen and ci programme ba ñu ni nak ñom saga kat ci sun wali wu senegal yi neenañ suñu wali yu senegal yi dañ doon nax suñu baye ak suñu mam yi rek di len utiliser la khadra allah wala salam asna ma deg ben borom xam xam yagna bo ma nga soow mune daara ju amul da manes na fa genné ay pexé waye ken munu fa genné wala xam xam ma dem ba jakam tontu ko niko bam dess nak daara yi sayidina musa ja ak daara yi sayidina khadir ja da amu fa te xam xam genn bo xani manes na ci bind lu fess digeunt asman ak suuf kon bam dess jojo daara ju amul da manes na fa genné wala pexé waye dess fa genné wala xam xam maneko bam dess daara yi musa khadir alayhi assalam dama dem ba jakam di ambila boba damay ambila ma dem ba jakam fek ko fa wax ko ko ne ko bam dess jojo dara seigne touba buñ ko massana indil ku wessu jang dara lako yobbu daray terbiya bu noppé ci daray terbiya ji ki jang ba wonu lef buñ dajé ci pinch mi duko gëna jup duko gëna manu waxuma la tux cigarette waye tux kat kaas bu mu nan koko dutu ci nan ñi defaru la xé ñi defaru ci dara ja té pourtant day janguñu lif gu toy waye def nañ ci ñom la sayidina Omar radiyallahu anhu waxon yaronata sallallahu alayhi wasallam ñew niko yow ki yalla yoni suratul baqara munuma ko mokal jangna gudi jang beccëk yaronata bi niko après muniko xana bako fi rek légui lum diglé ma def lum téré ma ba yaronata diko demal lolo ko taxona wacc kon mokal ngoko alquran mom ñaari kaddu rek la ifhal la tafhal ñaar yoy rek la comme bu diglé nga def bu téré nga ba légui muné kon kay yow mokal ngako sun mag ñi fofu lañ nekkon moy dañ lay défar ba lu yalla diglé so xeyé ci ngay tek sa tank li yalla téré do ca jaar mané nak kon mbëkk mi xew Sénégal angal bima koy jàngaté moy nattu bu yalla la bu yalla nattu ndaw réew mi ndax ndaw réew mi ku ci mënta saga ci sun birum réew ndax ñun sunuy loi saga neku fi kirim ak astaghfirullah kirim la budé ci loi réew yele saga du fa kirim légui ko bëgg saga fi tam nek Sénégal amna ko nek bitim réew ko ka ngay wax mu sagal lako kon ya ko saga dé yow xam nga ni bo saga fi danañ la japp do ñëmé saga bo tafé fa ta jambour fi bu la balut danañ la japp do ko ñëmé légui nga def loko ku nek bitim réew ya ko saga lolé duy ci saga kat bobu buy saga ñaata wi lay am ñaata wi ndaw ñi rek ñoy lire
saga kat yoy ñi am ay vie yu dul jeex la alquran digalon wa tahawunu alal birri wa taqwa wa la tahawunu alal ism wal udwan bul fekk koy def ab safan nga dimbali ko ci lutal ni de we sun borom waxon ni wa taqwa fitnatan la tusibanna allazina salamu minkum khassa ragal len fitna ndax bu ñewé du bayyi kenn fim nek ni musibe mi dal senegal amul kenn ku ci mucc du ab serigne du talibé du autorité parentale du kenn ku ci mucc ku ci sa dom deewul sa jarbaat deena ca mba sa xarit mba sa doomu xarit mba sa doomu jarba mba kenn mucc ci kon alcorane waxon nañu ko moy tindiku len fitna ndax bu ñewé day waabalé du ba kenn lu ko yobé xalé yi moy dafa am ño xamni dañu bëgg atteindre sen objectif bëgg ko jaarale ci fitna bëgg atteindre sa objectif tax nga jaarale ko ci fitna yonnentou sallallahu alayhi wasallam neena won al fitnatu an-na'ima la anallahu man ayqasaha fitna ngi nelaw yal na yalla rebb ko ye alquran neena wa kana fil madinati tis'atu rahti yufsidu fil ardi wala yuslihuna neena rew mo dem amna djuroom ñenti kurel kurel yo xamni len rek kay seen liggey mafia lay don bo xamni len do ngay seen liggey moy yufsiduna fil ard tal rewma yufsiduna fil ard yaq rek neena amul men rew moy dem te do fa fek djuroom ñenti lobby yi malay wax djuroom ñenti lobby yi alquran neena amul ben dekk boy dem lul da nga fa fek djuroom ñenti lobby alquran neena amul ben tariixa boy dem lul ni da nga fek djuroom ñenti lobby wa kana fil madinati tis'atu rahd luy seen liggey yufsiduna fil ard wala yuslihuna yaq rek te duñ defar neena rew mo dem amna fa lubi yoyu nak bëgg atteindre sen objectif tax ñu sacrifier goné yi ñom lubi yoyu di len wax naan dem ci plateau yi xam plateau télévision la wala radio wala conférence de presse la luñu wax goné yi dañ leen di wax ni liberté bo gis amna prix dañ leen di wax naan révolution bo gis amna prix naam akay wax nañ dëgg waye nañ ma wax rek ban guid lañ xam mo xam spirituel la mo xam temporel la bo xam ni ba muy def révolution ci am rewum da sacrifier gonaya ngir atteindre objectifum nañ ma wax kan la amul kenn ko ci def mudé cheikh mohamed bamba mi ni titro bopam la sacrifier bayyi fi ndaw ñi bim ñewé te bëgg tahyir li fi nek naqdu ko bopam la sacrifier waye niwul ndaw ñi kay ma sacrifier len bako ndaw ñi ne dañoo bëgg and ak yow mu ni dedet tok len ma dem sacrifier bopam pour atteindre objectifum ci tahyir li fi nek naqdu ko ci mbindam ci jëfëm ba réussir ko non seulement la ndax dafa sacrifier gone ya pour tahyir la nekkon ci rewam dedet bopam la sacrifier 25 ans de prison newul len ndaw gennel ci biti ray sa bop kon bu amé ay kurel yo xamni bëgg atteindre sen objectif taxna ñu bëgg sank suñu ndaw ñi dañ leen di wax dedet waxna ba tay ni yeen ndaw ñi man awuma ko dul yeen sama yoonu daara je yeen akoy noté yeen ndaw ñi awuma ko dul yeen yeena ëpp lu ngeen may wo ci ay conférence waye nak ak luma nek seen soppe ak luma nek seen xarit deug rek la len di wax ngir yalla deug rek la len di wax ngir yalla faruma fi faruma fa politique luma xawma nuñuy politique xawma sax ap politicien buy dox ci kaw suuf waye deug rek la len di wax ngir yalla nak am rew ku ko bëgg soppi ngir système bang fa fekk da la neexul sacrifier sa bop bu yalla dogale nga am ndam alhamdulillahi rabbil alamin bu yalla dogalul nga am ndam yalla fayla ndax def nga sa waru gar
waye bul sacrifier ndaw ñi nak bul sacrifier ndaw ñi ndax atteindre ce objectif gis nga sayidina yunus ali salatu salam bi mu jégué pouvoir bi bëgg sacrifier ndaw ñi yalla dañ ko arrêté yunus ali salam parce que dafa ñew jégué pouvoir bi ni len da ngeen may top for force ma dindi li fi ne ndaw ñi lank mu tekkul len ni len sub après demé dana tal rewmi après demé dara xewul mu mer gedd bi mu démé ba ag ci geej gi fekk ko mu duggu gal ñu dem ba ci bir ba to bangi falata ci kaw légui amna ben borom xam xam bo xamni labbe la yalla may nako experience ci lu melni bu xewé lu ko sabab ñu jël ko badd ko ci geej gi heureusement mu reconnaître ay défaites mom sayidina yunus alayhi salam ni la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min salimin yalla bal ma dama djum dama bëgguna sacrifier ndaw ñi pour atteindre sama objectif te pour man ñu gëm ma for force yalla ni ko lolu mën ta nek waye bam jéggulo yalla jéggal ko ne ko acca delul bo delo wa rew mu gëm la mu doora del ci wat da rew mu gëm ko Nelson Mandela lolou la def dafa sacrifier bopam 25 ans delu ci wat wa rew mi gëm ko kon sacrifier sa bop ci lepp lo xamni yaakar nga ni li du yoon nga bëgg ko revendiquer sacrifier sa bop mais bul sacrifier ndaw ñi bul sacrifier ndaw ñi sun borom ni kurel rew mo dem kurel yi mala wax nga fa moy yi ngay deg ci sunu rew mi ay droit de l'homme ay association de fulan ak tis unraati wala tis turaati tis aturaati wa kana fil madinati tis aturaati yufsiduna fil ard suratul naml sallallahu alayhi wasallam neno isa kana fi akhir as-saman yarfa'u ilmu shari'a wa aksara fiha haraj qalu ma al-haraj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala al-qatl sallallahu alayhi wasallam dafa tok sahaba yi ba yag muni iza kana fi akhir as-saman yarfa'u ilmu shari'a wa aksara fiha haraj qalu ma al-haraj ya rasulullah sallallahu alayhi wasallam qala alayhi wasallam al-qatl neena bu ngeen deme ba yegg ci ciatal muju jamono muna muni xam xam la fi yalla di jele pourtant tay la xam xam gëna bari de waye est-ce que xam xam nga fi dama bëgg wax ni tay la njang gëna bari waye est-ce que xam xam nga fi waxna ko barki dem ci ben waxtaan dama massa setan ci wër yi la ci gannaaw ministre de l'intérieur dem séti ben kilifa diiné bobu am lum koy jambat ci ndaw ñi ministre de l'intérieur dal dikoy poser question niko li nga ma wax ni lolou fum am muniko xaaral ma wo sama talib bi ko jang mom giddi bi de mom spirituel bi de mom serigne bi de dal di wo kenn ci ay talibem mom mi jang matière bobu niko kay wax ak ministre bi poser question ndaw waaji étudiant bi mën ta tontu nan dama

dal biré bu sakku kayu xam xamam en tant que patriote ko xam lan moy xam xam lolou yenen lu melni feder bu ak ñim andalon xam ngeen ni biñu ñëwé sénégal université bi gëna mag ngir ñu mëna manipuler wa réew mi ngir ñu mëna am seen victoire ci wa réew mi ngir ñu mëna yaq bopi ndaw ñi xam nga nuñu def dañoo dem tal université bu pire waye fekk na boba mag ñi fi néwon ñom xamoon nañ lan moy xam xam bañ xamé ni dañu ñëw tal université bu pire xam nga nuñu defa gas am hier bu mu xoot ñu sul ci téré xam xam yi ñu ñëw tal daara kessé ji ñu sul liwat seen téré delu wat ci lañ ñëwon bi buñu sakko xam xam nga tal ko yow mi ko talon nak ya mujji wagniku dal ni nak dama bëgg jang dal ni dama bëgg jang yow lutax nga tal ko moy en ben way gis nga waji nga en ba tax nga tal université domam ma nga Lisbonne di jang domam wala ma nga Amérique wala ma nga Angleterre domam wa legui yow domi ba do la nga muno genn rew mi muno jangi fenn fudul ci rew mi fi nga wara jangi nga tal ko ki tax nga tal ko domam mom ma ngay jang ma gëna mucc ayib nañ delu ci jangalem Seigne Touba lum waxon Seigne Touba da waxon ndaw ñi li len ak kudul ndaw ñi daf ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla Seigne Touba neena radiyallahu ta'ala hu yow ndaw li ma ngi lay ding na nga jital sa intelligent ke sa ambition sa intelligent na jitu sa ambition sa intellectuel na jitu sa ambition mais ndaw ñi ambition rek lañ jital fatte fele sen intelligent ndaw lu intelligent dana fekk bëreb bu ñuy jàngé xam xam nga taal ko xam nga ni ambition tax waye intelligent ni ku fa Seigne Touba ni wa aqluka ij'al qa'id al hawa wa la tahkis fatahwi qadab al mawla neena sa bo jitalé sa ambition bayyi intelligent gannaaw neena yalla dana denc yow sun borom day denc yow qadab mawlak muni touba liman yaquduhu ijahu duna hawa lida mawlahu muni taxé ñel na réussir ñel na barké ñel na tranga ñel na waajo xamni intelligent la jital ci ambition sa intelligent mom nga jital ci sa ambition Seigne Touba néna koku taxé ñel nako ñaka jital sa intelligent tax na nga ni da nga ñak espoir amutulo espoir ci rew mi ya ñak xam xam waaw noy def tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas europe figal na afrika ayé lolu fo koy tek te lolu yalla ko wax yalla neena europe figal na afrika ayé wa tilkal ayamu nu dawilu ha bayna nas yeen ndaw ñi ma ngi leen di waat ci sinum rew legi ci li gaay wax man waxuma ko de gaay ko wax gaay neena yeen ndaw ñi yeena taal rew mi waaw legi yeen taal ngeen rew bu nupp nak wagnu ko wan gannaaw rew mi dugg ci ay bato wagnu ko rayat seen bop legi kuy tabax rew mi delu ci len ngeen tok ngeen tabax seen rew bu ngeen mayon tuuti batma ci kanam tuuti europe ñaare am africain yi ñokay dëkke moom ko wala ay gola dëkke ko waye europe mom ñafa nek magat nañ amatuñi dom te ñay dé ci jeex lañ jëm loolu lañ xam ñoom wa europe ba xalal yi sa bo xamanteni ñi ngi mbëk fi di dem dañ leen di ubbil frontière yi bañu ter ci ñu tan ci ñañ bëgg sacrifier ñi ci dess parce que xam nañ ni munuñu ñak ku leen liggeyal te amatuñ ay ndaw yu leen liggeyal su ko defé gal gu ter ci ñom wa europe ño gëna tay xamni bu fekkon tane tay
liñuy tuddé

ay jihadiste ndem amna liñu tudde ay jihadiste ñoo leen doon songu ci xam nga ni duñ am fuñ jaar ba dugg Europe de kon lutax ndaw ñi mëna tal bato wala ñu tal gal ba dugg Europe ñu éverser leen ci seen camp yoyu le di leen 110 tan ci ñom ñiñ bëgg ñu ci dess ñu sacrifier leen lolu du ngeen ci yaw yeen ndaw ñi du ngeen delo seen xel ngeen xamni Europe dañ leena bëgg sacrifier légi kon yeene ngi digënté safara ak mbop moy Afrique bu féké moy safara ci Europe di mbop mi bu ngeen duggé ci digënté bi da ngeen di tak kon delo ci leen seen xel yeen ndaw ñi lulay xamal ni fitna la natou la bu yalla indi lula koy xamal moy da ngay gis ko xamni da lay wax ni man témiri jooni la fay ñi jaar yoonu amerique ñi nan la 3 millions la fay ñi nan 4 millions bokkar sambe jey lako yalla sam te yok ak wiram bokku na ci lima gëna nakari ci état au sénégal moy jëm jo xamni 15000 francs la tambalé dem ba man di servir sénégal ñay ñuy dundu subhanallah te ci daara ji la genné tay mi ngi ni ñuy sétan lan motax bokkar sambe jey du nek seen référence yeen ndaw ñi xam nga lélé ñuy cité yeneeni woromi alal yu joggé ay kokké ak nangam ñoñu dañoo fekk seeni papa préparé leen mais xolal bokkar sambe jey nga xani mom da ñew di lepp mom limu démarré da ko lepp koku moy référence bi lepp ay 800 francs ay 300 francs ay 15000 francs ba xey nek ko xamni moy servir sénégal limuy dundé par an bokkar sambe jey tay mi ngi ni ñu nax ko tudd ci alalam waaw yenenou sallallahu alayhi wasallam waxon nako sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati yuhibuna khamsan wa yansawna khamsan yuhibuna ad-dunya wa yansawna al-akhirah yuhibuna al-mala wa yansawna al-hizab yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq yuhibuna al-khusur wa yansawna al-khubur yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba mun fa in kana al-amru kadhalika ibtalahum Allah bil-qala'i wal-waba'i wal-mawt al-faj'a aw kama khala al-islam sallallahu alayhi wasallam neena won ya'ti samanun ala ummati jamono ngi ñew ci sama xet yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa dañuy am ambition ci juroomi mbir fatay ci dess yeb seen ambition mu ne ci juroomi mbir rek lay teunku yuhibuna khamsa wa yansawna khamsa ñu ne juroomi mbir yan la mu ne yuhibuna ad-dunya jamono ngi ñew sama xet adina leen di gënal luñ mëna yuhibuna ad-dunya adina mo leen di gënal luñu mëna am wayen sawna al-akhira ñu fatte bis penc te al-quran dañ won bal tusiruna al-ayatu dunya wal akhiratu khairu abqa bis penc mo gën adina al-akhira gën adina yuhibuna ad-dunya wayen sawna al-akhira ci la ñam dedet yuhibuna al-mal wayen sawna al-isab dañuy bëgg alal am ambition ci am alal ba buñu tuddé duñu nelaw mu ni way dañuy fatte nak ni yalla dañ leen régler ëlëk alal gi niñ ko amé lolu fatte nañ ko yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq ñu bëgg seen moromum nit ba fatte yalla mi leen bind bëgg sa moromum nit ba yalla ba fatte yalla mi la bind gën bëgg nit bo démé ba yegg ci mu jaral la bayyi sa nday ak sa bay xam nga nitatu nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa frère bo bokal nday ak bay nit bo démé bam jaral la nga bayyi sa soxna ana nité ga yuhibuna al-makhluq wa yansawna al-khaliq xana da nga fatte yalla mi len ko bolé won kon yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur néna mujuk jamono gogu may wax bu accès nit ñi r plus 4 mo leen di gënal seen bammel ya ca baqiya noy fexé ba tabax r plus 4 mo lay gënal noy fexé ba tabax sa bammel be cheikh murtada radiyallahu ta'ala neena won ba mu démé séti ji waja mu diko présenter kërëm ga
muné ko xana sa kër gi di teuna safara muné waw muné ko tay bo fexewon ba sa këruk al-akhiratu safara koku moy r plus 4 mo la gënal sa al-akhirah moy sa bammel te r plus 4 pire et dire moy baqiya r plus 4 bi mom légui tay nga genn ko légui wala ñu gennel ko boko genniwul sa bop ñu gennel ko r plus 4 bi yonent ñene mujuk jamono fofu la nit ñi di tollu yuhibuna al-qusur wa yansawna al-qubur ci lañ yam muni dedet wa yuhibuna al-mahsiya wa yansawna at-tawba dañuy am ambition ci moy yalla waye fuñ tollu dañuy fatte tout ambition ci moy yalla legi nit ñi moy yalla leen gënal naan ndox mu neex yalla xamna ko parce que buñu né moy yalla ñu bari dañuy yaakar ni moy ndialo digënté goor ak jigen lool dong du moy yalla togn sa moromum jam sax moy yalla la sallallahu alayhi wasallam ni bu ngeen aggé fi nak muni lenn rek mëna am muna muni yalla dana leen natto bala bo xamni mbass mo xamni fièvre bo xamni corona bo xamni ak déw mbettel wa mawtul faj'a déw mbettel moy li xew da ngay tok ñun la gal ga 100 personnes ci nekkon 200 personnes ci nekkon ñepp faatu nañ wa mawtul faj'a déw mbettel muni bu ngeen yeggé fi yalla dana leen natto fièvre bo xamni kenn mënu ko faj xeyna moy ci dagi ci aju wolo ba ak mbass corona muni bako ñettel nak moy deewu mbettel immigration l'islam xamnako waye l'islam bim xam moy bu walabal bi bu legal bi dina deg ay imam ñuy khutba di jema lekkele immigration bi ak ak gaday gi nga xamni sahaba yi defon nañ ko jamono yunus sallallahu alaihi wasallam subhanallah sahaba yi ci makkatul mukarram dañ doon dundu seen diine ñu ni len du ngeen ko fi dundé xatal len sallallahu alaihi wasallam ni len kay len ngeen dem éthiopie amna kuñ wax najasi maga fa wa ki jël gal jëm barsa ma barsak kok ngay tekkele ak ki nga xamni mom diinem la doon ñongali diine mako taxona gaday diine ko taxona bayyi am rewam bokna ki nga xamni wuti ala la ko taxa juk bi ci dess moy ndax ñe bañuy dem ci gali lañ dugoon wala dañu waron ay geleema ki fas kon intention yi bokkunu te sallallahu alayhi wasallam moni innama ahmalu binniyati wa innama likulli imrin ma nawa mbolem jëf yépp suñu borom mang ko tek ci intention suñu borom bala xol acte intention lay xol bu nupi te xalé yi seen intention moy barsa ma barsak barsa ma barsak moy seen intention lolou lañuy wax bo mané mol bi nga xamné day xey di liggéey mol bobu ben possibilité rek la am moy xeyna dugg ci geejgi pour wut lum dundé la njabotam koko intention moy am jeun ñew jaay ko pour dundal njabotam amul fenen fum ko meuna amé fudul geejgi ki nga xamné nak day dugg ci gal gi di voyager ah kay amna benen moyen de transport bo xamné mënon na ca jaar bakkanam lu ci dess alquran neena wala tulqo bi aydikum ila tahluka bu len gis deego wex tal di ci duggal seen jëm ji aj makka farata la dañ lay wax ni la bu fekente ni yaangi aji makka te amulo lu leer lu concret ci amana ni di nga mëna dem delu ci sa yaram mucc sa alal mucc bul dem waji jël gal duggu ci ni day nappi lu mu dundé la njabotam koku bu ca faato dafa sahid waye waji duggu gal ni mom tamit day dem barsa mba barsak koku bu ca faato bokku nu atté ndax seen intention yi du ben fam imam yo xamni far taxna duñ wax ndaw ñi lu duggu seen bop yi ndax far rek diwel ba ci ay yek hadisi rek immigration l'islam xamnako sun borom neena wa lasi ja'alakumul arda salulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nusur nañ baye xel ci ilayhi nusur jinak sun borom neena suf sangok
fi ba Europe ba Amérique ba France ba Makkatul Mukarrama fam soufi manakibi a fu ngeen fi meuna amé wërsegu len lew dem len fa waye na légal fu ngeen fi meuna amé wërsegu len lew dem len fa waye nak na légal القران ان ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله وانا اليه راجعون لي ني دال دو امنا تلوم دون بكان ديستول علال جي ديمنا ياو علال جيغا سايتوون في وران كو مانام ليغي غير ام ايفولوشن يور سا نجابور يور ساي واجور علال جينينا فور ديم جوخ نكو بن واي بو خامني داف لا نخ 200 personnes, 300 personnes, qui ne connaît que presque 500 000, 400 000, 350 000. Nga jox ko wajjo xani buy départ dana duy lu wara tollu fukki bidon 20 litres yo xamne ndox la ci def nga yaakar ni essence la ci def de essence gal fekk ndox dong la ci def te récupérer na seen xaliss bi nopi ngien départ daw 10 km 30 km 40 km aha ndox mi commencé mune a buñ wacci wul essence bi gal gi dana dik té kon ñun ñëpp ay dé légui nañ leen sanni bidon yi su ko défé ñu jël bidon ya sanni ñu yaakar ni essence lañ sanni fekk ndoxum kessé ca nek ñu daw touti essence bi jeex mune a gaay essence bi jeex na dé légui ngeen di wëndelu ci geej gi ñaari fan ñetti fan mu sét sét ter ci wat Dakar waxtu fajar nga yaakar ni yaangi Espagne mune ay ca fu way xamna bay bopam ngeen daw dugg ci dekk bi do wolul lul asaman set nga deg ay njaga nday yi wote Grand Dakar ana sa alal demna wa nakhs bil amwal wal anfus sabakan man na ca dess sabakan man na ca dess kon li xew moy dañu de sacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom dañu désacraliser lu sacré won yalla ñewukum na tom sun borom daf no waxon ni wala tahinu wala tahsanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin sun borom neena adina bumu yag mukk ba ngeen doya di ma ngeen di doya di doya di lu ci kanamu tubab yi ñu ni ko lutax mu ni lu yag yag yene faré kaw lu yag yag yene faré kaw ndaw ñi daw jëm ci rew yi tubab yi ngir neenañ dañu fay sakku teranga waaw rew yi tubab yi di ngeen yaakar ni li ñu dal dalu leen won akay li ñu dal dal na leen dalon na leen man nañu wax ni sax ci afrique lañ ñew ngir ñom dépendre ci afrique pour soxaliku waye ñom bam leen dalé dañoo séré ceinture am jom boole seen bop défar seenum rew alquran daf ni in yamsaskum qar'un faqad mas alqawm qar'un mislihu li leen dal yeen wa senegal muna muni dalon na france ak amerique ak angleterre waye nak watilkal ayamun dawilaha bayna nas man yalla may doxale nonu jamono ki day ayatay bu suba sa morom ay afrique mo ayé legi kuko xam loloy li am kuko xamul loloy li am yalla nañ yalla may nak ay dirigeants yo xamni dañ xamni afrique ayena bañ tek afrique ci yoon lolou mal asaf xuma ndax dana am wala dit yalla nañ ko yalla defal wala kulli hal wurtu tax nak ben africain bo xamni ni da nga ni yow li fi nek jégué nga pouvoir il faut nga prendre pouvoir bi immédiatement tax nga bëgg sacrifier sa ndawi rew dara jëruko misal na len ko ci imam diko fele ci mali bu yaguto njaay gis ngeen manifestation bam fa def lam jur ana fu mujj état ba fa nekkon moko joxone passeport bo xamne da daan fekke mu hadara yep ci adina bi waye gis nga bu mu attaquer état ba def manifestation ba état ba daanu ana fan la mujjitay ñu jël état ba nangu nañ passeport meunatu la gennum rewam meunatu la wax legi xana kon la won mo tane la ko mayen mu meuna fekke mu hadara yi nekk ci monde bi yep fu ni mu dem fa lola tane xeyna waye fim nekk ni ma nga ne meunatu la genn fenn nangu nañ passeportam kon mbir mi desu ko faje tay yeen ndaw yi senegal ma xamal len ko kuko def dang ko reccu
da ci rawati nak sun rew mi di senegal sun rew mi di senegal dafa am lu ci am dañu yaakar ni ñi ne ci pouvoir ak ñi bëgg ne ci pouvoir dañu yaakar ni ñom rek ñom mom rew mi wala ñoo fi xam dafa am ay patriote yo xamni seen yoon ci election seen yoon ci président seen yoon ci opposition xam nga ñom lu leen concerné moy république bi ndax mënu ñoo dem fenn république bi rek lañ am mënu ñoo dem fenn ñom état rek lañ seigne muntaha état la man mi di wax yeen fi état la cheikh abou bakkar ci tiwaan état la cheikh may ñass ci kaolax état la ñoñu ñoy république bi ñoñu nak sa buñu gisé lo xamni narna reng rengal république bi dañuy daldi waxu dugg ci sinum neek julli ñaari rakka ni yalla allahumma parce que duñ baye république bi muy reppelu parce que xam nañ lan moy république ku ko wéddi nga laaj ko wa makka ba nga xamé république ba reppelu na fan lañ mujj lambi golo ci lambi golo lañ mujj seen buntu lañ ñu di dog duggu xalwani allahumma yalla sédé nako amna fi ay kilifa yu ne fi ci dëkk bi jenn benn bis néna leen diw sangam nénañ ma defi ñew muna mané ma ngi ni dem ci seigne touba wax ak mom ñom dégg nañ ko dama genn mu dugg bal ba tak mom bi muy dugg fekkul seigne touba ci rawdu bi wallahi wa rabbul kaaba bi seigne bi muy dugg la seigne touba genn rawdu bi nañ baye république bi te ñom ñu def seen affaire ño xam nañ baye ndaw ñi ñi sacrifier te def seen politique ño xam ño xam yaronte sallallahu alaihi wasallam da waxon lu am solo yeen ndaw ñi baye leen ko xel sallallahu alaihi wasallam dañe iza aradallahu bi abdin ghayran ja'ala qina'u fi nafsihi wa tuqa fi qalbihi sun borom bu namme ci ascham tiranga bu namme ci ascham yiw bu ko nare taxel euleuk muna muni day def muy ku doylu dakoy def muy ku doylu ba nuppi def ci xolam ragal yalla ndaw ñi nañ doylu muni way na wa isa aradallahu bi abdin sharran ja'ala faqrahu bayna aynayhi waxtu wo xame ni sun borom namna taxedil nit ki nar nako duggal ci musiba muna muni dakoy def muy ku seenen lum am duko doy mu del waxat ci benen hadith bo xamni mo geuna firndel wax joju muni atlubul awaija bi hisatil anfus fa inal umura tajri bil maqadir na ngeen sakku possibilite yi na ngeen ko def ci manam na ngeen sakku tiranga yi ci dignité na ngeen wut wërseuk ci dignité na ngeen wut ak pal ci dignité na ngeen wut pouvoir ci dignité muni ndax yalla limuy dogal nopi na ci allahumma malikal mulki tuftil mulka man tasha yalla nopi na ci yalla nopi na ci de atlubul awaija bi isatil anfus li ngeen di sakku sakku len ko ci ak tay moy le seigne touba waxone legi ci nahju khaday laaj boy wut dara muna muni nang ko wut ci discipline ndaw ñi lolu mo wax ni dal na ci seen kaw taxna seeni nopp degeetul seeni beut xolatul nga gis ndaw lu la mëna wax ni man na ma bayyi sama wajur ndaw lu la ko wax ndaw lu mëna bayyi ab serignam lutax alquran misalon nañu ko lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum ahyunun la yabsuruna biha wa lahum adhanun la yasmahuna biha ulaika kal anam bal hum adallu sahla alquran wax sun borom neena amna ci ndaw ño xamni lahum qulubun la yafqahuna biha seen xali legi seen xali munu tox lu ci dugg wala hum ahyunu la yabsuruna biha munatu ñu gis munatu leena wan luñu gëm luñu gis waye wala hum asanun la yasmuna seeni nopp degeetu dañu tax gumbalu mun amna ci ndaw ñoo xamni fofu lañu yegg dañu boole tax gumbalu sun borom nak ni ñett yi mom kuko boole ko xamni da nga boole tax gumbalu muna muni ulaikal anam yaangi melni bayima ba yag muni balhum adallu bayima la tane nit bu yegge ci tax gumbalu muna muni bayima ko tane fofu lañ tollu tax gumbalu tax gumbalu man xuma kenn waye man kuy sikkel seigne touba ci sama kanam lu tal ni dede wex xana sama digeunte ak yow dang koy def ay nangami temeri meter waye mak yow sama sun espace sun digeunte yow nga wax ci seigne touba lo wërte wax
te buma talé sama loxo jot la diga fanani baqi mbama fanani fa ak ko meuna don waxuma nak ma dila deglu yow waxuma ma dila deglu waxuma ma dila deglu radiyallahu ta'ala waxuma ma dila deglu jikko yoyu nak mom lañu perte motax sahir bo xon ni khatmata khawmun wama mat makarimuhum wahasa khawmun wahum fi nasi amwat neena ñom señ touba dem nañ ñom alhaji malik dem nañ mu ñu waye gis nga jikko yu teddi matit mi ñu yore won matit ma seen culture mu na mu yobale wuñ ko bayil nañ leen ko fi tilka ummatun qad qalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum alquran la seen matit yobale wuñ ko fi lañ leen ko bayil mu na mu waye gis nga aw ñu ta ngi dund ci kaw suuf nga di leen xol ni ñuy dund mu na mu fekk dañoo de mu ne gis nga ñoo ñu fi bayyi mbatit mu tedd mu mag moomu ñoo ñay dund borom makarim al akhlaq yoy ñom ñoo nekk di dund waye ñi ci dess mom mu ni de nañ bu yag ahmad sawhi loolu la waxon innamal umumul akhlaq ma baqiyat fa innahum sahabat akhlaqum sahabu ahmad loolu la waxon neena rew mo gis mu réussir adinam rew mo gis mu développer mu na mu ni ci ñaar rek lañ sukkandiku mu na mu ni seen culture ak seeni aada seen culture ak seeni aada mu ne bo demé fekkoo fa culture rek fekkoo fa mbatit ma rek mu ne xamal ni moma rew perte nañu ñun sun culture mo doonon saga mag ni lool mo doonon sun culture ñun sun culture mo doonon sa bay wax nga tek ca leneen sun culture mo doon subhanallah lool mo doonon sun culture ñun légui lool lañuy dund lool lañuy dund lool lañuy dund ñett ñuko yobbe nak ñett ba ci jëk moy borom xam xam bu jeng ok borom xam xam bu kacior biko ñettal biko ñaaral moy iliman ju jeng biko ñettal moy ndaw lu bëgg diina te janguko gis nga luñu dal ñett ñu ñuko yobbe yalla xam nako ta sallallahu alayhi wasallam waxon nako ci hadith ba de afatu din salasa faqihu fajir wa imamu ja'ir wa muttahidul jahil luñu dal ñett ñu ñuko yobbe culture sénégal ab imam bo saña taxaw ci minbar ni diw sangam bu bokul ci nangam rew mi day tak ñu xol ko muy ab imam ci kaw minbar musuma gis yonent bi def ko mba kenn ci sahaba yi diw bu bokul rew mi tak kana lu rew mi bon moy nday diw momu ak yow kana kenn du tal sa nday rew mi nu jabote tumal junni nit ci luddul deug yobul len ci kasso bi te rew mi dal rew mi developer rew mi nek ci jamm wallahi mo gën waxuma kenn waxuma ñaar waxuma ñet junni nit la xade junni nit ñu tumal len ci liñ len tumal dara du ci deug ñu sacrifier sun bop ngir rew mi jarna nasal mandalal waxna ko ba tay lol lañ ko defone seigne touba lol lañ ko defone ñom ñep ay touma dong lañ leen tek waye dañoo sacrifier seen bop ngir rew mi bayyi doomi rew mi ñu dal te buñ ñewon kay leen and ak ñun jaay seen bakkan rek ñu joxe seen bakkan mais ñom dañoo xamone li leen taxa jog waxna fi ni tok na tal sama radio deg ben waye bu nekk ci bitim rew ni mepp rew mu développer derata ko soxat te mi ngi bok ci oustaz yi def ay émission ci plateau yi télévision yi comme rew mom nek man mang fay def émission ci ben radio takusan sa jot mani yeen wa europe wa joju lim len wax dara du ci deug ni len ko sof sénégal mom liko défar bam axe fi derat soxatuko révolution pacifique mo soxat sénégal bam axe fi cheikh ahmed bamba wa sayyid alhadji malik ila akhri révolution pacifique mo soxat sénégal révolution waye pas deret révolution pacifique mo soxat sénégal motax seigne touba waxone ni na ngeen ñu dimbalé ci riwaya yu bari
mune fal ilmu la bi kasrati riwaya bal innahum nurun ma ad-diraya bal innahum nurun ma ad-diraya xam xam bu and ak leer day wax borom jam wala borom jam rek lay wax xam xam bu and ak leer borom jam rek lay wax luy musul doom adamay rek lay wax ndax al iyalu iyalu la njabot gi yalla len mom pour lan nga bëgg njabot gi basar de sen bakani bamako waxe ci télévision al muridiya ben way da wote ci ki don dirise émission bi niko mustapha mbay sam da far man la hawla wala quwwata man xuma kumay faral man lima wax du say wax waxu seigne touba la seigne touba moni kenn ci yeen deganul ci yow ngay basar de sa bakkan bi muy ndax sa bakkan bi momoko yalla ko mom te def lako bindal pour nga jamo ko ko ma khalaqtul jinna wal insa illa liyahbulun alquran wahdi kon bakkan bi jamoko yalla ba de ñew nga de waye bu ko basar de sa bakkan moy lan moy li alquran wax wala tulqu bi aydikum ila tahluka bul gis lo xani bo ca deme gañu nga di ca dem seigne touba ne li anna kula nafasi min rajuli jawaratun nafisatun lam tanjali man lol rek la waxon di seigne touba ko wax sharia dalay wax ni ñaari dié buñu dajé ngir nga dundat ben seconde sétal dé gi gëna wayef nga daw jëm ci ñaari dié dañu dajé mëno ci mucc ci ñi ben ci ñom ñaar sharia néna sétal bi ci gëna wayef parce que bi gëna wayef lu mu tuti tuti sax da nga fi né ha tuti mëna wax la ilaha illa muhammad rasulullah ndax nga taxé kon rawati na nak ngay sacrifier sa bakkan ci lenen kon bu ko défé ci abdullah waxtan wi jeexut way ni mala ko waxe lu ga la yandute yaram wi taxuko wir torop bo bob buy metti la andal bu metti waye comme xesson nga ko annoncer ba nopi mu meuna ñak bañu ñew su la nexe nga ubbil bokk auditeur yi ñu joxe seen participation inshallah taala ñu ngi leen di gërem di leen sante di gërem kilifa gu mag gi ñew tewé ci jotaay bi legi di serigne mustapha lam la okay jisakumullahu khairan jisayhi

na lañ Musa alayhi salam dawna ci guddigi and ak ñiko gëm dal di gaday dem mom lañu alquran bi misal falama tar al jam'ani khal ashabu musa inna lam mudrikun khala kala inma ay rabbi sayadini sun borom neena rabbi subhanahu wa ta'ala bi nga xamni fir'auna yewuna ñu xibar ko niko ndekete kat mbir yi contraire bi la ñu ray ñepp ci wolañ bok musa ci gayam daw nañ ci guddii mu ne acca nañ leen ndabi dal di jité armée bi mom ci bof legi soldat sax doyotuñ ko ci mbir yi moko jité mom fir'auna ñu dakk musa diko dakk bo fek geej gi bi nga xamni fek na geej gi ñi nga xamni ñoy talibé musa yi ni musa lo xam wax ko gaaw waxal ak sa borom xana xamone fir'auna ci gayam dana ñu jot inna la mudrikun yi nga sayidina musa yaqin bimu am digam ak boromam dafa tontu ni dedet kala inna ma rabbi sayadini mangi and ak yalla ta dana mo won fuma jaar mangi and ak yalla dana mo wutal solution mbir lum jafé jafé te nga and ci ak yalla solution dana ñew yalla xamnako mbir lum jafé jafé te nga and ci ak sa borom solution rek da ngay xey rek solution tege ci sa kanam inna ma rabbi sayadini inna ma rabbi sayadini bam ne solution amna ndax yalla duma bayyi yalla duma setan fa awhayna ila musa an adrib bi asaka al bahri fanfalaqa solution dadi am ni balde wa neena ma xamanteni sun borom neena ko yow musa alayhi salatu wassalam daf ko wahyu liko musa ayat bi nga yor door ko ci geej gi mu xotti ko fukki mbedd ak yar fekk musa nga and ak fukki fami ak ñaar fami bu nek jël men mbedd mi dal di genn sun borom ni wa anjayna musa wa man ma'ahu gis nga del sina de wa man ma'ahu del sina de wa anjay ñen balma wa anjayna musa wa man ma'ahu ajma'ina nin yalla ñu dal di musal musa ak kep ko andon ak mom ku bokalon programme rek musalna musa musalale ñi bok ak musa programme waman maahu ñi nango top ndigalam waman maahu ñi top ay ndigalam bayyi ay terem waman maahu ajmaina legi bi ñoñu mucce nak mune suma akhrana al akhirin malabal fir'auna ki gayam señ touba neena xibar nañu neena xew bi bisub tam xarit la won dama jël comme référence Seigne Touba ci ñi gëna jégué ci waram xamal waye mom do nga wax ko dé yaronte sallallahu alayhi wasallam li ñi wax yépp ci mom lañ ko jëlé alayhi salatu wassalam ngarandu wa tuti Musa mom xesso bi gudd la waye mom na ci yëm fofu di mako waxé won bu fekkon yaronte dina luq njur dal Musa yaronte bi luq njur la bu ñu délo ci benen yaronte bu ñi wax Sayyidina Isa alayhi salatu wassalam Isa alayhi salam yaronte yalla momit yalla yoni ko mu traverser ay birep yu xat yu doy war yu jafé jëm nañ ko éliminer waxtu nek mu dajé jamono bur bu say biñ wax buxtu nasar waye Musa nak ki Isa alayhi salatu wassalam ku yalla téla defal hikma la ndax xam ngeen ni mom ruhu lahi la amna ñett birab yi gëna graw ci nit xana nit ko ding ko traverser ñett birab yoyu mom ci la ñaan yalla sun borom xett liko ci ñett birab yi birab bu jëk ba moy nit buy gane adina traversement bu danse la mune yalla nang ma ar bama dik ak jam ak salam ñaarelu situation bu danger bi moy ban moy bu guen adina dama adama ñaari bereb yi ko sekk bu ci ni situation critique la moy bu dik adina ak bu delu wat fa boromam ñaari situation yu amul bu ko gele critique ndax bu ci ni bakkan la laaj motax nit bu dik adina bakkanam ci xottu gert bu dem al akhirah kazalika

te yow xam nga ni ki ngay xas karaw boppam képp la gën àddina ak àllaaxira nga ne xasal ma ko saagaal ma ko. Boo xamee ni jël photo nit taf ko ci sa Facebook wala ci sa WhatsApp wala ci sa niñ koy tuddee sax TikTok deli la fii man lañ la cee topp nga daal di koy yónnee ku nekk bitim réew nga xam ne fa mu nekk du fa deli fay ko xaalis mu defal la ko. Lan lañ yàlla waxoon ci alxuraan? Suñ borom daa wax ni wa'budullaha wala tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana wa bi sil qurba wal yatama wal masakin wal jari sil qurba wa jari al junub wa sa'ib al janbi wa ibn sabil wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa aymanukum ma nga suratu nisa wa ma malakat aymanukum ma nga suratu nisa. Yalla ni bu ngeen ma joxe lima mom ba pare bañ ma wutal nawle len la len sant seen ñaari wajur seen ñaari wajur adina bu ko yagale ba ngeen en len waye parti bi yow ya ko tanal sa bop jënd ci carte membre est ce que sa wajuri ya ko tanal sa bop yow li nga tanalul sa bop li nga tanal sa bop tax nga nono ko ba doto ko tuddu bo xeye do ko nuyu masna ci deg ku ni mom buñ ko ni indi won indil sa nijaay ñu def ko ñu rendi ko jël deret ji binde ko mu indi subhanallah wa bisil qurba ngo yalla neena sa mbokum jégué ñaalé mi nga xamni tan loko sa bop man yalla mala ko tanal est ce que aparté wala daïra jar na nga nono ko question la bu yalla di laaj question la bu yalla di laaj sa mbokum jégué ñaalé ñu ni la ma nga ca kasso ba lutax ñu yobbu ko ca kasso ba parce que dañu fekk ay vidéo ci mom wala bok ay audio ci mom sa mbokum jégué ñaalé de nga xamni yow tan noko yalla la ko tanal nga ni na dé ca kasso ba parce que bam ci dugg waxon nako ko ndax bokku len fu ngeen fété mom tamit nonu la ak bañ la taxna mu ngok mu ngok motax mo bëggun bokki julit ñu déllu ci wat jangat alquran nafarat ko te déllu ci suñu xel te déllu ci suñu xel bo démé ci ay ba lum ca tek bim né wal yatama wal masakin xam nga lum ca tek wal jari sil qurba xolal sa mbokum dekkando sa mbokum dekkando mo xamni da ngeena bokku dekk ba nopi bokku deret yalla boole len deret bokku len fu ngeen far bokku len fu ngeen far taxna yaangi joxe yaangi tektal ay nit yaangi orienter ay nit yaang koy jaay ci souf ni len barap sangam la dekk ni la fa dekké mak moma dend bu ngeen ñëw fi la kërëm fété pour lan pour ay nonam ñëw taal kërëm la ilaha anta subhanak la ilaha illa anta subhanak ay wajili nokay layela yowmal khiyam deg na am nañu wessu lolu deg na am nañu xam legi dañ leen di fay ñuy wër di photo keur nit ñi di envoyer pour buñ bëgge taal man fa def direct allahumma salli ala muhammad allahumma salli ala muhammad la hawla wala quwwata wal jaris al qurba sa mbokum dekkandu bu nupi ngeen bokku dalat de wa yang koy jaay ci suuf wal jaril junub dekkandu wax ni bokku leen dara ci dalat xana lu adam ak awa waye yene dekk akki dekkando nga amel ko waron ko protéger yow mi ko warona protéger legui yow ya koy jaay yow mi ko warona protéger yow legui ya koy jaay wal jaril junub dekkando bi ya ko warona protéger legui yow ya koy jaay yow da ngay gis legui ku partager diw la bëgg xam fu mu dekk automatiquement def ci numéro téléphone am automatiquement nga woko niko mang moma dekk ah baxna wal jaril junub wa sa'ibil janb sa compagnon ki nga andal di voyager yalla boole len ngeen bokk auto bu ngeen dugg di voyager nga xam ko ci réseaux sociaux yi mba nga xam ko ci nangam nga dal di wote téléphone ben way diw mi ngay deg tam nonu diw ha di kariel diw di wax nangam ci diw
mi ngi ni mak mo bok auto la hawla wala quwwata baxna mi ngi ni ño bok auto wa sa'ibu bil janbi non nak alquran waxe wa dha'ib bil janbi ki nga andal di wayase mom ngay jaay ki nga andal di wayase bu ko defé ñu nan ubbi nañ enquête ak xamuñu won ki fekk boba kim andalako jaay kim andalako jaay ndax li parti jar nako ndax li ab daayira jar nako ndax li ab daayira jar nako daayira bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako parti bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako tariikh bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako association bi ya ko tanal sa bop ken tanulo wulako waye bokku gi yalla la ko tanal dekk ndo gi yalla la ko tanal lilep luko indi al asad en rek ko indi sun borom neena tabaarak wa ta'ala ki yonent bi ali sallatu salam yin balma astaghfirullah al azim yonent bi ali sallatu salam neena liñu tuddé en wal iyas billah day yobbu nit ci mu dem ba nga xamni jeufum ju bax yalla dootu ko considérer yalla dootu ko considérer motax muni mom yonnata ali sallatu wasalam wa yakum al asad fa in al asad yahkul athanat kama tahkul nar al atab mang len di moy ci ndikul wax en mang len di moy ci ndikul wax en nit ki ba dooto xol lu baxam en nit ki ba dooto ko yene lu bax en nit ki ba dooto muni mang len koy moy ci ndikul lo muy ndax bañ nit ak añaane nit muna mo ne gis nga ni safara di def mat ba def ko dom non lay def sa jef ju bax sa jaamu yalla lay lek bam jeex mom bañ nit te tego ko fen lu ko waral tahasub par parlo rek en gis ko xamni mamuru daayira bi en na daayira bele daayira bi en na daayira bele parti bi en parti bele citoyen bi en na citoyen bele ni sa jaamu yalla rek lay lakk de ni safara di lakke mat bam def ko dom sa jaamu yalla rek yonent bi ali salatu wassalam neena rikway wala tabakhadu wala tahasadu wala tadabaru wala taqatu wa kunu ibadan lillahi ikhwana sallallahu alayhi wasallam neena mang len di moy ci ndiklo en mang len di moy ci ndiklo en muni ndax en limuy indi moy bañante lay indi muni rik bu len bañante bu len añanante mu ndax en day tax nga du moy nit ki bayyi ko adina ak al-akhirah day tax nga bayyi nit adina ak al-akhirah mu ne bu len dok relation yi dox sen digeunte relation humaine yi dox sen digeunte bu len ko dok mu ne xam nga luma bëgg ngeen def ko nek len di ay jami yalla xam nga manon na ni nek len di ay julit nek len di ay mourid nek len di ay talibé waye dañi nek len di ay jaamu yalla ikhwanan ngeen bokko te xamni yeen ñepp ay insaan ngeen seeni bop nga jëm kaw seeni tank jëm suuf boole len seen bop nek ay nit pour ngeen mëna dund ci kaw suuf ci jamm ak salam chrétien bi doon chrétien lim doon mourid bi doon mourid lim doon khadir bi doon khadir lim doon tidiane bi doon tidiane lim doon te du tay jamm dox suñu digënté kuno ibadan lillahi ikhwana loolu la yonent wax ali salatu wassalam lol la yonent wax waye diw banako adina ak al-akhirah ni la lutax muni parce que ma mom bokku nu far fu nu far dama contre wala da contre sama leader ba tax lu bon loko xamalon genné ko bo xamok boko xamul dara lu bon nga sosal ko la ilaha illa ant lu bon loko xamal nga genné ko rek da aram de bo yamon ci lolou mu doy waye legi sax nak dang koy sosal xamaloko dara lu bon nga sosal ko nak nga sosal ko
nga sosal ko. Wallahi nga sosal ko. Walli yalla yep sosal nañ len, walli yalla yep gaay sosal nañ len. Mo xam walli yi dundu la, mo xam yi de sosal nañ len, yi dundu sosal nañ len. Ñom Seigne Muntaha, ñom Cheikh Baye Maye Niassak, ñom Cheikh Aboubakar Tidiane Tiwawani, ila akhiri ila akhiri, ñep sosal nañ len, ñep sosal nañ len. Xolal liñ yalla waxon, yalla da waxon ni wa khulu linas usna, bo mën ta wax ci Seigne Muntaha, Seigne Muntaha mbake lu rafet, Seigne Muntaha mbake bo ci mën ta wax lu rafet, mina mën ta jël sa gemiñ. Wa khulu linas usna, boy wax ci Seigne Muntaha waxal lu rafet. Wa khulu linas usna, boy wax ci Cheikh Baye Niass wax ci Cheikh Maye Niass waxal lu rafet. Wa khulu linas usna, boy wax ci Aboubakar Cheikh Aboubakar Tidiane waxal lu rafet. Wa khulu linas usna, wa khulu linas usna, li la dina yalla santone wa yalla mom li la santone. Wa qulu lin nas husna, wa qulu lin nas husna, waxal ci Cheikh Maye Niass lu rafet. Muni kon na ngeen moytandiku boddu konté, moytandiku añaanante, moytandiku ndax ba ci da ngay gis, dang koy gis ndaysan ko xamni ak ndom ak tankam la ko gaayé añaané ba sosal ko lu ni weng, ndax ndom ak tank gim yoré rek sosal ko lu ni weng. Amna ko xamni fami bi mbokk motax ñu sosal ko lu ni weng, am ko xamni menacé ay intérêt gaay ci ay waxam ak ay jëfëm ci yu muy def, te yalla tax diko tek ci xam xam ak sharia, ci lay ko gaay sosal lu ni weng. Gaay sosal ko lu ni weng, waaw xam ngeen ni dañu tollu ci jamono bu bes, ni ma koy faral di waxe, jamono bu ne day chancé day dox, ñu tudde ay rabbani yona mu yare kat yi arifuna billahi, ñom dañu xam ni jamono di soppi ko. Waxna ko ba tayi da bok ci soppi ko jamono bidiw bu faqe sowu jëmpenku, dana am lu muy bayyi ci kaw suuf ci tahsir bu ne ray rayam joju, amna lu muy bayyi ci kaw suuf ci jawu ji muy transformer wu, ngelaw le diko transférer rew ak rew, dekk ak dekk, keur ak keur. Da ngay yewu rek mu melni yalla dafa taw ci lamiñu xalé yi ben slogan bo xamul fuñu joge, fekk lolo ko sabab leele day am jamono bo xamni ngelaw li uppu, ngelawul jamm lay doon, lepp jamm lay doon, ngelawu yar, ngelawu teggin, ngelawu njub, mais day am jamono bo xamni yalla day sansa jamono uppu ngelawal bala la hadrallahu wala saman, ku moytu rek mu yobale la uppu ngelawal bala, ku yob moytu rek mu yobale la. Lol nak sun borom la sop tabarak wa taala, mi nga xam non la jamono di doxé, non lañ war di créer nak ay atay yu bes, waye atay 1960 ba legi, parce que chay gu bes dafa feñ, chay gu bes bu feñé atay yu bes da wara feñ. Lolu Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf moko waxon radiyallahu ta'ala anhu, Omar ibn Abdul Aziz mi gëna mandu ci kaw suuf mo waxon lolou, neena chay gu bes bu feñe dañu wara créer atta yu bes yu depok chay ga, ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar, la waxon mom Omar ibn Abdul Aziz radiyallahu ta'ala anhu, ta dusulin nas aqdiyatu bi qadri ma ahdasu min al fujar aw kama khala radiyallahu ta'ala anhu. Omar neena, Omar ibn Abdul Aziz neena créer len ay atta yu bes comme ni chay gu bes di amé, chay gu bes. Xolal ma rek Seigne Modou Mbaye Thiam, ben way bo xani han, ben buhaba ci internet bi,
ben maman li gay wax maman manu waxu deug buma lan tambale ci bopam waye non lay tudde bop maman moko digal jox ko lu mu sango mu atana teur domi bopam ray len ba nupi sang len fa dem melni di won mom xolama gi chay chay gu bes enquête kat yi buñ xereñut xel du dem ci ni waji mo ray dom ji lolu xel munu ko nang ray sa dom ndax soxla deret ji rek xel munu ko nangu waye gis nga chay chay gu bes la gu sosu kon war nañu sos ay atta yu bes chay chay gu bes gu sosu moy na fexé ba lima bëgg wax Modou Mbaye Thiam wala ma def ko Modou Mbaye Thiam nako ko def te du am trace chay chay gu bes la nañ sos atta yu bes yo xamni moy resoudre problème bobu sino rayante rek limna xolé sun rewmi lima waxon barki dem ba xalé yi mané buma sañon wa Sénégal wallahi danañ def tourné international bo xamni tubal mag ñi lay tuddu tubal mag ñi ay Sénégal li fi dé jamono yi rend nañ jiw way ah man dé buma sañon ñu woté tourné international tubal mag ñi wa tubal mag ñi billahi magi Sénégal ku len yab da nga leena xamul rek magu Sénégal billahi ku len yab da nga leena xamul rek ño xamni seen dara jëpp dañ ko ngissal ci yalla seen ñak yépp dañ ko ngissal ci yalla magi Sénégal ngeen bëgg leena yor di leen ping pong te defé ni dana jik Sénégal ku len ko wax di leen di nax man Moustapha Mbaye Sam ma leen ko wax wallahi ku len ko wax di leen di nax magi Sénégal li len yalla jaral gisuguma ko ko yalla jaral ci monde bi ginaaw yontu yalla Muhammad ak sahabaam gisumako yalla xamnako magi Senegal li len yalla jaral ginaaw yontu be ki sahabaam gisuma ku len ko jaral ci kaw suuf nonu lañ jël di len ping pong te ni jamale jur ci rew mi ku loko wax dalay nax catastrophe yi dul jeex moy eusma bi may wax eusma bi may waxtane moy kris asmatul fil mujtama al asmatu fil mujtama kris total ñaar fukki dirëm nga man ci tir nit def ko ni ñi defum xat ci ñaar fukki dirëm dañ jëlo ci xel yi tapé waat suñu xol ni ko Cheikh Abdul Aziz Dabakh ak Tiwaawuni daan waxé te Seigne Touba ñaan ko Seigne Touba né nañ suñ borom wa al qulubana ala tawaddudi bila tanasuhin wala tahassudi wala tahassumin wala tadabburi wala tabaqudin wala tanafuri ata nasira muslimina khasiin lool la Seigne Touba wax yow borom bi sa yonent mo téré ñu nono mo téré ñu gadayante mo téré ñu du moyonté muni kon man Seigne Touba ma ngi lay ñaan yow mi xamni yalla ya mëna tapé xol ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ñu bëggënt non la ko Cheikh Abdou Assia Dabakhi daan waxé yalla na yalla tapé xol yi Seigne Touba ni yalla ma ngi lay ñaan nga tapé xol yi ci ñu bëggënt ala tawaddudi bila tanasuhi bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm bila tanasuhi te bayyi xëccoo bi kenn ku nekk naan manum lëm wala tahassudi bayyi añaanante bi baye añanante bi ki nga xamni wa daayira bi ñoo dajé fal ko mu nekk jëwriini daayira bi wa loko añane jëwriin gi mo yow tamit jëwriin buñ démé ba daayira bi dajé won fal la ni la légui dañu bëgg nga jox keneen mo lo bañé yow kay duggal ci ruq fecc ni man kat responsabilité bi gëna reuy ci man yalla téggil na mako moy responsabilité membre daïra yu toll ni ma nek sen kilifa te ëlëk yalla war mako laaj kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi kon alhamdulillahi rabbil alamin bañ mako tégilé peuple bi ñoo dajé fal président de la république wa loko ko añané nangul koko wa yow tamit bu peuple bi démé ba nga xamni ni fal nañ keneen nangul koko pourquoi xëccoo bila tanasuhi Seigne Touba ni bulen xëccoo bila tanasuhi bulen xëccoo alquran ni ko jëkkatere alquran neena sa bu ngeen xëccoo échec
waaw xëccoo moom ñaar rek. Wala dañ ne ko buñ xëccoo ñaar, buñ xëccoo buum ku njëkk a bàyyi yaa am ndam. Lu tax? Ndax boo nee wàcc catu buum gi rek kajal si danaan ngalañ ci suuf, ngalañ ci suuf lay def. Ñaar buñ xëccoo ku njëkk a bàyyi rek yaa am ndam. Ndax boo bàyyee rek kajal day def ngalañ ci suuf rek nga jaar ci kawam jàll, nga jaar ci kawam jàll. Jaar ci kawam jàll. Sëñ Touba ni bu leen xëccoo, mu ne bu leen fi nekkit di werante. Wala taxaasumi, wala taxaasumi, ba leen werante bi ci plateau yi, xasante bi, xuloo bi, rayante bi ci plateau yi, télévision yi. Sëñ Touba ne na ba leen ko, wala taxaasumi. Sëñ Touba ne na ba leen ko. Rayantewuleen pour l'islam, rayantewuleen pour dorog bi yàq gone yi, rayant pour politique rek, politique rek, farnama ak diw, diw farut ak diw rek. Wala taxaasumi, te loolu yëggu fi kat phénomène bu bees la, phénomène bu bees la. Ñaar daanañ toog ci plateau wax ba jeexal dem jàmm dong jëkk fa jàmm mujj fa, waaye léegi plateau boo gis boo muytu bala ñoo teqaliko ay korpañ tàkk. Pourquoi? Lan lu ko fi jar? Lan? Wala taxaasumi, Sëñ Touba nee na ba leen ko. Wala tadaburi, bu leen wanante gannaaw. Bu émission bi jeexee mu naa mu ne ku ni jox loxo moroomam te dugg ci otom ñibbi jàmm ni ñooy. Wala tadaburi, wala tabaqudi. Sëñ Touba nee na maa ngi leen di laaj lu fi jar bañante lan? Yow fan yu néew ñu lem la ci benn morso bu ñu tuddee perkaal yóbbu la bàqiya. Kon léegi lu fi jar bañante lan? Sa bañal gi moom nga yóbbaale bàmmeel. Wala tanafuri, pourquoi pas ngeen di dawante ba ko xewle ka ca des du fa dem, kenn wóolootul sa morom, ngeen di tibbante tànk. Opération tibbi tànk. Maintenant am na ñoo xam ne kenn du laal seen tànk de, am na ñoo xam ne day ko tibbi seen tànk dootoo tibbi de. Sëñ Touba nee na bu leen tibbante tànk. Wala tanafuri, bu leen tibbante tànk. Nee na bu ngeen ko dee def, bu ngeen defee lii ma leen wax, da ngeen di xëy rek ndimbalal yàlla dikkal leen. Ata nasira muslimina qasirin. Sëñ Touba ni yéen benn oxystif doo ngeen war a am, mooy seen oxystif wërta doon lenn lul dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal, dimbale ñu gëm yàlla ñi te ragal ko. Léegi ñu gëm yàlla ñi te ragal ko ñooñu la ñuy imile, ñu gëm yàlla ñi te ragal ko ñooñu la ñuy imile léegi. Ndax nee nañ ñoom dañoo far, ay complu, ay complix lañ, noonu lañ leen tuddee, ay complix lañ. Déglu li yàlla wax ci ku complix ak état, koo xam ni yow yaa état da ngeen a complot. Déglu li ci yàlla wax, waaye lii ko ragal yàlla dana ko xam bu nuppi di ko def. Cheikhoun Bamba nee na wa man yusaarikuhum huna fi issihim yakunu sariikuhum qadan fi sullihim. Képp ko xam ne yaa ngi complot état, complot état, est ce que xam nañ lan mooy complot? Complot état, Sëñ Touba nee na ku ko def yow mal xiyam fu yàlla duma état mi doon def ak aw jongalom dana la fa duma yow. Mu ni tagat toroxta ngay seen bis penc ba yaa ngi ñoom a koy bokk yow mi complot ñoom. Kon nag fajtani bu xultata haula, maa ngi leen di moytandikuloo ngeen jaxasoog ñu mel nii, maa ngi leen di moytandikuloo ngeen jaxasoog ñu mel nii. Waa ban état lañ Sëñ Touba di wax? État boo xam ni yow ab julit la ni yow, daqoo koo julli, daqoo koo woor, gënoo koo ragal yàlla, gënoo koo jub. Est ce que état boobu la Sëñ Touba di wax? Est ce que état boobu la Sëñ Touba di wax? Question la, dama leen koo laaj. État boo xam ni, état boo xam ni yow mi wax ni yow ab sëriñ nga, ab sëriñ nga, ginnaaw yàlla, ginnaaw yàlla jumaa ju baax joo am état boobu moo la ko tabaxal, mbedd mu baax moo am état boobu moo la ko tëlil, te foo kàbbare mu kàbbar, foo woore mu woor fa, ginnaaw yàlla. Parce que yaa ko jox moyen yi, hôpital bu baax mooma, yaa ko jox moyen yi de, hôpital bu baax mooma, ci moyen yi la ko defare.
est ce que état bobu la seigne touba di wax nan fajtani bo khulta haula jamono yi nga xamé ni état yi xewon moy état yi daan jël état yi daan jël état yoyu li ñi wax état yi daan jël état yi daan jël mo fi amone état yoyu li ñi wax état yi daan jël Seigne Touba ni état yi liñu bañ moy nga jaxaso ak ñom niti leug le jeerel mune waye mudarante ak ñom jologante ak ñom maslaha ak ñom kenteri wuko loolu Seigne Touba wax loolu Seigne Touba wax radiyallahu anhu neena jologante ak ñom kenn teri wuko lakin mudaratuhum khatnu dibat kama bi nas fi al hadith khat sabat Seigne Touba ni état yi nga xamni ñoy defar hôpital yi ndax yow ab serigne mëno défar hôpital amoko soko amone bo amane moy yitamin mënoko mëna muni état yoyu nga xamni ñoo leen di défaral hôpital yi ngeen di fajo ñoo leen di défaral juma yi ngeen di julé mëna muni mudaratuhum masla leen ak ñom masla leen ak ñom muni ndax masla ak ñom kat xatnu di bat soppes nako sopp nañ ko dé muni lool nak hadith la bu yonent wax sallallahu alayhi wasallam hadith la bu yonent wax masla ak état yoyu muni hadith la de muni waye masla ak ñom nak aka jafé muni muni mom Seigne Touba masla ak état bi may wax kenn képp ko man borom xam xam bu xam xama mat te manu walam taliq ila li alimin kamil khat kana sa adalatin la yamin neena kenn dong ko man moy borom xam xam bo xamni xam xama matna ba nupi mo mandu te du jeng koko kep mo meuna masla ak état yu melni ba duñ ko yobale ci dara lu ñaaw kenn rek ko man koko borom xam xam bobu rek te mandu te xam xama maté ko nga xani mom day xam li dagan ci nga maslahante ci ak état ak li degeenul nga mandu ca ndax yonent mo waxal ni la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq deugalu yelut rafetul ngay top kuñu bind ci merom aji bind ci kon amna yo xamni ay connerie yo xamni bu ko état beugé def akay serigne bi don maslaha ak mom sañna tey loxom bu fekke ni ragal na yalla te am xam xam bu mat la wax te man day tey loxom hadith bobu yonnata sallallahu alaihi wasallam moko wax la ta'ata lil makhluq fi ma'siyati al khaliq gis ngeen seigne touba bamuy interpréter hadith bi lum wax khultu wa man talaba ridwan al wara bi sukht rabbih ghumrun sukara muy ndax mom seigne touba bimuy commentaire hadith yonnata sallallahu alaihi wasallam bobu daf ni kep ko xamni ni yaangi jema sakku lu neex mbindef ci merom yalla muna muni ab dof nga te yow da nga gemmentu te yewogo yaangi kayang kayangi ab dof nga te da nga gemmentu yewogo yow yewogo ba auditeur yi waxtanu jeexul ni yamale ko fofu ni mako beugé won deug sax munu mako dama tok sank rek ci beccëk sama xel ni yar ci aya bi mané na ci waxtan jikko mako torop ndax situation yi ma fekk nek ci ay sama xel mu feddiliko dal ñi am yo xamni bari yu tasaro ci xel mi motax ngeen bal mako inshallah taala ni sant sun borom tabaaraku ta'ala di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di wax ni waxtaan yi def nañ ko fi wati laahi ta'ala ñun sun yoon ci par parlo man waxna waxati miraran waxati ko waxati ko yalla ñu ma tim xam na ni l'islam bu dé état l'islam bu dé état yent yalla muhammad di président bi yent yalla muhammad di président bi yilif réew mi jël ay ndombay tank partagé ko jox ministère yi kenn ku nek mu am ministère bu ñu tuddé Cheikh Ahmadul Bamba man koku la faral waye farfar lo wuma nak waye mom la faral bu fekkon ni ku ñi sanil carte la sanil na ko saw carte te dootuma ko sanil keneen yalla xam nako kon man sama yoon ci par parlo waye deug wax ko ngir yalla
lama ca xalaat kenn mënuma ko teewax yàlla bindigul jaam boobu kuma teewax li ma xalaat man li ma jàngi woon la ma déggee ca la ma jàngi woon ah déedéet kenn mënuma ko teewax insha allahu taala ak boor bu mu mën a féeti nag ak boor bu mu mën a féeti nag danaa ko wax ngir yàlla li wa ci laay taxala li wa ci laay taxala yéene naa ñëpp jàmm yéene naa ñëpp tiraange lu waay am bu ma yàlla ni woon ndax ma yokk ko ci sa kàddu wala ci sa barke ma ne bismillah yokkal bu baax yaa rabbi ndax du wàññi dara ci li ma war a am man suñ borom seede na ko du wàññi dara ci li ma war a am nit ñi kenn mun leen a teye wax seenu gisin ak seenu déggin ak seen ak seen ak seen ndax Abu Amir mi may waxtaane loolu la bëggoon a installé ci kaw suuf mooy saw déggin man dong moo walaabal ku ëndut ak man sama adversaire nga wala saab noon nga ñaar yi laa la jàppe adversaire mbaam noon ku ëndut ak man rek loolu nag du addina yontu yàlla Muhammad la yàlla yónni moo gën ci li yàlla bind ñi ëndut ak moom daf leen a bàyyeeg seen sago xoolal li ma wax léegi ci Poutine ak li ma wax léegi ci Erdogan boo gisee école yi nekk ci addina bi Erdogan yi nañ ko tëj loolu sharia day wax ni sharia day wax ni ba l'islam di l'islam bu fekkente ni noonu l'islam yi dañoo dëkk ak yéen wër leen benn dañuy ñëw nekk ci seen suufu ron di dund ak yéen ngeen xam ci lu ñu ne di leen contrôlé bala ñu leen a bett ngeen di leen contrôlé way laa bu fekkente ni mënu leen leen a contrôlé nanguwuñ ngeen contrôlé leen ñu di leen fay lempo na ngeen leen exilé lii l'islam la parce que ko xamni sax non la te xamoo ci lu muy xey xamoo ci lu muy gon koku man na la tromper il faut dang koy contrôler mëno ko contrôler mune exilé ko na la abal ñun ñepp ko jang ci fiqhul islamiyya ñun ñepp ko jang ci al fiqhul islamiyya donc man limay wax ni l'islam la mu diko comparer ak dundu adina gi ak fi ñu tollé ci jamono ngeen bal mako rek yeen worom xam xam yi ngeen bal mako xamna di ngeen ni Moustapha Mbaye Sall ak ni mi firé ay alquran yi ak deggil yu ci am ak nangam way ngeen bal mako rek waaw ngeen bal mako kon seigne modou ni wax sun borom niko alhamdulillahi lisi bi ni'matihi tati musalihat wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.